0: later completion. Okay. So, kining nga report kato pangalan, I understand nga before 2023 paninahimo. No? Unya, 2020 to 2022, kining maa magtuod flyover. Asa man ni Dapita? Maa magtuod Carlos P. Garcia Highway, Diversion Road. Sumala pa diri karon sa DPWH. Wa contractor, wala pa ma-verify kung kinsang contractor ani. Completed optional, kinanglan pa ang contract documents ko no para ma-establish ang exact completion date. Pero actually, ang kining maa magtuod flyover, magiya na kato pangalan. Pero wala pa na human ang katong sa silong.
1: Katong no? Sa main good.
0: Sa silong, wala pa na siminto ang uban. Okay. Tungod na yung problema sa kining road right of way.
1: Siyempre, kaya reklamo tong Taguia Ciuta.
0: Onya, ikasunod ani, kinibang ulas sa Viaduct 2020 to 2022, gihapon ni, no? Nga allocation. 2.7 billion. Ang location, ulas Davao City, connection sa Davao Bukidnon Highway. Completion optional, kinanglan paghihapon ko, no? Ang completion certificate para sa documentary verification. Wa pa magini na human karon. Sige pa man ik trabaho katropang Alan. Kaya ang trabaho ani on and off kay gingon lagi nila katropang Alan nga walay budget nga klaro.
1: Kay ngon ta nga sige tayo walay budget duna na allocation pero walay budget nun sa malibog kausay ani nila ang nananay allocation pero walay budget.
0: Walay walay gihatag, ipagawas. Walay gihatag. I-divert ang withhold. Project. Or we give it hold. Now, 2020 to 2022 gihapon. Kini, mauna ni ha? Flood control projects aggregate. Okay. 8 billion pesos. Tanaw na to ni ha? Kung asa ni? Various locations sa Davao City First District. So, nagkadaya ang mga lugar ni. It might be apil ang talumo ani katong pangalan.
1: Basta kay nagalibot diri sa First District katong mga bahaw ng area.
0: Kinibitawng kuano
1: sa Davao River kining sa may kuano Jid Valley.
0: Kini mugawas diri katong pangalan basta may Matina Crossing ba kining nga moagi sa kining ginatawag kani
1: Pangi ato, sa Pangi.
0: O Pangi dayon Balusong. Na moagi diha dapita sa kinibang
1: Balusong na area diha kanang sa pa
0: Arroyo Compound?
1: Oh, sa Arroyo Compound. Gusto diba? Ng Balusong.
0: Gikuha naman na. Simentado naman na. Ang wall taas, na karon.
1: Taas na
0: diyan. Taas kayo. So, wala na yung magbaha
1: diyan. Magmahay ng tubig baha diyan kung agi-agi siya, kaya di siya kalahos.
0: Di na siya kasaka sa makabalayan. Purting hayaya kayo karon sa insik at rupang alam.
1: Hayaya kay...
0: Ito si Luy?
1: Human ana karon nga. Gihuman na diha o kaya wala na yung baha diyan. Karon kay taas na kayong lugar. Taas na kayo ang panagang diyan sa kining tubig baha. Agiilog na ni Loy. Ikuha na yun yung iham doon na. Yan ang bawi. Bawi
0: na yun. Iham ako doon na. Iyong ba sa uban nga nung naabot pa ni siya. Diri nga kami may tag-iyang rin. kining dagan ko nung makontraktor sa anino sa 8 billion nga flood control. Wala pa ma-verify ang individual lists. So, 2022 pamanggod ni.
1: Ano yung subayon?
0: Mixed various status kinanglan ang 710 project matrix arong mahibalaan ang mata project.
1: Mura magod sa pang-breaks ha. Ani magod siya kung nakita niya. Mura magod sa pamahayag ni Dizon. Mura gipalutaw niya nga completed na. Kaya, pero nasaan?
0: Di ang kulang nila karong katropang alan, okay. Number one, wala sila kapuyo nganhi. Number two, pag muani sila Davao, magsakay aeroplano o helikopter. Pero check nila diri karon ang mga lugar, makita posibilidad nila katropang alan ang mga developments.
1: Bisa bagtason na nilang kilid sa pa.
0: Now, maukini karon, palayon pa ba gihapon nga mangutana sila karong katropang alan kung asa paingon ang 51 billion. Nga na may makita dahil nato diha karon sa DPWH sa
1: report na lang daan diha.
0: Nga doon na ay gidapatan atong naisikutan nga kwarta. Pero mangutana pa gihapon sila unsa may gidapatan sa bawat piso na dito sa kuan eh. Makita diha.
1: Sa record na kay nakasummarize naman talaga ng gasto.
0: Kita ka ni katropang alan nga Igor taga-kuit-kuit. Kakuit-kuit katropang alan. Nakita ang mga nato diri ang figure.
1: Sila na baka? Anyway, katropang Brace, no? Ito na balikan mga katropa. Gumikan kay Daghantag. Gusto nga dapat nga isumpay may kalabutan niya na eh. Unya to, no? Hagit ni sa tuwas taga na kumain sa Davao. Kita mismo nakahibaw tani. Kita may recipient ani. Unya, nituo ba taning record niya sa DPWH 11? o ang taga DPWH 11 po, dingon sila nga, yes, tinood ni. O nga no po, napag-abutri sa ito ang sekretary mga katropa, si Dizon, nga naman po, napag-abot niya mga katropa diri, manguta naman siya, mapalutaw ka ng istorya.
0: Siguro katapangalan na dili nila makaya o basa itong baga kay nga libro. No, kay...
1: Naaba ka siya Malaysia, kaha, ang iyahang pag-bulgar, may kalabutan nini. So, isa lang na sa ito po nga, subayon po hon, ha. Anyway, mabalik na taon-taon mga katropa kay break ko na ta. Before ta mag-break na tay, basahon din na ay mo kalimot mga katropa karoning kuan August 16, katropa ang breaks na siya mga tubangan siguro na. Katong paborito ni mong balasahon diha before ta mag kay Kadaywan Festival mga katropa. Dengan tag mga activities.
0: Abang-abangan ni sa mga kaigsuna nato karon kay apil ba diri karon ang XFM Davao Katropang Alan o ang Yes to Health Incorporated aning maong activity no para sa Kadayawan Festival diri sa Dakben sa Davao. Kini karon dili lang pista kuno ang atong selebrasyon karong tuiga panahon na sab sa business sa connections ug bag-ong oportunidad. Unsa man eh? Apil na sa Kadayawan Business Expo 2026 karong August sa 17 hangtod kana sa 19 diha didapita mahitabo sa XMX Convention SMX. Center SM Lanang Premier sa Davao City. Namota na ta o gamay bayad ba ang entrance ani libre o open kini abli kini sa matag adlaw gikan sa alas 10 sa buntag hangtod na sa alas 9 sa gabi. Maayo kini alang ato sa mga retailers, wholesalers o store owners. Mas maayo nga maadto mo dito kay basin og maka-discover mo sa mga local brands, high quality products o direct manufacturer deals nga pwede nimong ma-wholesale or ma-distribute manigusyo nimo. Alang sa dugang detalye, i-follow ang Kadayawan Business Expo sa social media. Kita-kita ta dito pohon mga katropa no sa Business Expo 2026.
1: Yan. So okay na sa katong mga gagmay o gana mga medium nga mga kanaganing negosyante no? O ga opportunity na nga maka-open tag sing ay mga small franchise diha nga opportunity. Mabalik ta mga katropa sa tong pagbalik no murag na daw tay natay tagdon karon mga katropa ha ato karon diri nga pagbalik mga katropa no? Natay bisita no katropang Bricks ug naaba na din karon na kay do natay miss call diri ni Sabrina kuan dani grupo dani sa mga senior citizen eh kaliwatan ni Roger Kapampangan diri Bakit si Roger Kapampangan di pa ah, siya senior.
0: Nakatuog na to karon eh. Pati ng hagok na to. Launa na ni Skadlao dito.
1: Pati na ba niya pamicture dito. Kung may tao ng lugar din na. Ano siya muna ka nang... ito na pa... Dihan tato ni Dagsa itong mga taga Morocco. Kay murag wa may tao niya mong gibarugan dyan. Gamay pa kinamuyo. Mabalik tama ka tropa itong oras. Alas 8:09.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix puro natural, walay side effects, o nya, mapalit ni sa mga butika.
2: The Secret of Health.
6: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM.

0: The secret of health.
1: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balance ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y mo resulta sa sakit nga cancer.
0: The secret of health.
1: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
4: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
5: Santon Plus Gold!
6: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
0: The secret of health.
1: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
0: Visionix, daghan na ang natubangan.
7: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
0: The secret of health.
1: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
0: The secret of health.
1: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice.

0: is buhangin.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Mas ipadindot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Nagahatul og patas nga balita alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6 imidya, walay gibaburan og gidapigan alang sa hait nga komentaryo, Alan Abais og Brix Flores sa Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon og paghatod sa serbisyong katropa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya sa Sentro. Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan.
5: Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi dinhi lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk, with Angel Hill.
3: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel's Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka!
6: Okay raman ang mahigugma, pero dapat dili lang ikaw mag-inusara.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting! Pusay!
7: Okay, makadyot mga katropa ha, Daraday. Okay, balik ko din mga katropa. Welcome back no sa Nora Bunsukan, Angel Cumania, Rooney Pijo, Arm Carps og Romel Bornia kay site inspection sila karon dila sa may tunnel ha. Nita Valderosa, ito mga bag-ulan jud po naka Jim Pigredo, Harold Salang og mate Ramil Unggay, tanan may buntag imo dinha. Excited ba ta mga katropa maminaw ta karon aning mga kanang pagpataas atong buhay kay datay kabalo ka diri sa Pilipinas mga katropa. Pinangga gyud nato ning ato ang mga senior citizens, labi na kini mga centenarian na hapit mga katropa no. Nanay 99 and 1 half na. Na mga katropa magadawat aning ika isagatos nga katuigan og benepisyo gikan sa tuang national government and as well as naabot sa tuang lokal nga panggamhanan mga katropa. And karon mga katropa, if we are ano kanang reminded by no sa aning mga benefits, nabiyatay bago lang naaprobahan nga balaod no katong magidad kag 80, magidad kag 90, doon na kay mga certain amount nga madawat. Mas nindot no nga ato karon nga makauban mga katropa ang National Commission of Senior Citizens Regional Office 11 officer, particularmente ang ato nga Project Development Officer 5 no sa National Commission on Senior Citizen. Ugihan nga tao mga katropa, bisan asa na lang niya magabot no sa tuwa sa tibuok Davao region para pagsubay lang gini sa tuwa mga centenarian o would be centenarian mga tropa pag linga pag hatag ug kanang assurance nga do na joy government action para sa tuang mga senior citizens mga katropa. At umakawar natin, let's welcome si Sir Philbert Brian Soliesta. Tama ba akong paglitok, sir, sa apelido? Soliesta?
0: Yes, sir. Mayong buntag, good morning. Sir. Welcome. Alan. Mm. Salamat kayo sa inyohang pagdawat sa amua karon diri, no? And namin diri karon para nga i-share, no, ang atoang update.
7: Birthday ni mo, sir? Birthday ni mo? O birthday sa birthday sa mga mag usagatos karon, gibirthday naman daan.
0: Tama gyud, actually, sir, no, kasi ang kaning manggod nagatuyok ta, no. Actually, we've been around, nagtuyok ta sa ato ang Davao region o ato ang ginahatag sa ato ang mga senior citizen nga nag-birthday. Sa edad nga 80, 85, 90, 95.
7: So doon na mo'y follow up record sa second quarter na, I think, no.
0: Yes, karoon, sir. Oo, actually, oo, muna yung karoon, naami karoon din to share unsa man ang nakana, naitabo na karoon sa second quarter sa 2026. So, importante kayo nga may balan po sa ato ang mga senior citizen nga naa ang ato ang National Commission for Senior Citizen para tanawon or i-implement po, no, ang mga balaod nga para gyud sa ilaha. No? So, nalipay mi, actually, no, adaga na gyud sa ato ang mga senior citizen nga diri sa Davao region, nakadawat, sa ilahang cash gift, no, ako lang emphasize
7: cash dili gift
0: ayuda, oo, ang kaning ato ang cash
7: lahi,
0: gift
7: tama gyud ka, sir, sa imong emphasis, no, lahi ang cash gift, lahi po ng ayuda.
0: Yes, sir.
7: Kining cash gift pangod is intended ni siya para diha sa ilaha.
0: Correct.
7: Giprepara gyud sa government nga budget pa sa ilaha.
0: Yes, sir. Oo, tama, no. So in reference sa atong balaod, Expanded Centenarian Act or RA 11982, nagasulti magud siya, no, nga ang kato ang ato ang mga senior citizen nga naabot na sa edad nga 80-85, 90-95 makadawat og 10,000 ug ang ato ang 100 years old makadawat og 100,000. Expansion man guni sa katong daan nga nga balaod nga naga-recognize na sa ato ang centenarian.
7: So mo nang naan ng ECA, no? Expanded, yes, Centenarian Act.
0: Yes, sir. Oo, tinuod. So sa second quarter nakahatag na ta sa ato ang mga senior citizen, no, in numbers of 4,593 kabuok, no, all across the region. Amounting to 47.7 million na ito ang nahatag sa ilaha. For this quarter lang alone, no, ang Davao City ang pinakadaghan nga centenarian, pinakadaghan nga cash gift, no. Actually, centenarian po, napuloon na sila kabuok ang atong gitagaan o cash gift. Pero ang ato ang Davao City, nagtotal siya og 1,689 kabuok nga grantee. Davao de Oro, 639. Davao del Norte, 850. Davao del Sur, 671. Davao Oriental, 553. Og Davao Occidental, 191. I just would like to highlight
7: Ako, dagtan ako sa mga figure din. Nagasigaw ka ng pito-pito sa mata ba? Maapil ba kataan yung mga idara rin, no?
0: Diligyan ko, sir. Dili ka na imposible, no?
7: Dili imposible, ha?
0: Na may mga dagan. Kasi actually, ang kating 80 na to is 2,566 na. Ang ato ang natagaan. Kani, ang para sa second quarter pa lang. O niya, gin-implement na nato ni. We are already on our second year, no? In implementation.
7: Nanotice na ako, sir, no? Mas ni taas ang figure for the second quarter compared to the first quarter.
0: Yes, sir. That's common.
7: Okay, nabatian ako to sa imuhang announce kaniya to, no? Murag na ato sa dulan 3,000 lang. Karon, yes, dulan siya 5,000 eh, 4.5. 4,593.
0: Yes, sir. Magdepende man guna sa mga ginasubmit po ng application sa
7: Okay.
0: Ang senior citizen, kinahanglan mag-apply.
7: So, meaning, puting dagahan na yun rin na to mga tagaso kinabuhi.
0: Yes, sir. Actually, last year, na ay 13,000 kapin ng atong gitagaan.
7: Okay.
0: And we are actually expecting mas mudako pa ang number.
7: Sa figure 3, ha, mga katropa sa gibasa ni Sir Philbert, no? Ang katong nagitadog 80, kasagaran ani babae.
0: Yes.
7: Ato pa taas yung kinabuhi dyan yung mga babae, ba? Nga kamura ba hinungdan sa sala din kalibutan? Oy, pera, basig ma name calling tani karon mga tropa, ha. Bitaw, basig bumalik lang ato sa kang adan og iba ani karon.
0: Pero bitaw mo na pansin gyud, sir, no. Actually, daghan gyud ato ang mga senior citizen nga babae ang mas taas kinabuhi.
7: Magkapataas din ning kanang moingon sila kanang stressful kay ko, kay wa mi kuan ana, no? Magkapataas sige gidad ning stressful ka. So, sa Pigo din mga katropa, no? Pati ang centenarian. Oo.
0: 20 ni sila, sir, no? Ha? 20 kabuok ni tanan ang centenarian, no? 100 years old na to.
7: O niya, duha lang ani ang lalaki, ha? 18 pod ang babae. Naawar lagi mga katropa. Murag medyo makulbaan man sa tanig. Mubo rin namin kinabuhi. Makaabot na din, ha?
0: Yes, sir. And we would like to emphasize also, na kung pasalamat po na mo sa among mga kauban nga nagsakripisyo, sir, no? Balumanta nga na may linog nga nahitabo sa... Correct. Sa lalo na dakong apekto sa Jazz o sa ato ang Sarangani Island. Og nag-adto gyud ang ato ang tao dito.
7: Ang boundary niyo anak karon sir sa Region 11.
0: Apil pa ang Jazz
7: o apil pa ang Jazz, no?
0: Ang Sarangani Island.
7: Sarangani. Oh,
0: Balot.
7: Okay.
0: Oh,
7: apil Balot na. Island apil pod.
0: Yes,
7: oh. Kanto na tabukunon ra bagay na
0: yes,
7: diha.
0: Sir. Oh, actually nagdugay gani sila dito kay taas daw ang balod, wala din sila kauli. So pasalamat gyud ta no sa ilang sakripisyo pod nga iyatag para sa ato mga senior.
7: Yes, okay. Kay kini kung wala jud kay heart ani inyong trabaho sir, no? Murugi na ko ni kaya sir ba. Payawyawan na lang ko diri ba sir. Pero mo ana na mga lugar. Do nami mga mission din ha no, sa Jazz no gani amo mga brethren dito sa church ba.
0: Yes,
7: ano nga yung sila ganang tabang. Isa sila ang ipasalamatan dito. Noted nila ang kining pagtagad sa tuwang kining National Commission Senior Citizens. No? Kay nakaabot na rito. Actually, before mo nag-anhid din, nakabalita na ko rito nga nagpangita daw mo ka ng mga edad, sa na niya, ang mga requirements sinyo hanang ginagather.
0: Yes,
7: ang uban dito na ay mga problem sa ilahang gani mga records.
0: Yes, sir.
7: Mo din ay common sir, no?
0: Actually, mo na yung mga usas sa mga concern gud na mo, no? Kasi pag-sipremper, tigulang na wala na itong mga records nila. You know? Pero ginapasayon
7: na lang. Ang mo itong panahon pa ni Sagira sa hapon.
0: Oo. Naabi ay mga kasagaran nga balita na sunog ang...
7: Kana gud.
0: Ang munisipyo, wala na sila record. Pero mo lagi na, ginapasayon na mo ang ato ang mga
7: kana
0: records.
7: Kana akong pangutana, sir ba? Giunsa niyo pagpasayon?
0: Well, number one, karon nagtuyok naman good, very effective po ang ato ang kauban sa PCPSA nga nag-capture sa national ID.
7: Considerate lang.
0: Yes, sir. So, that's one. No? So, dili man kinahanglan nga katong ilang pang mga dating record, pwede man nga magparehistro sila diya and it becomes already our primary kaning requirement.
7: Okay, with the evidence of, unsa man, ako karon mag-18 ako. Unya nawala ako mga records. Unsa na pagsubay?
0: Kasagaran sir, naay ang ato ang proof of identity and age no, as we call them. Naay mga dokumento nga ato ang ginadawat na duha ka buok nga primary document or record, motong certificate of live birth or katong national ID.
7: National ID importante so, na ha, national ID.
0: In the absence of both, kung wala gyud sila ingana pod. Dapat ay lain nga mga dokumento nga pwede pod or ID nga pwede natong dawaton.
7: Kanang mayon ka nga wala ko aning duha imong na mention pero naa man ko igsuon pod diri naman siya record iya. Nya magulang man ko ani niya.
0: Naay lain actually no kasi naa pa may na, for example kay siyempre kaning atong mga senior na to dati man pud sila nagtrabaho or naa pud sila yung mga lain nga mga engagement no nga, that would also give them somehow no katong ilahang mga rec ID nga issued government issued ID nga pwede. So ginadawat gihapon nato ang OSCA ID combination na ni karon of two.
7: Okay.
0: Kung naay OSCA ID o naay PhilHealth, kasagaran mo ni among madawat. OSCA ID paired with PhilHealth or pwede po ang pairing sa katong mga SSS ID, SIS, and all the other IDs nga gina-issue sa ila, passport even. Pwede po, no? So, dili na gyud ingana kalisod sir ang mo-apply sa amo. In addition to that, okay, kani siya proof of age and identity man nate application form.
7: Ayun.
0: Oo. So actually mo na usa sa mga topics unya pod no amo ang i-share pod sa ato. Good news ni para sa ato mga senior no nga maglisod na og adto sa ato.
7: Kana kana sir kay kana uban bedridden na.
0: Activity oo.
7: Katitir nang uban.
0: Yes. Oo. So napailain pa nga mga requirements nato no. So ako lang siguro sa isa.
7: Sige sir.
0: Application form na na siya available sa ato ang partner sa OSCA o sa local social welfare development office, either municipality or city, and then naatay kaning proof of life, picture lang eh, ni tatay o ni nanay, no?
7: Palihok-lihok ka lang ko na, bisag video gamay. Palihok-lihok ka lang katri.
0: Picture lang ang pwede mo itong sir, kay print mo ko na siya.
7: Kaya sa proof of life niya, gipa, but ka lang rin mata, sir ba? O niya, may yung tag, lihok-lihok ka talaga, yuyuyuk mong katri.
0: So, kana sir, actually, no? So, kato siya, and then, katong picture, maggunit lang si tatay o nanay o kanang
7: actually
0: calendar
7: makatawhanon na gyud na inyong requirement siya.
0: Yes, sir.
7: Inyo gyud gipasayon gyud itinuod.
0: Yes sir. Tulo ra ni.
7: Problema na gyud na kung di pa gyud na ninyo mapulfill na din na, ha. Problema na gyud na pagbayo kay gusto gyud sa nakita na ko no sa inyong ahensya karon nga gidala sa National Commission. Gusto niyo nga mo reach out gyud mo ngadto sa tuwa mga senior citizen.
0: Yes sir.
7: So, singit lang ako sira, na mga pangutana diri, pila daw madawat daw kung mag-edad 80, 85, o niya, karong kung naabta na rin 90, maritro ba na ang dawaton? Kaya niagi naman mag 80 o 85. Santo pa, pasabot ni mo, ana. Di, apan kuan siro ni, kanang nagsugod mo sa itong tuiga to, di ba?
0: Actually sir, mao gyud common nga pangutana pod no kasi ingon sila oy 82 naman ko karon kadawat pa ba ko kay ang sulti 80 lang man di ba?
7: Oh yeah.
0: Oo, ang ato ang
7: automatic ba
0: daot enact man gud siya tong March 17, 2024.
7: Upon enactment. Upon the date.
0: So kung nag 80 siya after anang March 17, 2024, automatic pwede siya mag-apply.
7: Covered siya for the next year.
0: Kasi karon ginadawat pa namo kung nag 80 siya katong 2024 or 2025 katong
7: sa pag-approve sa balaod.
0: Yes sir. Oh, so kung na miss niya, di ba? Kay kasaga na implement mo kuno mo ni 2025 na.
7: Unsa itong 2024 implemented March sa 2025? March 17, 2024. Namatay akong mama. 25.
0: So mo lang ni sir itong tanahon. Practically tanahon na to kung kanino
7: sa naman to magdawat to sir.
0: Even namatay pwede.
7: Ha? O ba?
0: Oo. As long as nilampas siya nga ang iyang edad 80 gyud tong pagkapatay niya.
7: Nya kay ako mama 93 man.
0: 93. So tanahon na to sir kanino siya nag 90.
7: So nag 90. Dito madawat ya tong pagka 85 niya.
0: Dili niya madawat.
7: Kaya, labot.
0: Kaya dili, wala pa ibalawat na itong panahon
7: na. Nag-90 siya, dili siya covered.
0: Dili siya.
7: Covered.
0: Sayang.
7: Nag-90 siya, siyempre, muatras ka tulog katuig. So, dili siya covered, no?
0: Probably 2023 siya.
7: 2023.
0: So, kung kita,
7: nag-90. Paulay na lang dyan mo, ano pa ningil? Para sa muaram na.
0: Pero dako pa ya, sir, no? Actually, dako po ng tabang sa ang kanang 10,000. And we hope lagi nga kaning ato ang mga senior po, no? Nga makadungog karon mao po na yung kanong naatadari karon is to share with them nga kaning atong programa, gadagan, good ni.
7: Gadagan, oo.
0: Nagapaningkamot, good me, nga siyempre, atong inatagtanan.
7: Knowing this number, ako mismo, sir, ha, malipay biya po ko nga, narito ay daghan kayong mga yung naaning klaseng madagugidad. Limang kadulan ni 5,000 sa karon lang a quarter to add atong previous ato pa 10,000 ato na nalos ang ato ang almost 10,000 okay siguro ma almost 4,000 atong last first quarter
0: mo tang sock pensioner no social pension
7: no yeah, napadyutay maabot nga record ani pagka third quarter of the year.
0: Yes sir. Kanong social pension manggod wala pa na sa amo ron.
7: Ah, okay.
0: Oo, napa sa DSWD. So nagapasalamat po dahil sa ato ang mga kanang iksuod
7: cash gift pa lang yun ni sa inyo, ha.
0: Gahatag pod sa ato ang mga kana sir ayuda gyud na no
7: ayuda gyud na
0: kaning amo aron is cash gift
7: cash gift siya, yun.
0: So sir to probably close lang katong question nga kung makadawat ba sila pwede gyud sila no kung nakaabot sila sa ilahang milestone age ang tawag na mo na 80 85 90 95 or even 100 sugod lang ta ang ato ang counting is March 17, 2024. Oo, kung nakadawat na kung nag-abot sila sa inga ng idara, apply sila.
7: Okay.
0: Kay pwede gihapon no ginadawat pa nato 2024, 2025 and 2026 nga nag-birthday.
7: So, Sir Alan, pakipangutana daw kung deducted na na pag-abot sa 100 ang edad, ma-deduct na tong nadawat niya or makadawat gihapon siya og 100?
0: Ay, wala ni deduction, actually.
7: Oo.
0: Kung mag sa kanunay na
7: kumbaga, ang imo pasabot siguro ani, sir, ma'am, no? Nga, unsa man to siya, advance payment, no? dili siya, di ba? Murabag additional gani siya or advance lang to sa
0: dili sir.
7: Dili po. Oo. Mo dito siya ay mong dapat balawat.
0: Ang ginasulti sa atong balaod buo.
7: Buo.
0: Atong dawaton ang 10,000 kung 10,000 or 100,000 kung
7: okay. Okay. Pag abot niya mag 100. Dili kay i-deduct tong nadawat na nimo. Mura maka cash advance na.
0: Dili ni siya cash advance, no. Uh-oh. Actually sir, gusto lang ko mudiretso sa ato.
7: Sige sige daw sir karun, kay, okay. Kaduha nga
0: para okay. Actually ang ato amanggong programa karon no kay naglisod man sa amo ang observation nga wag ka nang mag face to face may maghatag mi og kanang cash gift sa ato mga senior lisod man para sa mga uban nato mga senior nga mga grantee nato nga moadto pa sa lugar
7: di nakapirma sir ba
0: oo
7: nakasulat
0: okay ra pirma kay pwedeng ta mark
7: okay.
0: Ang problema lang nato is kanang di nakalakaw
7: kana
0: oo na biya mi nakita gyud sir nga gina kugos na sa iyang apo.
7: Yeah, lisod kayo nagdalun na sa opisina.
0: Kaya dadun sa, naaman may, mutuyok man may, mawad sa mga kanya-kanyang mga kasagaran gym sa ato
7: sa mga munisipyo. Tuyok sa mga schedule ninyo, dito mo sa gym.
0: Yes, okay, okay. Okay. Kanita na akong istorya, sir, nga mga figures kaniha. Gato gina namo.
7: Gi-reach out gina ninyo sir ha.
0: So kung pila ka buong munisipyo nga naadi hatuan gina namo kada usa.
7: That is rightful na siya nga action.
0: Yes sir. So karon tong face to face lagi nakita namo inconvenient po sa mga ato ang mga tatay ug nanay.
7: Bisan pag dool na sa gym no?
0: Oo, kasi syempre so naa pa migiatuan, nagiatuan na lang gina namo kay kadalihok sakit.
7: So mag house to house namo ani karon siya.
0: Dili man pod naalay uban jud nga kanang dili na gyud makaya unya kay kinahanglan namo i-bilin gyud. Ihatag gyud ang kwarta sometimes naagyo mahitabo nga atong mahatod. Katoda po mga special gift
7: cases. So, maghimo na sila ilahang immediate members sa family ang may process.
0: Oo. So, but anyway, ang importante karon sir is that dili na siya ingana.
7: Dili na.
0: Dili na. Kaya nga naman, nag-implementar na ta og electronic fund transfer.
7: Yeah.
0: So, much, we much are better. Actually asking ang ato ang mga tatay og nanay nga i-declare nila ilahang bank account. Oo, ibutang nila dito sa ato application form karon. By the way, bago na ang atong application form. No? Sugod atong July. July 27, no, bago na ato application form. Na-appeal na dito.
7: So, need nila mag-open o ganang account?
0: Kasagaran po, ang amo ang understanding or expectation is that naan na account, bank account ang ato ang mga senior. Siguro na ay gamay pipila na itong mga senior nga wala pa.
7: Hao ba itong wala pwede, pa, no?
0: Saan pwede po sila mo ato sa land bank para mag-open ng account.
7: At sa bagay, pag sa land bank mga kapasin, nani, ginaprayo nila eh.
0: Yes, sir. Actually, nag-story po me sa kaning manager sa ito ang land bank at depository account na itong bank. Ningon siya nga, tagaan din yung prioridad. Yung ato ang mga senior.
7: Ang dalo na ID lang sa senior, no?
0: Oo. Actually, na ay online silang
7: application.
0: Application po. Pag-abot ni mo dito, actually, mura gamay na lang ang verification.
7: Ang good thing, sir, ha, kay though nagtagad mo para sa mga senior citizen, pero mga modern ang inyohang approach.
0: Yes, sir.
7: Dili po itong tinigul lang po yung approach. Kinaraan.
0: Okay, lisod man.
7: Modern.
0: Oo. So, money karon ang ato ang programa electronic fund transfer. Dili lang siya limitado actually sa bangko.
7: Okay.
0: Pwede po na mo sila ipasa sa ilang GCash.
7: Which is mas sayon siya.
0: Yes, kung naka-GCash. Palawan Express. So,
7: Palawan.
0: Depende ra gyud sa ilang declaration kung kung sa ilang i-declare dito sa ilang application.
7: So, dili sila mag-reason out. Dili mo ko atong bangko kay di uka pirma na dito, nga bisan malang Japan, so, ma-process dito. So, naay mga option.
0: Yes, sir.
7: So, either Palawan or GCash. Okay.
0: Yes, sir.
7: Lipay gyud nga po ani.
0: Sila may mo assist na.
7: Mapuno. Kita bitaw kung ganan award niyo sir, perti mang palakpak sa likod niya ang mama gani, wala halos kay ilang kwarta banig dili.
0: ang requirement lang yun namo sir is that ang katong account na to kay grantee. Kay tatay o kay nanay jud. Ang pangalan nga naa dito ila kay para dili gani maadto sa lain or ma-assign sa lain.
7: Tama, no? Siguro gyud namo protection gyud na sa inyo.
0: Nasa iyaha gyud maadto ang iyaha cash gift. So, ingat na sir, no? Naalay mga gamay update pod.
7: Sige daw sir.
0: Oo, kasi naay mga kuntahi lang, no? Namatay pod, namatay ato ang tatay nanay bago siya nakakuha. Ang ginasulti namo is that at the time nga namatay sila, na sila sa milestone age nila.
7: Ayan.
0: Oo. So, ang ginasulti is that katong atong application form nga bago karon, no, and katong proof of age and identity o katong isuportahan pa o dugangan pa o naapay lima kabuok na requirement, no, kani siya is photocopy sa atong PSA LCR death certificate, no, verified nga copied from the original document. Ay kaduha is proof of relationship. Kinahanglan man gud nato ma-establish, no, katong nag-claim nga siya gyud ang rightful heir.
7: Ayan.
0: O na siya right para mag-claim ana. So iyang LCR or ang iyang PSA issued birth certificate or marriage contract pwede pod, no. Photocopy sa iyang claimant's bank verified deposit slip or screenshot. Ang ako din i-emphasize, no, para ma-prove po ni part of the attachment karon is katong ato ang screenshot.
7: Okay.
0: Sa GCash nga kaning information na siya sa na-feature na sa GCash.
7: Uh-huh.
0: Or deposit slip kung di na dito ang iyahang pangalan o ang iyahang account number.
7: Yan, okay. Basin og lahi dito nga pangalan dito, lahi nga number, matong nga to sa silingan. Ako.
0: Oh,
7: yung nga na, Maj, kinila itong gamita mo, kay active mo ni. Dili, pwede na.
0: Dili, pwede na. Kinala lang kinila i-approve nga ilahan na.
7: Yan, oo.
0: Oh. And then,
7: Protection po, no?
0: Para yes, sa, sir. Oo. Kanya, kani, copy sa original na, no, copy sa warranty and release of from liability form and original nga LGU or even, no, residential care facility, pwede po sila, no, katong mga wala nay pariente, wala na jud nagibili na sa ila.
7: Okay, na mention nimo na sa, no, kay kasagaran akong nadunggan mo na ilahang concern.
0: Yes, so pwedeng mag-issue atong residential care facility sa certificate.
7: So kabahin din atong barangay din, ha.
0: So kani sir, no, actually mula na gusto na namong i-assure ang ato ang mga senior citizen na ang commitment is mapadali para sa ilaha considering nga malagi.
7: Ayan,
0: na
7: so with that, no, atong palakpakan ang ato ang mga tinubdan diri, ha. Sa gingon na ni Sir Philbert, no, dili ni mahimo kung siya lang apil po diri ang kani mga crew o kani mga sakop yung mismo nga nag-reach out dito in person sa mga lagyo ng mga lugar, ilahan kining ginaduan mga tropa just to reach out aning ato mga senior citizen karong mga panahon na entonces, no, sa under ni sa expanded centenarians act kining Republic Act number 11982 nga ubay-ubay na gyud ang ato apon nga nakadawat aning makadawat pa ning 80, 85, 90, 95 hangtod na nga 100, no. Ako na lang gi-propose siguro sa ato ang mga magbabalaod nga ipaabtinig 120 po. Siyaro naman po doon. Bito, sir, salamat kay sir, ha, sa inyong panahon, sir. O unless napakay gusto nga idugang pangwala ito na pangutana.
0: Yes, sir. Gusto lang po na mo yun pasalamatan. At this time, no, gusto na mo pasalamatan ang mga partners.
7: Yan, sige,
0: sige. Kanina ito ang Expanded Centenarian Act, Manggo. Di gini siya mahitabo kung wala po ang active nga participation sa ato ang LGU, pamaagi sa ilang OSCA.
7: Yan.
0: Office of the Senior Citizens Affairs.
7: O
0: sa ilahang mga sila. Local Social Welfare Development Office. No, sila mangyud ang nagadawat o nagaverify. Kaya kinala mag i-validate sa atong LGU.
7: Ayan.
0: Bago ipasa sa AMUA. So dagang salamat.
7: Ang mga records, no, din, ha, dapat, no?
0: Yes,
7: nagka-jibe yun mo din, ha.
0: Yes, sir. Oo. So dagang salamat sa ato ang mga partners nga gikan sa atong LGU, no? Wala mi o wala mo, no?
7: Yan.
0: So dagang salamat gyud kaayo. Ang ulihin na lang siguro, sir, no, kung naapa man sila yung mga pangutana or naa sila yung clarification, pwede nila mi email sa ro11@ncsc.gov.ph or pwede po sila mutawag or text sa ato ang mga cellphone numbers 0938-286-9502 or 0955-382-2441.
7: Ayan. So,
0: sangalan sa amo ang Regional Director Cesar Adige o sa amo ang Commissioner Idea Patron. Dagang salamat, Sir Alan, sa inyong gihatag ngayon gayon sa amo para mahinabi ato ang mga senior citizens.
7: Ayan. So, thank you so much also kang Sir Philbert Brian Soliesta, ang ato ang Project Development Officer 5 under po sa ato ang opisina mga katropa sa National Commission of Senior Citizens Regional Office 11. Thank you, sir. Thank you sa imuha nga panahon po din, eh.
8: Bullseye! Bullseye!

0: Okay, mga katropa, no? Ito lang po nga taga-dubog-tagad, mga katropa, kay importante po itong announcement. Alam na sa ito ang mga senior citizens, karo mga katropa. And thank you so much sa ito ang mga taga-National Commission sa for stopping us, no? And gihatagan mi karon og panahon diri, mga katropa, sa ito po nga programa nga Bullseye, no? Thank you. Mga katropa, no? Alas 8:48 naman sa buntag, mga katropa, no? Una kita mag-iskirda siguro. Matibo na lang ni siguro po din ha katropang Royce, no? Kay wala man tayo oras na, dunay oras sa pandina ato, dunay panahon pa din na mag-igo, no? Asa naman itong ako ang sparring partner ni mga katropa na po ito siya. Timing po kayo ito, tawag, importante ha. Kaya mga katropang nagapangutana karon din hi, panahon na nga mag-ihap-ihap naman sa inyong mga kumagko, pila na yung edad mga katropa. Daghan kaayog mga importante karon nga masayot ani nga natay mga cash gift diri sa tuwa mga katropa sa kini nga to ang national nga panggamhanan, di ba? Rich Palacios sa Munda Lapore, may munta gyud mo din ha. Mm-hmm. And diri karon na unsa man ning naini abot diri karon nga information diri NBI na pipigilan ang tangkang pagdawit sa iskandalo sa ilang matataas na opisyal ng Palacio. Ako sa ni ako ni basahon kato bang breaks na gipadala diri mga tropa, no?
1: Sige daw kato bang Alan.
0: Napipigilan ng National Bureau of Investigation, NBI, ang tangkang planong idawit sa iskandalo at siraan ang ilang matataas na opisyal ng Malacañang. Dinampot ng NBI ang talent manager na si Lito de Guzman sa isang entrapment operation kung saan nabuking ang plano na iset up at idawit sa iskandalo ang ilang matataas na opisyal ng palasyo. Batay sa lumutang na affidavit ni de Guzman, lumabas ang umanoy proseso ng pag-imbinto ng akusasyon na mauuwi sa pagsasampa ng kaso. Ang mga kaso naman ay gagamitin para sirain ang mga opisyal ng gobyerno sa pamamagitan ng press conference at paglabas ng mga balita sa media. Kasunod ng paghahain ng kaso, kasama rin sa balak ang paggawa ng headline, pag-atake sa social media at paglalagay ng duda sa reputasyon ng mga target nilang opisyal. Ayon sa lumalabas na dokumento, sinimulan ni dating Congressman Jing Paras noong Mayo 2026 ang diskusyon para sa pagkuha ng entertainment talents na siyang maglalabas ng mapanirang akusasyon laban sa mga piling opisyal ng gobyerno. Kabilang dito ang bintang na pinilit sila ng mga nasabing opisyal na gumamit ng illegal na droga bago pinupwersang gumawa ng sexual act. Ang mga akusasyon ito ay ilalagay sa formal na complaint ng labit at isasampa sa prosecutor's office. Ang mga kasali sa operasyon ay bibigyan ng ₱1,000,000 kabilang na ang recruiter at 4 na talent. Nakasaad din sa dokumento na tinukoy ni Paras si Batangas Representative Leandro Leveste bilang pagkukunan ng pundo. Nako, mga katropa. At ito nga gibasa katropa ang brisa. Wrap up ni Gika ni sa ato ang amigo ni. Ato ni Mariscasa siguro.
1: Mabang na katropa si Executive Secretary, no? Ricto?
0: Oo, mabang din ni. Katuning kuwanda ito.
1: Ang nag-fund ko noon ni Ana si Leveste.
0: Si Leveste daw.
1: Oh. Si fan, siyempre, kay taga dito ko ni si Leveste po.
0: Na-mention
1: niya. Taga-Batangas ko na.
0: Oo. So, naa daw.
1: Klaro na, anak, kaya katropang Alan. Bisa. Klaro na si TV-TV nga, pamulitika ni.
0: Pamulitika, klaro.
1: Diba? Kay, siyempre, bilyonaryo ni nga bata si Leveste katropang Alan.
0: Bata pa, pero...
1: Bilyonaryo na.
0: So, katauan lang ani karon ang kining kaso diya sa ombudsman.
1: Bagay kung doon nagit sila maduso diya karon nga bugat nga mga ebidensya katropang Alan, no, nga funded by a certain congressman, ang naisgutan nga pagpandaot kuno, kay mo anong skandal kining usa ka opisyal sa Malacañang, posible nga maigo matamaan ang ato ang kongresista. No, pero hearsay lang, istorya lang, why ka-provide, kutob lagi sila sa pasangil.
0: Yan na kutob. Yan karon, no? Nilutaw nga siya nagapundo niya. Taas yun yung istorya mga katropa. Tungatagan pagtagad, puhon-puhon siguro po ni. Kaya, mo linyada ni nga to sa tamo tayo mga katropang Briggs, no? Pamulitika. So, kanang mayungon sila, napigilan ng NBI, so na na-discoveryhan ang NBI.
1: Anyway. Ano man itong NBI si Matibag Baya, katropang Alan nga naman ito i-post dito si Unsani.
0: Amigo na ba sila?
1: Si
0: Libiste?
1: Si Libiste. Si oh. Tubag lang po siya dito nga isugo ramang ko. Nga investigahan.
0: Maraga pa konsensya to ni Libiste nga to kay NBI director ba nga. Oh. Amigo mi ana, wala kay problema kay kailan ako na kay magistrihan na mi magjaming-jaming mi sa to pa. Trabaho ra gyud niya, iya po daw nga gisabot. Libiste, apila po mi pag-amigo nimo kay.
1: Takdan mi, takdan mi.
0: Takdan ni Noah, kay Mario no.
1: Abot ang taga, unani nga edad ka itong pangalan na, pero wag kita na himo ni Libiste.
0: Kay nadato sa pagkamedia.
1: Oh. At least 400 million.
0: At least malipay ta, nga naadi nadato ari itong trabaho.
1: Simple naman ang tanong. Pero wapos siya ni Agi ka, wapos siya ni Agi ka ng pamaligya da sa, kung ano pangalan, sa Rojas, sa Bolivar.
0: Yaw lang yun na iya. Yaw nga way sama. Anyway, katropang bricks.
1: Ito sa i-greet ning Juande. Ito sa pasahon ni mga misis diri katropang alas sa mga na, nagpahabol mga messages ha.
0: Sige daw.
1: Si Ma'am Nora Bunsukan na Iskyo ba ni? Iskyo na minaw na si Ramil Ungay, Ungay. Maimbunta katropang alas na bais si Ronnie Piho. Good morning mga katropa. Si Arms Carps. Pa shout out mga idol. I'm watching from Jensan City. Morning ninyong duha diha. Ah, salamat, salamat guys. Si Ma'am Nita Valderosa, oh. Good morning, Sir Alan and Sir Bix. Oh, so, salamat kayo, ha. Si Rich Palacios, I mean. Sorry. Good morning, Sir Alan. Si Angel Kumanya, good morning. Si Sir Anol Altivo, good morning. Si Ma'am Munda Lapore, salamat kayo sa inyo ang pagsunod.
0: Ayun, so mga katropa, no, mo direkta ra ta sa tuang oras karon mga katropa kay oras na dili ato na. Doon na panahon pa din mag-igo. At tangin na lang ninyo ang ato ang The Secret of Health diha kao ba ato si Doc Remily Tuuy. Ingon man programa nga sentro mga katropa musunod na. Breaks.
1: Wa naman tayo oras mga katropa, dinhi karon sa tuang panaguban ang Bullseye program sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines.
0: Alan sa nakiusan Pilipino para sa Pilipinas, ako yung katropa, katropa ang advice, kao ba na to si
1: Katrupang Bricks Flores, kamaturan ang
0: Sandigan!
2: Bullseye! Bullseye! Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa kateringban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: XFM Davao. Kamatuoran ang Sandigan.
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!

0: ka Clarex sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusta? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
9: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
12: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
13: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun ko ka problema kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa yun kini.
12: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, muri, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
15: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GUS

0: Golden Drug San Pedro.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Kaklarek sana.
2: Exciting.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek sana.
5: Exciting!
2: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 9.04 sa Kabuntagon.
2: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan. Extra Balita.
1: Gikan sa XFM Davao News Center, ani ang ekstra balita ning oras sa mga katropa. Hatod kini kaninyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated sa manalamang sa effective trio combination ng mga produkto, mga katropa, sa Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C ug ang Xanthon Plus Coffee Mix. And of course, kinahanglan nga kung mupalit kita niini nga mga produkto, mga katropa, kinahanglan aduna kamoy magkita nga tatak Yes to Health sa naisgutan nga mga produkto available kini sa nagkadaiyang mga butika sa inyuhang mga lugar, mga higala. Ug karon sa mga detalye sa ato ang ekstra balitang lokal. Mga katropa, gipahimangnuan ang mga Davaoenos, ilabi na ang mga motorista, ngalikayan ang irresponsibleng pagmaneho, ilabi na ang pagpatuyang sa pagpadagan, na aron malikayan ang mga disgrasya ug dili makaangin ug kinabuhi sa uban. Sa mensahe, gilauman ni Peace and Public Safety Committee Chairperson Councilor Attorney Luna Acosta, nga kinabuhian sa mga Davaoenos ang disiplina sa kaugalingon sa tanang panahon ug dili kay mutuman lamang sa balaod kung adunay nakabantay nga mga law enforcers. Gipasidaan sab niini nga aduna gayud nagsunod nga mga silot alang ni adtong magmalapason niini nga balaod subay sa Republic Act 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code ug ang niadtong mga magmalinapason sa Davao City Ordinance number 0270-23 o ang Speed Limit Ordinance nga posibleng adunay atubangon kung makasupak niini mga katropa nga ordinansa nga 1,000 pesos nga multa alang sa unang paglapas, 2,000 pesos sa ikaduhang paglapas ug 3,000 pesos nga multa sa ikatulo kana ug sa musunod pa nga kalapasan. Ipasabot ni Acosta nga mas labing importante ang kinabuhi nunka sa temporaryong kalipay. Sa pikasbahin mga katropa, hingpit nang giablihan alang sa mga residente ang bagong gitukod nga mas ligon ug luwas nga hanging bridge, partikular kini dinhi sa may bahing barangay Balutakay, Hagonoy, Davao del Sur. Gipangunahan ni Davao del Sur Provincial Governor Yvonne Cagas ang turnover ceremony. Dili pa lamang dugay, tinambungan kana sa mga opisyalis sa barangay ug syudad ug sa mga residente. Nasayran nga gipundohan sa panggamhanan ang mong proyekto ug anaa sa 2,499,000 pesos. Isip kabahin matod pa kini sa pagpalambo sa mga infrastruktura sa probinsya ug pagsiguro nga mahatag og luwas nga katabukan ang mga lumulupyo sa lugar, ilabi na ang mga kabataan. Ang proyekto mga katropa naghatag kini og ligon ug mas lapad nga agianan tabok sa suba. Alang kana sa mga lokal nga residente, isip puli kana sa karaan ug kanhi danlog nga tulay nga nasayrang naghatod og risgo ngadto sa mga residente sa naisgutang lugar. Oras na to katropa, alas 9.07 na sa Kabuntagon sa pikasbahin. Update una kita sa to ang sitwasyon sa panahon mga katropa. Gibutyag sa pag-asa nga nahimo ng tropical storm ang kanhi tropical cyclone Maymay nga adunay international name nga Kujira. Ang mong bagyo mga katropa nagdala kinig hangin nga dunay gikusgong 65 km per hour duol kana sa sentro ug hagoros nga 80 km per hour nga naimutang kini sa 170 km west northwest sa Baknotan, La Union. Nagpagula na sab ang pag-asa og wind signal number 2 sa central ug southern portion sa Ilocos Sur, northern ug central portion sa La Union, southwestern portion sa Abra, western portion sa Mountain Province ug northwestern portion sa Benguet. Samtang wind signal number 1 sa Ilocos Norte, ubang mga area sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion sa Zambales, northern portion sa Tarlac, northern portion usab sa Nueva Ecija, ug sa northern portion sa Aurora. Samtang sa Pikas Bahin, gikanayon sa pag-asa nga kadaghanan sa Luzon ug Kabisayang bahin. Sama na lamang usab din sa May Surigao del Norte, Dinagat Islands, Misamis Occidental, Camiguin, Lano del Norte, Sarangani. Lagi po sa mga katropa din sa May Davao Occidental ug Davao Oriental. Posible kining makasinati og kusog nga huros sa hangin o haguros sa hangin tungod usab kana sa habagat og hinungaw sa bagyong Maymay. Lagi po sa mga pag-ulan. Katapusang hanig sa tong ekstra balita ning orasa mga katropa. Gikumpirma ni Philippine Army spokesperson Colonel Louis De Maala nga moabot sa 5,000 ka mga sundalo uga enlisted personnel ang gipakatag na ngadto sa tibuok rehiyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kun BARM alang kana sa paghatag og tukmang seguridad samtang nagkaduol ang parliamentary elections. Gawa sa maong gidaghanon, aduna usab mga naka-standby nga mga batalyon sa kasundaluhan. Diin na nakaandam kini nga i-deploy mga katropa kansang mga maong batalyon nagikan kini sa 28th Infantry Battalion. Padayon usab ang koordinasyon sa ahensya o sa Philippine Army ngadto sa Commission on Elections. Nasayran nga karong Setyembre 14 ning tuiga gikatakda ng ipahigayon ang BARM Parliamentary Elections. Ug mao kato mga katropa ang naglangkob sa atong ekstra balita ning orasa. Alang sa dugang balita ug impormasyon bisitaha lamang ang Facebook page sa XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital ug ang Sentro Media. At ang mga katropa kay mosunod na programang Sentro kauban si katropang Jasper Maggonsa ug katropang Juvet Espanyol. Katropa mo sa balita Marvin Ibano ako magaingon. Kamatuuran ang sandigan. Oras nato katropa alas 9:11.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
0: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM katropa mo.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio.

0: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig na tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
1: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
0: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Clarex, Ana.
6: Exciting!
3: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Clarex, kay katropa tong oras, alas 9:16 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro.
4: Sentro.
3: Sentro.

0: o nasa tanan dalay ko ng Diyos saway katapusan katropa Davao Mindanao Pilipinas nagaga welcome sa to programa na usap katropa aga programa ka Sandro nanukan gihapon mga igala sa XFM 89.1 Davao at long Merkulis kita karon midweek mga kaigsunan napit sa 5 na sa bulan sa Agosto 2026 mga kaigsunan
1: Sentro.
0: Si katropa ka Jasper magun siya magtimon gihapon sa programa ka Sentro. Mano banta? No? Utob talas Jis karon mga isunan ka impeachment man gihapon karong adlawa. Unay schedule para sa impeachment proceedings. Mano banta katropa sa pila kabaga minuto. Diri sa tuang kiniga programa kumusta kita karon ato adlawang Miyerkules. No? Tunga-tunga na sa simana mga kaigsunan kumusta ba tuang kapagpanikisikay? Ato ang pagpaningkamo, pagpaning TLTL gihapon katropa. Gabi pang TLTL yun katropang Diyas. Ang kaduha mo na itong TL. TLTL yun katropa ka Jubit, di ba? Ito ang pagpaningkamo sa tuang mga tagsa-tagsa ka mga gimbuhaton, mga higala. Tagsa-tagsa ka mga paningkamo diha mismo para sa itong kagalingon, para sa pamilya, para sa kumpanya, para sa kaugmaon na itong tanan mga katropa.
1: Sentro.
0: Basta lagi mga isunilang tahilamtan sa laing nasot. No, pili mga katropa kay naaman gihapon kini nga mga skirmishes da katropa sa kiniga West Philippine Sea ika nga South China Sea mga kaigsunan. Ito, kamo katropa no, gusto mo mo-join sa itong programa, abli itong hotline na 0969-3-0537. Atong usbon katropa, sublion, balikon, 0969-3-0537. Pag-usaba, syempre katropa, sa ato ang Facebook Live, XFM Davao Katropa Digital. Live na live, usap kita da karon mga isunan sa ato ang digital. Ito ang sparring partner, usap karon katropa. Way puas, mga kaisunan, taliwala sa iyang kabisi. No? Busy sa trabaho, busy katropa sa iyang love life. Adi ay, haguda, di ba sa nasa haguda? Busy sa iyang negosyo, busy sa iyang emosyon. Katropang Diyos.

0: Maying aga katropang J-O-V-A-T, also known as Jovet Katropa. Good morning!
1: Good morning!
2: And good morning, good morning, good morning, good morning mga katropa. Happy Wednesday morning ka na itong tanan katropang just happy Wednesday morning ka ni mo diha. Midweek na pod mga katropa.
0: Napod!
2: Paspas agin sa adlaw, no? Paspas kayo ang pagtuyo.
0: May pang-adlaw katropang Jovet kay paspas pa. Siya in town, hinay na.
2: Hinay na. Luya na luya mga katropa. Nagluya-luya karong adlaw kay midweek na. Betaw ko nagluya katropang Joss, unya na minaw diri sa itong programang sentro diri sa XFM Davao, dapat higupan na siya og healthy nga kape. Ito ang Zantone Gold Coffee Mix, no? So kamo diha mga katropa, sit back and relax. Kay kami gihapon ni katropang Jasper ang bahala sa inyo ha mga katropa. Mag-uban-uban ta, hantod alas Joss karong adlaw.
0: Kay na ay impeachment trial.
2: Oo, mga katropa. So sit back and relax dara, pag chill-chill lang diha katropa. Well, naghigup sa imo ang healthy nga kape ang Zantone Gold Coffee Mix.
0: Ayan mga katropa, sa itong aga mga kaingsunan itong ahwagon sila sa pag-like, pag-share, pag-comment, ha? Libre lang ni katropa mo komento tadre sa mga yangongo sentimento. Ang sapat nga mga ipanghambin yun da nga mga dili balatian. Ipanghambin yun da nga mga reaksyon sa katilingban sa mga balita katropa national o baka lokal. Ipabuhagay na diri katropa nga Jovet sa tuwang hotline. Sa tuwang kining tuwang live karong gabuntaga mga kaingsunan. Sa tuwang motivational quote katropang Jovet Centro. Simple kaya to ang motivational quote.
2: Oo, success is made of
0: wala pa ka sa akin ko.
2: Kagahapon pa ni katropang Jess.
0: Sa pikas
2: no? Linya pa ni no. Ato lang i-check katropang Jess. Kaya wapaday nasulod diri sa to ang ganghaan.
0: You can... Nawa po kong appeal.
2: Ganghaan.
0: Ikaw na ibasa na katropang Jovet na wala ko spasi.
2: Ano magid ng ganghaan, magid pasi.
0: You can if you think you can.
2: You can. You can if you think you can, mga katropa. Kaya ni mong buhaton kung huna-hunao ni mong
0: kaya ni mong himuon.
2: Kaya ni mong himuon, mga katropa. Gani katropang just ingon lagi sila nga stronger gid kaayo ang ato ang mind. Strong gid ang ato ang mind, mga katropa. Kasi unsa man ato
0: powerful.
2: Powerful kaayo siya, no? Kung unsa man ato ang kanabitawng gina-imagine, gina-huna-huna, mga katropa, mauna ang mag-mold sa to or mutabang sa to para ma-achieve ang success in life.
0: Baga huna-hunaon nimo nga kaya nimo ni o huna-hunaon nimo ang makaya nimo usab ang himuon nimo para doon na kay maayo nga kining kalampusan. I mean kining achievement nimo katropa o usab imo nga mahimo kang successful ba. So naara tanan katropang Jovet.
2: Sa huna-huna.
0: Huna-huna. Kumbaga napoy ni ingon katropang Jovet.
2: Mindsetting gani katropang Joss, no? Kanang kanabitaman.
0: Powerful gani ang huna-huna, no? Kumbaga kini si katropang Jovet mag-ano gid ko ani, mamaylo kasi ang maylo.
2: Manghiram
0: ko ani 200,000. Masugot gyud ni si katropang Jovet.
2: Kay imong mindsetting.
0: Moan na ka katropang Jovet ba nga?
2: Ay, negative.
0: Magpahiram kani si katropang Jovet.
2: Murag gani man ka.
0: Kada bitaw ang gagamitan nimo o law of attraction, mga kaigsoon. Totoo mo na katropa kanang law of attraction. I-apply ra gud na ninyo mga katropa, kumbaga think positive and huna-huna ang imong gihuna-huna kauban sa pag-ampo nga makuha nimo or magmalampuson ka mga katropa.
2: Naaday ni Shay Kuan katropang Jazz science. Ang kana bitaw nga quote na siya science mga katropa. Bisan pa man og simple motivation lang tapa lang na ha para sa tua. But ang modern science matud pa gi-validate na nga mindset through neuroplasticity and cognitive behavioral theory. Kumutuo daw ta, no, nga posible ang outcome sa tanan natong buhaton ng ato daw brain mga katropa, mag deliberately reshape daw na siya sa tuang focus, no? So ang atuang mind mangita na siya possibilities. So naa siya'y science na explanation katropang just na sige lang tag think nga kaya nato ni kita mismo mo dala na siya sa tuang kaugalingon buhaton nato na nga makaya gyud nato na siya.
0: Labi la kog nakagyunhon nga positibo katropang Jovet and katropang ubang nga mang mindset ing ana pug pangunahona mag-align mo. Dunay maayong mga kapatulungan mga katropa. Kumbaga masamao eh kauban lagi ni ani. Ako ra man to. Pero pareha mo kini pangunahon na katropang Jupit. So, kaya nga na, mga isunan, kumbaga yan na ka-powerful atong hunahuna. Basta, himoon kini sa positibo o maayo nga pamaagi. Mm-hmm. Adili sa katong daotan, mga katropa.
2: E kung magsipod ta katropang Jus, matun pa po daw. Kung sige tag-hunahuna, manggod nga, dili na to kaya. Sige tag-hunahuna, di na to
0: negative.
2: Kaya. Subconsciously, mga katropa, murag mo sabay po ang atuang tanan, no, sa atuang dili giday na ako ni kaya. Mangita tag rason nga maingon ta sa tong self nga dili.
0: Kanabi taw maingon nga magampo nga dunay unta.
2: Oo.
0: Allergic ikuha na katropang Jupit.
2: Kanabi taw nga tagaan mini mo ingon
0: unta, ani. Lord, tagaay mi og kining sakyanan. Kun ako po'y Lord, unta ra man di ay.
2: Di gyud ako ihatag kay unta ra man di ay katropang Jupit.
0: Kana magampo og pagampo og kana magbiyahe, unta nga makaabot mis amo ang destinasyon. Unta raman di ay.
2: Negative na siya, di ba?
0: Negative na siya. Oh, i-claim ni mo daan nga mo abot mis among destinasyon, matumig Boracay, safe and sound, Lord. Salamat kayo anang tanan. Di kay unta makaabot mi nga di mi ma mamulikay malikay mi sa disgrasya. Disgrasya itself katropa is negative,
2: negative
0: na. So ayon ay mention sa inyong pagampo. Dapat positibo ang himuon anak kung do na moy adtuon. Kada usual na ko badunggan bisan mga pastor katropang Jupit. Nakoy padunggan anak nga Lord tagaay mi grasya, unta tagaay mi mo grasya karong nga semana.
2: So,
0: ako lagi ang right hand sa Ginoo, Lord, ay tagaay Lord kay unta raman day. It's a negative word mangkod katropang Jupit. So, nagalao mapay mo nagalao mi Lord nga tagaan minimo og maayong panahon sa amuhang pagbiyahe, mag-abot may nga safe and sound. Ana!
2: Dali na kaayo.
0: Oh, kay, napayuban mag-ampo ka trupang Jupit? Nga na ba nga, biyahe ang driver, nga ilikay niya, kay kung nga dunay madasmag, mulikay ang grab, mag-abot may dito nga, di may magka-problema, o may mga bunog sa kalawasan.
2: Puro negative. Puro negative, ang di pang mention ka trupang Jazz.
0: Oh, kana, no? Bantayin ninyo mga katropa. Kana may sundan ko baga simple lang na katropa but mo nay kumbaga mo kondisyon si mga nahuna mo kondisyon
2: kung mga kaubanan. Right term is mind conditioning.
0: Mind conditioning mga kaigsunan. Wala po itong mind conditioning mga mo absent ko ugma.
2: Lahi po to siya.
0: Namrog lahi na kung lahi makong lawas ro na SM. Namrog ka nang kuan ko ba? Kanang kahubakon ko ba? Lahi akong lawas. Pagkaog ba? Absent ko di ay.
2: May ganyan siya. SM, absent ko ugma. Kay hubakon ko ugma.
0: Lahi po to. Kagi, ano naman? Kanang lahi ko ba? Kanang lahi kong lawas ron. Kanang murag
2: nagbutoy-butoy
0: man ko SM. So, pag-abot pag-aogma, wala man si katropang Jupit. Ah, gibutoy-butoy, magkutugabi.
2: Nag-mind
0: conditioning, nakudaan ako dahil. Oh, ano ba ito mga katropa?
2: Lagi ang reminder, marag mind setting na siya
0: mind setting kadaan ba? Oh, para nang, sa panak nga mga klase nga, ugma ba kay kanang kuan ko ugma kanang adto biya ko day ugma sa ko ano kanang ano
2: nabi ko yung si kasuhon ugma
0: padungog padungog ana padungog wala man si kuan ato ano tuloy to dito. So ito ra kadungog na mindset na ka mga katropa bitaw mga isa tong balikan ni katropa kag Jupit. So kana kadang anak ka powerful ato ang dahon ng katropa mo nang gamita na sa sakto gamita sa kiniga maayo mga kaingsunan o dili gamiton alang sa kiniga kaparutan o baka kadautan mga kaigsunan. Alas sa 9, 30 na sa tuaga panagubaduban.
1: Sentro sa Balita.
0: Tuaga Sentro Balita. Ito ni kanyang katropa sa Premium D3 Coffee Mix. Palagasiko na ito ang kalawasan sa pag-inom o kininga Premium D3 Coffee Mix. Mapalit ni katropa sa nagunang butika nationwide. Mag-usap katropa diri sa tuaga studio sa XFM Davao. O nagkanig sa tuaga Sentro Balita. Nangay og pasaylo ang upad kalalaki nga mi-surrender sa kapulisan og miangkon nga nalambigit kini sila sa illegal nga drug racing misangko sa pagkamatay. O makamatay nga aksidente sa Davao Bukidnon Road sa barangay Katalunan Pequeño. Bisan panini gibutyag sa pamilya sa biktima nga dili igo or dili sayon alang kanila. Ang pagdawat sa maog pagpangay og pasaylo hangtod tungod kini sa kasakit nga ilang nasinati. Subala sa Davao City Police Office, gipasakaan na og kasong reckless imprudence resulting in homicide og damage to property ang mga suspect nga voluntaryong misurrender sa kapulisan. Samtang nagpabilin sa Southern Philippines Medical Center ang 19 anyos nga driver nga direktang nalambigit sa aksidente og ana kini ilalom sa hugot nga pagbantay sa otoridad.
2: Samtang mga katropa, nagtago ang peace implementing panel sa Philippine Government o Gamora Islamic Liberation Front kan MILF sa Davao City aron isgutan ang padayon nga implementasyon sa mga kasabutan sa kalinaw. Ang mga meeting gihimo sa Akasha Hotel og may unang opisyal nga panagtigom sa duha ka mga peace panels alang ning tuig 2026. Gitambungan kini nila Presidential Peace Advisor Senen Sarmiento o MILF Peace Implementing Panel Chair Mohager Iqbal uban sa uban pang opisyal gikan sa duha ka mga kampo. Ipasibdahan sa mga partisipante ang ilang pasalig sa pagpaligon sa mga programa ingon man kalihukan nga musuporta sa malugtarong kalinaw o kalambuan sa Bangsamoro.
0: Alas 9.32, nanawagan si Pasig City Mayor Vico Soto sa publiko ang katabangan siya sa pag-report sa usa ka deepfake advertisement kaya nagamit sa iyang naong o pagkatao. Ang mga video nagpakita kang Soto nga nag-endorso ang investment program bisan wala siya kalabutan niini. Dugang pa sa mayor, kadaghan na ang nabiktima sa maong scam o posible pang mudaghan kung dili kini mapahunong dayon. Samtang iawag usab niya sa ang publiko nga mag-matngon sa mga online advertisement o likayan ang pagtuo sa mga faking endorsements nga makita sa social media.
2: Live Vines atong sentro balita mga katropa, nagpabiling kritikal ang traffic enforcer nga gipusil sa Midsayab, Cotabato samtang nagpadayon kini sa pagpanambal sulod sa intensive care unit. Sumala ka Midsayab Mayor Rolly Sakdalan bago pausab nga sinati sa biktima ang kamatayon sa iyang live-in partner nga inahan sa iyang anak. Matod sa Philippine National Police and PNP na igo sa liog ang biktima og milahos ang bala ngadto sa iyang aping. Apan wala kini maigo sa ulo nga posibleng nakaluwas sa iyang kinabuhi. Padayon karon ang imbestigasyon aron mailhan og madakpan ang mga responsable sa maong pagpamusil.
0: Sa Pikas bahin, nagpagawas og pahimangno ang Philippine Space Agency o PhilSA kabahin sa posibleng rocket debris nga mahimong nahulog sa pila ka bahin sa katubigan sa Pilipinas. Gihimo ang pahimangno human sa paglusad sa Long March 8A rocket sa China kagahapon sa hapon. Sumala ni sa PhilSA, posibleng adunay mga debris sa mga booster o fairing nga nahulog sa mga lugar dool sa Palawan, Baho di Masinloc, Tuba, Taha Reef o uban pang bahin sa Philippine Waters. Sa tag-iawag karon ang mga mangingisda o mananagat, barko o uban pang mga pasakyanan sa dagat nga magbantay o likayan ang mga ilang drop zones alang sa ilang kaluwasan.
2: Katapusang inig sa sentro, balita mga katropa, nakadawat si Filipina tennis sensation Alex Yala og kapin 15 million pesos nga cash prize human sa iyang makasaysayang kadaugan sa 2026 Mubadala DC Open. Nakuha ni Yala ang iyang unang WTA Tour singles title pinaagi sa pagpildi kang world number 3 Jessica Pegula sa championship match. Tungod sa maong kadaugan, misa kausab kini ngadto sa career high world ranking nga number 20 og nahimong unang Filipina nga nakaabot sa WTA top 20. Sa kinatibuk-an, miabot na sa kapin 93 million pesos ang iyang nadaog nga prize money sulod lamang sa tuig 2026.
1: XFM Katropa.
0: Alas 9.35 na katropa na kanina sa Premium D3 Coffee Mix. Sugdan na itong adlaw katropa sa pag-inom sa Premium D3 Coffee Mix. Kay palagsikon, palambuon o usab dili tama hapo magkapoy sa itong trabaho. Kumikan kay nakainom ta o makainom ta sa Premium D3 Coffee Mix. Good morning katropa ni Jovet.
2: Ayan, good morning sa mga katropa na ito diha. Katropang Jazz na subaybay sa tuang programa. Karong adlaw programa ng sentro. Pinaagi sa dial sa ilahang radyo katropang Jazz 89.1 XFM Davao. Good morning sa inyo tanan diha mga katropa. Asa man mo nag nakaplastar karon labi na pod sa mga katropa nato nga naglabigar sa kadalanan natong X4 taxi drivers. Maing buntag og salamat sa pagpalanog-lanog sa XFM og sa mga kananan karon. Katropang Jazz nga nag subaybay sa
0: tuang
2: programa.
0: Speaking of kananan katropang nga Jupiter, happy na pod mo nga on.
2: Happy na pod paspas sa oras oy no.
0: Labi ta og mama bago pa talaga pamahaw paniod to na pod. Sana all katrupa ga Jubit.
2: Ayan
0: na good morning sa tuang bisita. Wailain na to ang di basta-basta si DJ Inday Seriaka.
1: Good morning.
0: Good morning. Dire na kaday. Kita good morning ha. Mga katrupa diri karon sa kini nga to ang mga kubanan sa buhat mga isunan. Si Sir Rex Ordinisa. Good morning. Uy, bati ba to ka hapon? Sir Rex.
2: Gigit bi ana ko ni siya nang utana gani ko kung asa ta dapat.
0: Ato na greet ba?
1: Happy birthday!
2: Happy, happy birthday. Belated happy birthday, Sir Rex or Deniza. And good morning, Ma'am Jing Pegarido. Good morning, mga katropa. God is good all the time. Ayan, all the time, God is good, Ma'am Jing. Katropang Ma'am Mary Grace Cruzada. O kay katropang Tristan Wyatt Vigulay. May buntag katropang Jasper o katropang Juvet.
0: Ayan. Jasper and Juvet. The double J.
2: Double J. Murag ka ng kananan ba? Double J Eatery. Double J Coffee. Double J Coffee.
0: Apit na. Alhamdulillah. Ano naman ang katropang Juvet? Diskarte ginagmay.
2: Oh, hustle dinagko ano, hustle hard.
0: Sa mula hutay.
2: Sa mula hutay.
0: Dito ka tropa.
2: Good morning po sa imo diha JD no nagtanaw sa tong TikTok live
0: si
2: karon.
0: Kinsa?
2: Si JD. Lahi po to si JD.
0: Alay po tong sa kay dagan salamat.
3: Dagan salamat.
2: Ahi to siya ka tropa Jazz. Si katropang Ranaline. Ayan salamat kayo og Ochiya Sasuke. Good
0: Sasuke.
2: Morning sa inyo.
0: Ayan, good morning.
1: Good morning!
0: Analang kadali katropa gajobit ito ang mga katropa kanag paminaw. Like, share, comment, maisunan. No, labi na sa isutan ng katropa. Sa mga ang ipagbati nyo na katropa, mga kahigwaos nyo na ang sabagi gusto niya ipaggawas. Ipabuhagay na sa programa.
2: Kaya nagibati ninyo diha mga katropa.
0: Isa ba nang nga mapundo katropa gajobit nga mga pagbati?
2: Oo.
0: Dapat na ipaggawas. Ay, parang yun ang pagmugawas katropang Jubit ma-refresh.
2: Mahuwasan sa ilahang ibati katropang Just. Carla May, good morning sa imo hadiha, Carla May.
0: Carla May, good morning. Unya katropang Jubit, dahil no, kay kalabutan kini sa impeachment, karong adlawa, karon na ang ikapilaning day karon katropang Jubit.
2: Day
0: 13. Sa impeachment, ang kining abogado nga si Roderick Wamil, isa ka kani State Auditor sa Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office.
2: Dagdagan. Abit ka sa
0: asa ba niya ang opisina eh? Kag mahurot man ato ang usog sa basa pa yang kuwa ICFAO or ICFAO. Mubalik ini karong adlaw, karong alas 10 magsugod ni katropa sa kiniga witness stand alang sa ikatulo ka adlaw ga consecutive day niya sa padayon sa testimonya sa impeachment trial ni VP Sara. Now, kini karong katropa magpadayon kini kay mutubag kini sa clarificatory questions o interjections sa mga senator judges karong adlaw sa 13th day sa trial. Labutan kini sa Article 1 sa Articles of Impeachment sa kining kalabutan sa gikaingon or alleged misuse of 612.5 million pesos nga confidential funds nga matud palagi katropa. Ginasubay nila kini kung may kamatuoran ang asa na padpad ang kwarta
2: ang gigamitan,
0: gigamitan ini mga kaigison. So, kung karon si Attorney Wamil gihapon no, ang kining ilahang mahulog na resource person o witness karon.
2: Na-observe na ko kagahapon katropang just daghan kaayog mga memes no nahimong reels nga nanggawas sa ilahang sa dagan no sa ilahang impeachment trial kagahapon no kay
0: lay tong wag mong sagutin.
2: Oo, hoy. Lapit ko, hoy.
0: Hoy.
2: Wag kang sumagot.
0: Mura man lag naa sa kining kanto bang oy, ay tubag, ay gatabok.
2: Na-shock po ko katropang just kasi kung naa ka sa korte, dili jud na nimo pwede buhatin.
0: Kanang mga street lingo.
2: Na-shock po pa yung niyag, hoy, nakaingo po ko, hoy, pwede di ay to, katropang Jazz. Na-shock po, gani, na ano po dari katropang, ay, oo, na-shock po ni sila, itong mga listeners, itong viewers karon si Ma'am Juliana Liano, na-shock po ni sila katropang Jazz, gani, ana siya, natanggal do iyang kalaay, basta kita iyang makitaan katropang Jazz. Dala na po tag-ating
0: ani. Among words, ma'am, tag 500. Muli nga may sa inyo ha, mga personal. Ito ay, kumidya lang mga.
2: Ay, napunay, shout out na Arniel Lorente Garces. Nagtanaw po karon. Ayan. Good morning sa inyo ha. O kay katropang Jeannie Hamito Marata. Good morning, ma'am, sir. Always naminaw dito sa Purok Nanka. Okay, Ma'am Nita Valderosa, all the way from Canada. Good morning, Sir Jazz, Ma'am Juvet. I'm sure na-shock po din sila katropang Jazz sa mga panghitabo. But nagkadugay ba, nagka-interesting no ang dagan sa impeachment trial?
0: Nagkadugay ba o nagkalaay?
2: Nagkalaay. Ano ang mga pangitan na karon katropang Jazz? Kaya may uban nga, gaka-interested gihapon nga maminaw. No? Napoy uban nga, ah tama na, ay kapoy na siya maminaw, anak nila.
0: Eh, ang uban mga katropang Juvet, malagot na lang hinunda. Kaya namo yung mga senator judges na is mag amina nga lang mo daw eh kung mangutan na magud kabalo kung asa nakalin bitaw.
2: Kita
0: ingon sa mga eksperto nga kung ikaw isa ka senator judges, dapat mangutan na ka dili imo pabor sa isa. Dili imo pabor sa pikas pod grupo, dapat for clarification.
2: Yes, mangutan na lang ba for clarification. Kumbaga pagpaklaro sa mga di wala kayo na sabta.
0: Basta kung ganahanda si wala ay kung ganahanda nga senator
2: si
0: judges. Senator judge. Si Senator Lito Lapid na dyan ko
2: na. The silent Senator Judge.
0: At least naminaw siya. Kay kung damur ka mo buti-ichi di ha, damur ka nga magka-problema. Kay na kayong mga basher. Tropang jubit.
2: Tinood yun na. Oo, kay gamay lang ni may istorya di akatropang jazz.
0: Wa na, wait ka nga dito. So. O niya, angkot niya, lisod kayo na nga mahahulog ka bawion. Na, kana mo nga right term katropang jubit. Lisod na bawion pag wala mention na ni muna. Mayin ka nga sa mga kanaano ka na amnesia na po ka.
2: Murag ang dating katropang jazz, mahimong kuan ba? Mahimong kang tanga-tanga bitaw nga. Kanang, labi na ka na mga wala na sa lugar, wala sa lugar, no? Magalayo kaayo ang mga pangutana.
0: Ang ganyan, magpakahilom na lang kung somehow, dili, yan, ang punto nga gusto gukdon kay lisod man kayo, katropang job, it is an impeachment court, but kanang clarification, mas maayo. Di nila kita mangutana ka katropang job, no? Kay kita sa mismo, kapag sa uban pa, di kita magpaalig-alig kung somehow mas makalibog rin noon imuhang pangutana and makaduod sa pikas nga mga grupo kay Senator Judge man ka. Dili man ka prosecutor, dili po ka depensa. Ayan mga katropa. Ito magbalik unya itong sigutan ni kay nag-drug race sa Davao City kinalang inibungkagon katropang Jobet. No? Nga, pag maano ba yan, ngayong pasailo.
2: Sana.
0: Oo, niya, katong happy-happy pa, makadamay mo mga individual. Basta-basta katropang Jubit, no?
2: Siguro, duha ka, actually katropang Jubit, duha ka individual, magtiayon.
0: Oo. Oh, kanang
2: disgrasya.
0: Kanabi taong, ano ka, kanang nag-maniho ka, nga safety mong dagan, di ba, katropang Jubit, tapos napay uban nga daw, Superman niya.
2: Oo.
0: Okay.
2: Naman ko'y right venue para anamay yung anamang sports.
0: Kabalo man sila nga ka na, dili na, highway na, dili na drug race.
2: Drug racing nga.
0: Venue.
2: Oo.
0: Nga, diha mo mag-drug race. Nga, karoon, mga ay mong pasahilo. Dabi pag, kuha,
2: ano. Taka tong video nga nasa ospital tong katong nakabangga, Jod, katropang jazz. Nagignan man siya tong nagbantay nga, ayog lihok. Ay, tulog. Ay, ito, ayog lihok diha. Daghan ka ayog nag katropang jazz, nag-react nga. Ayog yung lihok diha, kay daghan yung musamot na, samutan yung ganamo.
0: Wa, ito ba nga, mulihok ko kay mag-drug race, pabaya miron.
2: Wala,
0: lingon.
2: Wala, dapat ko isa ka video naggawa sa social media nga nangay nang katong time nga after atong incident katropang jazz nga isang tabang murag na ni tubag dito sa video nga kanang tadyakan naman.
0: Tadyakan tayno. Okay, makadamay mga sila kay public mga nakatropang jubit ang area. Ato na isgutan niya katropa. Sakit na tuhod ni Lola Kapunan.
2: si ano daghan daw magatang saya katropang jazz si katropang Edmond Manangan atangan daw niya unya ang si attorney Kapunan pati si katropang Lynn Bohols morning sir jazz ma'am Juvet atangan pud nako si attorney Kapunan kay mahimuot gyud ko niya. Okay, cute siya pud siyag
0: ato mga bright lawyers na sila katropang Juvet. No, ako gipihig anang duha kung diri pud ko kay attorney Michael Puwa pero ka cool na pud kaayo and respectful siya ngadto sa pikas.
2: Yes.
0: Sa pikas pud ana po sila kung pagka makita nako ba nga fair play ra gyud sila katropang Juvet. Fair play na minon. fair sila sa matag-usa kay kumbaga ana ang mga abogado nga nagrespeto anay sa matag-usa mga kaigsoonan. Depensa lang muda kay kami mo prosecute kami mo kasi depensa pud mi diri.
2: After ana same lang gihapon sila field mga katropa no.
0: Paguman ana magkapi-kapi.
2: Magkapi-kapi
0: kay ilang abogado mag trial sa Davao City nga sitting niya. Binigwasa siya sa during sa trial.
2: Okay,
0: pero paguman nag-appear nag kopi-kopi nag Starbucks.
2: Kaya na nagyapon sa tuang field sa tuang trabaho katropang jazz sa ere no, namoy maobserbahan nga mga stations medyo init kayog labanan pero pag abot ana sa field magtagbo may wala nag-chismis lang
0: kami,
2: sa mga
0: onda,
2: personal life
0: sa ABS GMA magkinopya high pa pero pag maglabay sa ere nagkanya-kanya
2: na
0: ano ba makaila sa GMA sa una just kining ano wala ka ani yun
2: wala.
0: Ako
2: won
0: ABS wala pon pa ani na pon mi
2: nakanang
0: network wire pero ang katong mga reporters on ground mo gitoy magka kapit bisig sa ano.
2: Oo, May makinaunsa, kamera manggihapon no, na, no? Magtinabangay. Okay,
0: yakin number ano ni Kwan. Nakuha ni part, ikaw part. Nabagay ano?
2: Ang experience ko, atropang Jazz, nag-attend kog press con, medyo late na ta nakaabot. Mm. Ang atong mga kaubanan no, sa buhat, sila na nag-feed sa kuha. Unsa itong mga wala na ako naabtan.
0: Ah. Okay, andaman kayo lang nga si Katropang Jubit pag late gini perminte.
2: Late siya ni sa press con.
0: Kay late man ni abot.
3: Pinawa!
0: So late ni siya. Ato ginitagaan. Naka-computer ka daan.
2: Ano na daan, gi-type na daan. Oh. No? Matod pa ni ex-leaf, no? Trabaho lang walang personalan. No? Ingon na daw mga abogado.
0: Gani na.
2: Ina na po ta.
0: Mga gani na, kung okay, ikaw client sa isang abogado, makitaan mo itong duha nga sa pikas, ay gunahuna nga gibaligya ka.
2: Hindi na ba iuban niya, Tropa Jess?
0: Mag-amigo magandang sa daan before sila nag-ipagkuhaan ano, nyo na.
2: Ay, uban nga, kaya madumtanon ka, ayugod oh. Nga ka ng...
0: Atorney, nga nung nag-kitaan ka, nag-snacks lagi mo niya sa pikas. Oy, before mo nagkailan ni attorney, kamo sila dugay ra.
2: Kuha na sila.
0: Classmate pa na.
2: Kumpadre na sila.
0: Kumbaga, si Lighter man nila?
2: Si Lighter, si tawagan ni nato kay attorney Marlo Bro.
0: Yeah, kuhan? May term ana. Lili, kumpadre.
2: Hindi, ano?
0: Nakalimot ko sa... Attorney Ray, yung sa ganitawagan niya nung mag-abogado mong...
2: Same abogado. Oh, same abogado? Na. Basta mo na itong itawag, ano, itawag ni...
0: Kay kung sa police, bookman.
2: Book.
0: Oh, batch on mate. Ang uban na book.
2: Mate, mo na ang sa mga tropa.
0: Ang sa abogado is kanang...
2: Dili po, dili lagi kumpadre lagi.
0: Ha? Dili, kumpadre na. Kumpadre mo rin ka ng...
2: Pare man na, pare.
0: Kumpadre mo na sa binyag mo ng kumpadre! Anak man na. May term, anak. Attorney Marvin, kung saan itawag anak ka ng panyero!
2: Panyero!
0: Lugay.
2: Panyero!
0: Lugay niya sa panyero before pa nagkikuha ng kliyente or nagkuha kliyente. Katropa, tanong isigutan niya. Ito nga sa Drag Race, malamas bilang ka mga pahinomdom oras, mga higala. Alas 9.48 na sa buntag.
4: Oras, habod ka rin sa Windsor.
5: Time check, brought to you by...
6: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
4: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Matt Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
7: XFM.
8: Kaklarik sana.
9: Exciting!
10: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
11: M2C Graphics Davao.
12: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
13: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang TSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
7: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
3: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
9: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
14: Kinabuhi, walay butang asigurado. Kay kada minuto, pwedeng naay magbago.
15: Kaklarek sana!
16: Exciting!

0: Alas 9:54, katropa baligta sa programa Gasentro. Inoodyod ka, Sir Jazz. Idol po na ako na Senator Jazz, Senator Lapid. Hindi kaya napanis laway niyan. Hindi kaya napanis laway niyan.
1: Okay, wala namang gawin tingog-tingog ka, tropang Jazz. Wala namang gawin tingog-tingog sa basin daw napanos na ang laho.
0: Muna yung ingon ka, tropang Jazz. But it doesn't mean nga kay tingog, wa po kay gihimo. Okay, basi sigang putak diha. Mas daghan pa rito gihimo itong wa nagputak. Bitaw, tanawa na, in fairness kay Senator Lapid, no? Tanawa na iyang kuan, iyang mga bill.
1: Yes.
0: Bill ang iyang nahimo diha, or mga balaod. Parti kanindot ba iya mga kaigsunan, no? Nag-ingon ba nga, tighimo mo tagbalaod, di man tatig propaganda. Di, tara po siya ng trabaho, di ba? Ako trabaho, maghimo magbalaod. Kung need na kung dili mo makig-argue diha, makig-debate, no need na. Ang importante nga mapasan nga balaod, ma-implementa, mapatuman kini ngadto sa kinabag-an, and makabenepisyo nini ang katawhan. Ala nga puntura na ninyo kuhan, sa tulapid in fairness sa iha mga katropa. Kaya ako nakita diha, kato mga sikig putak kinong katropang job. Kapag ka nang
1: grabe
0: media hype.
1: Oo, media hype, grabe.
0: Narataman sa proposal in town ang ilang mga bill.
1: Wa pa napasar.
0: Oo, wa pa gini napasa. Ikaw, sa to amang good kay as Pinoy, no? As bisan wa pa sa social media kaniya ato katropang Jobit, di ba? Kung kasi sabaan, mo na'y sanay, sikat. Diba sa mga
1: tinood,
0: sa setting sa classroom,
1: isa-isa baan,
0: noisy mo raga, sikat ni bright ni. Nabugoon dahil noon. Kantong hilomon, hinoon katropa. Amog ito ni grabe o kining performance noon. But anyway, sigwi ko lang na katropa. Drita sa to ang mag-iskutang katropa Gadjobit. Kinibitawang intabo ka ron sa may Katalonan na Pikinyo na doon ay drug racing mga kaigsunan. Kumbaga, kabalo man sila katropang Jobit ba nga kining mga responsable niini, kabalo kining highway ni na ang publiko transportation diha mga katropa, bisan pagbingon tag kadlawon mga kaigsunan na gihapoy mga biyahidor diha, no, na ay mulatas diha nga in town mga inosente mga kaigsunan. Now kini karon sila onya karon mangayog pasaylo ngadto sa pamilya sa nabiktima. Kining in town sa katong duha ang patay katropa nga Jobit. Na in town kining 27 anyos og usab kining sa pagkakauban niya in town nga atong makita baga kadami taong yano ra pud nga nagmaneho.
1: Yes.
0: Maagi niya.
1: Actually ano to sila katropa sa sagsundo, no, sa iyang asawang call center agent. Muto sa ko ang pagkabalo eh. Base sa report ni katropang Marvin Ibano na muto ang nahitabo. Sundo lang in tawon, nay gahulat nga anak sa ilahang
0: palay. Oo, kanang typical ba nga
1: employee nga ginahimo nila.
0: Routine nga ni bisan pa man kanayon mga amping, muna yung nagkita nag-amping, pero kining uban diha maisunan, diha pag yun mag-drag race. Oo. Okay, kung panahon palagi ni katong ni former President Duterte katropang nga Jobit kini mga nadakpan, ambot lang kung di ba ni latiguhon sa atong kanhi mayor mga katropa. Ako nag-ingon nga di ni kaya ni Basti mga katropa. Bata ako nga pasabot ani nga sa inyo atong nga katong sitting before ba nga karabi tong magpabadlong ka sa Davao City. Tapos ingan na ang sangputan dunay madamay. Sobra pas latigo ang abuton ani mga kaigsunan. Bata kini karon challenge din nga to sa to aga DCP o sabay statement sa tong DCP o ani karong katropa labi na diri banda sa kung asa ni nabilong kakinig police station natural wa naging mag-drag race ron katropa
1: kay mulabog
0: naman na may mga nadiskrasya mumingaw pa ni sila kay kani adto katropang diri po ni bandas buhangin sa una mag-drag race sila ang tod nga sa old airport diha po na banda sa una ang tod nga grabe mga operation karon kay namingaw man nibalik na po ni labi na karon nga ang uso karon mga katropang Jobit no? Sa ni klaseng nga mga motor gigamit kani adto kato mga radar matong ginagamit karon na amang gihapon batingali ang uban ani lahi na pod nga gipang modify na nga mga klase sa mga motorsiklo. Now kini karon mga isunan mo hilom ra ni Kumbaga kini mga kauban ani katong wala disgrasya mong hilo pra ni katropang jubi kay init man ang otoridad sa ilaha. But kung mumingaw na pud ni o nya wala lang po ay monitoring sa tuang kapulisan. Labi na sa tuang barangay. Actually makapansin ani.
1: So good gina sa barangay.
0: Actually di na ko mabasa lang pulis ani. Dire kita sa barangay ani magsugod kay grabe na mga po nag highway wago isa ka kagawad og isa ka ano da katropa isa ka tawag ani kana isa ka tanod.
1: Oh, tanod.
0: Taga barangay ani nga paghaguros pa lang ani daan oy dili man sila nga mag ano magtapok-tapok pa man ni katropa nga jubit og somehow na makapindot ni oy nanapoy nagtapok dire kay di don't tell me nga kining nitabo ani first time ni labiha nag drag race diba kung ato na interview ang katropa ah first time good na mo ni sir katong gabi o
1: na kasi anad-anad na anad-anad maguna katropang jazz so di mo na mahitabo dira kung wala kung ingon na kakusog wala mag kung first time practice-practice pa na
0: kumbaga kung lagi kanang yung kini nga oras mingaw ni diri wakay mo latas diri kini ngit-ngit kini kambahin wala magpatrolya diri nga kini nga barangay kita
1: regi bantayan kita regi bantayan
0: kini ba sa GCash na tatirada ito hanya basta kimo ni ato ang himuon unya kana mga isunan so somehow mabalik din ato sa barangay to i-check ang usay istorya ani kay si Kernel Baya sa kining disiplinyo katropang Jubit nga disiplin director na ay pronouncement regarding ani mga drug racing atong makauban katropang Marvin Ibano
2: live report
0: Marbs, sa may pahimang noor, kining mahulog ba na ang warning ni Kernel Madriaga, Marbs, no?
3: Yes, katropaga, just po katropaga, Jovet, may kalambigitan ni ining panghitabo, makatalagman ng taong panghitabo, trahedya din sa may barangay Katalunan, pekenyo kung asa duha ka individual, magtiayon ang nakabsan sa kinabuhi, gumikan ni ining drug racing sa mga batanon mga katropang. Gani, nunot ni ini, gilayon nagpahigayon o kining meeting, no, ang ato ang EPE o City Director sa Davao City Police Office, nga si Police Colonel Peter Madria, mga katropa, alang sa hugot nga pagpatuman, labi na, gimanduan ni ini ang tanan ng mga police stations sa pagpatuman ni ining gitawag og high visibility or strategic high visibility checkpoints nakip na kanang intensified patrolling ilabi na alang ni ining mga nagunang kadalanan sa ato ang syudad mga katropa aron malikayan ug mapugngan kining mga illegal nga kalihukan sa kadalanan sama ni ining drug racing particular sa gitutukang kadalanan karon sa kapulisan atol sa mga nagpadayong operasyon mao ang Davao Bukidnon Road diri usab sa may Diversion Road MacArthur Highway ug sa Coastal Road Extensions. Ilabi na ang hugot nga pagbantay at labi na niining critical nga mga oras nga sagad ginapahimuslan ni ining mga mupaturatoy ug padagan kining nga oras gikan alas 11 sa gabii hangtod na kana alas 4 sa kadlawon. Gani dugang ni ini gipaligon sab sa DCP ang koordinasyon ni ini uban sa mga opisyalis sa barangay. Susama sa nisgutan ninyo Katropag Jasper ang isa sa giklaro una nang giklaro sa Davao City Police Office nga dili magsilbi ang ilahang mga paningkamot gumikan usab sa ilahang kagamay lang sa mga personahe ni ini kung unahon na naalamang matud pa sa kapin 2,000 ka mga personnel ang nasa to ang Davao City Police Office sinungdan ngayong anak na lamang ka importante ang kooperasyon koordinasyon ngadto sa or mga effort usab gikan mismo sa mga barangay mga katropa ilabi na lakip sa gi point out dinhi sa DCPO pinagi usab sa paggamit ini ng barangay tanod og ilabi na kini mga tigpaniid gikan mismo sa community og sa mga concerned citizens mga katropa sa komunidad sa pag-report dayon ni ining mamatikdang gikadudahang panagtapok sa mga tao o kining mga grupo alang usab sa hinanaling aksyon sa kapulisan ug mapugngan ang bisan unsa pa kana nga mga illegal nga mga binuhatan gani subling gipamatud-an sa DCPO ang ligon ini baruganan nga ang mga pampublikong kadalanan dili kini lugar alang sa lumba o paano bagun gayod ang sibisan kinsang individual nga naghatod og risgo o naghatag o nagbutang sa risgo sa kinabuhi sa uban tungod lamang sa walay pagtagad o ga illegal nga paggamit sa kadalanan gani subay ni ini mismo nga to ang city councilor nga si Councilor Attorney Luna Acosta mga katropa ang nagpahayag na pod nga nagpahimang nga to sa Dabawenyo ang kinabuhian og kinasingkasing gayod nga tumanon na kining prinsipyo nga mahimong disiplinado sa kadalanan og dili lamang mag-agad nga dira lang mutuman sa balaod trapiko kung adunay mga traffic or law enforcers nga makita mga katropa. So kini karon kabahin ang mga lakang karon sa Davao City Police Office sa pagsiguro nga dili na masubli pa ang kining mga drug racing labi na kining barangay Katalunan Pequeño atong magudang naagian katropang Jasper perting istrita ana padulong sa Mintal area. and dili kayo yung anak ka busy ang maong dalan kung itandi nato dinhi sa may Kimpo Boulevard, sa MacArthur Highway, mga katropa. Hinungdan nga takna pagit in town kato sa kaadlawon nga sagad nga maong mga orasa is kining mingaw gyud mga katropa. So kana ang mga pamaagi karon sa atong kapulisan sa paglikay. Yes, katropa.
0: Ang isa ani ka nag-appeal sa drug race naman sa SPMC, no?
3: Yes, padagi hapon kini naka-confine katropang Jasper.
0: Wato ni dangop sa Lingap. Kaya nga ba yung ano sa Lingap, mga, di ba? Katungkon ba?
1: No helmet, no lingap.
0: Wala nakabutang nung drug racer. Wala lingap.
3: Inon, wala man hinooy naka-specifying information kung unsang mga tabang ang ipangayo ni ini katropang Jasper.
0: Oh, okay. Ang ato ang mga ka-exulat ng mga netizen katropang Jubit, naglagot yung atong grupo. And katropang Marbs, sa ba istorya sa katong ano pamilya in town sa mga nabiktima, katong napagan ba nga nagtarong ra og kining maneho kinangay mo nagpasaylo kining mga tabagha katropang Marbs?
3: Yes, sa gihapon mga katropa ngalan nga kining nanimpala dragon in town matud pa kining magtiayon diri sa Davao City kay nasayran nga taga Davao Oriental in town kining magtiayon katropang Jasper gani na tawo na sayo git in town nga nahimo nga wa na ginikanan nga ilahang anak bata pa in town kay mga katropa ug kasamtangang na nakahaya na og bugtong lamang palayo sa pamilya ang hustisya mga katropa, gumikan lamang ni inilaging binuhatan sa mga batan-on nga daw pa paturatoy padagan wa naguna-una sa mga uban pang mga nagtarong intawag panginabuhi mga katropa lang silang pamilya inungdan nga doon nagtay na damay. So bugtong kining meriak actually kining isa sa kining igsuon no ni ini mismong bana nga namatay mga katropa kato si Lovely Kim Kadayona ug sumala pa sa igsuon nga si Ana mga katropa nga daw dili na bisan unsa pa himuong pasayid o pagpangayid pasaylo ini mga nalambigit sa drug race dili og dili na gyud in town mabalik ang kinabuhi sa iyang igsuon og sa iyang bayaw. Hinungdan nga hustisya ang palayon nilang gipanawagan karon sa atoang mga kapulisan labi na sa nahitabo nga insidente.
0: Upat ang drug race, Marbs, no? Upat, tulo ang
1: or tulo.
3: Panglima ang katong
1: lima
3: nasa ospital. Yes, sumala sa DCPO na pasangatan na kinikasong reckless imprudence resulting in homicide o damage to property.
0: Nindot silang upat ipa-drug race ni balik then ang mo abot sa unahan pinakauna mo to di kasuhan. Katropang Marbs, para maning kamot ng paharurot mga abot og 250 na ilang speedometer o odometer sa ilang motor. Kaya gusto magkana sila og ano kanang kan ba kanang og sa turn pa sa bata katropang patutog yun. Nakusog yun sa ilang motosiklo. Nabitaw ang kaling naabtan palagi ni former president sa una lagi. Ang butla kung sa'yo abuton, ani. Ipaguyod yun sa motor kining mga kagwangan. Pitaw, katubang Marbs, no? So karon nakahaya na ning duha and kining upat, kung sa maning upat, at large ni sila or kuan ni sila kining inquest ba ni sila katropang Marbs sa status ani kining upat gawas noon ba ni sila karon nga panahon na
3: hinoy isa pug kana sa to ang panubayan katropang Jasper kay ngalan nga napasakahan na og kaso ang kining upat mga katropa ato pa nang subayon kay naipahigay yung press conference karong nga buntag ato makauban usab si DCPO spokesperson Pulisa Major Maria Teresita Gaspan mga katropa alang sa kuan pa dugang pa nga mga updates labot ni ining mao nga panghitabo.
0: Okay, kung ni surrender ni posible nga naanuhan na ni kay gikasuhan
1: na
0: naman katropa
1: nga may napasakang kaso no katong reckless imprudence resulting in homicide o katong
0: damage to property.
1: No, wala man po yung minor de edad sila ha, so silang tanan makasuhan. Ang kuan karong katropang Jazz unsay mahitabo labi na karon na sa ospital tong isa unya unsa poy kumbaga status aning upat karon ka mga nakasuhan pa ba sila gihapon sa kusodiya sa tuang kapulisan o at large sila?
0: Ayan. O nangayip itong tabang sa tong gobyerno tong na highball nga isa. Katropang Marbs, ipangutana ito kung tagitagaan ba na
1: og kuan, dahil katropang Marbs, no? Basi pwede ito pangutana on say, since liable magid, no? Kaning kining mga batanon sa nahitabo, unsay ilahang kanibitang tabang nga ihatag ngadto sa nabilin no nga anak ng taon natong duha ka mag live-in partner.
0: Ayan. Og usab ang kanpod kining unsay tubag Marv sa tong mga barangay. I know ang kapulisan naman na always da, but unsay commitment sa matag barangay sa panawagan karon usab sa to ang kapulisan direkta ngadto sila, labi na katong mga lugar nga concern nga dunay mga alleged nga mga drug racing activity labi na panahon sa kadlawon. Marv, salamat kay sa impormasyon nga tubag Marv.
3: Yes, katropang Jasper, katropang Javette, mausa katong update ato ang nahipos gikan sa Davao City Police Office. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: Live report. Live report.
0: Oh, makalagot nga balita katropang Jubit baka ng drug racing. Pro drug, DRU.
1: Malagot
0: ka. DRA, malagot mo ka. Oh. Ma'am Jocelyn Plaza Rosiana, ang balay rabas sa mga opisyal liha along the highway lang rabas sa Pikinyo. Oo, abot man gani sa mo ang saba nga layo kaayo mi sa highway. So sa dingo pa ni Ma'am Jocelyn. Mao.
1: Bisag kinsa siguro katropang just maglagot gyud.
0: Oh, kanang pagburak pa lang ana katropang nga jabit sa una naman koy bura-bura pagburak pa lang ana. Kung wa kay atuli, lahi gyud ang malagsik sa imuhang kuan, imuhang kining dalunggan. Inoodyod ka sir. Oh, manaingon ni Juliana Liano. Kamo diha, ganahan mo ganang mag-drag race mga kaigsuna sa inyong lugar, kasaba ana. Unya gawas ana katropang jubit ang kadelikado nga ihatod ana ngadto sa public ba?
1: Baga, wala taon. Ikaw grabe imong pag-amping.
0: Pagkadlawon man gud nada ang usual magdagan diha kanang mga gikan sa call center. Mamalingkihay, gikan sa palingki. Mo man ang usual katropa nga jubit. Mangumpra.
1: Ana mo na.
0: Mo na usual nga magdagan diha. Gisa bay mag wa pa makai estudyante ana katropa nga jubit kay kadlawon pa man. Gawas lang katong sayo gid kay nga muskwela o ilang schedule sa klase. Patunay sagad ana katropa nga jubit no? Sige po na itong hitabo diri banda sa may sampulin Carmen katropa. Diba? Na love yan to sa kong higala katropa nga jubit nga marabon kinanggikan nga nag-bar ba? Tapos walay lingaw. Di? Nilumbaay na pakay hambugay na mas motor.
1: Oh. 160
0: ning ako ah. Oh, ako Aerox ning ako ah. Bago ni kuan ni kanang full paid na ni.
1: Ato ah dili gid ni ato ama laban sa mga inana.
0: Ako ang Aerox, ako ang ginabutangan gid ako ni og kanang ano kanang t-shirt ang lingkuranan para di gid makusian sa ining. Ni ako ah kuan ni ako ah kining Honda ADB pud ni bago rin natusmaw sa baha. Bago ra ni. Nang ako apol kuan ni ako ah sniper. Color orange ang ligid. Bitaw, masabot ang mga katropa ba? Kana, ang uban, madala sa akin yung kuwan. Madala sa kalibre silang motorsiklo. Mas maayo na naka...
1: Anang hambugay ba? Hambugay.
0: Mas maayo na naka 25cc na niya to.
1: Okay, ragit niya to, katropang Jess.
0: Maguwang ras jogging niya to, katropang Jubet. Kay kung ato ang mga motor, mga Z1000. Oh? Ang ano bitaw na ko kaila katropang Jubit yung motor si Z1000.
1: Uh-huh.
0: Ana siya nga sir i-try.
1: Color green.
0: I-try og kana padagan. Wa jud ko nang padagan. Kay mahalo ko ba kasi kana bitaw ang madala ka sa nindot ning motor. Mapaharurot ka. Gawas sa imong bayaron noon sa imong madisgrasyahan kadto pang motor nga tagiya magbayad pa ka.
1: Katong color green lagi katropang Jazz.
0: Oh, igo na ko intaw ko nagpa-picture at least nagpa-picture ko tong Z1000.

0: nagitakas ang motor.
1: Oo,
0: nakadisgrasya.
1: Nabilin pang pilok dito sa kuan.
0: Wala, nakadisgrasya to pagtakas. O niya ang nahasol, ako ang nahasol.
1: Alam mo lang katropa nga kung na yung hiram sa inyong motor, o banin na lang.
0: Kana laging magsalit ka, no? Okay, of course, no? Tapos pag dili magod pa ulamon, kita pa ignan na.
1: Okay, amugiran dalo. Si daluan si katropang Jubito, oh. Maka motor na gani o ka ng motor push. Di ba nang pahiram?
0: Grabe, oh.
1: Daluan po ni si Engineer Royce, oy, maka motor na gani, mani nga motor, di man mo pahikap. Ano ba? Abitaw. Managing ingon katropag Jubit ka, nagyon sa disiplina. Tama tong ingon ni, ano, ni Councilor Luna Acosta. Dapat kinabuhian sa mga dabawin nyo. Dagko, maulaw ta ba? Na yung mga bisita, dagko kayo sa mga overpass, dabawin nyo ay, sa tubag, sumpay,
0: disiplinado.
1: Kung na maging proud ta, garbo ta nga kita as part, hindi naman tayo na dabawin nyo kaniyan doon, kagigaman tayo sa laing mga lugar, hindi naman tayo nag-migritanan, kisa pa may sa kamuda o ng katropa, but feel na to nga, dabawin nyo na ta, kaniyan, matadig nagpuyo. But well-disciplined ta dapat mga katropa, pero sakit ato ang sudungon nga madamay, mamatay, hingkab sa kinabuhi ang uban, gumikan kay dili-discipline ang uban nato nga mga dabawin nyo.
0: Kasi siguro sa mga ginikanan pagkatropang jazz, no, magsugod magina sa tuwang panimalay atong disiplina na itong mga kabataan. Or siguro, dili na to siguro po pagawson atong mga kabataan sa igun ani nga oras. No, kanang pareha sa unang panahon katropang jazz ba nga, naagintay curfew.
1: Oo. Actually, kung any time pwede tayo gawas, basta disiplinado lang gitanan. Kaya umilabot sa imo, malay ko ba kung mga og dito ko magtabling-tambling. Way mag-drag race. O, okay ra sa kuha. Diba? O, mupalit ko na. Kung ano abling tindahan, 24-7, mupalit ko dito. Huna-hunaon, kay okay ang palibot. Walay dautan, walay nagpabadlong, disiplinado ang tanan. Kaya bisa pa man kung somehow, kumbaga, watay curfew. Ang curfew, mga katropang ang Jubit, gihimo na, tungod lang gumikan kay dili ta masaligan. Gumikan kay watay disiplina. Oo. Kaya na kay kung kita masaligan ta di ta mahilabot sa uban, watay ka pa watay himuon nga dautan sa uban. Wala ay useless nang word na curfew. Mga kaigsunan. Always take use to health product. Ikaw pa din si Raxuman de la Piña. God is good all the time. Salamat kay Raxuman sa may Mawab, Davao de Oro. Sentro. Katropa, standby mo sa ito ang kininga signal sa Senate. Kinagasugod ang impeachment proceeding karon day 13. Karong adlaw, no? Dali ara sa panahon, no?
0: Nya. Dali ara kayo.
1: Day, comment tanan, 80?
0: 80. 80 days. 80 days. So, taas pa, katropa.
1: Taas pa, huna-hunaon.
0: Ano na maguna siya, 3 days a week, 3 days per week, katropa, ang impeachment trial, impeachment proceeding. So, pila ka semana pa na para makumpleto ang 80 days.
1: Ayan, sandali mo katropa kay Mo Extra Nami, kay ating babuhagay po na ito ang signal sa Senado. Salamat sa pag-uban, sa pagpadala sa mga reaction, opinion. Inabagan sa itong engineer Royce sa
0: Echoboy RK.
1: Ayan, yun na makauban si Echoboy haki alas 4 sa buntag ko to bala 6 morning. Sa exciting morning program. Sa ngalan sa Kledibuk Agapuwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
0: Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinyong katropa, ubos ng alagad sa kahanginan, katropang Juvet Espanyol.
1: Katropang Jasper Magoncha sa programa Gasentro,
0: kamatuuran ang sandigan.
2: Sentro. XFM Davao, kamatuuran ang sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyak. XFM, katropa mo.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula parihang

0: Kangulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. XFM. Impeachment coverage.
1: Provisions po ng Joint Circular 2015-01.
2: As in, puro AR ang sinasubmit ng ibang ahensya?
1: May mga agencies po na nagsasubmit naman ng OR po.
2: So, sa experience mo dun sa December 21 to 31, masasabi mo bang standard practice yan ng iba pang mga ahensyang na-audit?
1: Hindi ko po siya masasabing in standard practice since ito po yung kauna-unang beses na puro AR po yung sinamit sa amin.
2: So first time sa iyong 10 years na puro AR lang at walang sales invoice at opo, walang official receipt.
1: Opo, at ganun po kadaming AR kaagad yung sinamit.
2: At 125 million no, na walang sales invoice at walang official receipt.
1: Yes po, Your Honor.
2: Doon naman sa usapin ng kung walang sales invoice at walang official receipt, masasabi mo ba na halimbawa yung sa medicines, talagang medicines ang ginasta?
1: Kung sinabit po sana sa amin yung official receipt po or sales invoice, masasabi po sana namin. Pero since AR lang po yung sinabit, hindi po namin masasabi.
2: So, documental. Kasi sinasabi nilang, total naman, just to wrap up, gamot naman yan eh. Di ba? Mabuti nga, bumibili ng gamot. Masasabi mo ba dun sa liquidation report nila na yung 122 million worth of medicines ay talagang medicines ang binili?
1: Hindi po, Your Honor.
2: Okay. No further questions, Mr. President.
3: Thank you, Senator Judge Pangilinan. Next for his interjections would be Senator Judge Erwin Tulfo. You are recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes.
4: Thank you, Mr. Presiding Officer. You know, testigo. Tama po ba ang pagkarinig ko na sinabi niyo kanina under sa COA DBM Joint Circular Number 2015-01, hindi naman kailangan ilagay ang tunay na mga pangalan ng mga intel agents or informers na tumanggap ng intel o confidential funds sa OVP tulad ni na Mary Grace Piatos, Chippy McDonald, Mickey Mouse at iba pa.
1: Sinabi ko po, Your Honor, ay silent po yung circular as to that matter po.
4: Silent. So po pwede. Kung when we say kasi silent, pwede.
1: Hindi po, Your Honor. It is neither allowed nor prohibited okay po.
4: So, if this is not allowed or prohibited, I mean, bakit nang i-audit po ninyo ang Confidential Intelligence Fund po ng OVP, hindi ninyo hiningi ang tunay ng mga pagkakilanlan ni na Piatos, McDonald, Mickey Mouse at iba pa?
1: Katulad nga po nung sinabi ko sa aking previous testimony, ang focus po ng audit namin ay compliance audit. So kung ano po yung provision ng circular, yun po yung ginagawa naming basis for our audit po.
4: Okay, compliance. When you say compliance, ito po ba periodic or random?
1: Yung compliance audit po kasi wala po siyang particular period. Kasi pag sinabing compliance audit, ine-evaluate po namin yung subject matter if it is compliant with certain applicable laws, rules,
4: no,
1: and regulations.
4: But I'm saying every agency na meron pong intel or confidential funds, do they have to undergo audit periodically or random lang? Dahil marami po tayong ahensya ng gobyerno na may mga intelligence confidential fund na hindi naman dapat.
1: Ang audit po namin ay based dun sa liquidation documents po na sinasubmit nila.
4: Oh, pero is it periodic ba? Kailangan bawat agency na i-liquidate niya yung kanya i-audit ninyo yung kanya paggastos ng intel or confidential fund?
1: Yes po, Your Honor. Yung kanilang kailangan.
4: So it's periodic, it's not random.
1: Yes po, Your Honor.
4: Okay. Kung kaduda-duda na po ang disbursement ng OVP, obvious naman, sabi niyo po, di po ba yung mga medicines, mga pangalan ng tao, bakit hindi po ninyo pa sinampahan ang kaso sa ombudsman ng OVP?
1: Under our rules po, Your Honor, pwede lang namin siyang i-refer to the office of the ombudsman kapag nagkaroon ng final order at hindi po kinomply ni OVP yung order po.
4: Bakit? Nasaan na po ba yung order ngayon? Ano na po ang status? Itong mga findings nyo, 2023, 2024 pa ito, 2026 na po tayo ngayon.
1: Wala po akong personal knowledge about the status po nung... Since hindi na po ako connected sa ICFAO.
4: Okay, so hindi... Dahil hindi ka na connected sa ICFAO, so wala ka ng... pakialam kung ano na nangyari sa kaso na hinawakan mo.
1: Hindi naman po sa wala akong pakialam, pero yung mga ganyang bagay po kasi ay confidential na hindi naman ina-announce sa buong COA po.
4: Ayun. So, ibig sabihin, hindi mo na alam kung, at hindi mo rin alam kung bakit hindi kinasuhan or ni-refer sa ombudsman itong issue na ito.
1: Yes po, Your Honor.
4: Thank you very much, Mr. Presiding Officer.
3: Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Next would be our distinguished Senate President, Senator Gatchalian. You are recognized, sir. You may proceed. When you're ready, you have 2 minutes.
5: Thank you, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, nakita ko dito, no, merong anim na AOMs na in-issue. And meron dito sa anim, non-submission of documentary evidence of payment. Ito ba ay... na fulfill ba ito after nag-issue kayo ng AOM?
1: Based on sa mga na-issue ko po, since ang na-issue ko lang po na AOMs ay for the fourth quarter of 2022, first to second quarter of 2022 of the OBP, and first to second quarter 2022 of the OBP. Ang naabutan ko po lang po na may response na may kasamang documentary evidence of payments ay yung fourth quarter of 2022 po ng OBP.
5: Fourth quarter of 2022. At ano, yun, diba kasi pag nag-issue kayo ng AOM, ang sagot normally is compliance, diba?
1: Yes po, Your Honor.
5: Yung na-comply nila is fourth quarter of 2022 for this particular item in non-submission of DEP, Documentary Evidence of Payment.
1: Yes po, Your Honor. Based on my personal knowledge po. Kasi yan lang po yung naabutan.
5: Ano yung kanilang submit para... ma-fulfill itong non-submission of DEP?
1: Nag-submit po sila ng acknowledgement receipts po, Your
5: Ito Honor. Yung mga acknowledgement receipt na pinakita ng counsel for the prosecution.
1: Yes po, Your Honor.
5: Nung sinabit sa inyo itong mga acknowledgement receipts, may mga pangalan nga nasabi ng ating mga senador. Vinalidate nyo ba kung itong mga pangalan na ito ay totoo o hindi?
1: Hindi po, Your Honor, kasi hindi po yan yung focus po ng audit namin.
5: So, sige, go ahead.
1: Since what we do po is compliance audit. So, ang naging focus po namin ay yung expenses po na based on the face of the acknowledgement receipts, as well as yung date kung kailan binayad, as well as yung amount po. Since binavalidate po namin siya based on the requirements of the Joint Circular 2015-01.
5: Binavalidate niyo ba kung yung pangalan ay totoong tao o hindi?
1: Hindi na po, kasi hindi po yun yung focus ng audit po namin, Your Honor.
5: Nasabi mo rin kanina sa sagot mo na neither allowed or disallowed. Tama?
1: Neither allowed nor prohibited po.
5: Or prohibited ang paggamit ng alias.
1: Yes po, Your Honor.
5: Sa ibang mga agencies, na enforcement agencies, ibang government agencies, na gumagamit ng alias, pinapayagan ba o hindi?
1: Hindi naman po namin ma-determine based on the documents alone kung alias or not, kasi wala naman po silang ina-attach na document na nagsasabing alias po yung nakalagay doon sa kanilang resibo.
5: Meron bang mga agencies na gumagamit ng alias?
1: Katulad po ng nasabi ko, Your Honor, hindi po namin ma-determine based on the document alone kung alias ba yun or not.
5: Lalo na sa mga informant agencies yung gumagamit ng intelligence funds, I would assume na may mga cases na gumagamit sila ng aliases dahil nga mga ano ito, mga informants. Meron ka bang ganyan na experience na sinabi sa inyo ng agencies na hindi nila ma-reveal yung totoong pangalan? Dahil hindi naman prohibited, di ba?
1: Opo, wala pa naman po experience, Your Honor.
5: So lahat ng mga ARs na merong ganitong source of information, totoong pangalan ang sinasabit nila?
1: Hindi, katulad po nung nasabi ko, wala po kaming way to determine since nakabase lang po kami on the face of the document submitted po.
5: Okay, yung mga sa ibang mga agencies na nagsasubmit ng mga ganitong rewards, no, nagbibigay ng information and rewards. Nakita ko dito mayroong rewards for medicine, rewards for virus supplies. Ano siya, cash or medicine or in kind ang ibinibigay?
1: Based on those documents po, since nakalagay closing open parenthesis medicine, so medicine po yung binigay. And then yung isa po, payment of rewards, closing open parenthesis various goods. So various goods po yung binigay, Your Honor.
5: So ibig sabihin, may reward sila, hindi cash ang binigay, medicines at various supplies.
1: Based on the acknowledgement receipts po, yes po, Your Honor.
5: And that is allowed?
1: The joint circular naman po is, wala naman po siyang naka-specify kung paano nila babayaran yung rewards. For as long as yung requirements po nung circular ay fulfilled po.
5: Alright, thank you. Thank you, Mr. Presiding Officer.
3: Thank you, Mr. Senate President. Next for recent rejections would be Senator Judge Joel Villanueva. You are recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes.
6: Thank you, Mr. President. Sir Witas, are you aware of ESI 100? It's International Standards of Supreme Audit Institutions.
1: I am aware po of ESI, pero yung specific po na 100 hindi ko po ma-recall.
6: Yeah, member po yung Pilipinas at they pound on the word professional skepticism that requires an auditor to question records submitted but also to fairly consider yung agency's explanations and contrary evidence. Is that correct?
1: Yes po, Your Honor.
6: Para lang maintindihan natin, actual nyo po bang sinuri ang mga transaction? Ibig sabihin, isa-isa po ba itong ini-examine lahat? Gumagamit ba kayo ng sampling, piling transaction, o yung sinusuri? Gumagamit ba kayo ng materiality threshold sa pagpili at evaluation nito?
1: Hindi po, Your Honor. Lahat po ng documents ay ini-evaluate po namin.
6: So, lahat? Meaning, gusto kong maintindihan, dinutugma nyo po ba yung bawat transaction from original receipts, accomplishment reports, at iba pa?
1: Yes po, Your Honor.
6: And how do you, hindi ko maintindihan, you know, when you're purchasing an information, paano kung bibigyan ng official receipt?
1: Your Honor, kapag ang katulad nga po nung sinabi ko kanina, kailangan ng official receipts kapag binili po mismo from the supplier.
6: So, ibig sabihin sa supplier lang. Sa tao, hindi kailangan ng resibo?
1: Yes po, Your Honor.
6: Malinaw po yun.
1: Pag sinabi pong resibo, OR po. Pero pag purchase of information, inaalaw po namin yung acknowledgement receipts po.
6: So, you allow acknowledgement receipt? Dahil information yung binili, wala namang industriya na nagbibigay ng resibo for information that they're selling.
1: Yes po, Your Honor.
6: Sa madaling salita po, yung findings po ba ninyo ay batay lamang sa deficiencies in the documents submitted o nakukumpirma nyo rin po na sa pamamagitan po ng inyong independent verification?
1: Ang audit po kasi namin ay document-based. So kung ano po yung nilalaman ng documents vis-a-vis yung provisions ng joint circular, yun po yung nagiging basis for our findings po.
6: So hanggang dun lang sa dokumento na ibinigay, wala na po kayong ibang ginagawa to go out of your way and do your independent findings?
1: Yes po, Your Honor.
6: Ngayon po, Mr. Wamil, Attorney Wamil, para malinaw po sa atin, kayo po ba mismo ang nag-audit nitong bawat transaction at naghanda ng initial findings o meron po kayong team?
1: Ako lang po, Your Honor.
6: At kayo lang po ang nagre-review nito bago maging final report?
1: Hindi po. Meron po akong division chief. Siya po yung nag-review, Your Honor.
6: At dun po sa proseso yun, ano-ano po yung material findings, recommendations, and conclusions na maaaring idinadagdag o inaalis o binabago ng inyong ino-audit? At bakit po?
1: Actually, yung laman po nung na-issue ng AOM, kinumpare ko po yun sa aking draft at parehas naman po.
6: Sorry? Pakiulit po.
1: Yung inisyu po namin na AOM po kasi kinumpare ko po yun sa aking draft at parehas naman po yung substance ng AOM.
6: Mr. Ramil, from AOM to notice of suspension, and then notice of disallowance.
1: Yes po, Your Honor.
6: Ano po yung mga nabago dun?
1: Kapag AOM po kasi, parang ni-require po namin, based on the joint circular.
6: Sir, ang question ko po, ano po yung nabago? Ibig sabihin, from AOM, nabago po, di ba? Kasi binanggit nyo sa kanila, ito yung hinahanap namin. Yes, wala pa rin po. Nag-issue na po kayo. Sa pangalawang stage, nag-issue na po kayo ng notice of suspension.
1: Yes,
6: sa pangatlong stage, nag-issue na kayo ng notice of disallowance. Dun sa stages po na yon, marami po bang nagbago? Para po kasing sinasabi natin dito, hindi pa rin po sila sumunod sa pangatlong pagkakataon, sa ikatlong stage.
1: Yes, po, Your Honor. Actually, ang na-issue ko lang po ay notice of suspension, pero discuss ko na lang po din yung contents ng notice of suspension. Una po,
6: sige po, from AOM to notice of suspension.
1: Ay, sige po.
6: So, yes. I'm winding up, Mr. President. It's the same question that I'm asking because we don't want to talk about the notice of disallowance. From AOM to notice of suspension.
1: Okay po, Your Honor. Since nung nag-issue po kami ng AOM, wala pa silang documentary evidence of payments. So sinabit lang po nila yung documentary evidence of payments sa ICPAW upon receipt na nila nung kanilang AOM. And then dun po sa aming notice of suspension upon evaluation of their responses dun sa aming AOM at kasama na rin po dun yung documentary evidence of payments. So dun na po namin nakita yung mga payment of rewards na cash, medicines, and in various goods. Tapos nakita din po namin yung mga purchases nila na walang official receipts or sales invoice na supporting document. And then yung mga date po ng payment ng kanilang acknowledgement receipts ay naka-date po ng December 2023 at yung iba po ay walang date. And then Your Honor, may I be allowed po to refer to the NS for the...
6: Thank you, Mr. Presiding Officer. This is very important because it shows that the agency were given chances, three stages para mag-submit ng hinihingi po ng ating COA.
3: Kindly wind up, Senator.
6: Yes,
3: Judge,
6: this is the last question, Mr. Presiding Officer. Thank you.
1: Yun po, Your Honor. Doon po sa NS po namin, nagkaroon din po kami ng findings na mas malaki yung amount nung kanilang expenditure based on the acknowledgement receipts compared to the accomplishment report ng 150.
6: Which was not present in the AOM.
1: Yes po, Your Honor.
6: Thank you. Salamat po, Mr. President.
3: Thank you, Senator. Thank you. Judge Villanueva. Senator Judge Risa Ontiveros is recognized. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes.
7: Salamat po, Mr. Presiding Officer.
3: Yeah.
7: Sir Witness, para klaro po sa mga nanonood, kapag pinag-uusapan po yung confidential and intelligence funds, chine-check pa rin po ng COA kung paano ginastos yung pera. Tama po ba?
1: Yes po, Your Honor.
7: Okay, so ibig sabihin, kahit confidential ang tawag sa confidential funds, kailangan busisiin pa rin yung pinagkagastosan. Tama po?
1: Yes po, Your Honor. Kasi public funds po siya.
7: Kasi public funds. Okay. Ngayon, yung mga resibo na hinihingi nyo sa COA, again, para sa mga nanonood, para saan ba talaga yung mga resibong iyan?
1: Kailangan po kasi naming malaman kung talagang bumili po sila nung kanilang mga binili, Your Honor.
7: Okay. Kailangan malaman nyo kung talagang binili.
1: Yes po.
7: Yung sinabing ibinili.
1: At dun,
7: so, at?
1: At doon lang po namin makikita yun sa official receipt or sales invoice po.
7: Okay, OR o kaya sales invoice. At hindi lamang sa mga AR.
1: Yes po, Your Honor.
7: Okay, unless nga para doon sa pagbili o pagpabayad ng information.
1: Yes po, Your Honor.
7: So, importante talaga na makapagsumite ng mga dokumento at resibo ng mga di umanong pinagkagastosan.
1: Yes po, Your Honor.
7: Okay. Sa kaso po ba ng OVP at ng DepEd, nakapagbigay po ba sila ng mga kompletong dokumento at resibo na hinihingi ng COA?
1: Ang paring period lang po sa pagkakalam ko na mayroong documentary evidence of payments based on may ano po stay sa ICPAW o yung fourth quarter of 2022 at based po dun sa kanilang documentary evidence of payments for that period, wala po silang sinamit na official receipt or sales invoice, tanging mga acknowledgement receipts lang po.
7: Okay, So yung mga supporting documents na required, hindi ko po pwedeng tanuin kung kaagad nilang naibigay dahil hindi po naibigay yung ibang supporting documents.
1: Yes po, Your Honor.
7: Ni isa po within any time period after na dapat nilang sumitihin yan?
1: Yes po, Your Honor.
7: Okay. So, hindi ko rin kailangan tanuin kung kumpleto ba ang ibinigay dahil hindi ba kumpleto ang ibinigay nilang mga dokumento at resibo?
1: Pwedeng pa ulit po ng tanong.
7: Kumpleto ba o hindi kumpleto yung ibinigay nilang mga dokumento at resibo?
1: Hindi po kumpleto, Your Honor.
7: Hindi kumpleto. Now, according to the joint circular, kailangan ng evidence of success for rewards payouts. So, itong tinatawag na evidence of success for rewards payments, naibigay po ba ito ng OVP?
1: Hindi po, Your Honor.
7: Naibigay po ba ito ng DepEd?
1: Katulad nga po ng sinabi ko, mm-hmm, yung sa OVP lang po yung may DEPs na naabutan ko.
7: Alright. Pero hindi po naibigay ng OVP yung evidence of success for reward payments.
1: Opo. Pero i-clarify ko lang din po, since ako po yung nag-initially evaluate noong first and second quarter ng DepEd, based po dun sa aking mga na-evaluate na documents, wala din po silang sinamit na documentary evidence of payment. Documentary evidence na of success of the surveillance activities or information gathering activities po.
7: Okay. At sa simpleng salita, bakit importante itong evidence of success sa rewards payments?
1: Diyan po kasi malalaman kung valid ba yung naging payment nila ng rewards po.
7: So kasi dito sa acknowledgement receipt, makikita natin marami-rami po ito, no? Nakalagay na kapag claim sila ng reward. So huling tanong ko sa inyo, Mr. Witness, sa round na ito, ibig sabihin sa itong evidence of success for rewards payments, patunay na meron tayong napala. Merong napala ang gobyerno sa mga operasyong iyan.
1: Yes po, Your Honor. Kaya po namin nire-require na i-submit po yan.
7: Alright. Salamat, Mr. Witness. Salamat po, Mr. President.
3: Thank you, Officer. Senator Judge Ontiveros. Before recognizing the Honorable Padilla, Chair, yes, Senator Lacson, after Senator Soto, I believe. Chair would like to inform the councils for the parties that you may take your seat unless a question is thrown at you by a senator judge so that you can relax. It goes for both parties.
5: Thank you, Your Honor.
8: Thank you, Your
3: Honor. Next to interpolate, Senator Judge Padilla, you may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes.
9: Maraming salamat po, Ginoong tagapamahal ng hukom. Meron lang po ako mga tanong. Maiksilang po ito. Saan po kayo pinanganak?
1: Sa Nueva Ecija po, Your Honor.
9: Nueva Ecija. Opo. Saan po kayo nakatira ngayon?
1: Sa Manila po.
9: Manila. Saan po kayo nag-aral?
1: Central Luzon State University po. Nung accountancy. And then, Arellano po? University ng Juris Doctor po.
9: Ah, okay. Saan po kayo nakaikot na sa bansa natin? Nakaikot na po ba kayo ng Mindanao, sa Bicol?
1: Marami na po akong naikutan. Hindi ko na po maalala lahat, sir.
9: Opo. Kayo po ba yung nakarating na sa BARM?
1: Yes po, Your Honor.
9: Opo. Saan po sa BARM? Sa Sulu? Sa Basilan? Maguindanao? Hindi niyo po matandaan? Maubos
1: po
9: yung oras ko?
1: Hindi po matandaan, Your Honor, kung saan.
9: Bicol po. Nakaikot na po kayo sa Bicol?
1: Yes po, Your Honor.
9: Saan po sa Bicol? Sa Camarines Norte?
1: Sa Camarines Sur po.
9: Sur. Sa Norte, hindi pa po?
1: Hindi ko po maalala kung...
9: Nakaikot na po kayo sa mga bundok?
1: Saan po, Your Honor?
9: Mga bundok?
1: Yes po, Your Honor.
9: Nakita niyo na po ba ang pangangailangan ng mga tao sa malayong lugar, katulad ng gamot, katulad po ng pagkain?
1: Wala naman po akong na-observe, Your Honor.
9: Ayun, wala. Hindi po kayo exposed. Exposed po ba kayo sa threat ng terrorism sa bansa natin? Nabalitaan niyo po ba ang ISIS, ang NPA, ang Abu Sayyaf? Exposed po ba kayo doon sa mga balita?
1: Sa news po, may sa mga news. Nabalitaan po ako, Your Honor.
9: Opo. Alam niyo po ba na kung gano'ng nakagrabe ang terrorism?
1: Wala po akong threshold, Your Honor, to determine that.
9: Wala po. Pero kayo po ang humahawak ng investigasyon patungkol sa confidential fund. Tama po ba?
1: Hindi po siya investigation. Evaluation po.
9: Evaluation. Nako, tama. Ibig po sabihin, kahapon po, sinabi ninyo na gumawa lang kayo ng preliminary investigation. Tama po ba? Preliminary inquiry.
1: Hindi po. Part po siya ng process namin na mag-issue po kami ng AOM.
9: So, ibig po sabihin, kahapon kasi narinig ko parang yung ginawa nyo, preliminary lang?
1: Yung AOM po, preliminary lang.
9: Opo, hindi po yun conclusion.
1: Kung ang tinutukoy niyo po ay yung... Meron po kasing provision as to the joint circular as to tinatawag na prima facie.
9: Pakisagot na lang po kung conclusion ba po yun? Final? Final?
1: Hindi po kasi we require...
9: So hindi po final? Based on the AOM po. Po, konti lang po oras ko, hindi po final?
1: Sa AOM po, yung AOM po hindi po final.
9: Hindi po final, opo. Kayo po ba'y naniniwala na ang mga confidential agent ay dapat magpakilala? Sabihin ng kanilang mga totoong pangalan?
1: Wala pong provision as to that po sa joint circular, Your Honor.
9: Opo. Kayo po mismo, palagay niyo po, sa personal po ninyong pagkakaintindi, ang mga confidential agent dapat po bang magpakilala?
1: Since that calls for an opinion, hindi po ako authorized to express that, Your Honor.
9: Ano pong definition niya ng confidential?
1: Based on the joint circular po, ang confidential expenses ay yung...
9: Hindi po expenses, confidential lang po. Bilang kayo po ay abogado, ano po ang pagkakaintindi nyo sa confidential?
1: I'm classified po, Your Honor.
9: Okay. Boss, sa next na lang po akong round.
3: Thank you, Senator Judge Padilla. You may avail of the second round. Next would be Senator Judge Marcos. You are recognized, ma'am. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes.
8: Thank you very much, Presiding Judge. Okay, kanina sinabi mo na hindi ka umabot doon sa notice of disallowance pero andun pa rin sa ikbaw nung na-release yung notice of suspension, di ba?
1: Yes, po, Your Honor.
8: Okay, so doon sa notice of suspension, katulad ng disallowance, nasabi mo, kahit wala ka na ron, you were made aware kasi nabalitaan mo, pinagbawal ba ng COA yung mga confidential expenses dahil peke o fictitious, gawa-gawa lang yung mga AR?
1: Anong pong notice yung tinutukoy niya po, Your Honor?
8: Doon sa mga AR ng OVP, meron bang sinabi na gawa-gawa lang, hindi tunay, peke?
1: Dahil hindi po yan yung focus ng audit namin, wala po may basis para magkaroon ng findings po doon sa mga sinasabi niyo.
8: So ang sagot, no. Walang sinasabi na fictitious yung AR. At doon sa AOM, pati sa suspension, ganun na rin sa ND, sinabi ba ng COA na yung AR and documentary evidence of payments, yung DEP, peke, falsificado, huwad?
1: Since hindi po yan yung focus ng audit po namin, wala po kaming findings about that, Your Honor.
8: Sinabi ba doon na falsificado yung DEP at saka yung AR? Na it was forged, kumbaga?
1: Wala pong ganong findings, Your Honor.
8: Wala rin, di ba? At doon sa mga pangalan ng mga recipient ng award, tama ba ako sa pagkaintindi na hindi rin sinita ng COA yung mga kakaibang pangalan tulad ng Mary Grace Piatos, Andy Lim, etc.? Ang sinabi at binanggit talaga ng COA ay yung mga datos na hindi tumutugma. Tama ba?
1: Since what with this compliance audit po at wala namang provision yung circular as to the use of aliases, yes po, wala po kaming findings.
8: Kasi sabi mo nga, neither allowed nor prohibited. Tama po. So, doon sa AOM at sa notice of suspension, the names of these reward recipients was never raised by COA, di ba?
1: Yes po.
8: Tama. Dahil... nangyayari talaga na kakaibang pangalan ang binibigay kapag confidential or intelligence fund. Kaya isa pang tanong ko, dun sa notice of suspension, pati na rin sa ND, ang pagkaintindi natin, final ba ito o hindi?
1: Kapag sinabi po kasing notice of disallowance under the joint circular, meron na pong obligation to restitute agad.
8: Tama, final siya sa COA. Pero kahit ang desisyon ng COA, pwedeng dalhin sa Supreme Court para maging pinal na pinal. Di po ba?
1: I-clarify ko lang po. Kapag dumating na po kasi sa Supreme Court, ang tanging ground na lang po dyan ay grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. So wala na pong kinalaman po yung factual matters.
8: Ganun nga. Talaga naman na matters of fact, hindi naman rin na-raise sa Supreme Court. Tama ka doon. Pero hindi pinal. Pwedeng dalhin sa Korte Suprema. At no point at is final.
1: I-clarify ko lang po, ano, yung decision po ng COA to restitute ay hindi po apektado nung pag-file sa Supreme Court. So kahit mag-file po sila ng petition for certiorari sa Supreme Court, kailangan na po nilang ibalik kagad kasi yung pendency po ng petition for certiorari, hindi po niya na-stay yung obligation to restitution.
8: Naintindihan natin yun, pero hindi pa tapos ang kaso. Pwede pang dalhin sa Korte Suprema, hindi po ba? At saka dun sa notice of suspension, balikan ko lang, was there a finding na ginamit sa pansarili yung mga confidential funds ng OVP?
1: That is a presumption po under
8: the joint circular. Misappropriated by you?
3: Kindly wrap up.
1: That is a presumption po. Hindi po kailangan directly sabihin kasi nagkaroon po ng presumption.
8: Pero hindi sinabi. Sa madaling sabi,
1: pero dahil presumption po siya, hindi po siya kailangan sabihin, Your Honor.
8: Naintindihan ko, pero wala doon. Is there a COA finding na ninakaw ang confidential funds doon sa various AOMs and notice? Meron bang sinasabi doon na ninakaw? It was stolen?
1: There is a prima facie evidence na nagamit po siya for personal use or benefit under the joint circular.
8: Kaya nga.
3: Kindly wrap up, Senator Judge Marcos.
8: Yes, I am done, but I have questions kung may second round.
3: There will be a round two, and I will register you, Senator Judge Marcos. Thank you. Senator Judge Ejercito is recognized. You may proceed, sir. And when you're ready, and you have 2 minutes.
4: Yes, thank you, Mr. Presiding Officer. Siguro dagdag ako na lang din nun. Ito tayo tinatanong na rin yung tungkol doon sa mga paggamit ng mga alias sa ating mga senator judges. No? Dahil alam naman natin na kinakailangan din na lehitimo nga may pangangailangan na protektahan, no, dahil nga confidential itong mga information. Ang sa ilalim ng joint circular number 2015-0, paano dapat maprotektahan ang pagkakakilala ng mga confidential informant?
1: Wala pong provision as to that, Your Honor, kasi yung wala po namang requirement yung circular as to the pwede pa ulit po ng tanong, sorry.
4: Well, yung ano, hindi, kasi parang alam naman natin, no, lalo na sa mga intelligence at saka yung mga TDs, mga confi, ginagamit yung mga alias, no, nabanggit nyo rin kanina. Hindi ba pwedeng gamitin na lang, halimbawa, John Doe, Jane Doe, o Juan de la Cruz, kasi alam naman natin na ano to, binambibilit, binamba reward for information na syempre pinoproteksyonan din natin yung mga pinoproteksyon ng mga agencies yung identity, no, ng mga informants.
1: Ang masasabi ko lang po, Your Honor, wala naman pong provision as to the joint circular sa use ng aliases kasi silent po yung joint circular.
4: So tanggap 'yon. Halimbawa, nakita niyo yung medyo parang kahit yung mga pangalan mukhang alias lang ay tinatanggap dahil pang intelligence gathering.
1: We base lang po dun sa document submitted to us. So, kung wala pong naka-indicate dun sa document submitted to us na alias po yon, hindi po namin malalaman, Your Honor.
4: Tapos meron ding ano, no? Dapat may coordination paggamit ng intelligence or confidential form. May coordination with law enforcement agencies. Tama po ba?
1: Yes po, based on the joint circular po, Your Honor.
4: So, dun po, tanong ko lang po, meron po bang o may nakita po ba kayong naganap na coordination with the agencies, no? Of course, yung PNP, PAP, PDEA, at iba pa, NBI, na ginawa ang, halimbawa, OVP, in this case, sa kanilang paggamit ng confidential funds para sa sinasabi nilang confidential programs.
1: Based on the documents submitted po sa ICPA, wala po, Your Honor.
4: Dahil sinasabi ng ano, no, ng joint circular, kung di ako nagkakamali, na kailangan may proper coordination ang paggamit ng confidential funds with these law enforcement agencies.
1: Yes po, based po on the joint circular, Your Honor.
4: Isa ba ito sa mga findings ng COA sa IOM o sa audit observation memo or notice suspension or notice of disallowance na inilabas laban sa OVP, yung walang coordination?
1: Wala po kaming naging findings about dyan, Your Honor.
4: Last, Mr. Presiding Officer, doon sa course ng iyong audit, Mr. Attorney Wamil, no? Did you see any evidence o may ebidensya ba kayo na si Vice President personally ang tumanggap, ang nakakuha o nagbenepisyo doon sa confidential intelligence fund?
1: Based on the documents po, wala po, Your Honor. Wala po akong personal knowledge about that.
4: So para sa record, ang for the record, just last point, Mr. Presiding Officer, sa pagkakalon o kawalan ng ebidensyang nagpakita ng personal na pagtamanggap na kinaabang ba ang isang opisyal ng pamahalaan sa pundong bayan ay sapat na? O upang matukoy kung may umiiral na pananagutang administratibo, civil o kriminal?
1: Under the joint circular po kasi, since si OBP po, si head of the agency po yung may responsibility to oversee kung paano gamitin yung confidential fund and to ensure yung compliance nila dun sa joint circular, then accountable officer, accountable person din po si head of the agency, Your Honor.
4: So last question, Mr. President. Upang maging malinaw ang inyong testimonya nang sabihin ninyong wala kayong nakitang ebidensya na ang pangalawang pangulo mismo ang tumanggap, nagpanatili o nakinabang sa confidential intelligence, inilahad lamang ba ninyo ang inyong audit findings o at hindi kayo nagbibigay ng legal na konklusyon hinggil sa pagkakaroon ng kawalan ng pananagutan? Is it based on your audit findings or ano lang, legal conclusion hinggil sa pagkakaroon ng liability?
1: Based po sa audit findings, Your Honor. Kasi nilalagay po namin yung persons accountable dun sa aming ini-issue po.
4: Okay, thank you, Mr. Presiding Officer.
3: Thank you, Senator Judge JV. Before recognizing Senator Judge Soto, Attorney Wamil, just on the point of Senator Judge Marcos, to clarify, the decision of COA with respect to any appeal is final, is executory but not final even if it is appealed before the Supreme Court, correct?
1: With respect to the obligation to restitute po, kahit magkaroon ng pendency ng petition for...
3: Attorney Wamil, listen to the question, please.
1: Okay, it is,
3: unless a TRO is issued by the Supreme Court, it is executory but the decision is not yet final. Would that be correct?
1: Yung decision po, final na, Your Honor.
3: Kasi inappeal nga sa Supreme Court, paano magiging final? Ikaw naman... A decision of the COA,
1: executory na po, Your Honor,
3: to the Supreme Court, is executory unless a TRO is issued but is not yet final.
1: Yes po, Your Honor.
3: That is a correct statement.
1: Opo.
3: Thank you. Senator Judge Soto, you are recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes.
10: Thank you, Mr. President, Mr. Presiding Officer, Mr. Witness. In your testimony, August 3, upon direct examination by the prosecution counsel, you were presented representative samples of selected forms. The questioned 845 acknowledged receipts, if I remember it right. Correct ba yun?
1: Yes po, Your Honor.
10: All right. Sinabi nyo na kayo ay gumawa ng observations doon sa mga acknowledgement receipts nito kung saan ilan dito ay pinagagamitan ng confidential funds ay hindi naaayon sa Joint Circular 2015-01. Ngunit may mga acknowledgement receipts according to how I recall it na meron, wala naman kayong observations, ano?
1: Yes.
10: Sapagkat ang pinagamitan ng pondo ay naaayon sa nasabing circular. Tama ba?
1: Yes po, Your Honor.
10: Alright. Halimbawa, yung acknowledgement receipt ni Mary Grace Encimada, Mary Grace Piatos, na 70,000 for medicine, walang supporting documents. Kaya, gumawa kayo ng observations.
1: Yes
10: tapos,
1: po, Your Honor.
10: Yung doon naman kay acknowledgement receipt ni Janice Marie Trevilla, 70,000, at Patty Ting, na 150,000. Wala kayong observations dahil ang pondo ay ginamit sa purchase of information na pinayagan o allowed ng nasabing circular. Tama ba?
1: Yes po, Your Honor.
10: That's the way I recall it. Alright? Okay, now, ito ngayon ang tanong ko. Out of these 845 acknowledgement receipts na pinag-uusapan sa kasong ito, ilan ang nagawa nyo ng observations dahilan sa kawalan ng supporting documents?
1: Hindi ko na po matiyak kung ano, ilan yung exact number po, Your Honor.
10: My next question will not be answered because tatanong ko, ilan yung malang observations?
1: Pwede po ako mag-refer sa tabulation po, Your Honor.
10: Please.
3: You can refer to your tabulation table that was earlier marked. Assisting counsel, can you show him the previously marked evidence pertaining to his tabulation or summary? Assisting counsel for the respondent may also approach should he so desire.

0: Hindi kayo pumayag?
1: Yes po, since wala naman po siya doon sa aming joint circular, Your Honor.
0: Kung pumayag kayo, nawala sa joint circular at nagbigay kayo ng audit query na hinihingi ng OVP, would you be violating the joint circular?
1: Yes po. Kaya so, hindi po kami nagbigay, Your Honor.
0: In other words, an audit query would be a violation of the joint circular, tama?
1: Hindi lang po siya sanction, Your Honor. So,
0: yes.
1: Hindi po siya part nung ini-issue namin.
0: Okay, okay. Pero hindi nga part. Pero kung ginawa nga ninyo, based on your experience as auditor, you would be violating your own issuances.
1: Yes po, Your Honor.
0: That's why you refused to give the audit query as requested, and instead, tinuloy nyo yung AOM. Last question, yes, Mr.
2: Kindly wind up.
0: Yes, last question. Binanggit mo na hindi tinanggap yung AOM nung in-issue ninyo. Tama ba yun?
1: Yes po, Your Honor.
0: Bakit? Alam nyo ba kung ba't hindi tinanggap? Dahil walang authorization? Tama ba yun?
1: Yes po. Wala daw pong mag-i-receive.
0: Ganyan ba dapat? Ganyan ba ang kalakaran pagka ang isang ahensya ng pamahalaan ay binigyan nyo ng AOM? Nangyayari ba yan na hindi tinatanggap ng ahensya?
1: Yan po yung first time na nangyari po, Your Honor.
0: So, that's unusual.
1: Yes po, that's unusual po.
0: Okay. No further questions, Mr. President.
2: Thank you, Senator Judge Pangilinan. Before proceeding to the other round two availers, Chair would like to recognize Senator Judge Zubiri, who will be availing of his first round to make his interjections. You are recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes.
3: Thank you very much, Mr. Presiding Officer. Magandang umaga po, Attorney.
1: Good morning po, Your Apo. Honor.
3: Ito, broad strokes lang po ito, Mr. Presiding Officer, to my dear colleagues. Kasi sa iyong pananaw, dito sa findings ninyo, napapakita ba na may possibility of misuse and abuse of government funds on confidential and intelligence funds?
1: There is a presumption po, Your Honor.
3: Yes, and hindi lamang to para sa opisina ni OVP, di ba? I'm sure sa tagal mo, sa iyong karanasan bilang investigator ng COA, ganito din ang findings mo sa maraming mga ahensya.
1: Yes po. Since we follow naman po yung joint circular sa lahat ng in-audit po namin.
3: At hindi lamang sa ahensya ng eksekutibo, pati LGUs. Tama po yan?
1: Yes po, Your Honor.
3: Yeah, the reason why I'm taking this up at gusto ko pong tanuin po ang ating witness is sa iyong experience, dahil sa lack of accountability using confidential funds as a excuse na nagkakaroon ng abuso at corruption dito sa pondong ito.
1: Yes po.
3: Yes, kasi obviously, Mr. Witness, is pag sinabing confidential in nature, huwag na kayong magtanong basta ginamit namin yung pera. Hindi sa tingin mo, tama po yan o hindi?
1: Hindi po, Your Honor, kasi ang confidential fund ay public funds pa rin naman po. So it must follow the strict accounting and auditing rules po para so, maiwasan po yung misuse.
3: So talagang hinahanap ninyo yung paanong nagastos yung pera, paano yung nagkaroon ba ng plan of action, at paanong nagastos ang pera at saan pumunta yung pondo. Tama po yun?
1: Yes po, Your Honor.
3: Dito po sa case ni OVP, sa Office of the Vice President, meron ba ganung klaseng plano, meron ba ganung klaseng accounted use of the funds?
1: Since ang audit po namin ay document-based, so nagbe-base lang po kami dun sa sinasubmit sa amin. So kapag hindi po properly liquidated, meaning hindi submitted lahat ng documents or yung documents ay hindi compliant dun sa requirements ng joint circular, nagkakaroon po ng presumption na yung amount is put to personal use or benefit po.
3: Yes, kasi nung ako po yung naging Senate President for 2 years, we had access to the reports of confidential and intelligence funds. And in these reports, makikita po natin one particular agency, talagang detalyado. Ito po ay panggamit sa buy bust operation ng drugs. Ito po ay nabigay sa informant. Ito po ay nabigay sa mga tumulong paghuli nito mga tao ito. Ayan ba ay ganun din po nakita ninyo sa OVP, use of confidential funds?
1: Pwedeng pa ulit po ng tanong, Your Honor.
3: Sana mabigyan po ako ng leeway ng ating presiding officer. Basically, nung ako po yung naging Senate President, yung confidential intelligence funds ay dinadala dito during budget hearing. So, para ma-review po ng Senado. Ang ginawa ko po, nung ako po yung Senate President, binuksan ko po ito sa majority

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pangunang headlines, mga katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Inflation bumagal sa 6.2% noong Hulyo ayon sa PSA.
2: Walang magiging importasyon ng pulang sibuyas hanggang sa susunod na taon ayon sa Department of Agriculture.
0: Fuel discount para sa jeepney at UB Express drivers. Itataas sa 12 pesos kada litro simula August 15.
2: Senator Judge Rafi Tulfo kinumestiyon ang papel ni Defense Spokesperson Attorney Michael Bova sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
0: Halos lahat ng grade 12 students bagsak naman sa 2024 National Achievement Test ayon po sa Philippine Business for Education.
2: Sa balitang ekstra, lalaking may sakit na tulungan matapos dumulog sa XFM.
0: Balitang regional, 20 na katao isinilalim sa investigasyon ng Department of Justice dahil sa mga irregularidad sa mga flood control project dyan sa Cebu.
2: Sa balitang international, 1 million euro lotto ticket na recover mula sa basura matapos halukayin ng mga basurero ang isang garbage truck sa Italy.
0: Balitang showbiz naman, Angeline Quinto maglalabas po ng new single bagong kanya anniversary concert.
2: Sa balitang sports, NLEX na natiling unbeaten matapos patumbahin ang TNT bumagal sa 6.2% ang inflation rate ng Pilipinas noong Hulyo mula sa 6.4% noong Hunyo.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po tayo ngayon ng Wednesday, August 5, 2026. Live po tayo sa Facebook at sa YouTube.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako po si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Bumagal sa 6.2% mga katropa yung inflation rate ng Pilipinas nitong July mula po sa 6.4% noong Hunyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, pasok ang datos sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 5.6% hanggang 6.6% inflation rate. Ngunit nanatili pa rin itong mas mataas sa target na 2 hanggang 4% ng pamahalaan. Ayon sa PSA, pangunahing dahilan ng pagbagal ng inflation, ang mas mabagal din ang pagtaas po ng presyo sa sektor ng transportasyon, edukasyon at restaurant at accommodation services. Sa kabila naman ito, nanatiling malaking pasanin sa mga pamilya ang presyo po ng pagkain at iba pang pangunahing pangailangan habang umabot na sa 5% ang average inflation rate sa unang 7 buwan ng 2026.
1: XFM News.

0: Samantala, malabong palawigin ang Department of Agriculture o DA ang 50 pesos kada kilo na price cap sa 5% broker imported rice dahil bumaba na ang presyo nito sa mga pamilihan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., may mga imported rice na ngayong ibinebenta sa 47 pesos hanggang 50 pesos kada kilo, kaya hindi na umano kailangan ang pagpapatupad ng extraordinary measures. Nanindigan din ang DA sa panawagang pansamantalang ihinto ang importasyon ng 5% broken imported rice upang mabigyan ng pagkakataon ang mga lokal na magsasaka na maibenta ang kanilang ani. Hinimok din ni Chu Laurel ang mga rice trader at millers na panatilihin ang patas na presyo ng bigas upang makinabang kapwa ang mga magsasaka, negosyante at mga mamimili.
1: XFM News Nationwide.
2: Tiniyak po ng Department of Agriculture na wala ring importasyon naman katropa ng pulang sibuyas hanggang sa Marso ng susunod na taon para maprotektahan, mga katropa, ang kita ng mga lokal na magsasaka. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sapat po ang supply ng pulang sibuyas sa bansa, kaya hindi na kinakailangan ng pag-aangkat sa ngayon, partikular para mapangalagaan ang mga onion growers sa Nueva Ecija at Mindoro. Posible namang magkaroon po ng limitado importasyon ng puting sibuyas pagsapit ng Nobyembre kung mababawasan ang supply, ngunit magiging kontrolado lamang ang dami nito. Nilinaw din ng DA na ang kasalukuyang paggalaw ng presyo ng sibuyas sa mga pamilihan ay dulot ng hamon sa logistics at hindi po ng kakulangan sa supply.
1: XFM News Nationwide.
0: Fuel discount para sa jeepney at UV Express drivers itataas sa 12 pesos kada litro simula August 15. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
1: Live Report.
3: Tataas sa 12 piso kada litro simula August 15 ang fuel discount para sa mga tsuper ng jeepney at UV Express. Ayon sa Malacanang, iniutos ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang karagdagang diskwento mula sa kasalukuyang 10 pesos. Sinabi ng pamahalaan na maaaring umabot sa 1,800 pesos kada linggo ang pakinabang ng bawat kwalipikadong tsuper. Mahigit 93,000 PUV drivers na ang natulungan ng programang sinimulan noong Abril na pagdesisyonan ang pagtaas sa pulong na pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto noong nakaraang August 4. Inatasan din ni Recto ang DSWD na maghatid ng uplift assistance sa mga magsasaka, mangingisda, manggagawa sa transportasyon at sa konstruksyon at iba pang manggagawang mabababa ang kita. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, katropa, ang LTFRB ay sinita ang nasa 226 na mga bulok at maruruming taxi, bus, prangkisa, posibleng mawala. Katropa po natin sa balita, Earl Saldar, XFM Mega Manila.
4: Mahaharap sa posibleng pagkansila ng prangkisa ang mga operator ng pampublikong sasakyan matapos sitahin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang 226 taxi at bus na hindi napasok sa itinakdang pamantayan ng ahensya sa isinagawang inspeksyon mula Hunyo hanggang Hulyo sa Metro Manila at karating lugar na tukoy ang mga sasakyan luma, marumi at hindi na maayos ang kondisyon. Kabilang dito ang 178 taxi units sa Caloocan at Quezon City at 48 bus units sa Niya Road, Robinson, Antipolo, Monumento at Mindanao Avenue. Naglabas na ang LTFRB ng show cause order laban sa mga operator habang nagbabala si Chairman Attorney Bigor Mendoza II na maaaring kansilahin ang praktisa ng mga patuloy na lumalabag. Para sa kakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: 21 senador na nawagan na ialis ang TRO sa NCR wage hike. Narito ang report.
1: Live Report.
0: Dinawagan ng 21 senador sa Pasig Regional Trial Court na alisin ang temporary restraining order o TRO na pumipigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sahod para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Sa inilabas na resolusyon, ginit ng mga senador na malinaw umanong ipinagbabawal sa Article 126 ng Labor Code ang pagpapalabas ng TRO o injunction laban sa wage increase na ipinatutupad ng mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB. Binigyan din ng mga senador na mahalagang maipatupad agad ang wage hike upang maramdaman na ng mga manggagawa ang dagdag na kita, lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at iba pang gastusin sa araw-araw. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Mga katropa, sa pagpapatuloy po ng interjection ng mga senator judges sa day 13 ng impeachment trial, tahasang tinanong ni Senator Judge Rapid Tulpo ang testigo ng COA na si Roderick Wamil hinggil sa mga idinadahilang national security ng kampo ni Vice Presidente kaugnay sa mga resibo ng confidential funds. Idiniin ni Senator Tulpo kung threatened o mawi-weaken ba ang national security kapag humingi ng resibo para sa mga biniling chichirya, shampoo o kay suka mula sa sari-sari store. Direktang sinagot naman ni Wamil na hindi makukompromiso ang ating national security sa paghingi ng mga formal na resibo o kay official invoice or receipt para po sa mga biniling supply gaya ng pagkain at gamot. Binigyan din pa rin ni Rafi Tulpo na ang COA circular noong 1992 o 1999 na ginagawang alibay ng Defense Counsel na si Attorney Michael Poa upang itago ang mga pangalan at detalye ay wala ng visa at napalitan na ng Joint Circular 2015-01. Inilahad din po ni Wamil na wala na siya sa COA ICFAW nang ilabas sa mga Notice of Disallowances laban sa confidential funds dahil na-transfer na siya sa ibang departamento ng COA.
1: XFM News Nationwide.
0: Muling uminit ang talakayan sa 13th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos questionin ni Senator Judge Rapi Tulfo ang pagiging bahagi ni Attorney Michael Poa sa defense team ng Vice Presidente. Binigyan din ni Tulfo ang naging pahayag sa nakaraang pagdinig kung saan nabanggit na personal na nagtungo si Poa sa Commission on Audit o COA upang makipag-usap hinggil sa pagingin ng audit query para sa confidential funds ng DepEd at OVP. Anya, hindi ba may tuturing na conflict of interest para kay Poa na maglingkod bilang abogado ni VP Sara sa kasong ito kung siya mismo ay sangkot at personal na nagpunta sa tanggapan ng COA para sa nasabing usapin. Agad naman itong nilinaw ni Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero at ipinaliwanag na si Vice President Sara Duterte ang tanging formal na respondent sa impeachment case at hindi si Poa. Ayon kay Escudero, bagamat naglingkod si Poa sa ilalim ng OVP at DepEd, hindi siya kasama sa mga pinapangalan ng respondent na tananatiling legal counsel lamang ng Vice Presidente. Kaya walang umiiral na conflict of interest sa ilalim ng mga patakaran ng impeachment court.
1: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Sa kanyang interjection sa pagpapatuloy po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga katropa, tinanong ni Senator Judge Robin Padilla, si dating Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o yung nga pong COA ICFAW, State Auditor Roderick Wamil, kung saan ito ipinanganak, nag-aral at kung nakapunta na ba siya sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, Mindanao at Bicol. Sunod na inusisa din ni Padilla kung personal bang nasaksihan ni Wamil ang kakulangan po ng gamot sa mga nabanggit na lugar at kung dalantad ba siya sa banta ng mga grupong gaya ng New People's Army at ISIS.

0: survey, 43% ang pumili kay Duterte, 34% kay Robredo, habang 22% ang undecided o walang pinili. Mas mababa sa 11 points noong first quarter ang 9 points na lamang ni Duterte. Gayunman, sinabi ng OCTA na hindi statistically confirmed ang pagbabagong ito. Isinagawa ang face-to-face survey sa 1,200 adult respondents noong July 4 hanggang 11 na may plus-minus 3% national margin of error. Nilinaw din ng OCTA na snapshot lamang ito at hindi prediction ng resulta sa 2028 presidential elections. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Bumisita mga katropa si Vice President Sara Duterte kina Senador Jinggoy Estrada, Senador Dante Marcoleta, at dating Congressman Mike Defensor dyan sa Quezon City Jail ngayon pong Martes o nitong Martes. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, na ipagpulong ang Vice Presidente sa tatlong opisyal at natili sa loob ng facility ng halos tatlong oras din. Naharap si Estrada nga sa kasong plunder, kaugnay po ng umani 537 million pesos flood control scam. Samantalang si Marcoleta naman naharap sa kasong plunder, kaugnay naman ay hindi pagdedeklara ng 75 million pesos campaign donation noong 2025 elections. Si Depensor ay nakusahan naman na muna'y pagtanggap ng 30 million pesos din mula sa nasabing halaga. Hindi pa naglalabas ng pahayag ang kampo ni Vice President Duterte kaugnay sa layunin ng kanyang pagbisita sa tatlong akusado.
1: XFM News Nationwide.
3: Samantala, tatlo sa bawat apat na public school teachers sa Pilipinas ang nagtuturo ng mga asignaturang hindi sakop ng kanilang specialization ayon sa Philippine Business for Education o PBED. Sa inilabas ng 2026 State of the Philippine Education Report, sinabi ng PBED na 75% ng mga guro sa pampublikong paaralan ang nakatalagang magturo ng mga asignaturang labas sa kanilang larangan dahil sa kakulangan ng humigit kumulang 23,000 na guro sa buong bansa. Ayon sa guro o ayon sa grupo, bagamat nakalikha na ang pamahalaan ng libo-libong bagong teaching positions, nananatili pa rin ang kakulangan ng mga guro. Binigyan din ng PBED na mahalaga ang tamang teacher specialization upang mapabuti ang pundasyon ng pagkatuto ng mga estudyante at nanawagan ito sa pamahalaan ng palakasin ang teacher development, recruitment, deployment at tiyaking tuloy-tuloy ang mga reforma sa edukasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay pong balita, hindi umabot sa proficiency benchmark sa core competencies and ang halos lahat daw po ng grade 12 students, katropa, na kumuha ng 2024 National Achievement Test o yung tinatawag na NAT. Sa nilabas na 2026 State of the Philippine Education Report, sinabi ng Philippine Business for Education na 0.47% lamang na mga examinees ang nakamit ang proficient o highly proficient level, habang 99.53% ang natiling mababa sa tinakdang pamantayan. Ipinakita rin mga katropa sa ulat na 65.6% ng mga estudyante ay nandun po sa low emerging level, 27.39% naman ang high emerging, 6.54% ang developing, 0.45% ang proficient at 0.02% lamang ang highly proficient. Ayon sa PBED, ipinapangita ng resulta ang patuloy na kakulangan sa pagkatuto na mga mag-aaral sa kabila po ng mga reforma sa edukasyon. Hinimok din ng grupo ang pamahalaan, mga guro, LGUs at pribadong sektor na palakasin at ipagpatuloy ang mga reforma para maiwasang mapag-iwanan ang susunod na henerasyon ng mga Pilipino.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, katropa. Live po tayo sa Facebook at YouTube, XFM 99.5 Mega Manila. Diretso na tayo sa balitang regional. 20 katao sinilalim sa investigasyon ng DOJ dahil sa manoy irregularidad sa mga flood control projects sa Cebu. Katropa natin sa balita.

0: Al Mimatana XFM Cebu.
1: Formal nang sinimula ng Department of Justice o DOJ ang preliminary investigation laban sa 20 individual na iniuugnay sa umunoy irregularidad sa 2 flood control project sa Balamban, Cebu. Ito ay matapos magsampa ang National Bureau of Investigation o NBI ng 2 magkahiwalay na reklamong kriminal na may kaugnayan sa graft malversation, pamimiki ng mga dokumento at paglabag sa Government Procurement Reform Act. Ayon sa National Prosecution Service, kabilang sa mga respondent ng mga engineer, iba pang tauhan sa Department of Public Works sa Highways o DPWH Cebu 3rd District Engineering Office at ilang pribadong individual na umano'y sangkot sa bidding at implementasyon ng 2 proyekto. Ayon kay Prosecution Attorney Pulo Martinez na nasa unang yugto pa lamang ang investigasyon ng DOJ at wala pang pagpapasya kung may sapat na ebidensya upang magsampa ng kaso sa korte. Tiniyak din ng DOJ na mabibigyan ng pagkakataon ang bawat respondent na sagutin ang mga paratang laban sa kanila. Hindi pa muna isinapubliko ng DOJ ang mga pangalan ng mga respondent, gayon man sinabi nitong ilalabas ang kompleto itong listahan sa tamang panahon. Nagugat ang investigasyon sa mga ulat na natanggap ng NBI noong Desyembre kaugnay ng 2 flood control contract ng DPWH. Sa isinigawang investigasyon, natuklasan umano ng NBI na ang geographic coordinates na nakasad sa isa sa mga kontrata ay hindi tumutugma sa anumang umiiral na flood control structure. Dahil dito, lumawak ang investigasyon at nauwi sa pagkakadiscovery sa 2 umano'y ghost project. Samantala, maring itinanggi ni dating Cebu 3rd District Representative Pablo John Garcia na piki ang mga naturang proyekto. Aniya, natapos ang mga flood control structure, ngunit na ipatayo sa ibang barangay na nasa kabaan ng Parihog, Ilog. Inamo din niya ang NBI, DPWH at Commission on Audit na magsagawa na magkasang kanyang pahayag. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santho na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almimata XFM News.
2: 9 gulang na bata na sa ospital matapos aksidenteng maputukan ng baril. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay ng XFM Jensan.
3: Nananatili sa ospital ang 9 gulang na bata para sa kadagdagang gamutan matapos aksidenteng mabaril ng kanyang 13 anyos na kalaro bandang 6:30 ng gabi sa barangay San Isidro, General Santos City. Kinilala ang biktima na si alias Vincent habang ang sangkot na minor de edad ay tinukoy na si alias Jimboy. Ayon sa San Isidro Police Station, rumisponde ang mga pulis matapos nakatanggap ng ulat mula sa mga residente hinggil sa narinig na putok ng baril. Pagdating sa lugar, mga bakas na lamang ng dugo ang kanilang nadatnan dahil naitakbo na sa ospital ang biktima. Sa paunang investigasyon, lumabas na 4 bata ang naglalaro sa loob ng bahay ni Rostum Malid, tiyuhin ng biktima at isang reservist ng Philippine Army. Nakita umano ng 13 anyos ang isang kalibre 38 na baril na pag-aari ni Malid at habang nilalaro ito ay bigla itong pumutok dahilan upang tamaan ang biktima. Sa isinagawang pagproseso ng mga otoridad sa Regional Forensic Unit 12, walang na-recover na fired cartridge sa case sa pinangyarihan. Sa kasulukuyan, nasa kustudiya na ng Women and Children Protection Desk ng Police Station 4 ang minor de edad na sangkot habang nakakulong naman ang may-ari ng baril habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Tandaan na abang hindi natin maiiwasan ang mga aksidente, mas mahalaga pa rin pangalagaan ang ating kalusugan at mabilis na mabawi sa araw-araw sa tulong ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Muna rito sa General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ruel Dumantay, XFM News.
0: Top 1 Provincial HB1 sa OHBI sa ilegal na droga. Sa Negros, nasampahan na po ng kaso, mga katropa. Matapos maresto sa Hinigaran, Negros Occidental. Katropa naman natin sa balita, si Wendell Balinario ng XFM, Bacolod.
1: Formal nang sinampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang babaeng itinuturing na Top 1 Provincial High Value Individual o HVI matapos siyang maaresto kasama ang kanyang umano'y live-in partner sa isinagawang drug buy-bust operation ng pulisya
4: sa Pantalandaan, Barangay 1, Hinigara, Negros Occidental noong Hulyo 31. Hinilala ng pulisya ang mga naresto na sina alias Marie, 40 anyos, residente ng Barangay Recreo, Pontevedra, at alias Nonoy, 59 anyos, residente naman ng Barangay Inclaro, Binalbagan. Ayon sa ulat ng Hinigaraan Municipal Police Station, nakumpiska mula sa dalawang suspek ang tinatayang 12 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 81,600 pesos. Batay sa investigasyon, ang pangunahing target ng operasyon ay dati na ang naaresto noong 2021 sa Bacolod City dahil sa kasong may kaugnayan sa ilegal na droga. Gayunman, nakalaya umano ito at muling bumalik sa ilegal na gawain. Naniniwala naman ang pulisya na malawak ang operasyon ng mga suspek at pinaniniwala ang nagsusupply ng ilegal na droga sa mga bayan ng Hinigaran, Binalbagan, Pontevedra, Morsha at maging sa Bacolod City. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang mga iba pang posibleng kasabot sa kanilang operasyon. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
2: Mag-asawa patay matapos mabangga ng umano'y kasali sa ilegal na drag racing sa Davao City. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao City.
5: Patay sa lugar ang isang mag-asawa matapos silang mabangga ng isang binatilyong umano'y sangkot sa drag racing sa Barangay Katalunan, Pequeño, Davao City, bandang alas 2:30 ng madaling araw kahapon. Kinilala ng Davao City Police Office ang mga biktima na sina Lovely Kim Estrera Cadayona, 27 anyos, at Angel Isidro na nasa wastong gulang. Batay sa paunang investigasyon ng Balyuk Police Station, sakay ng isang motopos na motorsiklo ang mag-asawa nang bigla silang salpukin ng isang harurot na Suzuki Raider. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon ang mga biktima at bumagsak sa sementadong kalsada. Idiniklarang dead on the spot ang dalawa ng mga rumisponding rescuer. Samantala, nagtamo naman ng malubhang pinsala ang 19 anyos na lalaki na nakabangga sa kanila at kasalukuyang nagpapagamot sa ospital. Ayon sa impormasyong kumalat sa social media, naiwan ng mag-asawang biktima ang kanilang maliit na anak na ngayon naulila at nasa ilalim ng pangangalaga ng kanyang lola. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng pulisya sa mga opisyal ng barangay at sa mga kalapit na establishmento upang makakuha ng posibleng CCTV footage at mga pahayag na makatutulong sa isinagawang investigasyon at sa pagtukoy ng mga may pananagutan sa insidente. Muli ring pinaalalahanan ng DCPO ang lahat ng motorista na mahigpit na sumunod sa mga batas trapiko. Nanawagan din ito sa sinumang may dashcam o CCTV footage ng insidente na makipag-ugnayan agad sa pulisya upang makatulong sa investigasyon, mabigyan ng ustisya ang mga biktima at matukoy ang iba pang posibleng sangkot sa insidente. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
6: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Katropang Brian, patuloy na lumalakas si Maymay at huli.

0: northwestern portion of Pangasinan, southwestern portion of Abra, western portion of Mountain Province, northwestern portion of Benguet, Mankayan, Kapangan, Kibungan, Sablan at Bakun.
1: Signal number 1 naman mga katropa sa Ilocos Norte, bahagi po ng La Union, gayon din sa Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Sipugao, Benguet, Mainland Cagayan, Sabela, Quirino, Nueva Vizcaya. Northern portion ng Zambales number 1, northern portion ng Tarlac, gayon din po ang portion ng Nueva Ecija, northern and central portions din ng Aurora.
0: Patuloy ring nagpapadala ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan ang habagat sa Metro Manila, Calabar Zone, Occidental at Oriental Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo at Guimaras, habang ang natitirang bahagi ng bansa ay makararanas ng pulupulong pag-ulan dulot ng localized thunderstorms.
1: Sunset, mamaya abangan niyo po 6:24 ng gabi.
2: Balitang International.
1: Atid sa atin to katropa ng Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold. Isang milyon, 1 million euro o humigit kumulang sa $76 million o pesos na winning lotto ticket ang muli na recover ng mga garbage workers sa Bitonto, Italy matapos nila halukain ang isang buong truck ng basura. Ayon sa ulat, tinapon po na isang babae ang kanyang lotto ticket matapos siyang mapagkamalang wala na itong napanarunan. Nang lumabas sa machine ang mensaheng non-payable, nakaraniwang indikasyon na masyadong malaki ang premyo para i-claim sa isang maliit na lotto outlet. Nang malaman ng kanyang pamilya na tumama pala ang kanyang napiling numero, agad nilang ipinalam ito sa waste management company na mabilis namang natukoy ang garbage truck na kumuha sa basurahan at nagtulong-tulong ang mga garbage collector na hanapin ng ticket. Matapos po isang araw ng paghahanap, matagumpay na na-recover ang winning ticket na halos himalang buo pa rin. Agad namang umiyak ang babae nang ipaalam na na-recover nila ang ticket at sinabing naging posible lamang ito dahil sa pagtulong na ginawa ng mga garbage workers.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Maglalabas ng bagong single ang OPM singer na si Angeline Quinto na pinamagatang Hindi Mawawala sa August 7, ilang araw bago ang kanyang ika-15th anniversary concert. Inanunsyo ng Star Music ang paglabas ng awitin na magsisilbing paghahanda sa 15th anniversary concert ni Angeline na gaganapin naman sa August 22 sa Arena Coliseum sa Quezon City. Nauna nang sinabi ni Angeline na inaabangan niya ang mas marami pang awitin at concert ngayong taon kasunod ng pag-renew niya ng kontrata sa Star Music. Nagsimula ang karera ni Angeline noong 2011 matapos tanghaling kampiyona sa singing competition na Star Power at kalaunan ay nakilala bilang Queen of Teleserye Theme Songs. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports!
1: Atid sa atin ang premium D3, lakas sa bawat kapsula. Mananatili o natiling walang talo ang Inlex Road Warriors matapos talunin ng TNT Tropang 5G sa score 88-83 sa PBA Governor's Cup, kung saan naitala na po nila ang kanilang 6 winning streak. At pinaunahan ni import Daquan Jones ang Inlex sa nitalang 27 points at 7 rebounds, habang nagambang si Robert Bolick ng 10 points sa panalo. Dahil sa panalo, katropa umangat sa 6-0 ang kartada ng Inlex sa Group A, habang bumagsak naman sa 3-3 ang TNT.
2: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
0: Sa ating pong balitang extra mga katropa, lalaking may sakit na tulungan matapos dumulog sa XFM. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
4: Hindi nabigo ang panawagan ng tulong para kay Tatay Gualberto Esquira, 55 anyos na residente ng Proksaging Barangay Kulong mula Visambuanga del Sur, sa pamagitan ng programang Bullseye ng XFM 89.5 Pagadian. Mabilis na rumisponde ang mga tagapakinig at netizens na nagpaabot ng tulong na umabot na mahigit 4,000 pesos. Ayon kay Tatay Gualberto, malaking bagay ang natanggap niyang ayuda upang makabili ng kanyang mga kinakailangang gamot at makatulong sa pang-araw-araw na gastusin. Hindi lamang pinansyal na tulong ang naging tugon ng XFM Juan Pagadian matapos siyang makatanggap din ng donasyon dahil sinamahan siya ng team patungo sa opisina ng PhilHealth Sambuanga del Sur sa barangay Tiguma, Pagadian City, kung saan siya ay natulungan na maging miyembro ng Yakap Program at makinabang sa Yakap Gamot. Sa tulong na rin ni Sir Arnold Corpus, ang head ng PhilHealth Sambuanga del Sur, dinala rin si Tatay Gualberto sa Happy Valley Community Hospital sa bayan ng Tambulig, kung saan libre niyang natanggap ang mga kinakailangang laboratory test at maging gamot para sa kanyang karamdaman. Taos puso, nagpapasalamat si Tatay Gualberto sa lahat ng mga tumulong, mga tagapakinig at netizens, at maging sa mga ahensya ng gobyerno na nagkaisa upang matugunan ang kanyang pangangailangan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, katropa mo sa XFM 89.5 Pagadian. Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon po XFM News Nationwide, katropa. Ngayon pong Wednesday, August 5, 2026.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po kayo sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila, at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
0: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino, hanggang bukas. Maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
5: Isang mapagpala at malusog na araw, mga ka-wellness. Welcome po muli sa pinabagong edisyon ng ating programang The Secret of Health. Ang programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Years to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Dr. Remilito Oy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Nakasayang po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ang programa pong ito ay hitid sa atin ng Santone Plus Gold at ng Yes to Health. Of course, sa araw po nito ay ating mga kasama rin ang isa sa ating pong banday kalusugan, Dr. Ronald Paler. Dr. Ron, good morning po.
6: Isang magandang umaga, isang magandang araw ng Miyerkules, mga katropa. Welcome po muli sa ating programang The Secrets of Health. Panibagong araw, panibagong talakayan po ang ating pag-uusapan, especially ito sa isa sa pinaka kinatatakutan na karamdaman ngayon sa buong mundo, itong tinatawag na cancer. At paano natin ito ma-prevent? At paano ito matutulungan sa pamamagitan po ng lifestyle and of course kasama ang mga supplementation. Yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang, kaya manatili ka antabay dito po sa ating programang The Secrets of Health.
5: Of course, tayo po yung napapakinggan, mga ka-wellness, sa atin po mga XFM stations and Solid FM, at ganda rin sa iba po mga partner stations na nakahuka po dito sa atin pong programa. Ha? At sabayin din tayo napapanood at napapakinggan sa atin pong Yes to Health Facebook page. Yan, sa mga kaubayan natin na gusto mong makapanood ng live, makapakinig ng live sa atin po mga programa, ay pwede po niyong bisitahan, i-follow, i-like, and i-share ang atin pong Facebook page, mga ka-wellness. Ha? O, search lang Yes to Health Inc. Yan. At syempre, kung kayo po ay nanonood na ngayon at nakatutok na ngayon sa atin pong palatuntunan, ay nako, napakaswerte ninyo dahil may handog po na regalo sa inyo ang Years to Health, mga ka-wellness. Kinakailangan lang sundin ang ating po mechanics. Ayan, ano pong gagawin? I-share nyo po ang ating live streaming. I-comment po ninyo dyan ang yung mga good experiences patungkol sa paggamit ng ating po mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Ayan, para maging valid ang inyo pong entry, mga ka-wellness. Ha? At mamaya po ipipili tayo ng mga best comments. Ayan. I-post nyo yan, mga comments nyo. Malay nyo, kayo yung maswerteng mapili po natin. At marigaluhan ang atin pong Santone Gold Coffee Mix Gift Pack. Okay? And at sa mga ka-wellness natin, ha, kung meron kayong mga katanungan, huwag magkatubili na itanong yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gayon kamasailan niyo po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po niyo at address kung saan pong lugar kayo nakikinig sa mga oras na ito, ha, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Sa mga nagbabalak na mga sumubok ng ating pong mga produkto, Sa mga hindi pa nakasubok ng mga products ng Yestro Health, ay pwede nyo mabili ang ating po mga produkto, ha. Especially sa ating po mga leading drug stores, gaya po ng Mercury Drug, Watson's DGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat ng mga local pharmacy sa inyo pong lugar ay pagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto, mga katropa, ha. Pwede rin mabili ang ating pong Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. Pwede rin sa online, sa ating pong online shopping store sa Shopee, ay pwede kayong maka-avail ng ating pong mga produkto, ha. Pwede rin i-search ang ating official Shopee page, Yestro Health 2011.
6: And of course, hindi lamang po mabibili sa mga national pharmacy, kung hindi ay available din sa ating mga Yestro Health clinics ang ating pong mga produkto. And of course, kapag pagka sa ating pong clinic kayo bibili ng mga Yestro Health products, meron po tayong discounts. Mm-hmm. Lalong-lalo na kapag kayo po ay mga senior citizen. Ang gagawin lamang po ninyo, magdala lamang po kayo ng senior citizen's ID para po kayo maka-avail ng ating special discounts. At sa Yestro Health clinic din, kapag bibili kayo mga supplements, pwede na din kayo magpakonsulta. Meron po tayong libreng konsultasyon sa ating pong mga clinic. Yes, Doc El, may libreng konsultasyon sir. Serbisyo publiko po 'yan ng mga Yestro Health ng Yestro Health company po sa inyo. And of course, pwede din 'yong subukan ang mga ating mga special program katulad po ng cleansing and detoxification program, lalong-lalo na doon sa may mga degenerative diseases. Nutritional therapy and herbal therapy, meron din tayong acupuncture, mugukbuyang Korean therapy, biozapper therapy, and also terahertz therapy, mga ka-wellness. Diyan lamang po 'yan maa-avail sa atin pong mga clinics, sa mga Yestro Health clinics po natin nationwide.
5: Kaya sa mga gusto pong makasubok ng atin pong mga services na ino-offer yung Yestro Health, at gusto nyo makapagpakonsulta na rin ng libre sa atin pong mga wellness center, ay bisitahan nyo po, puntahan atin pong mga Yestro Health wellness clinic sa mga sumusunod na lugar.
7: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529, Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832, Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005, Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814, Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571, Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221, Bacolod City Branch, Yestro Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644, Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako po si James, kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
5: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po nito ay headed sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang napakasarap na kape. Nakatuwang po natin, ha, sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Sa araw po nito, mga ka-wellness, ay pag-uusapan na naman natin ang isa sa prominent problem or prominent disease na naranasan ng atin pong mga kababayan. Ito pong problema o karamdaman na cancer. Dati, Doc Ron, pagka meron kang cancer, parang nasintensyahan na yung iyong buhay. Ano? Pero sa ngayon ay marami naman ng mga treatment, marami ng gamutan na diskubre at nakita at maganda para sa pag-control ng cancer, ano? Pero dito sa programa natin, Doc Ron, pag-uusapan natin yung mas importante kesa sa gamutan. Ito ay yung cancer prevention through lifestyle. Yes. Yan. Pag-usapan natin kung papaano tayo makakaiwas sa pagkakaroon ng cancer, or if ever meron na nag-uumpisa na cancer sa ating pangangatawan, ay kung paano po natin ito maiiwasan na lalala or lulubha ito. Ayan. So, ang alam mo ba sa datos, mga ka-wellness, na ang cancer is one of the leading cause of death dito sa Pilipinas. Wow. Ano? Kasama dyan yung breast cancer, lung cancer, colorectal cancers, at iba't iba pa na mga cancer. Ano? Ngayon po ay nagdudulot, ano, ng napakaraming numbers of cases of deaths dito sa Pilipinas, ano, over 300 deaths daily. Wow. Ang naitatala na nasasawi dahilan po sa cancer, mga ka-wellness, ano, and over 190,000 new cases ng cancer ang naitala po, ano, at 110,000 dyan ang related to death or mortality, ano? At yung mga leading cause dyan, partner, yung breast cancer, yan yung number one sa mga kababaihan, ano? Sa mga lalaki, meron din, pero bihirang-bihira na nakakaranas ng breast cancer, mga lalaki, kadalasan talaga ay sa mga kababaihan, ano? Lung cancer, ito, kahit sino, pwede tamaan po nito, mga ka-wellness, ano? Colorectal cancer and liver cancer. Mm-hmm. Napakarami din, Doc Ron, ang inaapektuhan ng ganito pong klase ng mga cancers, ano? Mga key challenges dito and statistics, ano? Yung late stage, over 55% to 70% ng mga pasyente na meron pong breast and lung cancers ay na-diagnose na meron ng advanced cases. Ibig sabihin, tsaka lang nila nalalaman, tsaka lang na-diagnose na meron na silang cancers kapag ito ay medyo advanced na.
6: Kasi pagka lumalabas yung ano, kumbaga, nag-iiba kung sa breast cancer, nag-iiba yung kulay, nag-iiba yung form, tapos yung parang kapang-kapa mo na yung tigas at sumasakit na, nasa late stage na, yes, stage 3, stage 4 na.
5: Pag naisipan mo magpa-konsulta, magpa-check up, magpatingin dahil sa ganun na nararamdaman mo, nako, medyo nalilate na tayo. Ano, kasi isa sa kalaban natin sa pagsugpo sa cancer is yung time, yung oras. Kaya the more na mas early yun na ma-detect, ay mas madali ang treatment ang gamutan doon. Ano? Kaso yun nga lamang, Doc Ron, na sadly, ano, 55% ha? To 70% ng mga merong breast cancer ay nakikita yon o na diagnose na
6: stage na
5: late na. Yun lang ano, ang masaklap po doon, ano? Yung mga childhood cancers, at least 5,000 Filipino children are diagnosed yearly na meron pong cancer, ha? At yung specialist shortage ay isa rin sa nakikitang factor, Doc Ron, at nakakalungkot na kakunti lang dito sa atin. Kaya nga, di ba, pagka merong mga may matinding kaso ng colon cancer or colorectal cancer ay pumupunta pa sa ibang bansa. Like China, US, India, yung iba, at sa iba't iba pang mga lugar na kung saan mayroong mga espesyalista na nag-handle sa ganung mga kaso. So yun yung challenges na kinakaharap po mga ka-wellness ng bansa natin, ano? Pagdating dito sa pagsupo ng mga karamdaman na cancer. Ngayon, Doc Ron, bigyan natin ng mas broader picture ang ating pong mga ka-wellness about this cancer. Mm-hmm. Ano nga ba itong cancer? Bakit lubhang nakakatakot din ito siya sa marami? Kung hindi man sa lahat, paano ito nabubuo itong ganitong uri ng karamdaman?
6: Well, with regards sa cancer, ito ang klaseng sakit na kung saan ay merong tinatawag na abnormal cell growth. Kaya bumubukol. Ibig sabihin ng abnormal, bakit tinatawag siyang abnormal cell growth? Kasi yung ano natin, yung mga cellula natin sa katawan, meron siyang lifespan. Yung iba isang taon, yung iba weekly, yung iba monthly, yung iba 3 months bago namamatay. Ang cancer cells, ang nangyayari, supposedly, itong mga cellula na ito, mamamatay na. Pero, instead na mamatay, ang nangyayari is, nagpapatubo pa siya ng panibagong cells or dumadami siya. Kumbaga sa ating katawan, these are zombie na mga cellula. So, normal cells namamatay kapag matanda niya. Ang cancer cells hindi namamatay at nagki-create pa ng bago.
5: Hindi pala siya good thing partner, ano? Kumbaga parang ano, maganda sa ano, immortal yung immortal yung mga cellula natin. Ang problema, yung mga cellular na yon, hindi siya yung normal na cells mo.
6: Hindi siya normal na cells.
5: Oo, yun ang pangit doon.
6: Kasi ang ano, certain cells, different cells ng body natin, may certain lifespan siya. At kapag may lifespan, ang yung lifespan niya, kapag humigit siya doon at saka buhay pa hanggang na dapat na siyang mamatay, is that causes yung tinatawag natin na cancer. Yun yung sa cell changes. Meron naman yung mga DNA na kung saan yung changes sa mga genes natin na kung saan tumutubo siya doon sa ibang parte ng katawan na hindi naman siya dapat tumubo doon. Yan yung tumor. Bad DNA, what I mean. Isa tumor naman, kapag ang extra na cells nagpa-pile up doon sa isang certain place at dumadami, yun yung parang bukol na tumitigas.
5: Tama,
6: dumadami. Yung ibang mga ano, yung ibang mga tumor is benign. Ibig sabihin, hindi siya cancerous. Meron naman yung harmful na klase ng tumor is sinatawag po natin na malignan. Kapag sinabing benign, wag na kayo mag-alala, pwede po yung ang cancer naman pwedeng operahin, pero yung benign is hindi siya cancerous. Kumbaga parang nasa safe side kapag may tumor tapos hindi siya ano, malignant. Now, paano ito kumakalat sa ating katawan? Sometimes it invades our tissue. Yung mga harmful cells ay tumutubo sa mga nearby healthy parts ng ating body and becomes cancer. Yung iba naman is nagta-travel yung ibang klaseng cancer cells. Pwede itong halimbawa makalabas doon sa ang nang ginagawa kasi ng katawan natin, yung cancer cells is ano siya, kino-contain sa pamamagitan ng tumor. And it is a very very long time na ano, na issue na kumbaga is pinagdedebatehan ng ano ng medical world na ang pagpapabiopsy ba ay mas nagpapakalat na cancer o hindi. For many years sinasabi na hindi, but then later on they now recognize na ang tinatawag natin pagbiopsy ay mas lalong nagpapakalat kasi ang ginagawa ng katawan is to contain, doon lang siya. Kumbaga kung merong cancer cells doon lang sa locality na yun, hindi siya lalabas. Ngayon kapag nabuksan o nakalabas doon, it can break off and magdumaloy doon sa ating dugo or di kaya sa lymphatic system natin. And then pag natrap siya kung saang lugar, doon na naman bubuo ng tinatawag natin na tumor, na cancer. And meron ding tinatawag na metastasis or pag-spread ng cancer cells sa ibang parte ng ating katawan, yun po yung tinatawag natin na metastasis. O pag sinasabi ng doktor na nag-metastatize o kumalat na sa ibang parte, yun yung isa sa pinaka-bad picture na makikita natin na diagnosis kapag ang isang tao ay merong tinatawag na cancer. Kasi kapag ka-local lang, pwede pang ma-opera or pwede pang ma-under ng chemo as a treatment. Pero kapag ka nag-metastatize sa ibang katawan, lalong-lalo na sa mga kumbaga critical frontal part ng ating katawan sa buto is isa sa pinakamahirap na gagawin or pinakamahirap na ordeal na tinatawag natin na findings yan kapag ganoon ang nangyayari sa mga cancer patients.
5: Ang pinakaproblema, Doc Ron, ano, sa cancer is pagka nag-metastasize, pag kumalat na sa ibang parte ng pangangatawan po natin. Ano? Ang tanong, Doc, ang cancer ba is preventable ba ito siya? Anong stage ba ang mas safe? Sabihin natin na hindi siya ganun ka-critical sa atin pong kalusugan.
6: According sa study, 40% ng mga cancer cases globally link ito sa preventable risk factors. Ibig sabihin yung mga pinagmumulan or pinaka risk factor nito ay pwedeng ma-prevent. Ito yung mga cancer, titingnan natin ha yung mga cancer na could be prevented and pwede nating maiwasan sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan. It might be yung tinatawag natin yung immunization o pag-immunize or some other ay yung tinatawag natin vaccination, some other treatments. Isa dito is yung tinatawag natin cervical and anogenital cancers. Yung cervical at anogenital cancers, ito yung cancer doon sa mga babae or sa mga lalaki, and it might be caused by tinatawag natin na HPV or human papilloma virus. It could be prevented through vaccination, HPV vaccinations or regular screenings. Pero ang isa sa pinakamagandang tinatawag natin na prevention dito is dapat isa lang talaga ang partner mo. Kasi dito talaga nakukuha yung cervical cancer and anogenital cancer is yung tinatawag natin multiple partners. Kaya nga sabi ng Panginoon, mag-asawa lang isa, hindi madami. So, kaya if you have multiple partners, especially doon sa nagtatrabaho as yung tinatawag natin na entertainer ng sa kanilang nature of work. Mataas ang risk ng pagkakaroon ng cervical cancer and it could be prevented. Also, itong liver cancer linked sa chronic hepatitis B and C and infections, and also yung tinatawag natin na alcohol use. So, ibig sabihin kapag link sa alcohol use, ano ang gagawin?
5: Iwasan.
6: Kailangan iwasan yung alcoholic consumption. Pwede itong ma-prevent sa pamamagitan ng vaccination and also sa paglimit ng alcohol. Lung cancer. Pag sinabing lung cancer, sigurado ang pinakapunto dyan, ang pinakaunang tinutumbok dyan is paninigarilyo. Paninigarilyo. Stomach cancer. Ito naman, stomach cancer is mula sa tinatawag natin na H. pylori virus. And it could be prevented naturally. It could be prevented through infection treatment and also healthy na mga pagkain. And of course, kalimitan is yung mga population na mahirap yung water source nila is hindi malinis. Kaya marami sa mga African country nakakaroon na tinatawag nitong ganitong problema.
5: Yung contaminated lagi na iinom na tubig.
6: Yes, contaminated especially ng H. pylori virus. Colorectal and colon cancer link sa number one, alcohol. Physical inactivity. Pwede ma-prevent yan. Alcohol, physical inactivity, obesity. It could be a change of lifestyle. Yeah, could be reverse. Also, eating processed meats. Pwede din i-prevent. Via also lifestyle, weight control, balanced diet. Breast cancer, number one is alcoholic drink. Sabi ng mga researcher and mga scientists, even just drinking one sip of ng alcohol once a month could brought a person or a woman to a higher risk of having tinatawag natin breast cancer. Isang baso lang kada buwan. Kapag ganun ay yung iba, samahan ng tropa-tropa, pagka swelduhan o di kaya pagkalingguhan, pagka mag-outing, pagka day off, mas lalong nagpapataas na tinatawag natin breast cancer.
5: Paano na lang yung araw-araw, Doc? Ginagawa ng common.
6: Meron kasi, may factor din kasi sa mga tao na kung saan tinatawag natin addiction. And might be nangyari yung addiction sometimes you are in the wrong crowd na kung saan kumbaga sa atin pag mga kabataan baga yung yung peer pressure na sige tagay ka tagay o ganito para you will feel you belong
5: and makakansawan pagka hindi tumatagay
6: yun ang problema and some other are because o yung kanilang mga struggles hindi wala silang solution and the only thing na ibigay na payo sa kanila iinom mo yan para makapagpahinga naman ang utak and kapag nangyari palaging ganun nagiging habit na ng pag-inom, it becomes yung tinatawag natin addiction na later on. So also physical inactivity, excess body weight can be lowered by exercise and lower alcohol intake or no intake of alcohol also. So esophageal, kidney and pancreatic cancers linked to obesity, smoking and alcohol. So tatlo talaga ito, no?
5: Oo.
6: Obesity, smoking, alcohol. Obesity, smoking, alcohol, factor ng tinatawag natin ang risk factor ng pagkakaroon ng ganitong klaseng mga cancer, mga ka-wellness.
5: Since itong mga cancers na nabanggit mo, Doc, is preventable naman sila, at mapapansin natin yung mga leading cause ng death is yung ganitong mga klase ng cancers, ano? Ay pwede naman palang maiwasan. Ano naman, Doc, yung mga contributing factor or lifestyle risk ng pagkakaroon ng iba't ibang klaseng cancer sa ating pangangatawan?
6: Number one, tobacco. Nicotine and tobacco usage, nagpapataas talaga yung cancer. Itong lung cancer, mouth cancer, throat cancer, esophageal cancer, bladder cancer, and pancreatic cancer. Link yan sa tinatawag natin na tobacco use.
5: Eh, nandyan na nga yan sa mga paketin nila. Yung mga nakakatakot na picture.
6: Yes.
5: Ano?
6: Kung minsan lang kasi, ang problema kasi when you're addicted with smoking, nagiging manhid yung reasoning power. And this is the problem with addiction. Kasi yung willpower ng isang tao is nabibinam. Kaya mahirap na silang pumili na kahit na mismo alam nila na mali yun. But then is kumbaga powerless sila or powerless yung resolution nila na para iwasan yun kasi palaging hahanap-hanapin ng katawan. And this is why there is what we call social intervention and also medical intervention and also yung tinatawag natin tulong din. Yeah, assistance mula dun sa mga tao na kapaligid sa kanila in order for them to get out of that certain kinds ng addiction katulad ng alcohol, drug addiction, and also itong tobacco smoking.
5: And then meron din mga ano, Doc, dyan? Merong mga herb or mga pwedeng gawin na mas mabilis kang maka-cut out sa nicotine addiction?
6: Well, actually, ganito yan. Yung isa sa modalities natin sa clinic, yung tinatawag natin na detoxification, cleansing and detoxification program would greatly help detoxify the body from those certain substances, sa alcohol, sa drugs, and also sa tobacco. Para unti-unting matulungan yung katawan. Kailangan lang kasi ng tama siyang steps para mawala yung tinatawag natin na yung cravings. Yung parang tinatawag natin na crisis. Kasi kapag i-detox mo kasi yung katawan ng isang tao, pag hindi mo alam ang approach, merong crisis yan kasi magpuproduce ng metabolites ang katawan. So, pag magpuproduce ng metabolites ang katawan, ang mangyayari, merong tinatawag natin na crisis sa loob. Especially yung pag magdi-detox ang liver, magpuproduce maraming metabolites. Ang isipin ng utak, I am sick. Kaya mangyayari, ang mararamdaman ng tao is maglalaway, manginginig, chillings, and craving for something. They wanted to have that para ma-stop yung tinatawag natin na yung crisis na yon. At kapag ka hindi alam kung paano gagawin yun, that is the reason why maraming hindi nakakapagpatuloy na mabagoy or matanggal yung addiction na yun simply because of those kind na mga crisis. Ayun. during sa treatment nila sa tinatawag natin na pagtanggal ng steps para mawala doon sa addiction. So if you are meron kayong certain na problema na ganyan, halimbawa doon sa nicotine addiction, cleansing and detoxification program would greatly help para po sa kanila. Okay.
5: Punta na lang kayo sa wellness clinic natin, sa mga wellness center natin para mabigyan kayo ng mga program na ito, Doc.
6: And patuloy tayo doon sa tobacco use, also poor diet and nutrition. Kapag ka ang pagkain po ninyo is mataas sa processed meat. Lalong-lalo na ang nakalagay dito is yung hot dogs and bacon. According sa this is study was found in 1994 study ng US epidemiologist. It is an alarming fact na kung saan ay publish ito, children who eat more than 12 hot dogs per month
5: grabe
6: have a 900% risk of childhood leukemia. Mapapansin natin bakit kaya may mga bata nang bata-bata pa merong cancer. Isa sa ano dyan is yung consumption ng hotdog. 900% kapag ang anak niyo kumakain ng 12 hotdogs, eh paano pag every breakfast yun ang pinapabaon sa anak? Hotdog and egg.
5: Mas doble.
6: Mas doble. Kaya nag-i-increase at 900%. Children who ate at hotdogs one or more times a week, isang beses once a week, kumakain or more, nagpapataas ng risk ng brain cancer sa mga bata.
5: Grabe.
6: There was a strong risk of childhood leukemia for children whose father intake of hot dogs was 12 or more per month before conception. Ito ha, hindi yung bata. Kumbaga, ibinuntis yung bata, tapos yung tatay mahilig kumain ng hot dog ng 12 pieces or 12 hot dogs or more than a month. And then, before conception, yun yung pagkain ng tatay, mas mataas ang risk ng anak ng pagkakaroon ng childhood leukemia. Ibig sabihin, kaya magtataka tayo bakit yung bata ay pinanganak may leukemia. Kasi doon sa poor choices ng pagkain ng tatay.
5: Magulang.
6: Sa nanay naman, children born to mothers who consume one or more times per week during pregnancy had approximately double the risk of developing brain tumor yung bata. And nakita nila, this suggests na hindi yung hotdog kung hindi yung ingredients mismo sa hotdog. At lahat ng hotdog is pinoproduce and also processed meat pinoproduce kasama yon. Itong tinatawag natin na nitrates. Ang nitrates kasi is preservative sa mga processed meats. And that is why poor consumption, pag mahilig kayo sa pagkain ng hotdog, bacon, red meat, mga ultra-processed foods as we have discussed sa mga nakarang mga araw, high foods and added sugar, especially yung mga merong mga ingredients na high fructose corn syrup, ay nagpapataas ng risk ng colorectal and stomach cancers. Including leukemia doon sa mga kabataan. Also, excessive alcohol consumption, physical inactivity and obesity, unprotected sun exposure. Ito yung problema din kasi yung ano, recent research na yung ano, yung sunblock kasi para daw maprotektahan yung skin is mag-sunblock. Ang problema, yung sunblock din ay nakakos din ng cancer as a recent study. Ang sabi, but din kailangan nating magpabilad sa araw. Pero doon sa ano, doon sa mga kumbaga maputi, yung kanilang skin tone or mga Western or Caucasian yung gene, is hindi sila kailangan umabot ng 10 minuto or 20 minutes higher doon sa exposure sa araw. Kasi nagko-cause yan ng skin cancer doon sa kanila. Sa ating mga brown, hanggang isang oras pwede pa. Pero sa kanila, hindi pwede. But then they need also sunlight exposure for vitamin D3. Sa mas maiksing lang o mas maiksing panahon lang. Hindi sila kailangan magbilad sa araw. And also, recently studied ng World Health Organization, isa sa carcinogen is yung kulang sa tulog. Kapag ka ang isang tao ay kulang sa tulog, is that also yung tinatawag natin that would also cause yung tinatawag natin cancer.
5: Mga nabanggit mo kanina, Doc, na mga factors kung bakit nagkakaroon ng cancer ang isang tao ay preventable talaga yun sila. Kumbaga nasa atin pong kakayanan, kapangyarihan, kung paano natin iiwasan yung mga ganun, ano? Sa diet natin, sa atin pong lifestyle, sa habits natin, ay pwede natin iiwasan yung iba't ibang mga dahilan kung bakit tumataas ang tsansa na tayo po ay magkaroon ng iba't ibang uri ng cancer, ano? So, maliban dun, Doc, sa mga nabanggit mo kanina, ano, na pwede nating baguhin, pwede nating i-change yung lifestyle natin. How about yung mga ano, mga supplementation like yung Santon Gold natin? Is there any benefits para dun sa mga kababayan natin na ma-prevent ang pagkakaroon ng iba't ibang klase ng cancer through dun sa paglakip nila ng supplementation sa kanilang lifestyle o sa diet nila?
6: Well, talking about supplementation, nakakatulong ito, especially yung ating Santon Plus Gold. Why? Ang Santon kasi is highly researched with regards doon sa treatment and also doon sa benefits ng prevention ng cancer. Ito, according sa study, ito published ito sa National Institutes of Health. Santon antioxidants help fight cancer by protecting healthy cells from DNA damage while simultaneously triggering self-destruction ng active cancer cells. Paano ba 'yon? Paano ba nangyayari na nakakatulong yung ano, yung tinatawag natin yung santon na polyphenols doon sa pag-prevent ng cancer cells? Ito, mga core anti-cancer mechanism ng cancer cells. Number one is inducing apoptosis. Ang ibig sabihin, yung medical term na apoptosis, yung tinatawag natin na cell suicide. Ibig sabihin, yung cancer cells, kapag ka nakaharap niya yung ano, yung santon na antioxidant, nagkukos ito ng suicide ng cells. So, ibig sabihin, namamatay mismo yung cells na kanyang sarili. So, forces cancer cells to self-destruct without damaging yung mga surrounding tissues. Ito ang kagandahan. Number two, dual redox modulation. Sa mga healthy cells, ang santons, it acts as a powerful antioxidants as a shield, protection mula doon sa cancer cells. But then doon naman, itong santon doon sa cancer cells is namamatay siya or in, doon sa loob, sa loob ng ano, sa mitochondria ng cancer cells, ay nadi-dysfunction yung mitochondria ng cancer and it destroy cancer cells from inside out. Number three is inhibition ng tumor proliferation or paglaki ng tumor. Kasi pinipigilan ng santon na mas dumami or mag-divide o magdami pa yung tinatawag natin ng cell growth ng mga tumor doon sa ating katawan. Also, it suppresses metastasis o pagkalat ng mga cancer cells sa ibang parte pa ng ating katawan. And number six is itong chemo prevention. By inducing phase 1 and phase 2, yung apoptosis and dual redox modulation, binablock na ito ang environmental pollutants and toxins from converting into active carcinogens. So, ibig sabihin, yung mga free radicals na pumapasok sa ating katawan, ang ginagawa ng santon is kanyang, parang it acts as shield doon sa cells para hindi siya maging carcinogen doon sa mga selula ng ating katawan. And that is the reason why taking santon plus gold every day would greatly help para ma-prevent yung tinatawag natin na cancer cells.
5: Ever since nung na-launch yung ating yung pinakauna pa ha, na products natin, yes, yung Santon Plus.
6: Yes.
5: Way back 2011, mga ka-wellness, ano? Eh marami talaga ang nakasubok at marami ang nagpapatotoo na napakaganda para sa kanilang mga bukol, sa kanilang pangangatawan as well as sa mga yun ang mga cancer na nararanasan na sa pangangatawan nila. May naalala nga ako na isang I think pharmacist yun siya or tagabantay dun sa pharmacy niya na nakipag-away daw siya dun sa ano, sa customer. Kasi naghahanap daw yung customer ng yung suplemento daw na gamot sa cancer. Bukol o sa cancer. Eh sabi niya, wala po kaming ganun. So nakipagtalo siya, yun pala ang hinahanap, yung Santon Plus Santon Gold. Plus Gold. So marami ang nakasubok ng produkto natin, especially yung mga Santon capsules natin, Santon Plus Herbal Capsule o yung Santon Plus Gold, na nakainom nito, nakasubok nito at naging maganda yung reaction nila. Naging maganda yung sitwasyon nila by taking those products. Ang problema dun, Doc, yung iba naman, iniisip nila, baka isipin ng iba, ah, meron naman palang Santon Plus, meron naman Santon Gold, eh inom na lang ito araw-araw, dalawahing capsule ko pa, tatlong beses isang araw, eh okay na yung mga lifestyle ko, yung aking eating habits,
6: okay,
5: eh kahit ano na lang, wala nang pili. Hindi po ganun, mga ka-wellness, ha. Lagi natin binabanggit dito sa atin pong programa, dito sa ating palatuntunan, na yung ating mga suplemento ay hindi po yan guaranteed para sa inyo na makakatulong yan ng malaki sa inyo pong pangangatawan. Without makakatulong yan siya na ma-improve kung ano man yung sitwasyon na inyo po nararanasan na ngayon without changing or without modifying your lifestyle o yung inyo pong diet, mga ka-wellness, ha? So, nandun pa rin yun, Doc, ano? Kumbaga, ano pa rin yun, kasama pa rin yun siya doon sa program na kinakailangan nyo pong gawin para makamtan nyo yung optimum health kung tawagin. Kung baga hindi yun garantiya na pag-iinom ka ng mga suplemento natin, eh okay na. Kahit na ano na gawin mo sa katawan mo, eh wala nang problema. Hindi po ganun, ha? Okay, mga ka-wellness, sa pagkabalik natin, eh atin pong pag-uusapan naman kung ano yung mga lifestyle changes na pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan para makatulong dito sa pagsugpo ng ganitong karamdaman, itong cancer, ha? At kung paano din yung iba't ibang mga kapamaraanan pa para mas mabilis makaka-cope up yung katawan natin once na meron na po tayong cancer na karamdaman. Kung meron kayong mga katanungan, ha, patungkol sa pinag-uusapan po natin, huwag po kayong magtubili na itanong yan sa atin pong numero. I-text nyo lang yan sa atin pong hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sasagutin po natin mamaya ng live, ha, ang inyo pong mga inquiries. Tupok lang po mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
9: The Secret of Health.
10: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
11: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Pagkape, dapat Zafron Plus Coffee Mix. Sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zafron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
14: Zafron Plus Coffee Mix.
15: The secret of health.
5: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan dito sa atin pong programa. Kung meron kayong mga katanungan, ha, huwag po mahihang magtanong. Text lamang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Doc, balik po tayo sa pinag-usapan natin, ano, patungkol sa cancer prevention through lifestyle. Napag-usapan natin, Doc, yung halos lahat ng iba't ibang klase ng cancer. Kung ano yung mga cause nun, kung ano yung mga pinagmumulan, ano yung mga factor nun nila. Ngayon naman, eh, pag-usapan natin kung ano yung mga lifestyle changes na pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan para makaiwas sa ganito pong uri ng problema. Ano ba, Doc, yung detalyado na pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan para naman magkaroon sila ng hint or maliwanagan sila kung ano yung mga pwede nilang gawin para maiwasan itong problema na ito.
6: Well, doon sa mga risk factor, no, number one at number two, itong alcohol and

0: tawag natin ng paninigarilyo. Also, itong ano ah, alcohol consumption, especially doon sa mga babae, talagang ito isa sa pinaka-problema na nagko-cause ng tinatawag natin ng breast cancer. And it does not only affect doon sa mga neoplasm problem, it also affects your brain function. Mm-hmm. Actually, it destroys brain cells. Yung ano, yung tinatawag natin na alcohol. And that is the reason why when you are addicted to alcohol, na ano talaga, na bibinab yung tinatawag natin yung willpower sa pag ano ba, sa pag hindi o sa pag ayaw ng pag-inom na. So, ang nangyari is hindi nawawala or humihina yung kakayanan na humindi doon sa hinihingi ng katawan. Especially kapag ka nagiging alcoholic na ang isang tao. So, that is the reason why you need to cut it out and also iwasan yung mga pag-consume or paggamit ng sigarilyo and also ng alcohol. Sa pagkain naman, ito sa pagkain, number one is when you eat foods, meron talaga yan lahat ng mga pagkain, especially yung mga fruits and vegetables, meron yang antioxidant. Iba-iba nga lang yung tinatawag natin yung dami or yung lakas ng ORAC value, depende doon sa tinatawag natin sa klase ng pagkain. Isa sa mga may pinakamataas na antioxidant is yung mga dark colored na mga pagkain. Mm-hmm. Of course, dark green leafy vegetables, yung mga berries, duhat, mas mataas ang antioxidant. Kamatis, merong lycopene, that is also antioxidant. Sa santon, sa mangustin naman, marami sa mga kababayan natin kasi pagka sa Mindanao, kumakain ng mangustin, isiniisip nandun yung santon. Ang pinaka-concentration ng santon is hindi doon sa flesh ng santon, kung hindi doon sa bark niya o doon sa balat ng ano ng prutas mangustin, ng santon, ng mangustin. So, doon po yun nakukuha and that is one, ang extracted form niyan, yun ang nilagay po natin sa atin pong santon plus gold and sa atin pong santon plus na capsule. And that is the reason why a lot of people na nagbibigay ng testimony nila na natulungan sila na either yung iba lumiit yung bukol, yung iba is undergoing yung tinatawag natin ng treatment nila and they are taking supplementation, mas napapadali yung tinatawag na yung recovery nila from tinatawag natin na cancer problems. Also, exercise. Kailangan ninyong mag-exercise. Balik ko pala uli. Doon sa mga ano, sa mga mahilig kumain ng beans, it reduces 75%. If you eat beans every day, it reduces up to 75% ng pagkakaroon ng colon cancer. Mm-hmm. Also, especially yung mga mahilig kumain ng tokwa or ng tofu.
1: Yan.
0: Kasi yung tofu is meron siyang phytochemicals na kung saan ay nagpe-prevent ng tinatawag natin na cancer cells sa colon.
1: Oh.
0: Also, stay active. Kailangan mag-exercise. So, na-mention na yan natin dun sa mga past episode natin how it works at kung paano nagre-reduce ito ng inflammation sa ating katawan. And tingnan din natin yung body weight natin. Kailangan natin na ma-check palagi yung body weight natin kasi kapag merong excess na mga genes doon sa katawan and also yung tinatawag natin inflammation. Kapag overweight kasi ang tao, prone talaga yan sa inflammation.
1: Tama.
0: And that is the reason why yung inflammation na yun, it destroys yung polarity ng mga cells or ng mga cells natin doon and that causes cancer cells sa ating katawan.
1: Oo. So napaka-laki ng contribution ng physical activity sa pag-control ng cancer or itong mga cancer cells sa ating pangangatawan, mga ka-wellness. Maraming katanong, Doc, how about yung nabanggit natin na santong plus gold. Paano ba ang taong pag-inom ito? Gaano ba karami? Gaano karami yung dosage na para ito ay makatulong sa ating pangangatawan in terms of prevention sa mga cancers?
0: Ito na pagtitake or ito na dosage, especially doon sa merong mga history or family history na tinatawag natin na cancer cells.
1: Cancer, so.
0: Especially sa mga may breast cancer and itong tinatawag natin breast cancer and prostate cancer and also colorectal cancer pag may history po kayo. Kasi merong certain genes, I forgot yung pangalan ng genes na yon, na kung saan ay nagpapataas ng risk ng pagkakaroon ng breast cancer, colon cancer, and also prostate cancer. For convenience sake, pinaka the best, you take santon plus gold, 2 capsules, 2 times a day. Dalawa sa umaga para sa kumbinyente din ba? Para hindi na kayo mag-aalala kung nakakainom ba kayo hindi. So after ng breakfast ninyo, pagka umaga, you take santon plus gold, 2 kapsula sa umaga, and then bago kayo matulog sa gabi, after your dinner, pwede kayo mag-inom ng 2 for convenience. And lalong-lalo na pagkasamahan ninyo ng santon vitamin C. Napakalaking tulong din ng santon vitamin C as it boosts our immune system. Kasi ang

0: ating immune system, kapag well-functioned ang ating immune system, walang cancer cells na kayang manirahan sa ating katawan. And also, alam nyo ba kung bakit na ang alcohol is greatly contributing factor sa ano sa tinatawag natin na cancer cells? Because yung alcohol is toxin sa ating liver.
1: Mm-hmm.
0: And a liver, a sickly liver, is also a sickly immune system.
1: Mm-hmm.
0: So that means, it kapag yung mga toxins na yun, hindi lang doon sa alcohol, even those ultra-processed foods, which are toxins sa ating liver, it does destroy our immune system function and it contributes to tinatawag natin na cell growth, yung tinatawag natin abnormal cell growth na nagkukos ng tinatawag natin na cancer.
1: Mm-hmm.
0: That's why taking 2 capsules ng Santon Plus Gold and 2 capsules ng Santon Vitamin C 2 times a day is napakalaking tulong, especially doon sa may mga history ng cancer problem.
1: Mm-hmm.
0: Kapag doon sa wala naman, taking 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal is okay na for prevention naman doon sa ibang mga walang history ng tinatawag natin na cancer history.
1: So technically, dapat mas mataas-taas yung dosage mo if ever meron kayong family history.
0: Mm-hmm.
1: Kasi mas mataas yung prevalence mo sa pagkakaroon ng cancer
0: cells.
1: If meron kayong history talaga na nandun sa family ninyo. Tapos yung lifestyle mo pa, kung hindi ganun kaganda yung diet na kinalakhan mo, malaki ang factor din kasi nung dokron. Ano?
0: Yes.
1: So kinakailangan mas mataas-taas yung nutrients na ipapasok mo sa pangangatawan, no, in order na maka-coop up yung mga cells sa iyo pong pangangatawan. Ha? So ayan mga ka-wellness, ha? Isama po ninyo ating suplemento, especially yung Ultimate Trio natin.
0: Mm-hmm.
1: Isama po ninyo yan sa inyong lifestyle, sa inyong diet, lalo na kapag meron ng nag-uumpisa na pagkakaroon ng cancer, ha, sa inyong pong pangangatawan, or mataas yung chance ninyo, no, na makaranas ng ganito pong problema dahilan sa iba't ibang mga risk factors. Okay? Maraming salamat, Doc Ron, sa naibahagi mo ng information sa ating pong mga ka-wellness. At maraming salamat din sa mga ka-wellness natin dyan na nakikinig sa ating pong programa. Kung meron kayong katanungan, ha, patungkol sa pinag-uusapan po natin, eh, text nyo yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
1: Live Advice po muna tayo mga ka-wellness. Sa mga may katanungan, huwag po mahihang magtanong. Check lang sa ating pong numero. At sa mga viewers din sa ating pong Facebook Live, batingin ko lang, Doc Ron, ha? Lahat ng mga viewers natin, mga masugid na tagapakinig at tagapanood sa atin pong programa sa atin pong Facebook. Ayan, maraming salamat sa pakikinig kay Sir Ding Estrella at sa mga kasamahan po ninyo dyan, ha? Ganon din kay Doc Algie, nanonood siya ngayon kasi may lakad sila. So hindi nakasama dito sa atin pong talakayan, ano? At ganon din kay Sir Jules, yung ating mga tech, mga matitinik na tech natin. Ayan. At sa lahat ng mga nanonood sa atin pong Facebook live streaming, hindi ko na mabasa yung iba na tabunan. Ito, Doc, may katanungan dito. Doc, ask ko lang po kung ano yung palaging masakit yung balakang gulugod. Ano po ang gamot dito? Lito po ito, 73 years old, from Tarlac.
0: Pagka masakit ang balakang at saka gulugod, posibleng sinyalis yan ng ano, no, ng tinatawag natin ng problema sa kidney. O baka mataas yung uric acid po ninyo. At isa din, posible din na kung hindi mataas ang uric acid, baka mataas lang BUN ninyo dahil sa kulang kayo sa inom ng tubig.
1: Yun, no.
0: Kaya isa sa kailangan ipatingin ninyo, pacheck po kayo kapag pagka ganyan ang problema ninyo, mas maganda ipacheck po ninyo yung uric acid ninyo. Magpa-urinalysis kayo, pinakamaganda yun. But then, kahit na hindi pa kayo magpa-check, pwede po kayong mag-take ng ating Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. That would greatly help para ma-reduce yung tinatawag natin na urates. And also magpalakas din doon sa inyo pong kidney. Or kung may mas malapit po na clinic sa inyo, mas maganda magpakonsulta po kayo para po ma-assess kung ano talaga ang pinaka-problema ninyo. Kasi mahirap din kasi na manghula. Pero yan is isa sa pinaka possible signs, yung pagkakaroon ng mataas na uric acid sa katawan. So, taking Santo Plus Gold 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. And of course, samahan din ng pag-inom ng tamang dami ng tubig. Mm-hmm. And iwasan yung mga ano, iwasan yung mga pagkain ng nagpapatas ng uric acid, especially yung mga ano, yung mga lamang loob. Mm-hmm. Grabe yung mapatas ng uric acid. Tilapia, mm-hmm. Bangus, yung galunggong, aloy, yung tuna, mm-hmm. and yung mga dilata na mga pagkain. Mm-hmm. Of course, yung mga matataas sa ano, sa sodium. Iwasan din yung mga processed meats. Iwasan din yung processed meats. Lalo-lalo na yung uso yung tuyo, uh-huh. at saka yung bagoong. Mm-hmm. So, iwasan niya mga pagkain yan. With regards sa beans, ang beans po hindi nagpapataas ng uric acid. Pero pag mataas na ang uric acid po ninyo, is mas maigi na wag po muna kayong kumain hanggat bumalik, hanggang hindi po bumabalik sa normal yung uric acid. Kasi, mm-hmm. kasi siguradong magti-trigger yan ang pagsasakit. But then kapag bumalik na, pwede kayong makakain uli ng beans. Sapagkat ang mga beans ay meron siyang phytochemicals na tumutulong na magpalakas sa inyong kidney to filter out excess toxins, especially excess uric acid sa katawan.
1: Oo. Mailigtad ko lang, Doc, sa edad na 73 years old, mm-hmm. kadalasan eh nagkakaroon ng wear and tear, mm-hmm. doon sa atin pong mga cartilages, mm-hmm. o doon sa mga tinasawag na shock absorber sa atin pong mga kasukasuan, mm-hmm. at minsan pagka napupudpud yun sila or else pag tumitigas yun, mm-hmm. due na rin doon sa uric acid, mm-hmm. kasi isa rin yan na factor na naaring nakakapagpa-hardened doon sa atin pong mga cartilages sa ating mga joint area, possible na magkaroon din ng pain na maranasan po ninyo, ano? So maganda yan, pwede kayong mag-take ng mga supplementation na meron pong pampatubo uli ng cartilage sa iyong pangangatawan, especially yung may mga collagen, mm-hmm. at meron mga special na mga supplementation like yung glucosamine, chondroitin, mm-hmm. yung MSM na nakakatulong sila para sa normal na pagpapanumbalik ng cartilage sa pangangatawan natin.
0: Also, ang vitamin C is also a precursor for the production ng collagen sa ating katawan. So napakaganda din yung tinatawag natin yung certain vitamin C, mm-hmm. natin para makatulong diyan. Mm-hmm. Kapag yung sa wear and tear ng cartilages.
1: Oo. So drink kayo ng Santone Vitamin C, tapos higop kayo ng Santone Gold Coffee Mix, mm-hmm. dahil may collagen na yan.
0: May collagen.
1: Pagka umedad na, Doc Ron, talagang bumababa yung production ng collagen, yes. sa katawan natin, ano? Mm-hmm. Kasi yung collagen naturally pinoproduce ng katawan natin, mm-hmm. kaya nga kinakailangan ng vitamin C para, mm-hmm. mas maging maganda yung production, mm-hmm. pero pagka umiedad na, minsan kinakailangan mo ng sources kumbaga iba. Back up. Sa labas, yes. yan, mm-hmm. para maging maganda yung production ng collagen sa ating pangangatawan, ano? So sa paghigop ng Santone Gold Coffee Mix natin, nakakuha po tayo ng collagen. Hindi lang collagen, mayroon pang glutathione. At iba't ibang mga herbs na nandun din sangkap ng ating pong Santone Gold Santone Herbal Gold. Capsule, mm-hmm. ano? So take kayo niyan, Santone Gold Coffee Mix, nakakapagkape ka na, nakakapagpapasok ka pa ng napakaraming mga phytochemicals at mga nutrients sa atin pong pangangatawan, mga ka-wellness. Okay? Mm-hmm. Doc, yung Santone Gold Coffee Mix ba, wala daw bang overdose? Meron ka tanong doon. Ilan daw ba ang pwede nilang ma-take sa isang araw ng atin pong healthy coffee?
0: Ma-overdose siguro yung bulsa. Pero anything that is, anything that is good, that is sobra naman, is hindi talaga maganda. Mm-hmm. So, you can take tatlong baso sa isang araw. Mm-hmm. Wag lang pasobra. Kahit na may budget kayo, walang pasobra. Kasi anything good na sobra naman is hindi talaga maganda sa katawan.
1: Mm-hmm. Yan, ha?
0: Walang overdose.
1: Pero yung usual na pagkakape natin, yes. di ba? Yung iba, 2 times a day, nagkakape. Yeah. Yung iba naman, 3 times a day. So, yung usual na pagkakape po natin, mga ka-wellness, mm-hmm. Wala pong problema yun. Ano? Mm-hmm. Kung meron kayong mga iniinda ng mga problema, like yung iba kasi nag-aalangan, mm-hmm. like for example, may diabetes sila, mm-hmm. may hypertension, may acid reflux. So, yun yung mga usually, mm-hmm. nag-aalangan na mag-take ng coffee natin. Subukan nyo po, mga ka-wellness, mm-hmm. kasi marami na ang sumubok na meron silang digestive issues, mm-hmm. Meron silang diabetes, meron, mm-hmm. silang hypertension, at naging maganda yung, mm-hmm. reaction nila. Naging maganda yung experience nila, mm-hmm. sa pag-take ng Santone Gold Coffee Mix natin.
0: Walang kaba talaga yan sa, mm-hmm. diabetic yung anding Santone Plus Gold, kasi, mm-hmm. ang ginamit na sweetener dyan is stevia glycosides.
1: Yes,
0: hindi na kailangan ng insulin para ma-absorb ng katawan natin yan. That is why it doesn't raises our blood sugar, and that, and also you get benefits from Santon Plus Gold natin na nakakatulong din magpa-reduce ng blood sugar level.
1: Oo. Eh Doc, another inquiry. Doc, tanong ko lang po, ano po ang gamot sa nangingimay ang kamay at namamanhid? Kasi po yung anak ko, ang trabaho niya ay nasa canteen. At ito, 2 o'clock po sila nagigising, maghapon maghawak ng tubig hanggang 8 o'clock ng gabi. Ayan. Nakapag-check na rin daw, Doc. Mataas ang uric acid. Minsan masakit ang binti ko at namamanas. Jane po ito ng Puerto.
0: Puerto Princesa. Ay yan, kung mataas ang uric acid, well, kailangan ipababa yung uric acid.
1: Yes, so.
0: So as mentioned already, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C would greatly help. Pero mas maganda pumunta kayo sa clinic kasi meron tayong additional na mga supplements para mas mabilis yung ano, mas mabilis na makarecover.
1: Tama po.
0: Kasi yung ano, yung mas gusto kasi natin na merong agarang relief doon sa ating pasyente. Kaya puntahan nyo na lang si ano, si ang clinic natin diyan sa Puerto Princesa. Nandiyan naman si ano,
1: Doc Gemar.
0: So Doc Gemar, at sigurado 3 to 4 days wala na yang ano, wala na yang sakit at himay pag si Doc Gemar ang magbigay ng supplementation po sa inyo.
1: So pwede yung bisitahan yung wellness clinic natin diyan sa DZRM Plaza. Diyan po yan sa ano, Barangay San Manuel. Kung nagkakamali, ano? Ano siya? Right side along North National Highway. So pwede yung bisitahan ng ating pong Yastro Health Wellness Center diyan po sa Puerto, mga kababayan. Okay? At sa iba pa mga wellness center natin, bisitahan nyo po, mga ka-wellness. Ano? Meron po tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao na pwede nyo pong mapuntahan. Pwede kayo makapagpakonsulta po doon ng libre. Mabigyan kayo ng mga program na maganda para sa ikabibilis ng progress o recovery ng inyong pong pangatawan. Ha? Kasi meron yan, Doc, ano eh, modified program specifically sa condition ng inyong pong pangangatawan. Ano? Kaya kinakailangan ng holistic assessment para makita ano ba yung program na nararapat sa iyo. Meron din tayong mga services na ino-offer sa Yastro Health Clinic natin na naaangkop din sa iba't ibang problema ng ating pong mga ka-wellness. Ayan, kaya puntahan po, bisitahan natin pong mga wellness clinic, mga kaibigan. Okay? Well, Doc, naman, napakabilis ng oras natin. Baka ipahabol ka pa mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
0: Okay, well, bago ako magpapaalam, shoutout muna kay Len Antonio Talde. Lanog-lanog ang inyong mga tingog dre sa Amon sa Mambato, Himamaylan. Nang hatag daw sa radyo dito ang XFM. Well, kanami nga pagpamati sa inyo da, sa ano, sa Himamaylan, sa tuoy Himamaylan. But anyway, mga ka-wellness, isalagaan pala talaga ang ating katawan sa araw-araw. Iwasan yung mga pagkain, also especially paninigarilyo and also yung pag-inom ng alak para mabawasan po at makaiwas pagkakaroon ng cancer. And of course, samahan din ang pag-inom ng ating Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium D3 para palagi po tayong healthy at masaya araw-araw. Mga ka-wellness, magandang hapon po sa inyong lahat.
1: Yun. At maraming salamat, Doc Ron. Ha? Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakaantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. At sorry, wala na naman nakakuha ng atin pong mechanics. Sayang, ha? So, sundin lagi ang mechanics natin, mga ka-wellness. Ha? Kung gusto niyo pong mapili, ano? At mabahagian natin ng Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Well, sa mga susunod na programa natin, i-check natin kung meron ng mga kasunod sa ating pong mechanics. Ha? Madali lang naman yung mechanics natin. I-share nyo yung ating pong live streaming. I-comment nyo ninyo ang inyong mga good experiences patungkol sa paggamit ng ating mga produkto. At huwag na magkalimutan ang hashtag
0: The Secret of Health.
1: Okay? Paano ba, mga ka-wellness? Sa ngalan po ating butihin na CEO, Doc Remy Litooy. At sa ngalan po ni Doc Algie Bacna. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ang Panginoon nawa ang siyang patuloy ng kapalakas at magpapalusog ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakinig sa atin pong programang
0: The Secret of Health.
2: Tapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Kamatuoran ang sandigan.
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Kaklarik sana.
9: Exciting!
8: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras sa XFM mga babe, alauna 36 na sa kaudtuhon. Ang atong oras, hatod ka nato sa Zathone Gold Coffee Mix. Kung ikaw diha babe, mahilig ka magkape pero gusto ni mong healthy, pilihan ang Zathone Gold Coffee Mix formulated with powerful natural ingredients like mangosteen, malunggay, spirulina para i-boost ang imuhang immune system plus collagen and glutathione for beautiful skin. Perfect taste, zero regrets. Don't just drink regular coffee, upgrade your cup with Zathone Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga Yes to Health clinics nationwide.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka, basig ma-rape ka.
4: Basta naman. Even though it's
2: been so long. Bahin sa gugma.
5: Ako, giminor kay kunimo.
3: Promise?
5: Promise.
3: Ako po, giminor na nimo. You like
2: crazy. Kasakit.
6: Diba, i-give up naman ka, diba? Masakti na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. O mo pakatawa.
7: Ay, mahaligi. Uy, gwapo lagi. Pero dagan sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
8: Ayaw na.
2: Sabon. X-Rated.
3: Boris!
9: Unya ka ron. Pahilag-hilag ka.
2: X-Rated sa

0: nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon, Lunes Santo Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. X-Rated.

0: Alauna 47 na sa kaudtuhon mga babe. Og isa to sa mga favorite song nako, Moonlight Over Paris. But revision lang to siya. Mayong udto sa inyo ang tanan sa mga babe na to nga ganina pa nagpaminaw, nagsubaybay sa tuang programa karong hapon ang mga nag-atang na diha para sa tuang X-rated. Mayong udto sa inyo ang tanan mga babe sa mga karong pananiud to, maayong pagpaniud to. And welcome uban-uban tahantod alas 3 sa kahaponon. Sit back and relax kay ako gihapon ang bahala sa inyo ha diha mga babe. Kalmahi lang, chill lang mo diha. Kay si Babe Zabrina gihapon ang maglipay. Magrabe sa maglipay no. Anang hapon na lagi. Ano mang gini akong kaudtuhon. Sa mga babe nato diha, good afternoon. Mayong hapon sa inyuhang tanan sa mga nag-monitor karon sa tuang Facebook Live. Ingon man naminaw sila tag sa mga karadyohan ng mga orasa. Sa nagkadaiyang XFM stations Visayas and Mindanao, live na live po tayong mapapakinggan sa XFM 89.1 Davao, XFM 107.1 Tagum, XFM 99.5 Jansan, XFM 99.1 Mati, at sa XFM 101.7 Bukidnon. Madunggan usab kita diri mga babe sa XFM 89.5 Pagadian, XFM Zamboanga, XFM Ipil, ingon man sa XFM San Franz, XFM 99.9 Tacloban, og sa XFM 88.3 Cebu. Kung asa man ka nagpaminawan diha, i-plaster na imong kaugalingon. Ready na ba ka, babe? Ready na ba ka sa tuang pagpanaguban-uban karong hapon. Ako'y bahala mo, kuy-kuy. Ako'y bahala. Grabe sa. Ano mo? Ano naingon, Ana, babe, nga ka nang mukuy-kuy man? Dili pwede nga ka nang maghatag og lingaw. Lingaw lang, dili mo kuy-kuy sa inyo hang kahaponon mga babe.
1: Isi,
0: kalma sa. Hay, kalma sa inyo mga kaugalingon diha. Oy sa mga babe na to nga gusto magpaabot sa mga mensahe, komento, reaksyon. Grabe sa komento, bakit? Bakit may pa-comment? Sa ilahang mga greetings, shoutouts, and of course sa mga babe na to nga gusto pud mag-request og music, mga love songs diha. Inyuhang advice pod para unya sa tuang letter sender. Pwede po na ninyong ipaabot sa tuang text line 0969-333-0537. Utrohon ko mga babe, 0969-333-0537. Pwede po mo, unya mo tawag ha, sa tuang hotline, same number gihapon, para sa inyong advice sa tuang letter sender. Unsa na pod kahang storya sa kinabuhi ang atong ipadangat niya kaninyo mga babe? Unsa na pod kahang storya sa kinabuhi ang atong madunggan karon na makahatag og inspirasyon, makahatag og pagtulunan, and of course mga babe, na makahatag sa tuwa og mga idea no, pag-abot sa panahon kabalutado na posibilidad nga mali day ang padulngan ana, so dili nato subayon kana nga dalan. So kana lang ato ang mga dapat huna-hunaon, i-prepare at huwag kaugaling. Prepare talaga. Ayan babe, pwede dahil minin nyo makita ha. Kung gusto nyo makita inyohang Babe Zabrina na live sa Facebook. Kasi may mga sister stations pa tayo na naka-live ngayon sa impeachment trial. So sa atua, sa mga gusto diha magtanaw kung unsa ba ginaw ani ni Babe Zabrina, babe. Kaya basin og ano ba, kanang malahi pa na yung dagan sa istorya. Kasi mahangyo pa dahil nato. Pwede mo magtanaw sa tuang Facebook Live. Live na live na ninyo nga makita sa XFM Davao Katropa Digital. Matrohan ko babe ha, XFM Davao Katropa Digital. So tanawa lang na ninyo diha, i-share na lang po na tuang live. And of course, i-follow ang amuang official Facebook account diri sa XFM Davao. Sa mga babe nato diha nga nagpaminaw karon, pwede na mo maghigop sa inyo ang kape, kanang healthy nga kape. Kaya I know for sure na daghan kaayo og Pinoy, no? Kita gyud mga babe. Ang mahiligon kaayo mga babe sa init ang panahon. No, nganong jud kahanang nga coffee lover mangyod ang Pinoy. No, bisan ako, no, grabe ko ka coffee lover. Siguro bahala na lang gyud diha og magkamuriching. Makahurot siguro kog at least mga 4 to 5 cups nga kape sa isa kaadlaw. Sometimes mga gabi, mga 9 to 10 magkape gihapon. Pero makatulog man gihapon ko. Malami man gihapon kayo akong tulog. Of course, Zonthone Gold Coffee Mix gud akong ginainom mga babe, no. Kanang kape nga healthy, kape nga dili makapalpitate. And of course, ang kape nga imbis nga ang uban mga good coffee dili ka patulogon, ang Zonthone Gold Coffee Mix lami na hinuon ang imuhang tulog. Grabe, the best kaayo, no? Para sa mga babe na to diyan nga dili kaayo makatulog or doon na yung mga insomnia. At the same time, doon na pag-ini siya collagen and glutathione. So, I know for sure na mga babe na to diha, mga di malikayan nga kita, no, ma-conscious to sa to ang mga pamanit, sa to ang, ako gani, conscious, gani ko. Conscious gyapon ko kasi live takaron tapos nakasando-sando pa sumura jog kanang
1: isi
0: kanang feel na feel ko talaga ngayon mga babe. But anyway, no, sometimes kita mga babae, labi na sa mga babae ha, doon natin mga insecurities natin, mga sometimes conscious kaayo ta sa tuang barog, sa tuang pamanit, no. Labi na kung grabe atong trabaho and kanang trabaho makahatag og too much nga stress sa tua. To the point, na grabe na kita ka, Haggard over Zaza talaga. So, mas maya to ng higupan og kape. Kaya ang kape nga Zonthone Gold Coffee Mix, doon na kini glutathione and collagen, makatabang para ayuhon ka ng mga cells nato diha. And mo pa, pahimisong sa ato. Kamalo ba mo sa meaning sa kanang manghimisong? Ay kami mang good diri sa, ano, sa XFM Davao. Modyo na ang amuang kon is manghimisong yud me. Basta makahigop mi og kape atong Zonthone Gold Coffee Mix. Manghimisong, which means mag-blooming. Mag-blooming na siya mga babe, ha? Hindi yung iniisip nyo dyan. Anyway, sa mga wala pa kaila diha, kinsa ba ni nagtingog karon sa inyuhang karadyohan? Sa mga gipang mingaw na kay DJ Ray na Chinita, pagpasensyahan nyo na po. Wala na talaga kayong choice, mga babe.
1: Easy.
0: Oo, ako na lang yun ni. Managin ang pinaka-best nga mahatag na. Anyway, mga babe, kung wala pa mo kaila sa ako, adiha, mag-ila-ila ta. Pwede mo manawag. Haris lang. Pwede mo mag-pakigila-ila sa ako. Anyway, this is Babe Sabrina. Ang babe ng bayan. Ingon pa gani nila, amoy pa lang ulam. Nahina, oy, marag utrohon siguro na ito, Tobi. Marag kuan siya. Parang hindi siya feel na feel. Amoy pa lang ulam na. Amoyin mo nga ako, babe. Alauna, 55 sa kahapon nun, mga babe. And di na nato dugay-dugayin. Kaya I know for sure, ready na to mga babe diha. Maminaw sa tuang X-rated drama karong hapon na. Bika na. Anang higda na diha, babe. Plaster na diha. Kaya ato anang ipatingog. Ani-ana. Sugdan ko na. Isulod ko na. Ang ato ang X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyo, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit ka lang yung bakos! Ayaw paglata sa hangat!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhatan ni mo ng hait ka na ba?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatawo! Mas sobra ka to kayo! Putlon ko ni ang matabayang taran!
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: pagmamahal.
1: Sige ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
2: X-rated. Nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga gibadaan ng atong tulumanon, ug hatagan og tambag, pinaagi sa atong bangkiitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Mayong adlaw kaninyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated, dinhi sa XFM. Ang suwatampo nga itong hatagan sa pagtagad karon, kiningusa ka babae nga taga Surigao del Sur. Kining maong tampo karon, atong giuluhan og walay buot. Dear Bae Sabrina, palihog tawagal ang ko ninyo og Cha-Cha. 21 years old. Kining akong problema mahitungod sa nahitabo sa akong kinabuhi. Aron inyong hisabtan ang tanahan? Sugdan ko sa ingon ni ini ang tanan.
1: Hoy, Chacha, panapo ko no.
2: Ma,
1: niabay ka sa gawas o na ingon anang imo porma? May pongko lang ka diha o naway manapo? Ay! Huwag kang ibuot imong Cha-Cha ka, ha? 18 naman ang imong edad.
2: Ma.
1: Sa kanito sa taas?
2: Ma.
1: Hoy, muato ka sa eskulan? Muo na imong hitsura?
2: Kay nga naman da, Ma.
1: Kay nga naman da imong mata, ha? Huwag ka magtanaw, ha? Panamin ko, no? Ah, nayo? Nagpute, lumbay lang naong ni mo. Over na sa board, boss.
2: Oh.
1: Onya, wabagani ka manudlay ay. Kakalkag ang buhok ni mo.
2: Mama, uy.
1: Tanawa sa samin. Ang buot lang yun, yung mong bataa ka. Wadyo kay buot, bisan on saon. Lakaw na nga to. Kay basi ka maliit sa eskulahan.
2: Ma.
3: Sakto man si mama ni Muday.
2: Luta.
3: Ay, langkot kalain ha. Kanang usahay, mugawas man yun ang makaway buot good.
2: Ha?
3: Lain ba yung kahitan aon?
2: Sige nga inigid ko. Di man na nakutuyoon bi.
3: Mauman ka ni pag-usab na. Nakatunag yun kang kauyab oh. Naingon anak gihapon ka. Huwag yapon kay buot.
2: Ampot pa oy. Basta, ngon ini lang yun ko. Di man na nakutuyoon nga wako'y buot. Eh basta good. Ang akong gibuhat. Para na ako okay raman.
3: Maulagi. Okay para ni mo. Pero sa upan, di na okay. O kana mo'y angan ni mong usbon. Kinahanglan nga magmatman ka sa sunod.
2: Luta.

0: Naglagot ko sa kong kaugalingon. Naglagot ko. Nganong di man yun ako kapungan. Nganong di man yun ko kabantay nga ang akong lihok. Di na di ay mao. Di na di ay maayot tanahon. Yun, hindi man yun ko. Di man yun ako makontrolal ang akong kaugalingon. Unsa magi akong buhaton. Unsa man.
1: Hoy, Chacha, gatanga mo lang ka, oy.
0: Ma?
1: Gisogo ka og asin. Ang imong gipalit, bitsin. Gahapon, sab, gisogo ka og uling. Ang imong gipalit, saging.
0: Ma?
1: Tanga ka yun, bisag unsaon. Tanga ka. Unya, wa pagibuot.
0: Ma? Manguyab kong daghan.
2: Unsa?
0: Nga naman eh, huwag to ang akong uyab. Ako nang buhaton. Aron di na mo makaingon ako nga way buot. Dipulan ako sige ingon ako nga wakoy buot. Wakoy buot. Maong bahala na. Manguyab kong daghan.
2: Chacha.

0: Otsa? Buwagan ka nimo?
1: Da, lingaw-lingaw raman tong ako. Ug matugan sab ko nimo sa tinuod. Duha man mo sa akong kinabuhi.
0: Unsa?
1: Wa sab ko'y lab nimo. Maong mabuwag na ta.
0: Lain na nimo, Choy?
1: Klaro naman siguro akong gisulti. Buwag na ta. Ug ayaw na pakita nako. Nakasabot ka?
0: Cha-cha!
1: Buwag na ta, ha?
2: Ambot lang yun, di mong babayhan na ka.
1: Ngano naman, sab?
2: Wa ka maluoy na iboy.
1: Nganong maluoy man kuniya, no?
2: Naghilak in town kay imong kibuwagan. Ibog ba kay ito nimo?
1: Da, ako man siyang giprangkahan. Ngawa ko mahigugma niya. Ug nga lingaw-lingaw ra ang akong pagsugot niya.
2: Unya, sakto ka na imong gibuhat. Nga imo lang kipasakitan ang lalaki.
1: Da, tuo ka man, uy. Pasag din na to, uy. Lang yun. Huwag yun ko makasabot sa mga tao. Mingon, huwag ko'y buot. Nya, mingon sab nga. Over a sab guy ko. Ay, maglibog na ko. Maglibog yun ko. Unsa man yun ang angay na kong buhaton. Aruntarong yun ko sa ilang pagtanaw. Unsa man yun.
2: Unsa? O yun nasad mo ni Jimboy?
1: Oo.
2: Imo nasab ng pasakitan.
1: Ay, lingaw-lingaw, ramangkod na.
2: Ah, dapat magyod og lingaw-lingaw. Naunsa man taong katsaoy. Imo ramang gidua-duaan ang mga lalaki.
1: Luta, sa ako nang kikaingon, nga ako raning gibuhat aron di ko maway buot. Aron matarong ko.
2: Na, di gina mo ay solusyon sa imong problema, day. Kundili na agina nimo.
1: Luta,
2: ikaw rin makasolbad anak, day.
1: Ha?

0: Hoy, Chacha. Bakit na raw nagyan sa imong kinabuhi, ha? Naunsa man ka, oy! Lahi na sa nang imong uyab. Si Kano naman sab na.
1: Ma.
0: Binuang na ng imo.
1: Sa man dahil yung gusto, ma? Nga magmadre na lang ko. Mauganin ang akong gusto nga manguyab ko og daghan para matao ko. Di na kuway buot niyong tawgon.
0: Hoy! Poor Diyos! Di ni mo ang agi aron mahimo kang tao, Chacha. Dili ang mag-ilis-ilis og uyab.
1: Ma.

0: Kuyog ragod na ako, cha.
1: Asa man tanoy lang do?
0: Ay, basta kuyog lang ta. Doon ako ipakita ni mo. Dali, eto ta sa mo. Doon ako ihatag ni mo.
1: Unsa man lagi na?
0: Ayan, doon lang kita ta sa mo. Dali na.
1: Noy, mag-unsa man ta din is inyo.
0: Ay, kabala ka. Atag-ganti kang kwarta. Dali, dali. Ato tas kwarto na. Ako rin bitawang usa din is bay.
1: Di ko, Noy, oy. Mapauli na lang ko sa amo.
0: Eh, ayaw ko balibag. Good. Dali na.
1: Na, na, na, Noy. Buhay lang ko, Noy. Buhay lang ko.
0: Ayaw ko lugnot.
1: Noy! Noy, ayaw! Ayaw! Nanggagos pagod ka, Noy!
0: Ayaw, pagsapa! Ay, kapala ka! At agad di kagdagang kwarta!
1: Agos ka! Agos ka! Di ko magpiyog! Noy! Noy, maloy ka, Noy! Ayaw, Noy! Ayaw, Noy! Ay!

0: X-rated. Ang tinuod ng gwapa, walay pake sa height o weight niya.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: out. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Saxel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, dyan ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan.

0: Vodka, Santon, Vitamin C.
1: Imbis na himo na kang malipayon, nagbaha na sad hinuon ang mga himantayon.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: X-rated sa XFM.

0: made it.
1: That was True the Years by Kenny Rogers. Atong oras mga babe, alas 2:28 na sa kahaponon. Kumusta naman mo diha? Nakaplaster na mo? Naka-ready na ba mo sa inyohang itambag para sa tuang letter sender karong hapuna? O, kana lang yung usahin, no? Kanang sige lang tagkadungog na mga istorya nga sakit kaayos at

0: Hinahinay na siyang mudulot, mga babe. And eventually, kung mauna po na itong tuuhan, kaya mga ginapangingon sa bang tao, eventually, mauna siya to ang buhaton. No? Kumbaga, depende mangod na siya sa mindsetting po, mga babe. So kung sige, tag-huna-huna, ngayon, anak, siguro ko, ngayon, anak, siguro ko, mupod na ito ang mahimong character pag-abot sa panahon. So sa mga babe na tadi, hanga gusto na mo tawag, mag-advise sa tuang letter sender karong hapon na si Babe Chacha, pwede na mong mutawag ha sa tuang hotline sa 0969-333-0537. Ayan, nasa tuang pikas linya, tong unang-unang caller karong hapon na, grabe. Kanang abtik pa dyan, gaya ni sila sta ng abtik ba? Maayong hapon kanimo diha, babe.
1: Yes, hello, babe.
0: Maayong hapon.
2: Easy.
0: Kumusta mga kaliha?
1: Actually, babe, okay
0: ra kayo,
1: babe.
0: Okay ra ka?
1: Kumusta ma ka, babe?
0: Okay ra, biya, pod ko, babe. Lumalaban pa rin sa buhay.
1: Ala, jing, babe. Oh. Laban lang, babe.
0: Oo, oh, okay raman ko, bisag huwag nagpangga.
1: Huwag nagpangga ni mo, babe. Ako, babe, ang dam kayo kumupangga ni mo, babe.
0: Oo ba? Oh! Kablo ka, babe, kanang ingon na ba nila ang anda mo pangga? Kablo ka, sinugdanan ra biya daw na, babe.
1: Pero sa kwa, babe, sa pag sinugdanan, babes, hantod sa hantod, babes, andam niya po.
0: Aba, sinugdanan, hantod sa katapusan. Handam ko nga palang gaon. Kinsa ka itong pangalan? Kinsa ito pa? Pangalan, babe?
1: Si Kyle, baby, babes.
0: Babe, Kyle, asa mang ka nakaplastar ka ron, babe, Kyle?
1: Dinira ko sa kwaan, babe. Dinira ko sa Bunawan, babe.
0: Bunawan, Ningdak ba yan sa Davao? Tama ba?
1: Yes, babe.
0: Aba. Ah. Taga Davao. Dabawen nyo lang po dahil ni si babe, Kyle. Babe,
1: ito,
0: Kyle.
1: Ito, babe. Nag-asa man ka, babe.
0: Hala, naminaw siya. Except, babe. Huwag siya kabalo kung asa ko. Kasi una ko na yung muhambok ton karon. Nara ko diri sa Davao pud, babe, no? XFM Davao, but naka-simulcast sa itong mga sister stations, Visayas and Mindanao. Di na ka malain kung taga Davao rapod ko?
1: Kayo,
0: oh, no, gani. Kaya mga pasalig sa mga lalaki, mingon og palanggaon, niya karon nakabalo nga taga Davao, kulbaan.
1: Pero single pa ka, babe.
0: Secret para bibo. Babe, dili ako aning kuswa tampo atong taga agpagtaga diri, babe, ha. Makulbaan ta ani. Babe, naminaw ka sa ano sa kining kinabuhi, no? Storya sa kinabuhi ni Babe Chacha. Unsa ba'y mo ika-advise sa iya, ha? Nga tungod lagi anab itong mga istorya sa palibot, and then naging mindset niya, niabot sa punto nga, nagpasakit na siya og mga lalaki, and then karon hapit pag yun siya nun na panamastamasan, tungod lagi kay ang tanaw sa iya, ha? Usa ka tanga, usa ka kinibitaw nga, gitawag na tugway buot, ingon na, babe. Nga mga sakit nga mga istorya, unsa'y mo ika-advise?
1: Para sa COVID, no? Siyempre, sa iya po po, inahan ko, babe, grabe po kayo mga kuwan po nagyang inahan, babe.
0: Ang mga inahan, manggid, babe, yung mga grabe, manggid sila mga ba-ba, no? Lupigan pa man ang M16 rifle, babe.
1: Manggid, babe. Lupig pa yung M16 nga,
0: tatapagalini, ratatapagalini. Imo na si mama, si mama day na to, babe. Si mama din na to, dili day ngon ana.
1: Dili man babe, dili man si mama na babe, mama na to babe.
0: Dili ba, kuan lang siya kanang hilom-hilom lang siya.
1: Kuan naman babe, dili ba nang ingan ang mama babe.
0: Pero kay ang mama ni Chacha kay kuan man jud, grabe mang yod.
1: Dapat punta sa mama man ni Chacha babe. Kanang kuan pudunta ba? Nang dapat siya mo guide siyang anak nga kuan, ayawan na anak. Hindi kayo sige, yaw-yawan. Di, siyempre, unsa pagka, kuan na pagka matkun o matured na iyang anak, kung permiti rin siya sige, gingana, sige, yaw-yaw.
0: Masad.
1: Si Chacha po, siyempre, bataon po kayo, gisuguan gani ka.
0: Asin.
1: Asin na palitan.
0: Hala babe, makarelate bi ako ana babe. Ay. Sugo ko sa una o kuan, asin niya, bitsin ako napalit, nakusian gug ko.
2: Easy.
1: Blanco ba? Blanco ang nauna. Maramit ka ng layo kay pangdungo
0: pa. Pero bata pa mga po ka ito. Apang ba tayo buot at ito, no?
1: Mga po, babe, kay siguro bata pa man pud siya, siguro mag-mature daw gyud na ang tao. Ang tao man gyud pagabot sa pagkakuan na mag-mature daw gyud na.
0: Diha man gyud na paingon.
1: Pero ang saya lang po, gusto mo siya mag-mature gyud, kaya gud niya lang pa.
0: Pero para sa imo ha babe. Para sa imo ha babe, ma-describe ba ka nga usa ka matured nga tao kung daghan kag uyab ana, makaingon ba ta ana?
1: Dili pud ni. Ginuang naman po ng daghangi kaguya, mamature ka na. Hindi man po, ikaw din mismo kapabag-o sa imong kaugalingon.
0: Ingon man daw sila, babe, nga experience man daw ang the best teacher.
1: Ambot lang, babe, kay dili mo ko yung anak, good babe.
0: Aba, diha na po. Alsa bangko na po lagi na yung tanong.
1: Dapat nasaya, kay siya, mamature na siya. Dalaga naman po siya. Kapalo siya, mapalit na siya pa-sexy. Ng mga kuwan. Tanaw po niya ba kung nakampat ba yung ngaw? Ano ba? Nga, hindi man po magbasi na kung nagkano ni mong uya, mag-mature ka. Di, tanaw rin, hapit na kamalugusan nun ni Angkol.
0: Oo, si ano, si... Ay, si Angkol. Mapag,
1: si Tatay Lando.
0: Si Tatay Lando, mapagsamantala po, no? Lami po kay kusiun ang bugan.
1: Pag nanasa po to, kay, siyempre, dalaga na ko ni... Ang kuwan ko sa iya, babe, is kaya na gyud ni ang kuan babe nga makigrelasyon og daghan-daghanon pa kay dili man ta kuan po di man ta dili ta magkuan baka mag collect and select sa to ang kaugalingon mo para mo sure lang daan.
0: Grabe talaga ang mga term si babe ay kana mga may paingon ana pa nga mga klase sa collect and select pa no.
1: Oo nga ni babes kay kuan mo babes kana.
0: Oh sige, kanang nga tininuod na ni mga advice diha kay murag nitingog na nga, nitingog na nga tong background babe. Ang tininuod ni mga advice diha kanang makahinuklog na gyud si ano si Chacha ni iyang gibati karon no kay dili man sayon tuod nga permisyang inagaway botog tanga pero ang kinibitang reaction or ang actions niya after siya naignanad to, di ba? So ato siyang tudluan na babe. Sige tudluin na siya babe para di ta ka makusian.
1: Para sa kuwa, babes, no, ikaw, da, cha-cha, minaw man ka, tanawa pa yung mong kaugalingon, ikaw rin yung mismo makapabagoan na kung angay ba ka nga waybuot or mawala na siya mo ang imong pagkawaybuot. E, ikaw rin yung nagdala siya mong kaugalingon, ikaw, so ikaw ang mong decide na pagkuan, pagpakita o pagpakita og maayo sa imuang kaugalingon, magkuan ba ka, magmatlo na ba ka sa mga pagkabata nimo nga isip bata. Ilikay na guna kay ay patagag bilang kad kay dalagan na ra ba ka imuha da usab ba ang imuang sarili ipagawas ang imuang pagka-mature ana lang gyud.
0: Grab. Tininuod yun yung iyahang tambag mga babe, no? Kanang ipagawas no, ang pagka...
1: Manambag ko, babe. Pero otro babe ako.
0: Tinuod yun na. Tinuod yun na, no? Mugid na ang tinuod, babe. Actually, ang mga kanang mga kusog kayo yung tambag, kanang mga maayo kayo manambag, labaw pag kita sila mga tambagun. Pero bitaw, babe, pila na din mo edad, babe?
1: Paano ka, babe? Ay, 37 ako, babe.
0: 27. Oh.
1: 37.
0: At 37, 37. Ngayon, murag bata pa man imong tingog, babe. Murag, murag napas sa mga 20s, ano.
1: Oh, hindi, 37 ako, babe.
0: 37.
1: Tingog lang na, babe. Tingog lang siguro na siya, babe, mga mahalaan pa tangay nga ng edad. Sana
0: sana all. Ayan, babe, pwede ka magtanaw sa to ang Facebook babe. Live, ha? Naka-live ta karon sa XFM Davao Katropa Digital na Facebook page para maka-follow po ka sa to ang page. Okay, amping diha, yes, babe. Masina kay gusto
1: babe,
0: i-greet.
1: Shoutout sa ako, babe.
0: Sige, shoutout na yung mga ano diha, yung mga friends, relatives, mga loved ones, tanan, kompletuhan na siya.
1: Shoutout na yung kay Julius, mga taga-Pakibato District. Yung kay Miss G9, aka Cherry, taga-Agdaw. Then kay Fatima, aka Master Fugi.
0: Aba!
1: Then, kalara, babe, sa mga naminaw sa iyong programa, babe.
0: Oh, nga nung feeling na okay ka nang magkailhanay lang mo, no? Kanang, kamo nila Fatima, di ba? Murag feeling ko mga friends-friends lang kayo dito sa on-air. Sana all. Ayan, but thank you so much, babe. Sige, ito mo nakalimutan ako sa pangalan. Si Kyle, oh, di ba? Babe Kyle, thank you sa imuhang tambag para kang babe cha-cha o sa imuhang oras na gigihatag diri sa XFM. Nalingaw rapod ka, babe.
2: Easy.
0: Nalingaw rapod ka.
1: Nalingaw rapod ko si mo, babe. Nalingaw rapod ko sa programa.
0: Nalipay ko ka, nalingaw ka.
1: Siyempre, dati pa ako nalingaw si mo, babe. Kuto pa itong sa putahis.
0: Oh, putahis sa gabi. Nagapaminaw dahi ka ato.
1: Nagapaminaw ko to, babe. Always kini ko nagapanawag sa mga ato, gani.
0: Murag, dugay-dugay na mangguto, oy. 3 years ago na mangguto. So, nang yung mga butang, ang kinahanglan na to, kalimtan, bisag sakit sa tong dughan.
1: Ako, babe, wala pag ko nakalimutan to, babe. Aba.
0: Beto, babe, thank you kayo, babe, ha, sa mga okay, advice, babe. Sa mga time. Amping ka nuna, wala rin ba ko diha para ampingan ka? Katropa mo!
1: Exciting!
0: Lami mang kay exciting kay, ano man kay, kanang tagling, di ba?
2: Easy, taga na kanang,
0: tinong kayog tingog ba? Exciting! Ayan sa mga babe pa na ito diyan nga gusto mo tawag mag-tambag, mag-advise para sa tuang letter sender si Chacha Karon kinsa na ngayog tambag kung sa bayang buhato no kay Lando lagi. Ay, kinipos tatay Lando. Niyapod lagi ko si Un sa bagtak. Oh, ayan. Sa mga isave na ninyo daan diha, ito ang hotline ha, 0969-333-0537. Kung dili masulod inyohang tawag, babe, pwede mo mo text para sa pag paabot na sa inyohang tambag. Another caller, good afternoon, babe. Kumusta ka diha? Asa ka nakaplastar?
3: Hello. Good morning, DJ Zabrina.
0: Mo- Ganong good morning? Asan ka pala ngayon?
3: Good afternoon. May ka
0: ng
3: baby Sabrina.
0: Oo, na baby na tag-ahat ani. Sana all na mo baby na to.
3: Loud and clear yung signal sa XFM Katrupa Digital Davao City. Mga kaila rin sa imo.
0: Asa man...
3: Nanawag sila di awas. Saka?
0: Kinsa man nanawag na wala kaila na ako di ay.
3: Atong inawa.
0: Ano nawag ka ganina kay nakaila man to siya kaganina sa ako ah, si Babe Kyle kay daan na siya nagapaminaw sa tuang putahe sa gabi.
3: Gani, nanganong nungta na man to siya nga tagaasa ka nga naman sa ECFM na Katrupa Digital
0: Davao City. Sige, easy, easy. Kalma. Babe, unsa tong pangalan o gasa gani ka nakaplastar ka ron?
3: Para guys kung bat pagibato district
0: ah si Babe Julius tama ba? Parang mag-ila-ila na gita dere eh.
3: Pagibato gani ko.
0: Taga Pakibato. Babe, unsay mong advice kay Babe Chacha ngano na yung naunsa man to iyahang kinabuhi oy.
3: Ani no nanguyab pa siya daghan no pagka niya kay para makuan daw para di daw siya ingnon o buhay buot manguyab siya daghan di siya nguyab. Dili man nga na nga kuan yun. Ako ang advice ni mo siya, ayaw ingon nga manguyab gagagan kay para mahimo kan di ka huay buot. Ikaw man ito palong ka. Ikaw may ikaw.
0: Nawa ang tingog ni Babe Julius.
2: Easy.
0: Babe Julius, asan ka na? San ka na napot? Nawala ang signal mo dyan. Sibo gamay, saka gamay, dras may punuan, oh. Oh! Wala, ginawala, good siya. Okay, sige, ito. Try lang tawag balik, babe, ha. Magtubag taglaing call. Hello, good afternoon. Hello. Kumusta ka diha, babe? Ay! Pinatay ang aking damdamin. Ayan. Babe, mayong udto sa mayong hapon kanimo diha, babe. Asa ka nakaplastar? Sa tong pangalan? Hello. Ano wala ilang mga tingog, babe?
4: na ako dire.
0: Ay naara di ay, naara di ay.
4: Lagi din si Bo.
0: Oo, asa ka naminaw karon babe og as kining unsa tong pangalan?
4: Sa station ninyo sa XFM Cebu.
0: XFM Cebu. Oy, good afternoon mga maayong hapon na sa mga babe natin diri sa Cebu.
4: Ni DJRC.
0: Mm-mm, murag na dunggan tika last caller ata kaniya sa last niya nga na pag on air, no?
4: XFM from Dalaget.
0: Yes, o, oh, diba? Alam ko, no? Babe, oh, unsa tong pangalan, babe?
4: Miss M from Dalaget.
0: Si Miss M. Oo, tama. Si Miss M pala yun. Miss M, nadunggan ako kung paano ka mo advice, no, sa mga previews na mga letter senders na to.
4: Palayo ko sa monitor kay delay lagi ang kuan.
0: Oo, delay kay monitor. Medyo layo mangguta na ata diri sa Davao, no. So naka-simulcast lang karon ang XFM Cebu. So medyo na siya'y mga 3 minute delay. Dili lang ko sure. But unsa pa ka itong i-advise, no? Kanang pang malakas ang advice ni mo para sa tuang letter sender karon.
4: Para sa ako, murag na ang man siya buot. Kay kung wala pa siya buot, hindi unta mahunong tong i-attend man siya grip at tong tiguan.
0: Mm-hmm.
4: O, gaya lang siya kwarta na siya buot. O, lang usahay, murag maayong siguro ipakonsulta kay murag naani siya, murag di ko ka-explain na na. Mm-hmm. Pero mas lindot nga ang psychiatrist mo. Di na taingon nga buang siya, di man siya buang. Mm-hmm. Kaya kung wapa siya sa saktong pangunaw na, di na niya mababagan ang tao na gusto mo rin niya.
0: Oo.
4: Oo. Ako alam niya, manguta na siya kung asa ang pwedeng mag...
0: Nawala si Miss M. Ayan. Oh.
4: Sila rasat ang nakasabot.
0: Baga, mag-seek siya o kaning, kaning help from professionals or health professionals, Miss M.
4: Then sa iyang pangutana, pwede ba niya mareklamo? Dili na pwede. Kay 2 years naman niya. Waman sa tunahin na yun.
0: Mm-hmm.
4: Maulat ako.
0: May mo advice.
4: Didi Abid Sabrina. Sige, kaya salamat din pwede mo request.
0: Sige, sige, babe. Unsa imong request?
4: Paan nga lang, I can't say goodbye to you.
0: I can't say, grabe. Kay kinsa man ani mo i-dedicate na imuhang I can't say goodbye to you.
4: Ako nang itahin lang mo ni Gino Gabriel.
0: Sige, nag-iulungan ni Gros. I can't say goodbye to you. Ito siya ang pangitaon. Ang nagkanta si Helen, ready. Tama ba?
4: Oo, yes, Sabrina. Ganyan, salamat.
0: Oo, para sa imuha, mahal sa kinabuhi, tama ba? Oh, sana all. I can't say goodbye to you. Dapat napod ko yung unana, no? Kanan, ano, kay dedikitan, basa ko ang kanta na, ano, kanang tukso layuan mo. Tukso layuan mo ako. Pwede ba na?
5: Tukso.
4: Pwede ba?
5: Layuan mo ako.
0: Diba? Pwede ko magdedikit. Okay. Grabe sa dedikit. Miss M, thank you kayo sa imuhang time. Gihatag sa XFM. Mag sa imong advice kay Babe Chacha.
4: Yeah. Yes, Babe Sabrina.
0: Amping diha ka nun,
4: ay. Exciting.
0: Ayan. Oo, katropa mo. Exciting. Grabe ang energy sa ito, mga babe. No? Naka-Zantone Gold Coffee Mix ni sila karon mga babe. Ay. Alangan, sila na magdidikit. Grabe sa didikit. Magdidikit ko og song. Ako ang kanta para sa ko ang mga tukso, mga temptasyon, palayo kamo kanunay. Ito mga babe. Alas 2:47 na mga babe sa kahaponon. Og mo naging siguro ni ang panahon nga ako na pud mo hatag og tambag mo kay ato ang manggong ginatanaw ang oras mga babe. Basig mapigado na pud ta kay kabalo bi amo ani atong tambag usahay kanang pinaghandaan nato ni mga 5 days ago. Ang mga 5 days po ako naghanda para sa ating kaning tambag sa suwatampo nga atong nadawat karon. So atangin ninyo mga 10 minutes nga tambag ni sa mga babe. Eh matud palagi daw ni Madam Lucy Dayadas. Tama ba? Di ba kung makasabaan ni Madam Lucy sa iyahang apelyedo ani? Wala ba na torture iyahang apelyedo? Oh, matud pa niya kay pang ano daw kay ko kanang pang oh basta dugay daw kay kumuhuman og tambag. Muna to nang hinahinayan mga babe nga to ang tambag para sa to ang letter sender karong hapuna. Grabe man yata kasi sa tuwang tambag. Kanang pangano man kaayo oy. Kanang pangkaraan kaayo ang ato ang atake mga babe no. Sige lang. Ang magpaduol ko gamay kay murag out of reach kaayo ang. Babe, cha-cha, no? Kabalo ka, babe. Samtang namina ko sa imo ang istorya. Nakaingon jud ko nga, hala, nakarelate ko. Kay somehow, ingon anak po ko katanga. As in. Ingon, gay ko kaganina, diba? Muraga, last, ano pa siguro to? Muraga, high school ata. Kung gisugo, gihapon kong asin, ang akong gipalit, beat scene. So, nakaingon jud ko ganina, hala, sounds family. Oh, sounds family ka. Wait, ano? So, samtang namino ko, kanang nakaingon ko bang makarelate ko somehow. Oh, makarelate ko, maka-feel na ko kung sa gid ang anay mo hang gibati karon no, kanang dugay na nimo gidala-dala nga murag gi-judge ka na sa tibuok kalibutan. Gi-judge ka na sa mga tao nga nakapalibot sa imo even imong family, imong mama nga imbis unta mo imo guide sa imo hang cha-cha magtarong ka, ingon ani imo buhaton, my dear, pero dahil naman good sa unang panahon, ingon ani bukbukon gyud ka no, kanang pag magdinungol gani ka or kanang di ka kabalo or mag nanga kabukbukon. Karon mang good kay my dear, it's not like that. No, this is how you do it. Mga ganon na mang good ang atake. But anyway, no, so kanang pirmi ka tawgon nga walay buot, tanga or kanang di ka kabalo maghuna-huna. No, I know for sure makaapekto na siya no sa usa ka tao. Labi na kung sukad gyud pagkabata pa mo na ato ang pirming madungog. Gani, usahay, kung pirmi nato madungog kini nga mga negative na mga butang, nga feeling nato muy mo define sa tuang pagkatao, magsugod ta og tuo ana mga babe no. Sa dili lang ako ha, but I know for sure na apoy mga namino karon. Kung unsa bitaw nang masilsil sa tuang alimpatakan, ma mindset nato ba or kanang ma-condition atong mind. Na ingon ani gid siguro ko somehow bitaw magsugod na tagtuo nga ingon ani gid ay siguro ko og sa dihang mutuo na taana babe mahimo na nato na siyang buhaton no nga mga desisyon nga mo lead sa tuo nga mabuhat inuon tong mga butang nga wala na hinuon ni align. Baga mahimo nato ang buhato mahimo nato ang buhaton ng mga desisyon nga dili na sakto no, kay gusto lagi nato somehow nga mapamatud-an sa atong kaugalingon sa ubang tao nga dili tinud ang ilahang gisulti. Mo siguro pod nasabtan ako nga nakaabot ka sa punto no nga kanang nagunahuna ka nga basig malahi ilang pagtan-aw kung daghan ka og uyab. It's not like that, my dear. Pinagi sa pagbuhat nimo ato nga daghan kag giuyab, daghan kag napasakitan, you thought na imuhang mausab ilang pananaw sa imo, makaisa matured na gid ni siya kay daghan siya og uyab. Dili ingon anak, my dear. No? Walang ganon. Ang nahitabo na hinoon, nausab na gid hinoon ang ilang pagtan-aw sa imo. Instead na maging instead nga respetuon ka, murag na shift na hinoon sa punto nga nawala ang ilang respeto sa imo. Cha-cha, isa lang po ako maingon. Ang tinuod no, ang bilis sa usa ka tao, makita na siya sa iyang pagrespeto sa iyang kaugalingon. No, kiniato ang self-respect. Sa tuang mga desisyon sa pang-adlaw-adlaw o sa pag-atubang nato sa kinabuhi bisan unsa pa na siya kalisod. Ingon ana na siya makita no, ang bilis sa usa ka tao. Sa latter part no, katong bahin sa imuhang Noylando, nasakitan pod ko no bahin atong istorya nga nahitabo kato. Dili lalimpod nga makaagitaw ingon ana nga situation, hulgaon, pugson no kanang panamastamasan. Kana bitong nay mga oportunista kayo nga mga tao siguro nakita nilang imong kahuyang og ilahatong gigamit against you. dili lang ikaw ang nabutang sa inyo na ang sitwasyon. I know some and I even experienced that myself, babe cha-cha. No? So, dili lalim. Ug usahay bisan nilabay na ang dugay nga mga panahon, mubalik gihapon na sa tuwang huna-huna. Magbalik-balik gihapon na, labi na kung wala nato na siya na-address og tarong. So, normal lang nga masakitan gihapon ka kung mahinumduman nimo to. Normal lang nga mangutan na gihapon ka kung anong hangtod karon na agihapon ang imuhang kahadlok, kabalaka, kasuko. Okay, bisan pa man for others, gamay kaayo to siya nga problema, pero para sa uban pod, para sa imuha, dili to sayon imong naagian. Pero isa lang po ako ipahinomdom na wala po kay sala, no, sa nahitabo. Bisan pa man, og maingon sila nga, ah, consequence na siya sa imuhang action, nga na naka-trigger ka sa uban, tungod sa imuhang binuhatan, ayo i-blame imuhang self. Na dili tungod sa imuhang kapakyas, no, sa kanalaging giingon nila nga walay buot. Na doon na po sila katungod nga muhimo ana sa imuha, kanang pagpangabuso sa imuha. So sa legal nga ano nga aspect, no, dili man jud ta hawd ana, no, kay wala man ta sa legal. Pero sa ako alang siguro sa mahaw na nag-research ta diri, pwede pa nimo siyang ireklamo, no, kasi ma-classify siya as attempted rape or sa acts of lasciviousness ubos sa revised penal code. Kaya ang prescription period manggod anaa sa 10 to 15 years. So tungod kay 2 years pa lang to ang nakalabay, naapay igong panahon aron makuha ang hustisya. If gusto dyan mo ipadayon. So pwede ka muduol sa PNP Women and Children Protection Desk. Pwede ka muduol sa DSWD. No, maghatag sila og psychosocial counseling o tabang, no, aron nga matabangan ka sa imong emotional trauma. Pwede pag kamuduol sa PAO, Public Attorney's Office, para sa libre nga abogado o matabangan ka kung sabay mo ang mga legal actions. Pwede pud mag-una ka sa Barangay Vauci Desk. Mangayo kag kanibitang advice. Cha-cha, no, kung ako lang ha, kung na may dapat usbon, di lang imuhang dagwa, imuhang status sa relasyon, o di lang imuhang pagkatao, aron lang maka-impress ka sa uban. Angay ni mong usbon mo ang desisyon nga kahibalo ka, makapasakit ka sa imong kaugalingon o sa ubang tao. Kay ang tinuod nga maturity for me, dili na siya makita sa edad. Makita na siya sa paagi, sa the way we think, no? Paano ta mag-atubang sa tuwang responsibility sa tuwang kinabuhi. Somehow pod, ayaw kahadlok, no, nga moangkon ta sa tuwang mga sayop. Kaya ang pag-angkon sa tuwang sayop, dili na siya na to weakness. Sa tinuod lang, usa na siya sa makapalig-on na sa tuwa. Mahimo kang usa ka tawo, kung mamanggin na imong pangandoy, nga mahimo kang usa ka tawo sa ilahang pananaw. Huwag kabahin po ha sa imuhang pangutana. Ato na lang pong dugangan kung unsaon nga mahimong hingpit nga tao. Sa simple ra siya, no? Wala man d'yo hingpit nga tao. Wala d'yo perfect nga tao, babe cha-cha. Kitang tanan, doon na tayo mga sayop, doon na tayo weaknesses, na tayo mga decisions sa tuwang kinabuhi na gusto na itong usbon. Ang importante, nga kada adlaw, maningkamot na nga maging better person. Mas better pa kaysa kagahapon. Basta ayaw pagdali, ayaw pag sa imong kaugalingon nga dapat maging perfect na ko, dapat maging better na ko, dapat maging matured na ko. Ayaw pag sa imong kaugalingon. Hulati, no, nga ang panahon, ikaw mismo sa imong kaugalingon, mag-grow ka along with time. Makat-on ka pag-abot sa panahon. So, ang tinuod mang good nga kausaban, dili na siya mahitabo. So, sa kaadlaw lang, tulugan lang na nimo, okay na dayong ka, matured ka na, dili na ingon ana. Hinahinay na siya. Pero kung tinuod, ang imong tinguha, no, nga mausab ka, muagbot gidang adlaw nga, makatanaw ka sa samin, beba, o makaingon ka nga, daghan kog sayo, pero dili ko, walay bili. Daghan pa kog angay tun-an, pero padayon gihapon ko nga magbag-o. O karon mas better na ko kaysa kagahapon. O diba, nice kayo. O lagi kong gani ko, taas na kayo ako ang advice. Ha? Tama na siguro. Tama na siguro, babe Sabrina, kay murag lang yun. Atong oras mga babe, alas 2:58 na gid, wala na gitay yung oras. Kataas gid sa to ang advice oy mo na lagi na tong list done. Anyway mga babe, salamat kaayo ha babe, cha-cha sa imo ang sa imo ang paghatag og higayon no, ma-share sa mga diri sa XFM ang imuhang swatampo, imuhang dagan sa kinabuhi og of course nanginaot mi nga nakakuha ka og gamayng pagtulun-an. Sa mga babe nato diha nga gusto pa nga mag support nga magpaabot silang advice. Gusto magpaabot sila ang swatampo, pwede na ninyo ipadala diri sa XFM. Mga babe, wala na ko igong oras. Alas 2:59 nagyod. Doon ay mga XFM stations nga doon ay musunod nga mga programa. So atangin na lang ninyo sila mga babe ha, kay medyo pigado gid tagamay karon. Taas manggood kayo ni drama si Babe Sabrina. Salamat kayo sa mga nagpaabot silang mga advices, mga greetings diha asa man mo naka-plaster karon sa Visayas and Mindanao. Sa tuwa mga nagpaabot o greetings sa mga XFM Facebook pages nato, labi na diri sa XFM Davao. Ayan, basig makabasa pa tagamay, no? Kaya naman ko yung mga XFM stations na to, sister stations na mag-program sila after ani mga babe, ito ang X-rated drama. Si Babe Annalie Gludo Iganya, good afternoon. Babe Miriam Elostrisimo, good afternoon. Sabrina, pa-shoutout kay Simeon Timtim, to my pretty daughter Princess Marian, kay Papa Boy o kay Mama Baby og Satanan, Timtim family o Elostrisimo family from Bugho, Mualbual, Cebu. Tama ba ni? Kay dili na ako makita ang sumpay. Jeffrey Pacorales Florendo DJ, shout out family Florendo og ni Madam EJ watching from Negros. Salamat. Rona Alan, may hapon babe DJ, pa shout out ko sa tanan na minaw karon sa Valencia City Bukidnon, especially sa kong love of my life for Roslyn Herona. I love you, mahal ko sana all. And Charlene, mayong hapon DJ, shout out from Bukidnon. Hello sa imo diha babe Charlene. Og sa tanan mga greetings nga wala na nato nabasa babe, pasayloa jud ko mo. Bawi gihapon ko ug mga adlaw. Uban-uban gihapon ta same time, same station lang gihapon gikan alas 1:30 hangtod alas 3 sa hapon. Daghang salamat once again sa tanan nakiguban. I love you all, og amping everyone. But since nag-request no si Miss M kaganina og music, kini na lang ato ang i-play ang iyahang requested song. I Can't Say Goodbye to You by Helen Reddy. This is my last song para sa tuang X-rated karong hapon. I love you everyone. God bless. And amping kanunay kay wala si Babe Sabrina para ampingan kamo. Mm.

0: kukang larik sana.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarek, sana!
4: Exciting!
3: Exciting! Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
5: Ako si Gideon Galawiyo, taga na kong suranda ko di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So ko pag-ihi, huwag putol. May gabi yung hindi ko matulog.
4: Sa Phone Plus Gold.
5: Kreatin lami na tulog na kayo ko. Kung sa kong ihi, okay ra kayo. Okay. Garo na kong kreatin, 94 na lang. Ito ang nakapaminaw sa kong ipanulti ka rin. Sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na ulog ko sa Yesko. Realty mo kayo, natabang na sa inyong paglawas.
4: Zamphone Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zamphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
6: Zamphone Plus Coffee Mix.
7: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Pinagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga-na.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo user, atong paminawon.
10: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, ipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
4: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin!
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Kaklarek sana!
3: Exciting!
14: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
15: Ingon nila, true love can wait. Maong paabot ako.
13: Kaklarek sana!
3: Exciting!
6: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
16: Extra Drive.

0: kan lagi pun. Pero, bungnau mampog simon.
1: Kak Larek sana.
2: Exciting!
3: Oras, hatod kaninyo sa.
4: That Time Check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
5: Send money abroad, quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
1: Kak Larek sana.
2: Exciting!
8: Exciting!
9: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigama sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
10: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
11: Sister Pain.
12: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sista Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
11: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: как Пларик сана.
1: Exciting!
2: Mga katrupa, andam diba ta sa pinaka-astig na tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one ang show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
1: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
2: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
3: Life Talk, Life Talk with the Angel Heal. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug makakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Heal, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Heal, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi dinhi lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Heal. Ang Life Talk with Angel Heal gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sunblock og Solomon. Life Talk with Angel Heal. Makasali ka.
4: Andito na ang programang

0: Extra B. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o may lungganon, paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
1: Alan Abais, Andy Causon.
0: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express,
1: Express
0: Balita.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Gimingaw ko nimo, pero mas gimingaw ko sa sweldo.
3: Paklarek sana!
4: Exciting!
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Paklarek sana!
6: Exciting!
3: Exciting! Exciting!

0: hambin nga balatian, unsa ba ang hinungdan, kung nganong kita nagkasakit, unsaon ba para malikayan ang mga sakit. Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong tulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minanti kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
0: The Secret of Health.
1: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
0: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paghahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy igod ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The Secret of Health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
4: Francis Dupain.
5: Ako din si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, si Dupain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sis Dupain.
4: Sis Dupain, tanggalang pain. Fast and safe. Sis Dupain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Cellphone Gold, Coffee Mix.
6: Ako si Fesa, akong teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Cellphone Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
7: Cellphone Gold Coffee Mix.
8: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Brea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil

0: kayo ipugos imong kaugalingon na sa taong walay gusto nimo, kay naaman ko. Aw.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala kanang akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pasmo jud ang labasan. Sukad nga nailhan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Dabis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa kamong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa kamo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mao to nga nabalaka ko kay Bastion o mabuta na hinoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya, akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati nga sama nako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jobber tennis, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Dili gyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanami gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Kaklarik sana.
2: Exciting!
17: Sister Payne.
18: Si Michelle Day ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaminod akong tiil. Kita og likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Payne, grabe, epektibo kayo ang Sister Payne.
17: Sister Payne. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Payne. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
19: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili. Nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko, ang Southern Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
17: Southern Gold Coffee Mix.
20: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya. nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
0: Mga katrupa, andam diba ta sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
21: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
0: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
1: Ka-Clarex, sana
2: exciting!
22: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.

0: Bisan unsa pa kahimsog sa imong lawas, kung wa kay kwarta, magluyag yun ko.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections.

0: reactions at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, in-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bagura man ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Maayo kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties og mo-promote sa healthy cells og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: At ako, iskun pa.
10: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
9: Opo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
9: Saton, pati na si, halo, himot ko.
10: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, igdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
9: B! Ah, man ako hinom.
10: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
11: XFM.
12: Kaklarik sana!
9: Exciting!
13: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
11: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila yung piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo ug pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
14: XFM.
15: XFM.
12: Kaklarik sana.
9: Exciting.
16: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
17: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan og mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
14: The Secret of Health.
17: Aron malikayan ang pagkagrabi og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
14: Santon Plus Gold.
18: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apili sa pag-inom sa health nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
14: The Secret of Health.
17: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Mao ang ilis dina ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
14: Santon Plus Coffee Mix.
19: Ako si James, daghana kayo ko na tiliwan ng kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligid na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyin gid ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
14: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina
20: gamot pa, mapalit sa mga butika.
17: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
20: The Secret of Health.
17: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
20: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
21: Gipakilig, pagkahuman gibiyaan, gigitik na lang unta ko nimo aron wa kay napasakitan.
22: Kaklarek sana.
23: Exciting.
24: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
25: Extra Drive.

0: ayaw kabalaka kung hit ka nila. Hinumdumi ang audience impact 10% ra.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Pia Sasel Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iya, hindi ayo po ng akong sakit. Inuban na sa Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako di ay si Annabelle, taga Batanguinho Village, Matina Playa, Davao City. Naalay ko'y tindahan diri sa Amuang Karinderia. Dili lali magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama nimo?
3: Upo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
3: Saton, pati na si, halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Kaya raw, unya, nagdala sa kadong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulod na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Clarex!
3: Exciting!
7: Sister Pain!
8: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay good ko gabalon o sis the pain para dere-derecho ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
7: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, call your doctor. Southern Gold Coffee Mix.
9: Ako si Julius, juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Southern Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
7: Southern Gold Coffee Mix.
10: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Extra B.
1: Kakla Rex sana.
2: Exciting.
3: Life Talk, Life Talk with Angel Heal. Andam na ba mo sa usan na pod ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Heal. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Heal nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Heal. Ang Life Talk with Angel Heal gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Heal. Makasali ka.
4: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas og mahinungdanon. Paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Causon.
5: Alan Abais, Andy Causon.
4: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express Balita.
6: Express Balita.
7: Unsaon man ang uyab nga buutan? Kung daghan sad batasang tinaguan.
1: Aw. Kaklarek sana.
2: Exciting.
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarence, Anna.
9: Exciting.

Igala, kumusta? Mayong gabi or mayong hapon kaninyong tanan? Mayong gabi, no? Kaninyong tanan, mga katropa, mga kasilinganan, mga kahigalaan, mga kaparintihan. Sa asang bahina ka man karoon na himutang. Ato nga gipanghinaot nga nini mga orasa, ato agyapon nga nabatnan ang kapiskay kabaskog sa ato ang mga panglawas. Well, nindapit sa kagabion, Brother Junard ikunar gihapon makig-uban kaninyo hangtod gihapon taon niyang alas 7 nindapit sa kagabion. O kasama sa gihapon mga kaigsunan, ato gihapong hisgutan ang mga butang nga dunay dako kaayo nga kalambigitan sa ikalambo sa ato ang lawas nun, utok nun o espirituhanon nga pag-uswag. Live ta karon ninyo madunggan, din is 89.1 XFM Dabao. Ato nga ginatimbaya o ginapaabot ang ato ang mga pagtimbaya mga kaigsunan, labi na gyud sa mga kasilinganan o ato ang mga kahigalaan nga naka-tune in karon din ha sa may XFM Jinsan. Good evening and happy listening kaninyong tanan. Makaingon yung taga, praise the Lord, hallelujah, no? Bless the Lord, oh my soul. O nga, mayo nga pagpaminaw, sabog may gabi sa ito ang mga listener nga naakaroon din ha sa may Tagum City, lahos na dito sa may Mati, no? Ato nga, gitimbaya ang ato ang mga staff, mga technician, labi na sa ato ang kinakusgang manager rin na sa may Tagum, no? Sir Arnel Cortez. Mayong gabi sa inyo hang tanan din ha. God bless sa inyo ha. O ga, siyempre di po ni paulahi ang ato ang mga staff din ni sa XFM Davao. Kauban na to karon si Sir Jeff, Sir Jeffrey, no? Na, kauban na to Sir Jeffrey karon. Kauban po si Sir Marvin. Bragmingaw kay Midinhi, kay Pilarami Kabok din ni karon. No, aga daghan kayo nga salamat usab og sa inyo nga pagsunod og pagpaminaw labi na gyud sa ato ang mga listeners and viewers ina sa may Marilog District. Praise the Lord jud kayo tungod kay nagian na gyud one way lane na ang condition or kahimtang dinha sa may Marahan. Magian na gyud, no, mga kaigsunan og dalaygon kay ang Ginoo tungod kay nakuha-kuhaan ang hasol mangyod, no, karga sa kakanaog sa imuhang kargamento nya amping-amping gyud ta kanunay mga kaigsoonan tungod kay kaganina ra ba nakasinati na puntag nga di man kayo hinuon kusog nga pagtayog pero naay gamay gyud nga makapakurat, no, makamutugkan pug kaog kuan oy namang pud ay si kuan day si Ma'am Jovet. Aming gabi isa mo hali, Ma'am Jovet. Mayong pagbiyahe. Okay, so, mauni mga kaigsunan, no, ang ato ang programa karon ng tingog sa reformasyon, gimugna gyapon ni siya, no? Gituyo ni siya pagmugna alang sa pagdasig, pagpahinumdom kanimo igala o igsoon nga nagapaminaw karon nga sa ato ang kinabuhi kaakibat gyud ani or apil gyud ani ang ato ang espiritual nga bahin sa ato ang pagkatao mga kaigsunan og ayaw ginaog kalimti ibutang nato sa ato mga hunahona sa ato ang mga kasing-kasing nga sa ato ang kinabuhi dili mahimo, no, dili murag wala tay kalinaw, wala tay peace of mind, labi na gyud kung wala tay Ginoo sa ato ang kaugalingon, labi na gyud sa matag pamilya, no. Atong hinumduman ka ng minsay sa awit nga when Jesus in the family, happy, happy home. So muna nga, ibutang na to sa tunga si Kristo, sa to ang pamilya, labi na gyud sa to ang pagtrabaho, atong ioban, sa to ang paglakaw, ato ang ioban. Kung asa man ta nga mga transaction, mga kaigsuunan, unsa man ang atong ginahimo, sa uma ba, sa office work ba, o bisan unsa nga mga online transaction mga kaigsoonan, please don't forget, no, usa ni siya ka pagpahinumdom alang kanatong tanan nga atong ibutang kanunay ang Ginoo sa ato ang matag usa ka mga hunahuna tungod kay siya mo ina guide, nagtudlo, nagpahinumdom kanimo kung unsay angay nimong buhaton o nagtudlo kung unsay angay natong pilion sa pagpili sa maayo o
pag sa likway sa daotan. Maayong gabi usab sa atoang mga kaigsuunan din sa may nabunturan, no, abot dahil gihapon ang atoang program dito. Og condolence po dahil, no, sa Bungkak family sama sa nahitabo din sa may Katalunan kining ato ang higala po nga ni Panaw na usab. Igo gihapon ni sa sakyanan no motor gihapon mo naka dali ani sa iyaha. Munang ang sakyanan maayo na siya, makatabang na sa atong inadlaw-adlaw ng mga gibuhaton, makatabang na sa pagpagaan sa ato ang matag-usa ka mga dalunon. Ayaw lang abusuhi kay pwedeng ikaw ang muka, ikaw ang mamatay or mukalas or modisturbo ka og lain nga kinabuhi mga kaigsuunan. Og usa na siya ka mga butang nga imutuod nga pagamahayan pero dili ka makalikay sa consequence, no? Ana man gina siya mga kaigsuunan. Okay, so nini mga oras sa hala, pahimutang mo din na ha, kaya ang ato pong mga listeners, di na sa may Malabog di ay, di na sa may nursery, lahos na ito sa 24, ang Libria family, and then ang Magton family, ang ato ang kaubanan di din ha, no, nagpaminaw sab sa ato ang gihimo ng programa, o gala, amping mo kanunay din ha. Nini nga kagabion kita ang mag-uban karon tungod kay si Pastor Marlon Buhol not feeling well. Ato ni siya Inglesan gamay. No, dili maayo ang iyang panglawas, medyo gaubo-ubo. Nya kita lang sa ang ni take over karon si Father Bungkak usab ang iyang igsoon nga mo'y nadali sa or gitawag na involved sa vehicular accident. Then nakabsan kini siya sa iyang hinulamang kinabuhi. No, naakaroon sila karon sa pag serbisyo o ganito ang mga pagpahasubo ato nga gipaabot ngadto kanila mga kaigsuunan. Happy listening usab sa Econar family din sa may Marilog gihapon sa may Upper Kibalang o labi na gyud ang Arisa family din ha sa may Jikiki Yuhiko. Maayong gabi sa inyo ha din ha ato nga gipanghinaot no nga kanang mabalik ang ato ang maayo nga panglawas tungod kay naapod siya karon sa dili maayo nga kahimtang, medyo dunay balatian nga mihasol sa iyaha. Nang ato ang mabuhat ani mga kaigsunan, ang ato ang mga pagampo, mga pagpangaliya ngadto sa tuang labaw makagahom nga kung iyang itugot mabalik ang ato ang maayong mga panglawas, maluwas ta og malikay ta sa mga disgrasya katalagman kay when in God's will mga kaigsunan, kung itugot sa Ginoo aw mahimo tang safety, hilwas, mayog lawas, no? Munang friendly reminders lang ni alang sa matag usa kanato sa mga nagbiyahe, amping ayaw kalimot og ampo. Tugyan ang ato ang kinabuhi ngadto sa ato ang labaw makagahom, nagtrabaho, katong dunay mga trabaho, hala pasalamati ang Ginoo. Kay kanang trabaho o posisyon nga imuhang gi-occupy karon, daghan ang naghandom ana, no, daghan ang nagunhaw na nga sila pud unta makabaton ana nga posisyon sama sa imuhang nabatnan karon, og usa na siya ka butang nga angay nimong nga ipasalamat ngadto sa Ginoo tungod kay ang uban nangandoy sa imong posisyon pero wala magrantahan. No, brag anang wa, brag nahikawan ba or wala matagaan og kahigayunan. Sa kadagandaghan nga tao, ikaw pag yun ang napili nga mo take over or kanang gitawag og muhimo ni ana nga posisyon o trabaho nga imo ang ginahimo karon. Mo na nga pangga ang imo ang trabaho, pangga or mag-enjoy ka kung unsa ang imo nga gitrabaho karon. List ang bagbagulbol, hunumdumi nga kung naglisod man galing ta, agto sa imuhang palibot, tanawa ang imuhang lugar nga imong gipuy-an, lingi-lingia, pag-observe, nga doon na pamampo di ay mas naglisod sa imuha. Ang ato alang butang, nga ato nga i-appreciate ang mga butang nga naa sa atoa karon. Mao lang na, atong i-appreciate. Kabalota mo appreciate. No? So nini nga taknaa, dalaygon kay ang Ginoo, ato nga ipaabot ngadto kaniya ang ato ang mga pagpasalamat,
Labi na gyud siya nga pagbantay pag uban kanato 24/7 mga kaigsoonan, walay puas, no? Walay pagpahulay. Kanunay na siya nga nagatan-aw kanato kung basahon nimo ang Proverbs chapter 15, no? Verse 3 na siya. Ang mata no, ni Jehovah naa kanunay naa sa tanang dapit, nagalantaw ngadto sa mga maayo, maingon usab sa mga daotan. So sa sumala pa sa teksto, God is very observant. Kanunay taniya nga ginamonitor. Kanunay taniya nga ginalantaw, ginapaminaw. Siguro usahay makaingon tag wala man siguro Ginoo tungod kay na ako gipangayo tong isang adlaw wala man na nahatag sa kuha, no? Doon ay mga butang nga maubot sa tuang kinabuhi nga bisig nagunahon na tanga kung unsa dayon nga ato ang gipangayo moy ihatag. Dili biya na siya genie nga mag mga nakay tulo ka wishes. Now, dili na siya genie nga kung unsa gyud ang imong gipangayo mao gyud na ang muabot, no? Dili ngayo ka og sports car yung red mao pud dayon ang ihatag. Hinumdumi higala nga ang Ginoo muhatag siya kung unsa ang imong gikinahanglan, dili kay kung unsa ang imuhang gusto, no? Duha ni kabutang pero managkalahi og application. Tungod kay do na tay gusto

0: Так, Ларикса, на
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
3: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: DSK. DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa. Tambayan sa Katrupa.
2: Clarex kayo. Clarex kayo. Ang oras, alas 7:01 na sa kagabi on. This is your sexy angel ng TSK.

0: That song was brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa.

0: Pagulot.
1: Tambayan sa Katropa.
2: Ay. Ayong. Good morning, pero pag mapa ni siya. Oo. Good morning. Hindi siya good morning. Maayong ano siya, early evening sa inyong tanan. Maayong evening. Maayo ka ba sa evening, mga katropa? Kumusta? Kumusta mga katropa? Kumusta ang mga adlaw ninyo? Oh, happy wash day sa mga utok. Wala ta kahapon mga katropa, no? Kay medyo na overwhelmed ta sa nahitabo sa to agahapon. Ay! Gusto niyo makichismis. Ayan, congratulations pala, no? Congratulations. Oo, nag-exam po kasi ako. Shout out. Nag-exam po ako katropa ng insurance license, license insurance financial advisor. Kung gusto niyo magpa-advise pag-abot sa mga finances, sa mga insurance katropa, shout out ako sa brighter day, brighter life with Sun Life. Ayan, shout out ko sa Sun Life. Opo, ginakabahan ako ga. Oo, kasi 'di ba? I'm very young to take the licensure exam. Ayaw na ayaw ko kasi katropa yung ano. Kumuha ako ng korso na walang board exam. Pero proceeding ako ng Juris Doctor. Gusto ko maging abogada. Charles! Para gusto ko ipaglaban kita. Gusto ko ipaglaban kita kahit saan pa man, ipaglaban kita. Kapag may katwiran, ipaglaban mo. Sasabi! Shout out nga tayo, be! Oo, bebe ko, shout out kay Shalia Bless. Shout out Sangguniang Kabataan, Barangay Bunawan. Shoutout sa inyong tanandira. Kumusta mo? Kumusta ang mga everything? Kay Sir Harold Salang, watching from Puroctris, Kamansi, New Sambong, New Corilla, Davao del Norte. Hello, sir. Ang haba. Ang haba naman nun, sir. Kompleto masyado ang iyong address. Diyan ako kain, ha? Kain! Sabi, listening. Nagpapaminaw ka mo, Subong. Ano ka gusto niyong pag-usapan sa mga advices, katropa? Sa lahat ng mga may balak ngayong gabing ito, may balak ba kayo? Katropa, masarap magkape ngayon. Sobrang na-miss ko na. Ang kape ng Santon Gold Coffee Mix. Ang sarap nito katropa kasi meron siyang glutathione and collagen. Ito lang talaga ang kape katropa. Pag nakakape ka nito, bahala na pag wala na siya. Just to andyan

0: lang yung ano, andyan lang yung Sudden Dog Coffee Mix. Ito yung kape na hindi ka iiwan, pero siya kaya kanyang iwan at kaya kanyang palitan. Pero ang Sudden Dog Coffee Mix, hindi ka iiwanan kahit kailan. Andyan lang para para magiging complete ang araw mo. Pag nakainom ka nito, katropa, kompletong-kompleto ka. Kahit wala na siya, complete ka pa rin. Lalo na sa mga mahilig magkape, ay naku po, complete ang araw mo pag Sudden Gold Coffee Mix ang kinakape niyo. Ayan. Sa mga kalalakihan dyan, shout out! Kung meron kayong balak ngayong gabing ito sa inyong partner, sa inyong mga asawa, nakabili ka na ba ng Turbo Capsule, katropa? Alam nyo, katropa? Oo. Subukan nyo itong Turbo Capsule for Men Enhancer. Alam nyo po, sulit na sulit. Oo, masasabi mo talaga. Anong pwedeng sabihin pag naka-Turbo Capsule?
1: Lami
0: kaayo. Ano daw?
1: Lami kaayo.
0: Balikan natin.
1: Lami kaayo.
0: Yan, lami kaayo.

0: Pero pag naka-turbo capsule, ay nako po. Masasabi ko lang talaga, ito, masasabi ko.
1: Lami kaayo.
0: Masasabi mo katropa pag naka-turbo capsule? Hayako ne. Aga-aga. Alas 7. Alas 7:25. Tingnan natin kay baka aliit-liit. Alas 7:26 na sa kagabion ka tropa. Kung unsa imong oras dira, maupod ang oras na ako diring dapita. Ayan. E-check ang inyong mga orasan. Sige daw. We have 24 hours a day. Kung anong oras dito kung naka sa Philippines, ang oras, alas 7:26 sa kagabion. Pagpanihapon na ka mo. Ayan, sige po. Habang ikaw ay nag... habang ikaw ay nag-ano... tingnan mo na habang ikaw nagpe-prepare ng, ano, ng dinner lang para maglabing-labing mamaya. Tanungin muna natin kung sino nag-birthday.
1: Kinsa nag-birthday?
0: Happy birthday sa mga tanang nag-birthday. Kantahan natin.

0: hindi to matatapos.
1: Happy, happy, happy birthday. Oh, what a lovely day.
0: Yan, happy birthday sa itong mga nag-birthday karong mga orasa. Oo, ang ano ba, ang ano ngayon, ang ating date. Opo, kahapon, anong date kahapon? Opo, anong date kahapon katropa? August 4, oo. Tama ba ako katropang Joff? August 4, August 5 na karon. Oo, kung hindi ako nagkamali, nako, SM. Anong oras na? Anong oras na? Tapos nagkakamali ka pa rin. Ano na? Ayan mga katropa, ano bang inaabangan natin ngayong August? Ah, Kadayawan! Kadayawan, a festival dito sa Davao City, Philippines. Sa lahat ng taga ibang lugar, ibang country, inaabangan ang ating Kadayawan. Meron tayong ano, indak-indak sa kadalanan. Meron tayong pa, float parade. Oo, parang float parade. O mga pamulak. Oo, meron mga pamulak. Oo. Andyan na yung mga hiyas ng Kadayawan. Opo. Oo. Lahat ng mga ano may yan, mga ay mga tausog. Oo. Tausog. Ano pa? Ang magkukumpit yan sa hiyas ng Kadayawan. Oo. Lahat ng tribo. Ano, ilan bang tribo meron tayo dito sa Mindanao? Dito sa Davao particularmente. Oo, mga katropa, kinsa may makabalo ana, pida man ka tribo ang naadiri sa Davao. Oh, isa na dira ang Iranon. Isa na dira ang shout out dyan sa mga Iranon. Shout out sa Tausug. Shout out sa mga Maguindanao, Maranao, Matigsalong. Oo. At Manobo. Opo, Manobo. Oblaan, ang kasali ba dyan? Mm-hmm. At ano pa? Sino pang hindi nabanggit? Saman. Sama. Oo. Ano pa? Bakit hindi kasali ang ano ya? And bakit hindi kasali ang Ilonggo sa tribo? Katropang Jo. Oo. Bakit hindi kasali ang aton nga tribo, dira ya? Oo. Kasi ano lang daw siya? Bakit hindi kasali ang mga waray-waray? Oo. Tribo lang. Di ba tribo naman tayo? Tribo. Oo. Bakit hindi kasali? Hindi tayo taga Mindanao. Only in Mindanao. Kasi ang Ilonggo originated from Iloilo. Opo, Iloilo. And nabelong siya sa ano? Luzon, Visayas sa Visayas. Opo, iba din sa Luzon. Opo. Kay Mindanao, mga tribo sa Mindanao. Opo, tribo sa Davao City. Ayan. Ayan mga katropa, enjoy muna natin. Ang mga ito.

0: That song was brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang akong gugman nimo murag dagat. Makita ang sinugdanan, pero dili ang katapusan.
2: Paklarek sana?
3: Exciting!
4: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
5: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Mat Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: Graphics Davao.
8: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook, Gerald Vendo. O pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
9: XFM.
10: Kaklarik sana!
11: Exciting!
12: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
13: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold Trade, tumanggod, sir. Hindi gandong akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold, akong kalsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, normal na ba akong menstruation?
12: Zaton Plus Gold, adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
0: Zaton Plus Coffee Mix.
14: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higom niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tinbuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani sa Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
0: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
12: Vision X Plus. User, atong paminawon.
15: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na dahil ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Naapagin pagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod niya higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kimintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
16: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: mapalit sa mga butika.
17: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagari ninyo.
18: Turbo Supplement for Men.
19: Oh, yes.
18: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
19: Mas lalakas ka pa.
20: Santan Plus Herbal Soap.
21: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
20: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na. Santan Plus Herbal Soap.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.
22: Sister Pain.
23: Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
22: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Cellphone Gold. Coffee Mix.
25: Ako si Fessa, akong teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Cellphone Gold Coffee Mix. Ang sarap. Tanggal talagang stress.
22: Cellphone Gold. Coffee Mix.
26: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Pole Building, door number 3, GSIS High.

0: Nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Usa sa mga pinakalisod tambalan kay ang butang nga dili mahawiran. Sama sa kong dughan nga iyang gisamaran.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: TSK, Tambayan sa Katropa.

wala ba ng ulan dira? Tugno kay diri sa studio. Ay diri day. Naaday ko sa ano. Nagtundong tayo kay tugno sa studio yan. Para naghahanap ako ng ano. Anong hinahanap?

2000. Ah, 2000? Oo, sikat na yung sex bomb. Bakit pa pa? Lumaban ka pa? Bawi-bawi? Laban-laban? Ow! Mga ganon. Oo. Espagetting pababa. Oo. Pinangunguno. Pinangungunahan. yung ano nila, yung team leader nila ga, si Rochelle. Oo. Nagusto ni Kiko. Ala! Sabi! Chismis. Alam yung mga katropa, yung mga sex bomb, sino nagkanta niyan? Hindi yon ang, hindi ang 17 or ang sex bomb girls. Ang kumanta ng sex bomb, sex bomb. Ang kumanta niyan, sino? Kung alam mo yung sinong kumanta niyan, halika na. Tawag ka dito, be. Makisalmot ka sa aming usapan. Oo, kasi may tanong ako. Sino kumanta ng sex bomb, sex bomb? You're my sex bomb! Sino kumanta niyan? Oo. Dali! Tumawag na sa 0969-333-0537. 0969-333-0537. Bibigyan kitang Gcash! Dali! Tawag! Sinong kumanta ng sex bomb, sex bomb? Yo, my sex bomb! Sinong kumanta?

0969-333 Tulok address 0537 Tumawag ka na para bigyan na kita ng The Way You Fight. Bibigyan kita ng The Way You Fight. Ow! Ano? Sir Zonilo, alam niyo po ba sino kumanta ng Sex Bomb? Ayan, you know. Ma'am Gloria, sinong kumanta?

0: Ma'am, sir, tawag ulit. Sige, tawag ulit. May tumawag na sa ano. Sino ang kumanta ng Sex Bomb? Hello, ma'am. Tawag daw ulit, ma'am. Nay, nagtawag. Ay, ano itong lumabas? Tawag ulit. Sino kumanta? Dali! O, parang... O, dali, dali. Kasi ang oras nagdagan. Sino kumanta? Sino kumanta nun? Ayan, wait. Ayan, sige. Sagutin natin. Okay, andito na. Hello? Yes, may gabi. Maayo ka pa sa gabi, sir. Oo, sige po. Anong ano? Sino kumanta ng Sex Bomb? Sex Bomb? Sino kumanta?
1: Ako rin pa nagana ko, mama. Dito ko siguro.
0: Sige.
1: Tom Jones.
0: Si Tom Jones? Tama ba? Katropang Joss? Joff? Congratulations! Ay, natsambahan mo din! Grabe! Akala ko si Ricky Martin! Ah, si Tom Jones! Na Tom Jones ako sa'yo! Ayan, anong pangalan niyo, sir?
1: Si Kuala Leon, si Alex Cabuhayan sa My Mga People's Film.
0: Ah, okay. Alex Cabuhayan sa People... Saan? Anong village?
1: People's Village.
0: People's Village. Nganong gitawag mo na siya People's Village, sir? Village na siya sa mga tao?
1: Siguro mga kapag orang bukodin ko nang good. Yan ang board ako dali.
0: Asa man na dapit, sir? Hello, sir?
1: Sa may... Dilihan mo mga inay na madumanok.
0: Sa People's Village. Asa man na dapit? Sa 3rd District, 1st District, sa Davao City lang ba na, sir?
1: Oh,
0: asa mo na dapit niya, sir? Kain haon ta ka, sir? Asa, sir? Asa, maa! Sa jail. Pero wala naman sa sulod? Naaman sa gawas? Sa sulod ka? Sa sulod sa Maa City Jail? Pwede di ay na? Okay. Dira sa ano? Sa gilid lang, hindi naman sa jail mismo. Nasa labas ka naman po. Oo. Okay. Sir, congratulations. Nanalo po kayo ng 100 pesos na GCash. Oo, paki-text lang dito yung number nyo para mamaya sisend ko po sa inyo yung panapanalunan nyo po.
1: Okay, ma'am. Dapat.
0: Okay, thank you po. Thank you po, mga katropa. Diha sa People's Village. Diha sa May, I think, Maayan Banda. Ayan. Congratulations, sir. Dagan kayong salamat. Okay po. Bye-bye po. Ayan, mga katropa, congratulations, no? Ang nakadaog sa atong pinaabtik. Oo. Pinaabtik natin na Sex Bomb, Sex Bomb. O, akala nyo? Akala ko din, katropa, nagkanta nun si ano. Nasa tumoy sa kundila. Oo. Ako aon tayo pagawa sa kundila, katropa. Tapos akong ipabasa sa imo. Kung mabasa ni mo sa tumoy sa kundila, kung si Otto nga nagkanta ng Sex Bomb. Lisod sad. Walang naka ng katropa, sinultian ba nga? Naasa tumoy sa kundila. Oo, tapos tinig ako mabanggit. So, akong ipagawa sa kundila. Basaha daw. Na, tingala matag din. Murag lami, nakikit-kito na imong dila. Oh. Sabi. Ayan. Congratulations, sir. Pakisend. Pakitext ang imuhang GCash number dali sa atong hotline. Oo, sa 0969-333-0537 para ma-send ko ang iyong napanalunan na 100 pesos na pa-GCash. Dagan kayo salamat sa inyo ang pagkanang patronize. Ginana niya itong programa ng Tambayan sa Katropa with your sexy angel. Ayan, sige. Habang palapit na ng palapit, oo, ang oras. Opo, oo, marag maga, kailangan ko ang chuhos ga. Kailangan ko ang chuhos kay sobra man kaliit-liit ning aton ano. 8:07 na po sa kagabhion. Nanihapon naman siguro tanan katropa no. Nanihapon na mo. Nanihapon na mo dihang dapita. Habang. Oo. Oo, yung pinatugtog natin mga katropa kanina is yung mga songs o album ng Sex Bomb Girls. Opo. It's all about sex bomb. Sex bomb. Kasi yung nakanta natin, sex bomb. Oo. Sa lahat ng may mga balak ngayong mga oras o mamaya before matulog, oo, may balak kang maglabing-labing sa partner nyo po. Huwag makalimot uminom ng Turbo Capsule para hindi ka nanghihina. Hindi nabibitin ang iyong partner at hindi nabibitin si Mrs. Ayan. Huwag makalimot uminom ng inyong Turbo Capsule katropa. Very affordable ang atong Turbo Capsule. Asa mapalit? Mapalit kiniya sa inyong mga suking mga butika. Oo. Nationwide tayo ha. Kung asa ka nga lugar na ay butika dira, pwede mo yung mapalit. Opo. Ayan. 30 minutes before maglabing-labing, huwag kang mag-alala kasi FDA approved ka, tropa. Safe na safe. After ka maglabing-labing ni Mrs., oo, nakapunta kayo ng langit. Langit! Oo, nakapunta kayo ng heaven. Babalik kayo. Oo, galing kayo sa heaven, babalik kayo, di ba? Ibang usapan yun. Pwede kayong mag-Saturn Gold Coffee Mix. Ang sarap magkape pagkatapos ng labing-labing. Ayan. Sige mga katropa. Habang enjoy na muna natin ang mga music natin. Opo. When the time comes. Oo. Patugtog natin to katropa. Kay... Ay. Opo. Kasi ano dito eh. Ayan.

0: etong kanta mga katropa, no? Pampatulog talaga ito. Pampatulog ito ng mga sex bomb girls. Pinasikat ito ng kanilang manager na si Joy. Sikat na sikat to noong 2000. Ngayon, ang mga sex bomb girls, parang mga hot mama pa rin. Ibang-iba pa rin sila. Iba ng pagmang-alaga. Nakakaingdayog ang kanilang mga kanta, katropa. Thank you po, ma'am. Watching from si JB watching. Asa ka nag-wasak? Kiblawan. Kumusta ang taga-Kiblawan, sir? Kumusta ang mga taga-Kiblawan, taga-Bayugan? Oo, shout out sa inyong tanan. Tulog na, baby. Mamaya pa tayo matutulog, baby, ha? Pag walang katabi, baby, meron po tayong unan na malambot. Make sure malinis lang po talaga. Aha! Huwag makalimot, mga katropa, kung ikaw may balak maglabing-labing, ayaw kalimot pag-inom og Torbo. Brought to us by Torbo Capsule. Ow! Laban-laban. Karaoke time! Sabayan nyo, katropa. Hey! Laban-laban. Bawi-bawi. Ow! Papa, diba? Loves na loves kita.
1: Sayang, sige, baka magsisi ka. Macho,
0: guwapo.
1: Marami dyan, diba? Mapera,
0: galante.

0: Oras-oras ikay na sa akin, ayaw na ba?
1: Inaasa-asa.
0: Kaya ngayon naloloka. Ow! Palagi lang, ow! Sweetie, katext ko sa gabi.
1: Sa gimmick, si Kiko.
0: Nag-aaya parati. Ni Alan K. Laban o bawi?
1: Bakit ba pipili?
0: Sige, karaoke lang tayo.
1: Paman namang nahuhumati.
2: Bakit hanggang ngayon?
0: Ikaw pa rin. Congratulations kanina, katropa. Nakadaog na to ganina. Sa atong pinaamtikong kinsay nagkanta sa Sex Bomb.
2: Ayaw na ba sa aking beauty?
0: Kaya ngayon ako'y sawi. Ayan, sigwihan lang natin to mga katropa ha. Kaning kanta na laban-laban o bawi-bawi. It's ang writer nito. It's a real talk. Real talk. Meron talagang mga tao na binawi niya yung pag-ibig. Tapos laban-laban, tapos bawi-bawi. Ano yun? Oo, may mga taong in denial. Oo. May mga babae namang mga palaban katropa. Oo. Kung ayaw mo sa akin, okay lang. Kayang-kaya ko naman. Kasi alpha naman ako. Ay, sabi. Pag umiyak, paggabi, kasi iniwanan mo. Ang mga alpha katropa, pag nai-inlove, ipaglaban kang patayan. Kahit lalaban, kahit ibawiin mo pa, lalaban pa rin kami. Ow! Ganon. Sige, enjoy muna natin yung laban-laban at bawi-bawi bagang katropa.

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santon Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santon Plus Gold.
6: Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
8: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
9: Dili ako mata, sir. Dili ko kakaroon labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 Anyos at taga Jensen.
8: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
8: The Secret of Health.
7: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
7: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones, para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din hi kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mo paligon sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
2: Clarex!
11: Exciting!
12: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Exciting!
5: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugong duwa ka buong murag na koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yun. Ninahinay na siya, mag-anahinay na siya, nagkawala hando, nawala na yun. Mga yun ay pinag-nabis niya, kaya nawala, magod. Basta kako, salago ko mo, testimonin niyo, alanga, nindot yun.
5: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ganato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ganato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit og mapawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Unsaon man ang uyab nga buutan kung daghan sad batasang tinaguan.
2: Aw.
3: Kaklarek sana.
4: Exciting.
5: Tambayan sa katropa.
6: Ayan, nagbabalik po ako. Nagbabalik ang inyong sexy angel. Hi, Ma'am Ching Pigarido. Maayong gabi, mga katropa. Thank you po, Ma'am. Watching from Kiblaman, sabi ni Sir Ching. Congratulations kanina sa atong nakadaog og pa-GCAS, Alex Kabuhayan from Maa People's Village. Opo, sige, sir. Mamaya, ano natin, sir, ha? Ating pa-GCAS natin mamaya. Oh. Kung hindi siya mamaya, bukas. Ayan mga katropa, ang oras, ilang minutes na lang. 9 minutes to go na lang katropa, 8:51 PM. Alas 8:51 na sa kagabion mga katropa. Huma naman kitag panihapon siguro. Kumusta man ang panihapon? Oo, padulong na matulog kung naibalak maglabing-labing ha.
2: Tok ano sa ta?
6: Ayaw kalimot pag-inom sa inyo ang Turbo Capsule. 30 minutos suman. Dili siya human bago maglabing-labing. Ayan. Oo. 30 minutes before maglabing-labing ang pag-inom sa itong Turbo Capsule. Asa kini mapalit sa inyong mga suking mga butika. Opo, kung asa ka nagpuyo, naagi na yung mga butika dihang dapita, na mapalit mga katropa. Opo, kung nakadiri sa Davao City, daghan kaayo na mga katropa, no? Mapalit po na dira sa, isa lang akong banggiton, pag naaka sa Mintal, naana sa Yuhan Pharmacy. Shout out di ay na, no? Ang akong kumari diha sa kanang Yuhan Pharmacy, kumari na ko na siya, special shout out. Ayan. Mapalit diha kung taga Mintal ka. Oo. Kung taga asa ka pa, daghan pa ni kaay katropa. Oo, kung diha sa taga asa, taga pharmacy, taga Samal. Oo. Naana siya sa kanang First Pharmacy Samal. Oo. Herlin Pharmacy. Opo, naapo na siya. Ayan. Dagan kaayong mapalitan. Dili ko maloka sa Wise. Wise by Turiel Pharmacy. Kung naka sa Turiel. Pharmacia Eva Tibungko. Mapalit ni. Kani nga to ang Suntone Gold Coffee Mix katropa ha. Mapalit ni sa inyong mga suking mga butika. Nationwide, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kung asa man kakaroon na himutang. Opo. Pag natikman ninyo ang ato ang Suntone Gold Coffee Mix, lami kay katropa. Oo. Uncomparable with other coffee. Kasi ako, makapi ako eh. Parang ikaw lang, kung kapi ka, iinumin kita. Tiyos! Sabi! iinumin kita, kapi lang. Parang walang matigas na tinapay sa sobrang init na kape. Oo. Parang yung pagmamahal mo, sobrang init. Oo. Na-inhit ako. Ayan mga katropa. Opo. Manghwatid-hwatid na. Oo. Kayo ready na para sa bedtime moment. Oo. Ayaw kalimot pag-inom. Ayaw kalimot lagi pag-inom before maglabing-labing. 30 minutes katropa hang ato ang Turbo Capsule. Ayan. And then health tips tayo. Paabtik lang. Health tips katropa. Before ka matulog. Make sure na dili ka mag-inom mo ka ng kadang-kadang before matulog nga mag-inom og daghan kay tubig o kay ma-insomnia ka ana. Kay magsige mo kag panghihi. Diba? Oo, before ka matulog, inom ka og aligamgam na water na tama-tama lang to ready. Ready ang imong olerat. Huwag kumain ng maraming pagkain, katropa, lalo na kung spicy food. Oo, magkaroon ka ng mga tinatawag natin na mga acidity reaction. Opo. Ayaw kaon o gaanghang kung gusto ka makatulog ng maayos. That's according sa ito ang mga research, katropa. Ayan, enjoy natin ang ating ano, ang music natin for tonight. Oo. Ang ating sayonara song. Oo. Minasang amitiko dasai. Hayako gozaimasu. Hayako ne. Minasang sa mga hapon natin na kaibigan. Arigato gozaimasu. Oo. Arigato gozaimasu ta. Minasang yoroshiku onegai shimasu. Mata yoroshiku ne. Mata ashita yoroshiku onegai shimasu. Ayan. Arigatou gozaimashita. Thank you so much mga katropa.

Tama ba ito? Tama ba ito? Ayan, katropang Joff. Anong nangyari dito? Sige po. Okay, yung last song natin is Power of Love by Celine Dion. The Power of Love. Kahit anong mangyari, pag na-ay power ang love, everything, it's final. Everything, it's final. Opo, thank you so much sa ating mga nagisubaybay. Sa nagapaminaw, sa mga nagapaminaw o nakiki, nakikirayot sa ating programa. Ayan, daming salamat, madaming salamat. See you tomorrow. Good night, mga katropa. Power of love. Hindi ko ma-on dito.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!

Diri ra daw gihapon. Diri ra ka maskin kikapoy na kay ko. Diri ra ka maskin ka lang. Charot, kamartir ba ni Mudzay? Alo, uwe, unsaon ta mag-inda bitaw bino, maski unsaon pa natugan ng tambag-tambag sa itong mga amiga at amigo gani. Sa ngalan gani, igid sa gugma, lisod kayo na sila, patulugon ay. Lisod kayo na sila istoryahan kay, maskin pagbingo na, ikapoy naman ko, Zay, uwe, unya magtambag-tambag dahil ka kay, ang ending ana, iyahagya pong desisyon niya ang sundon. Sige! Hi, baby! May gabi po sa to ang tanan. Welcome po sa to ang programa karong gabi una. Ang putahe sa gabi. O ba? Kumakarat na naman yung boses natin, ha? Sa mukas na kumakarat. Bito, may gabi po sa to ang tanan and welcome po sa to ang programang putahe sa gabi inyo ang madungog sa tibok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Madungog usab sa official radio stations sa Radyo Amigo. And of course, makita usab ninyo sa to ang official Facebook pages. Live ang atoang kaandiyag. Sarlang. Gapahagid sa live ni Cinderella. Oy. Live kita makita sa itong official Facebook pages. Paliwag ko pa follow, pa like, ug pa share. XFM Bukid Non. Oh, live kita din ha. And of course, live usab kita sa XFM Bukid Non News Entertainment. Live usab sa XFM Davao Katropa Digital. And ingon man sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Marabi katugno sa gawas beam o nang akong tingog akarat. Kaya, Marabi jud uy. Tugnaw kayang panahon, ilabi na diri ka karon sa may malay-balay Bukid Non. Sa katugnaw sa panahon, makahuna-huna agid ka nga dapat na akay ka kanang ka-holding hands. Dapat nga na akay ka-uban karong gabi una. Nga mag-inom-inom sa toang lamian kay nga kape. Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Oh, lami kaya siya nga kape, baby. Tungod kay aside sa nagkape na ka, matambalan pagid ka sa imuhang balatian. Ang kaninot po daan ito ang kape, kay aside sa kape na, huwag makatambal pa sa imuhang gipamati diha, naapod ni siya ay Glutathione and Collagen. O, makatabang kini siya nga muhayag pod ang imuhang pamanit. Available na po kini siya sa mga Suking Mercury Drug Stores nationwide, South Star Drug. Available usab sa the Generics Pharmacy and Generica nationwide. Kung gusto po nimo nga i-deliver directly sa imuhang doorsteps, available usab sa mga online platforms like Shopee, Lazada and TikTok. Ang atang programa usab gipaluyuhan sa El Ilion Shell Mobility Station kapag kapo gasolina nga pang international ang brand og di kalidad ang imuhang gipangita, ayaw kalimot sa pagpagasolina og pagpa-change oil sa El Ilion Shell Mobility Station. Nako, bilin ako maglangay patungod kaya aduna kita pagaisgutan karong gabi una para po sa to ang Sir BB question for tonight. Aba. Ang atang Sir BB question karong gabi una gipaluyuhan usab sa Mommy's Child Maternity Clinic kapag ka po o ikaw manganak kay or magpagusto ka nga magpa-prenatal check-up, unya wala kay budget, gusto ni mga libre gid ang imuhang pagpanganak, libre po lang imong pagpa-check-up, bisitahan po ang pinakaduol na Mommy's Child Maternity Clinic. Pwede po nimo silang bisitahan silang official Facebook pages or official Facebook page sa Mommy's Child Maternity Clinic. Mga signs gamata pobre siya. Kuan kanang permitin na siya mangutana sa imuha kung okay ra ba ka sa imuhang sudan, unsay imong sudan, unsay imuhang gipamahaw, unsay imuhang gikaon sa imuhang snacks. Matapobre na. Labi na kanang sumpayanan niya nga mingon kini siya nga ay kanang na imong gikaon. Matapobre nang ingon ana. No? Pero maskin asa sa tinuod lang, maskin asa bitaw tanong magsuroy-suroy, dili gid may iwasan nga na ay mga mata pobre ay ambot og nganong nang inganong ingani man sila oy.
Ay, sa inyong mga komento karong gabi una ha, pwede ninyo nga i-text sa 0945-443-5869. Once again, 0945-443-5869. O available, no? Sali ka. Pwede usab ninyong i-react sa itong mga official Facebook pages nga naka-live karon. Oy, may gabi po sa mga nanandaan sa Facebook Live ha. Si James Dexter Reyes amatong. Aha. Thank you. Diba ang anak man ka sa una. Katong kanta nga dito ka lang ni Moira. Oh, makarelate pud ko adto. Ingana man ko sa una pud. Ingana ko ka kun sa una ka kanang si tawag ana martyr. Pero sa una man to. Tagay ko tubig, baby jaw. Ingana ko sa una pero nag-usab na ko. Oh, dili na ko stress. Dili na po ko nag-overthink. What's the point? Dili na po ko, wala na. Dili na ko ingunana. Dili na po ko martyr. Para sa palugar. Oh, malipayon man akong life. Ay, may gabi sa mga katropang James Dexter Reyes amatong. Hi, Kang Aljo na Mukatkat. Hello daw po sa mga naakaroon sa XFM Pagadian City 89.5. Kay Hannah Jean Rosal. Thank you! May gabi po kay Mommy Jacqueline Labis. Ato ang mga OFW nga naminaw karon diha sa Hong Kong. Uy, via Facebook Live, may gabi, Mommy. Thank you! Thank you so much, Mommy Jude. O ganahan kayo na siya sa ato ang station ID. Alamat kami ha. May gabi din naa sa imuha. May gabi po. Sa ito ang mga... Oh, sa ito ang mga, ang sa tawag ani, mga OFW po nga naminaw karon all the way from Singapore. May gabi ikang Ma'am Anne Abapo. Thank you! May gabi sa tanan. Hala, babasin na sa kuha ang sign sa pagkamata pobre. Ginuo pa sa ilua. Amot bitaw. Nagi ubang tao ba ka? Hindi ganyan may iwasan eh. Inubanan sa imong pagkalibakira, pagkalibakero, di dyan na mawala imong pagkamata pobre. Sumpay kin na sila. Bibidyaw ba? Tubig. May ko tubig. Nag-dry na ba ya akong kuan? Tila na dili na yung maiwasan ha? Dili na siya maiwasan. Ako, be never. Never yun ko naging ingon anak.

0: kay ng mga classmates, usually kay ng mga katrabaho. Oh, nga na di gina siya maiwasan nga pag magtapok. Ha? Ah. Ah. With all the matching tudlo pa lugar. Dili daw tanang unsa tay mong ingon bibijaw? Dili tanang dato mata pobre. Dili pud tanang Halos tanang pobre mata pobre sa mukha. Unsa to?
1: Dili tanang dato mata pobre.
0: Ah.
1: Yang ubang pobre mata pobre.
0: Ah. Ang ubang pobre daw mata pobre. Kinsa pay tabangunon maupay. na grabe na gyud kay. Labi na gananting ayuda. Manggawas sa mga mata pobre di ha. Makadawat lang ganing pang ayuda mo ingon na dayon nga. Wala mo kay pang rebound. Oh, ako na mo kay pang rebound. Na mo kay maka-afford man ko. Ay nako. Kanabitan niyo mga ayuda din ha. Tarungan ninyo gamit ha. Balaan kayo muna kung ang ginapariband lang ninyo ah. I-report na mo. Linya sa mga inggitera nga wala kadawat sa ayuda. Sorry na. Huwag may kasuway anang mga kuan oy. Kalami siguro anang ayudahan na lang ganun. Bahala wala kay trabaho pero naka-receive kag ayuda. Kalami kasuway anay. Pati singa kung may anak B. Okay na pobre ko. Importante wala ko magdawat og ayuda. Si Mami Jackie ni no. Gusto ko, nag-try kong apply na sa una pero pag-survey pa lang daan, pagkita pa lang niya sa gate sa mong balay, giingan naman ko daan nga. Ay, ma'am, hindi naman kakapasar. Wala siya kabalo nga nag-rentar ko dito. Sabi ka, mata dato? No? Na may mga mata pobre naman po yung mga mata dato. Yung totoo, dati lang yun. Si James Dexter naman, no? Dati lang akong ganun. Pero ngayon, hindi na. Oh, dili na ko martyr, baby. Ano man, magpaka-martyr ka sa usa ka tao nga never gipa-feel sa imuha ang tinuod na gugma. Ingana ang kanang tinuod nga... sa tinuod lang, B. Magpaka-martyr ka kung ang tao nga imuhang nahimong partner... Wala ka ginatagaan sa tama nga pagtagad, wala ka ginatagaan sa sakto nga pagmahal, kanang ginabinuangan ka, magpaka-martyr gid ka, kasi syempre, bulag ka kasi sa katotohanan na hindi ikaw yung mahal. Aray, Diyos ko, sorry naman. Pero ako, wala ko ka-experience, anak, kay, namo ko'y peace of mind. Malipayo na akong life. So bakit ako maiinggit? Bakit ako magiging martyr? Ha? Wala na ko ka-experience sana. Sorry. Pero bitaw, sikreto sa mga mag-asawa, sa mga mag-partner, sa mga naana din haan, nagkuyog-kuyog na gin mong duha. Ang sikreto lang gin nga mas ligo ng inyohang relasyon. Inahangin, aduna gin may pagsalig sa usag-usa. Adunay pagmahal sa usag-usa. Kanang dapat na honest pud mo sa usag-usa. Dapat diligid na wala gid mo itago sa inyo ang mga partner. Kay pag once mong good na naamoy itago, mag-create na gid na siya og kanang trust issues. Mawala ang confidence sa imuhang partner. Di na siya confidence sa imuha. Imbis na ikaw ang iyang peace of mind, ikaw na noon ang iyang wrecking ball. No? Kung gusto ni mo nga malipayo ng imong asawa, malipayo ng imong bana, blooming ang imong asawa, oh, gwapo og kanang macho ang imong bana, tagai siya og peace of mind, mahala siya, panggaa siya, maging honest ka sa iya ha, og pag-abot sa satisfaction, importante yun, nga kaya ni mo, maskin pag magdamag, kagya gid kaayo, basta na akay, Turbo Man Enhancer. Ang atong Turbo Man Enhancer o sa kini siya Command Supplement na pwede na usap sa mga kababaihan, pampaligon sa tuhod, pampadugang sa kusog, ilabi na sa panahon sa pagiglabing-labing. Ang atong Turbo Man Enhancer available na po sa mga suking butika nationwide.
2: Turbo user, atong paminawon. ko si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Torbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kontseks. Pag tumar na ko sa Torbo, grabe. Nakasin.

0: Iris pa.
1: Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
2: Turbo. Gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga botika sa inyong dapit.
3: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa tour nyo ni misis.
4: Tour?
3: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni misis nimo.
4: Sige, sugayon ako na, miss.
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumain na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
7: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
6: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
7: Oh pa, maayon ni siyang imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubos ab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion og heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Aw, oh, mo ba na? Hala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
7: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paim no nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
6: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santown Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
2: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
1: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
2: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
1: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod jud ay. Paspas, kusog ug walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell fuel save.
3: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

balik kita sa to. Balik sa itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi. I know nga ang uban din ha abag ulang gina ni hapon. Oh, sige. Palayon na gin mo sa inyo ang gipang sima-sima diha. Unta nga mabusog ang mga baby nato karon. Kay ngano bitong late food kayo muna ni hapon? Unsa mga problema ninyo din ha? Ngano inguna na man na? Binagin ko kaayo ha. Magluod-luod lagi dayon mo nang late kay man ni hapon. Mag-away-away lagi dayon, madamay dayon ang inyohang mood. Madamay dayon ang appetite. Sus na lang yun. Pwede gihapon ko ninyo makauban sa toang programa 0945-443-5869. Amo ka na siya ng itong official hotline number. Pwede po nga ka mo mag-reach out sa itong official Facebook pages nga naka-live. Pero no, syempre, di na ito ni siya dugay-dugay yun. Kay kabalo ko nga ganahan kayo mo nga makadawat sa itong pa-premium for tonight. Ang ato ang putahing egg scrambled egg! Char. All right. Come on. Welcome sa putahing egg scrambled egg. Nako B 205 pesos na po. Ang ato ang jackpot prize for tonight. Ang imo lang yung buhaton, may simple lang yung kaayo. Makita nimo sa to ang mga official Facebook pages sa screen kayo ng gabi una. Na yung mga nakabutang ginhaang mga egg scrambled eggs. Imong buhatan lang bis, imuhang tagnaan kung unsa ang naa dinhaa. O, ang unsa-unsa kaha ng naa dinhaa karon ng mga scrambled eggs. Unsa kaha ang naa ng mga words. O, unsa kaha ng mga sentences, mga paragraphs. Tag-ani siya, bibi, o naakay chance nga makadaog of 205 pesos. Hatod ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Hatod usab ka nato sa Santon Plus Herbal Soap. Nakubi ka pag abaho o gili-gili. Nakatili ka pwede mong suri-suri pag nanimahon mo ang ilok, ha? Maulaw taan na ma-turn off siya. Maskun sa panin mo kag-hitsuraan kung baho ang imuhang kili-kili. Useless, good gihapon, B. Muna ng paningkamot nga maulian ka. Maligo ka, manlugod ka, magamit ka sa to ang sabon na Santon Plus Herbal Soap. Mapalit ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Para po sa mga namino karon sila mga tagsatag sa kamang radyo, ang ato ang mga letters karong gabi una para sa to ang putahing eggs, scrambled eggs, 34 letters. Mura magganang kuan o. Ay nako, sige, pwede nyo tagnaan ha. Pwede mo nga muhabol karong gabi una. Again, i-text ko sa 0945-443-5869. Balikan na to ang Sir BB question. Ingon siya, kay unsa na ang mga signs nga matapobre ang bebe? Hi, may gabi sa kong manghod, L. Jane Adaya. Thank you! Si James Dexter Reyes, amatang ana siya nga, what if ako ang ayoda? Aba, dapat nun ka pa naging ayuda. Kasi kahit hindi ka, mas kinili ka ihatag, ako kang pangayuon. Pero kay karong pamantawon ka ni abot nga ayuda, wala na o, ihatag nun ang takas lain. May gabiria sa imo ha. Si, kalimutan siya, oh, si James Spider-Man. May gabi diya sa imuha. May gabi po kang Kuya Lem. Nga naminaw karoon sa mga naa sa Radyo Amigo Baganga. 88.3 FM. May gabi po. Hi po. Dili apilang ayuda kay basto ang balay. Unsa man balay bayo makaon na. Dili mi kay kuan manggudang uban ka ng grabe ka. Basta uy, grabe ka judgmental ang uban. Tanaw nila nga nakasimento lang gani imuhang pader. Dili na dayon ka ka ng qualified. O man sila lang utana nag-rentar ang manggud mi diha. Lagot uy. Tanaw ni mo sa tanaw sa imong naong nga medyo hayag-hayag man ang pamanit ani nakakujik siguro ni. O mo sila kabalo nga dili man kujik akong gamit kay makadawat mong gunaan sa naong ang kujik in town oy gamay kaning ka akong naong mong good binipis mong good kay ni siya kung ako pa ni siyang applyan anang nga sabon ginuo ko mong nipis pa ni siya samut. O
ang akong gamit bi, ang akong ginabuhat para maulian ko sa kong mga bugas-bugas, ang akong sabon is Santon Plus Herbal Soap lang yun. Para mas makatipid ko, ako ka na siyang ginatunga into 4 pieces. Okay, dugay mo na siya mahurot. Eh, dapat na maskin pag unsa pa na imong naong dinhaa, ilabi na ko na kay mga skin allergies or kagid-kagid in short. Oh, ang gamitan ni mga sabon is Santon Plus Herbal Soap. Hi, Kang Archie Sinulitsak Castillones Mangudni. Si Archie Castillones, sige, baliktad lang yun ang apelido. Amot lang po. Oh, Sinulitsak Mangud daw. O, may gabi ide sa imuha ng San Rafael, Baliti, Davao City. Thank you! Salamat kaayo. B, patapada ko, B. Tapad ka sa kuwan, nako. Ayaw gyud kay, lihukan kay ko matulog. Tapad lang ka sa lain, ayaw lang tapad sa kuwa dyan. O, si John Espinosa, Gerson Albete. Pwede man ka mangitag ka tapad din ha, baby, ilabi na kong tugno kayong panahon. O, tapad kasi ayaw lang sa kuwa. Sa kuwa ka mo tapad, ambot lang po. Wala na ko'y panahon sa imuhag mo, tapad pa ka sa kuwa. Sareng. Gusto mo, B, iboboss ko ang account mo? Huh? Sa site namin kung saan laro na gusto mo, manalo ka ng 15K, akin ang 5K. Ano, G? Huh? Message mo ko sa FB. Charos. Kanang mo, di ka nang diliunta ito magtunga. Aw, magtunga man hinuunta. Kano sa man eh? Ah, tunga man hinuunta. Kanang akwa tanan. Dili ko ganahan anang naakoy kahati. No? Mas tinut mangidangan ng ikaw lang gid untaon, ikaw lang isa kanang wala kang kahati sa mga ganyan-ganyan. Lisod kay na kay kahati kay magagubot-gubot pa mo. Pero bitaw, isa niyo mga komento karong gabi una ha, pag-react lang mo, 0945-443-5869. At ang hindi niyo taod-taod ang ato ang live Putahe Confession. O sana po kabibi na to ang nisaling sa to ang programa nga magpagawas sa iyahang mga hinanakit. Sa iyang mga kasakit, rated SPG po ang ato ang Putahe Confession. Manamuhang yun ko sa mga ginikanan nga naminaw karon. Palihog ko po asis sa inyo mga anak. Kung isa mo sa mga naminaw, kay pasig na ay mga words na dili sila ganahan, maka-question sila ba niya? Dili ko katubag, kaya wala ko din haa. Again, ang taod-taod ang ito ang live Putahe Confession. Kauban po gihapon ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Inyohang makauban sa Tibuok XFM Station, sa Visayas, and sa Mindanao. Para po sa Putahe sa Gabi.

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyo Premium D3 Coffee Mix kay mo balik jud ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo, wala kani ingon nga nagbinuang ko basta tinuod jud kini kay nasulayan na jud nako ni
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
7: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C.
10: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
9: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Stong, nagpilain yung gasolina?
12: Uy, tay! Prato na kayo diri tay. Mapultang pana nato.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahorot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
3: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
4: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adid to?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala gyot?
4: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa. Oras, alas 10 sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
6: Mga katropa, exa!

0: This portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
3: Kalibog.
5: Ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sin?
8: Pwede.
7: Uy, huwag mo lang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe.

0: Welcome po sa programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang maka-voice out, pwede kang makapagawa sa imong mga gipangbati, mga kasakit sa imong dughan. Pinaagi po sa toang programang Putahe sa gabi, inyuhang madungog, alas 9 hangtod alas 11 kagabihon. Ako gihapon po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Cinderella gihapon og live usab kita madungog sa official radio stations sa Radyo Amigo. Ang ato ang programang Putahe Confession once again be is rated SPG. Muhang yun mi sa mga ginikanan nga naminaw karon na palihog ko pag-guide sa inyong mga anak. Kibasan og naa mi mga maingon nga words na dili suitable sa inyong mga anak. Di na ko maglangay pa tungod kay nagpaabot na nga to ang letter sender for tonight. Once again, hatod ka na to sa Turbo Man Enhancer. Ang ato ang programang Putahe Confession.
1: Sunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kay kining yawa, haslang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Hello.
6: Sino yung kasama mo?
1: Ang droga.
7: Ayaw, ima.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
8: Exciting!

Mayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Angel. 31 anyos. Sa una, abin ako og nagapaminaw lang gid ko. Wala na ako na-imagine na isa ko sa magpadala ug sulat karong gabi una. Sa unang panahon, Cinderella, ako ug ako ang live-in partner naglahi og balay. Pero sugod adtong wala na ako ang mama ug ang akong ate na lang ang nabilin sa moang balay, nihangyo nga akong igsuon nga dito na mi sa yahang balay magpuyo. Timing kayo, Cinderella, kay nawad-an kong trabaho. Munang wala ko'y choice kundi likwaon, i-avail ang offer sa akong igsuon. Wala na po'y pambayad sa renta. Munang napugusto ko nga mabalihin ko kami sa ko ang kapartner sa balay ni ate. Ang akong igsuon, Cinderella, o nga ako ang ka-live-in partner, halos magkaedad lang. 3 years ang agwat na mo sa ko ang uyab. Ang akong ate po, permiti siya nag-remind sa mua sa kong uyab or ka-live-in partner nga dili sa magbuntis kay mahal daw kuno ang pamalitunon. Sa wala damha, Cinderella, na buntis ko. Ug ang ako ang ka-live-in partner, inubanan sa kong ate, dili sila gusto nga mabuntis unta ko. Dili sila gusto baby. Di daw sila gunugunahan og responsibilidad. Pero Cinderella, natingala ko nga nalahi ang ako ang igsuon. Sa dayon-dayon nahimo siyang supportive sa ko ang pagbuntis. Tanang kinahanglanon na ako, iyahang ginahatag. 4 months na kong buntis, Cinderella. Pero up until now, in denial gihapon ang ako ang ka-live-in partner. Ang akong igsuon, Cinderella, niingon siya nga maghatag daw kuno siya og sustento, panggastos. Pero nag-promise siya nga, diha lang taman, kaya dili niya kaya akuon ang responsibilidad. Kinahanglan daw kuno nga magtrabaho gihapon mi para naami pang sustento sa amo ang anak. Parehas kay sila og ginaingon sa kuang ka-live-in partner, Cinderella. Dito sila magkasinabot. Pero usa ka gabii ni ana, Cinderella. Usa ka gabii nga halos mabuak ang akong pagkatao. Mga pipila ka mga gabii. Napansin na ako ang ako ang partner. Ako ang ka-live-in partner. Di na halos musulod sa amo ang kwarto. Sa akong pagbuntis, Cinderella, naghanay ko gaka-feel sa palibot. Mo nang dugay kay ko makatulog. Inuban na napod ana, Cinderella, ang pagkabalaka kung asang ako ang ka-live-in partner. Nagapangutan ako sa kung igsuon kung nakita ba niya ako ang ka-live-in, pero wala daw. Wala daw siya kabalukon asa. Hangtod sa usa ka gabi, Cinderella, nasaktuhan na ako. Sa hinay-hinay pagawas og kwarto ni ate ang ako ang ka-live-in partner. Taod-taod na dungog na ako ang akong igsuon. Nagahunghong sa ako ang ka-live-in partner. Ngumusulod sa iyang kwarto ug nang lock sila. Nihilak ko, Cinderella. Nagpadaplin na lang ko. Halos usa ka semana na nga napansin na ako ang ako ang uyab, ang ako ang ka-live-in partner. Nagasulod gawas sa kwarto sa kong igsuon. Pagkaugmaan na, Cinderella, wala ko nagpahalata nga nakabalon ako. Normal lang ang amo ang mga lihok sa balay. Gakaon,
And this time, natingala ko kay akong ka-live-in partner. Lambing na kay sa kuha. Ginaingunan niya sa kuha nga excited na kuno siya. Nga mugawas na ang amo ang baby. Pero Cinderella, ang tubag sa kong igsuon, ginasungog niya ang ako ang ka-live-in. Ginainan niya nga excited na daw kuno ang future daddy. Murumig usa ka happy family sa sulod sa panimalay, Cinderella. Ug sa pagkagabi, lahi ang gakahitabo. Sa buntag, malipayon. Sa gabi, ako'y gahilak. Nahulog ko, Cinderella, nga murag walay choice sa mga panghitabo. Wala ko'y trabaho. Wala ko'y savings. Ang akong ate ang nahimong main provider pag-abot sa muag sa kuang anak. Ang ako ang ka-live-in partner nag-support pod. Pero dito na taman. Gipili na ako, Cinderella, nga maghilom-hilom na lang. Kaya dili ko gusto ma-stress. Dili ko gusto ma-stress. Wala ko kabalo kung unsay mahimong dagan sa mong kinabuhi, Cinderella. Nakahadlok ko nga basin sa ulahi. Sa ulahi, piliyon sa kuang ka-live-in partner. Ang ako ang igsuon. Nakahadlok ko mo biya. Kakahadlok ko biyaan. Pero sa karoon, wala ko'y choice. Para sa Putahe Confession.

0: Sa Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Ika, Rock Banana.
1: Ang Santon
2: Gold,
1: Santon Vitamin C, o Santon Opimix.
2: Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbulan na siguro, sa kong lipot.
2: Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw.
1: I-try na ko,
2: inom anang
1: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo,
1: take ko ana.
2: Kasi isa lang, ganito.
1: Nga, usaka bulan, gamay, mga kong bukol.
2: Na ako'y sisba.
1: Taon na, gamay, kaya munggos lang.
2: Ako, nagkadako na siya, maragulin.
1: Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas.
2: Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko, kanyang produkto sa Yes Toil, na paano yun, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus

0: Pagkatin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayon na batyaga, nawawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawawala na po doon yan. Nawawala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yan yung Visionix Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. Sulayin niyo ni hining Visionix Plus Capsule kay, kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Visionix Plus. Ang Visionix Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Visionix Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
2: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi. Tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
5: Mac Turbo.
3: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
6: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Senthon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senthon Plus Herbal Soap.
7: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
8: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
7: Unsa may akong gamiton, boss?
8: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: exciting.
1: Welcome once again sa itong program ng Putahe Confession. Ako gihapon po ang inyong kaubang karong gabi unang inyohang Disney Princess Charas. O syempre kaganin na biin yuhang nadungog ang ato ang usa sa toong mga bibi nga nagpagawa sa iyahang mga hinanakit sa kinabuhi sa kaagi ni Angel. I know nga inyuha itong nasaksihan kaganin na inyuhang nadungog kaganina ang iyahang istorya nga murag makaingon jud ko nga hala uy grabe nagidbud ka ayo no kung kinsa pa ang katong gitawag nimo nga imuha untang safe space mo naman hinuon ang hinungdan sa imuhang kasakit sa imong kinabuhi. I wish nga wala mo naka-experience sa aning ginaagian karon ni Angel kay dili gid lalim. Limang kabuntis siya, nag-overthink na siya karon. Nakita pa niya ang iyahang live-in partner na nagasulod sa kwarto sa iyahang ate. So maskin ako man siguro, unsa ka akong huna-huna, online po, may magbugo. Sorry. Diba? Ngano naman yung mga tao nga ingunana, no? Kanang ipamukha nila sa imuha ba nga, wala kang kaalam-alam, wala kang alam, pero ang tinuod na agad kay nabalaan. It's just that, wala lang. Siguro ang iaangkang angel karon eh, wala siya choice. Kay unang-una, wala siya trabaho, wala siya maadtuan, wala siya, wala mo suporta sa iyaha. And since nagigrab na lang po siguro niya ang chance nga, kanang maayo ang iyahang ate sa iyaha, despite sa mga giagian karon. Iyan na lang sigurong gigrab kay wala gid siya choice para sa iyang anak. No? Lisod kayong iyang kahimtang pero bi mas importante gyud nga madungog pud ni Angel ang inyohang side. Pwede mo nga mag-text sa tua sa 0945-443-5869. Once again, 0945-443-5869. Pwede po manawag para maghatag sa inyong mga tambag karong gabi una. And speaking of tawag, hello, mayong gabi.
2: Mayong gabi, ma'am.
1: Mayong gabi po. Kinsa ni palihog?
2: Ikakil ni Dres Bayugan.
1: Uy, mayong gabi po. Unsa man ang imo ang matambag sa tuang letter sender karong gabi una, B?
2: Ang tambag na ako ni Angel, mangita na lang sa biyain, move na lang niya ang iyang tuan, iyang kinabuhi. Kaya para dili siya ma-stress, dili po madamay ang bata na naa sa iyang kabakan.
1: Napamay mo dawat kang Angel karon nga, knowing na buntis siya. Napapakay lalaki nga mo dawat sa iya, ha?
2: Daghan pa. Iyan po lang niya sa Ginoo, ma'am nga, kanang matagan siya lalaki nga buutan. Kaya ang kanang lalaki, dili kanang buutan. Iya, tama siya nagkuhan sa iya. Nag-imo o dili mao. So, wala kay wala kay kaluoy sa bae. Kay ang bae mong good. Kibali, before ni mong himuunong panguyaban, imong ampingan ang imong saad hantod sa kangturan nga mo. Dalabit mo sa altar sa kaminyoon. Buwagan rin mo sa kamatayon.
1: Hala, unta lalaki ingon anak tanan no. Isod man kaayo ni kay ikaw ra may lahi sa ilahang tanan no. Yang ubang laki din ha. Tanaw ni mo murag mga anghel kay pero pero kapiragaba di ay.
2: Oh, ma'am.
1: No.
2: Niya ampo lang niya, ma'am. Ampo lang niya sa Ginoo nga kanang dili man ko kasiyor nga ako butan ko sa lagi kay gyana man dito sa Biblia sa Roma 3:10 nga walay tao nga butan diri sa kalibutan o bili Diyos lamang. Yan po lang niya na sa Diyos. Masagdaho, masakalan.
1: Salamat kayo sa imuhang tambag, B.
2: Oh, salamat kayo, ma'am. O mayong gabi ang nagtawag diri sa Bayugan si Kakil. O mayong gabi sa tanan atian sa imuha kauaw at ma'am.
1: Salamat ka. Mayang gabi ipo. Salamat ka ayo. No, ninut kayang iyahang tambag sa imuha Angel. Paminawa in taon to. Kaya ug niya pabita wala magibutan nga tao sa kalibutan. No, unsa sa ano lang. Asa man ko nabilong ani. No, buutan man daw kuno. Ipugo ka ingon nga buutan ko kay masuko. Lain man ko paghilabtan kay masuko magyug. Now B, hi kang Tribunalo Jordan Villanueva. Ninut lagi sa imuang tukar gang. Gang na napuntan ng gang. Love just ain't enough. Hello sa kong self nga nagtanaw sa imuang live streaming diri sa may bald bep fishing sa loud sa lugar sa Palawan. Damn! Thank you. May gabi din na sa imo, Sir Jordan, and thank you so much imong pag tanaw sa to ang programa karong gabi una through Facebook Live. Hi Kang Richelle Fuentes, mayang gabi ipod. Thank you kaayo si Sir Randy Archaga Santisas, mayang gabi ipod Monski, salamat sa imong pagpaminaw. I miss you Monski. Late lagi ka karon mon. Oh, what's up? Ano late man ka mon? Hi Kang Charlene. Pa-shout out may gabi i Charlene. Salamat po sa imong pagsilip sa Facebook Live. Oy, sa mga ganahan pa mo tawag ha. Abri pa po ang ato ang linya 0945 443 5869. Wa nag yun ni cute na gilaw sa mo tong tingog ani. Oh, sige ra, okay ra. Oh, okay, manggihapon na tong tingog balag, fagaw-fagaw gamay. Pero bitaw, oh, tawag na mo kay Louie pabaya si Angel. Angel, kung ako lang po bitaw ang naasay mong sitwasyon karon, sakit mong good na siya, kay dili, liman ka, oh, kanang sa gabi, pag silip ni mo, mabalaan na lang ni mo, makitaan na lang ni mo, ang imuhang ka-live-in partner, nag-aadto sa kwarto sa imong ate, kanang double kill kayo. Nga nung antusan pa man lugar na ako ng ingon ana, kung pwede lang mang kumugawas, tama bitaw, magampungig ka sa Ginoo kay kabalo ko ang Ginoo mo provide gyud sa imuhang mga panginahanglanon sa panahon karon. Dili siya tama ang imuhang rason, magstay lang ka because wala kay choice. You always have a lot of choices. Usahay man gud kapag kanaata sa kanang kalagitnaan sa problema, di kita makahuna-huna sa mga solusyon ana. Kaya ang atong mas gina-prioridad nga huna-huna o lang ato ang problema. Ba? Pero sa imuha Angel, I know for sure na agyoy solusyon ang imong problema karon. Kung maningkamot ka, magawas ka, o buntis man ka, 4 months, kaya pa maningin mo trabaho, I'm sure na ay mga employer po din ha ang willing mo dawat sa imuha, maningkamot. Kay ka nang ingon ana, gisugdan na kagbinuang sa imuhang ka-live-in partner, do you think na that's enough? Gibinuangan manggali ka unsa na lang ka ng imuhang ate. I know binuangan gihapon na kay ang lalaki nga cheater, ang babae nga cheater will forever be a cheater. Hindi pa na sila kabalo makontento. Do you know that? Hello, maayong gabi. Hello po, maayong gabi. Ah, hi. Miss ko yung usik-usik lang sa tong oras man ani. Ayaw maging una na. Dili magsige miss ko. So, nag-effort ba akong tuplok ha? O, nag-effort ba yung kuog ka ng tubag sa inyong tawag o niya pagkaman, dili ko niyo pansinon. I hate you. Na, manluod, galik ko karon. Cinderella, way angay. Sige, tawag pag-usab ha. 0945 443 5869. Tawagi ko balik, ikabalo ko nga naa kay gusto nga itambag sa tuwang letter sender. Anyway, napamantay gamay nga oras. Pero kung wala lang tayo oras, ramang ulit na lang ta. Mga tuwag na lang ta, eh. Ako pa, di ko ganahan kay kumuuli, kay fag kay dinis bukid nun. Ganahan lang kay kumatulog nun, ganahan lang kay kumagbukot-bukot, kay haskang tugnawag in town, zire. Nga, pagkaugma, sayo pa ko maligo. Na lang. Bito Angel, siguro for my final words for tonight para sa imuha. Angel, if you wanna go out sa imuhang sitwasyon karon, naragid sa imuha ang final nga desisyon. Kung mag-antos ka, tungod kay wala kay choice, wala kay mapuy-an, wala ay nag-suporta sa imuha, then dawaton nimo kung unsa ang mahimong consequences ana. Remember, ang imuhang partner nag-cheat sa imuha, pati sarili nimong kadugo, ang imuhang igsoon nag-cheat pod sa imuha. So expectations ni mo ana, hangtod sa hangtod, ingon ana lang gagay tabo, mura ra kag kanang kuan diha, mura kag kanang bulak-bulak diha day, no? So paningkamot Angel nga makagawas ka ana nga sitwasyon, kay need ni mo og peace of mind together sa imuhang gibuntis. Dili pwede nga sa duration sa imong pagbuntis ingon ana ang imuhang pagabation, kay dili na siya healthy sa imo og sa imuhang baby. Munang paningkamot Angel nga makagawas ka, pangita og kanang someone nga makatabang sa imuha. Pag-ampo sa Ginoo, pinaka number one gid nimong buhaton, mag-ampo gid ka sa Ginoo aron mag-guide ka kung asa ka padulong, no? Kay luoy gid ang imuhang sitwasyon. Anyway, wala na magitay igong oras. Thank you kaayo guys ha. Thank you. Thank you, B, sa inyong oras nga giya-giya. Hatag sa kuwa sa pagpaminaw sa toang programa, sa paghimo ninyong background sa toang programa, sa inyong mga radyo, samtang gabiyahe mo. Thank you so much. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Persa sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version Cinderella po para sa putahe sa gabi.
0: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa putahe sa gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimaw tinuod bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.
3: X FM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: The Clarence, Anna?
2: Exciting!
1: Exciting! Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
0: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyak. XFM, katropa mo.
2: XFM.
3: Kaklarit sana.
4: Exciting.
5: Exciting morning.
6: DJ Edgeboy Art on XFM.

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Time Check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sao na? Oh, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
10: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
3: Santone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
12: Santone Vitamin C.
13: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
12: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
0: Nabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
4: Kaklarek sana!
14: Exciting!
15: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
16: Exciting morning.
17: DJ Edgeboy Art on XFM.

0: Exciting morning.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
5: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
6: Apo si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sahay pagyod, makabati ko lipong-lipong. Mato nga nakadungog ko sa radyo na ang Santon Plus Gold niya. Gatumarhanaan na akong lula. Mato ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot og duwa kastab akong nabantayan. Nga nawala naman tong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Gitingin ninyo ng Santon Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sad mo ani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Gold user sa Pat Malay Balay TV.

0: Mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit ang ako mata ug magluha-luha. Bisag ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang ako mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Pag inom og Premium D3, ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Sain.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
7: Purma da gani, pre. Pero may problema.
6: Ay, ano na aw?
7: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
6: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
7: Turbo?
6: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
5: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
2: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
10: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
11: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Binsul Highlands Davao City, M2C Graphics Davao.
1: Nangita ba mo kasaligan nga cargo tracking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Tracking Corporation. Handa mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Tracking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Tracking Corporation. DX Trio Tracking Corporation. DX Trio Tracking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Exciting!
5: DJ Edgeboy Arky on XFM.
6: Exciting morning!
7: Exciting morning!

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM. XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na dinik sa tuwid niya, dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, maglamgo na good ko. Kaniya to dili man, basta mag-inong ko Santon Plus.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahi si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahi usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, istingin niyo inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mao ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
11: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
10: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imokutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan Pharmacy, Ses Generics, Amesco, Health Med Pharmacy, Kisa Pharmacy, ADRR

0: Pharmacy Saman, Mama Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: XFM. Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Alan Abay sa XFM Davao.
4: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
2: Kaklarek sana.
1: Exciting.
3: Andi Kausun sa XFM Davao.
5: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan. Ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuuran. Dili lang trabaho ang pagbalita. Usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuuran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usara gyud ang akong masaad sa kamatuoran, ako mubarog.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting! Kaklarek sana!
1: Exciting!
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek sana!
7: Exciting!
2: Exciting! Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras katropa, alas 6:01.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Express Balita, Express Balita. Headlines.
4: ECPO Chief, gimando ang pagrumbo sa mga illegal modification shops sa Davao City, human ang trahedya sa drug race. Duha ka minor de edad nga nanungkit og santol, patay human makuryentihan. Mass funeral sa Gaza, alang sa 112 ka biktima sa gubat, gipahigayon, gatusan ka Palestino, mitambong. Anthony Edwards, mobisita sa Pilipinas. Ruru Madrid, mas nirespeto kang Kai Soto, human sa iyang gibuhat, alang kang Rere. 18 anyos nga Amerikano, giilang pinakabatang propesor sa kalibutan. Alang sa health alert, paglikay sa gout, sugdi sa hustong pagkaon, ug pag-inom ug tubig.
3: Express Balita, Express Balita.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
3: Express Balita, Express Balita.
1: Luzon, Visayas, Suga, Mindanao, Higila, Membundag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw karon nga Huwebes, pizza size na kayo ding bulan sa Agosto tuig 2026. Sa ngalan ni Andorina Causon, ako niyang tigbalita karong orasa, katropang Alan Abais. Sa tuang balita, balita nga lokal.
3: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Ang ato nga balita nga lokal, ato grato sa Santon Plus Coffee Mix. Kini makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit ngayong dan sa pagawala sa memorya o pakusgon ang cognitive function sa utok ngayong hinungdan sa pagawala sa memorya. Ma-regulate ang pagpitik sa kasing-kasing o mapakalma kini sa nervous system. Tungod kay ang Santon Plus Coffee Mix, wala kini caffeine. DCPO Chief gimando ang pagrumbo sa mga illegal nga modification shops sa Davao City human ang trahedya sa drug race. Ang Express Balita Manukada ni Marvin Ibano.
3: XFM Report.
4: Nagpagula ug kamanduan si Davao City Police Office City Director Police Colonel Peter Madria ngadto sa tanang station ug unit commanders niini nga rumbuhon ang tanang illegal nga mga modification shop sa syudad. Kinihuman sa nahitabong trahedya sa barangay Katanunan Pequeño diin nakabsan sa kinabuhi ang magtiayon tungod sa gipahigayong drug racing sa mga batan-on. Subay sa kamanduan sa direktor, gitahasan niini ang mga nasakupan nga makig-coordinate sa Land Transportation Office ug sa City Transport and Traffic Management Office aron mapakgan ang illegal nga mga motor shops ug i-impound ang mga motorsiklo nga wala musunod sa balaod ug giusab ang porma ug gigamit sa mga illegal nga lumba. Gawas niini, gipakusgan na sab sa kapulisan ang pagpatrolya ug pagpatuman sa strategic high visibility checkpoint sa mga nag-unang kadalanan sa Davao City aron mapugngan ang drug racing, sama na lamang sa Davao Bukidnon Road, Diversion Road, MacArthur Highway ug Coastal Road Extensions, ilabi na sa oras gikan alas 11 sa gabi hangtod alas 4 sa kadlawon. Pit na sab nga misurrender ug nangayog pasaylo ang upat ka mga nalambigit sa drug race samtang gipailalom sa hugot nga kustudiya sa kapulisan ang 19 anyos nga nakabangga sa mga biktima nga kasamtangang naka-confine sa SPMC. Diin gikumpirma sa DCPO nga pulos na kini napasakahan og kasong reckless imprudence resulting in homicide ug damage to property. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy, mag-Xanthon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
3: Express Balita, Express Balita.
1: Dugang pang hukad sa itong balita nga lokal, gibutyag ni Councilor Luna Maria Dominica Hani Acosta, ang chairperson sa Committee on Rules, Privileges, Laws and Ordinances sa Davao City Council, ilakip karon sa pagtuon ang sugyot nga batasan ang multa bato kini sa mga mulapa sa balaod trapiko, labi na sa reckless driving o overspeeding. Matod niya, kinahanglan patasan ang pagpatuman sa silot apan wala pa matino ang eksaktong kandidad sa ipataas nga multa. Giuyunan usab ni Councilor Conrado Baluran na Jopet Baluran, na chairperson sa Committee on Transportation and Communications, ang maong sugyot na matod niya makatabang sa pagbugong sa mga aksidente o pagbalig-on sa disiplina sa mga motorista. Ubos sa speed limit ordinance, ang silot sa unang paglapas mao ang 1,000, 2,000 pesos sa ikaduhang paglapas o 3,000 pesos sa ikatulong o ikatulo o sa matag musunod pa nga paglapas. Giawhag sa duha ka konsehal ang publiko nga tumanon ang mga balaod trapiko aron nga malikayan ang disgrasya o pagkawala sa kinabuhi.
3: Express Balita. Express Balita.
1: DepEd Davao City nangayo kinig pasaylo sa kinaiya sa pipila ka mga estudyante sa pagbisita niadtong milabay nga mga semana ni PBBM. Ang Express Balita manukad ni Jovette Espanyol.
3: XFM Report.
6: Nangayo og pasaylo ang Schools Division of Davao City human sa gingong dili angay nga binuhatan sa pipila ka maestudyante atol sa pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Davao City niadtong Hulyo 28 ning kasamtangang tuig. Sa pahayag sa DepEd Davao City, giingon nga ang maong insidente dili nagrepresenta sa mga prinsipyo sa respeto, disiplina ug responsibilidad nga ilang gipalambo sa mga tag-eskwelahan. Nasayran nga upat ka maestudyante ang ilang nailangan nalambigit sa insidente og ipatawagan nila mga ginikanan alang sa usa ka mandatory conference aron masiguro ang due process. Samtang gipailalom na sab sa counseling, values formation o guban pang disciplinary interventions ang mga naisgutang estudyante aron mapaligo ng ilang responsableng pamatasan, ingon man digital citizenship. Mga katropa, aron kanunay boosted ang immune system at loadlawa sa paginomang Xanthone Vitamin C, ang alkaline vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Jovette Espanyol, XFM News.
3: Express Balita! Express Balita!
1: Adura kita 8 minutos na paglagutok sa ikalasay sa Bundaga. Duga pang hukan sa itong balitang lokal. Hatod ka na to sa Santon Plus Gold. Gama kini sa 100% extract supplements, natural ingredients, aduna kini mangustin, malunggay, ampalaya, garlic o spirulina, ang Santon Plus Gold, mapalit kini sa mga butika o Shopee nationwide. Sa detalye, gipanghimakak sa National Bureau of Investigation o NBI Region 11, ang naglutaw nga report sa social media nga nadakpan na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Matod sa regional nga opisina, wala sila'y nadawat nga opisyal nga kompirmasyon nga nadakpan ang senador. Dugang sa NBI Region 11, wala usab sila'y impormasyon nga dunay operasyon sa Davao Region nga miresulta sa pagkadakop kang De La Rosa. Iyang yun nila karon ang publiko nga dili mutuod dayon sa mga dili biripikado nga balita nga nagakatag sa social media. Una nang ipahayag si NBI Director Melvin Matibag nga wala'y kamaturan ang mga report nga nadakpan na si De La Rosa. Og mga tuniya, wala pa ang senador sa kusodiya sa NBI o nagapadayon pa ang operasyon sa papangita kaniya aron nga ipatuman ang arrest warrant nga may kalabutan kini sa International Criminal Court kon ICC. Kayo duman nga paspas nga mikaylap ang balita nga si Senator Bato nadakpan na kan sa gikakurat kini usab sa bugado nini nga si Estrelito Torion ang mao nga taho tungod kay walay mitawag ni nagbalita man lamang kuno matubag kaniya may kalabutan sa kahimtang sa iyahang kliyente.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Drone og AI study alang sa sayo nga pag-detect sa sakit sa saging mas gipalambo karon sa DA 11. Ang Express Balita manukad ni Annalie Borja.
3: XFM Report.
7: Padayon ang Department of Agriculture Region 11 sa pagpatuman o pagpalambo sa Drone AI Banana Plant Counting and Early Disease Detection Project pinagi sa field data collection sa usa ka banana plantation sa Mabini, Davao de Oro. Tumong sa proyekto nga mapalambo ang paggamit sa artificial intelligence sa pag-ila sa mga tanom nga saging o pag-detect sa mga sakit sa sayong bahin pa lamang. Gihimo usab sa technical team ang manual tagging o plant counting aron adunay ground reference data nga itani sa resulta nga makuha gikan sa AI system. Sumala sa DA CTA 11. Makatabang kini sa pagbaligon sa precision agriculture ug paghatag og mas epektibong intervensyon aron mapanlipdan ang industriya sa saging sa rehiyon. Mga katropa, aron kanunay healthy, magsanthon vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Annalie Borja, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Katapos ang hungit sa tunga balitang lokal ni abot og 7.0 ang magnitude sa linog na niigo kini sa lungsod sa Sarangani, Davao Occidental, alas 12:13 sa adto ni nga milabay o kagabang adlaw lamang nga subling nagapabalaka kini sa mga residente. Sumala sa PVOX, anak kini sa 10 kilometers ang giladmon sa linog, diin nabati sab sa kasikbit nga mga probinsya ang pagtayog. Nunot nini gisuspende dayon sa mayor o mayor ang klase sa tanang mga tunghaan o trabaho sa tanang panggobyerno nga mga opisina. Mapasalamaton usab ang panggamhanan sa tanang mga residente sa pagpabiling kalmado o pagpapakita sa kaandam atol kini sa insidente. Gipasalig sab sa Sarangani LGU nga padayon ini nga monitoron ang sitwasyon o ban ang kaandam sa paghatag og assistance o serbisyo ngadto sa mga apektadong komunidad.
3: Express Balita. Express Balita.
1: 11 minutos na paglagutok sa ika alas 6 sa buntag sa tuwang balitang regional.
3: Balitang regional. Balita sa regional.
1: Atun ka na ito siyempre sa Santon, vitamin C. Doon na kini spirulina, nga puno kini sa vitamin A, o ga 10 times kini nga mas daghan o ga vitamina kaysa sa karot. Dakong tabang aron nga munindot po ng klaro ang imong pananaw, Santon vitamin C, the alkaline vitamin C. Duha ka mga minor de edad nga nanungkit lamang kini og santol in town mga katropa. Patay kini human na kuryentehan. Ang Express balita manukad ni Cherish Ligid.
3: XFM Report.
8: Mitaliwan ang duha ka minor de edad nga lalaki human makurintihan samtang nanungkit og santol sa ilang panimalay sa Barangay Luma, Kiamba, Sarangani Province ning nakalabayng adlaw. Gilang maghigala nga si Alex Palmes og Clyde Glenn Tercio, pulos 11 anyos nga estudyante og residente sa nasampit nga lugar. Sumala sa pamilya nga nanungkit lamang unta og bunga sa prutas nga santol ang duha aron gamiton sa culmination sa ilang Nutrition Month celebration. Panasangit sa live wire ang sungkit hinungdan na kuryentihan ang duha ka bata. Una matud pang nanungkit sa bunga sa santol si Alex apa na kuryentihan ug dali kining gitabang sa higala nga si Clyde hinungdan nga nadamay. Gibisita ni maito Mayor James Triganit ang pamilya ug haya sa mga biktima aron magpaabot og pahisubo ug hinabang. Gikasubo gayud ug maayo sa mga pamilya sa duha ka bata ang ilang gidangatan nga wala gayud nila damha. Mga katropa, alang sa mas klaro nga kaugmaon ug pananaw, sulayi ang Vision X Plus alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Uyuan nga ni konsumo sa duha kapag umangkon. Perti kapag kapriso mga katropa, 1.3 million pesos. Girekomenda nga piyansa sa korte. Ang Express Balita ni Jao Pagutayaw.
3: XFM Report.
9: Nagtingkagol na krusuhan ang usa ka uyuan nga ni konsumo sa iyang duha ka mga pagumangkon dihang gisilbihan kini og warrant of arrest sa patong-patong nga kaso niadtong Lunes sa hapon Agosto 3, 2026 sa Villanueva, Misamis Oriental. Ang akusado giilang si alias Badoy 24 anyos ulitaw og usa ka estudyante. Gidakop si Badoy base sa mga warrant of arrest alang sa duha ka ihap sa kasong statutory rape nga walay girekomenda nga piyansa ug 11 ka ihap sa acts of lasciviousness. Kisaran nga ang korte ni rekomenda og piyansa nga 720,000 alang sa 4 kaihap sa Act of Lasciviousness ug 600,000 alang sa 3 kaihap nga adunay kinatibok ang 1,320,000 pesos. Ang mga kasong naggikan sa mga allegasyon nga ang akusado ng abuso sa duha ka managsong minor de edad nga nag-edad og 12 ug 11 anyos niadtong 2023. Sumala sa investigador ang akusado nga uyuan sa mga biktima gihingong balik-balik nga gipanamastamasan ang mga biktima. Ang gihingong mga insidente gitaho ngadto sa mga otoridad human gisugid sa sa mga biktima ang pag-abuso ngadto sa iyang magtutudlo. Ang maong kaso giduso na ngadto sa Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO nga nakigalayon sa mga otoridad sa pagpatuman sa balaod nga niresulta sa pagpasaka og mga kasong kriminal ug pagpagawas sa mga warrant of arrest. Mga katropa, aron healthy everyday, mag-Santon vitamin C so our body will be okay. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad Rizax FM Kidnon, kininyong katropa si Jao Pagutayaw, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Ato na kita 15 minutos na paglagutok sa ika alas 6 sa buntaga sa tuwang balitang nasyonal.
3: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
1: Ang atong balitang national hatog na to sa Premium D3. Mga katropa, ang Premium D3 o sa kini ka soft gel capsule nga makahatag ini og instant energy tungod kay aduna kini taas nga medium chain at triglycerides nga kung mosulod kini sa lawas, mga katropa, moderetso kini sa atay og mahimo kini nga instant nga kusog. Ang Premium D3, ang vitamin D3 nga adunay BCO ug ang moringa seed oil extract mapalit kini sa tanang mga butika nationwide di naman sa Shopee. Ang detalye sa to ang balitang nasyonal manukan sa to ang sister station ang XFM Mega Manila.
10: Sa detalye ng ating mga balita, mga katropa. Nag-landfall na ang tropical storm May sa Magsingal, Ilocos Sur at kasalukuyang tinatahak ang Northern Luzon. Taglay po ng bagyo ang maximum sustained winds na 65 kilometers per hour, pagbugso na hanggang 110 kilometers per hour at kumikilos pasilangan sa bilis na 10 kilometers per hour. Umabot naman sa 180 kilometers mula sa sentro ng ang lakas ng hangin ng bagyo. Nananatiling nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 sa Ilocos Norte, northern and central portions of Ilocos Sur, western portion of Apayao, Abra, western portion ng Kalinga at western portion of Mountain Province. Habang signal number 1 naman ang umiiral sa iba pang bahagi ng Ilocos Sur, La Union, northern portion ng Pangasinan, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at the northern at central portions ng Aurora. Pinapayuhan ng pag-asa mga residente sa mga apektadong lugar na manatiling alerto dahil sa banta ng malalakas na hangin at masamang panahon habang patuloy na kumikilos ang bagyong Maymay sa bansa. Mga katropa, inanunsyo po ng Presidential Communications Office o PCO ang suspension ng trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno at klase sa lahat ng antas sa Huwebes. Ngayong araw po, August 6, sa mga lugar na saklaw ng Memorandum Circular No. 122. Kabilang sa lalawigan na kasama sa suspension ay ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at Occidental Mindoro. Gayunman, magpapatuloy ang operasyon ng mga ahensyang naghahatid ng basic at health services, disaster response at iba pang mahalagang serbisyo. Layunin ng suspensyon na matiyak ang kaligtasan ng publiko sa gitna ng umiiral na masamang panahon.
3: Express Balita.
10: Nasawi ang magkapatid matapos matabunan ng malalaking tipak ng bato habang nagluluto sa kanilang kubo sa sitio kay Rupa, Barangay San Rafael Rodriguez Rizal. Kinilala ang mga biktima na sina Yurilin Season, 22 years old at Jesse Season, 20 years old. Ayon sa polisya, lumambot ang lupa dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan at malakas na hangin dahilan upang gumuho ang mga bato mula sa katabing Mount Binakayan at bumagsak sa kanilang tirahan. Dead on the spot ang dalawang biktima dahil sa matinding pinsala sa ulo at katawan. Ayon sa mga opisyal ng barangay, ilang araw na nilang pinapayuhan ang mga residente na lumikas dahil sa banta ng landslide at rock slide. Ngunit ilan pa rin bumabalik sa lugar dahil sa kanilang kabuhayan. Nanawagan ang pamilya ng mga biktima para sa gastusin sa pagpapalibing habang pansamantalang inilikas sa anak ang iba pang mga residente na apektuhan ng insidente.
3: Express Balita.
10: Balitang impeachment naman, mga katropa, ibinasura ng Korte Suprema ang pinagsamang mga petisyong kumikwestiyon sa mga pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga naghain ng petisyon, ang mismong Vice Presidente at ang company attorney Israelito Torion. Ayon sa Korte Suprema, wala na umanong saysay o moot and academic na ang petisyon. Dahil naipadala na sa Senado ang articles of impeachment at nagsimula na rin ang impeachment proceedings sa Senado bilang impeachment court. Dahil dito, sinabi ng Korte Suprema na ang proseso ng impeachment ay nasa jurisdiksyon na ng Senado at nagpapatuloy na ang paglilitis.
3: Express Balita.
1: Balik din sa to sa Dak Pensalabaw. Doon na kita ay 20 minutos na palabay sa kalasay sa buntag. Ato ang abluparan, ang atong balita. Balitang international.
3: Balita sa international. Balita sa international.
1: Ang atong balitang international, hatog na to sa Vision X Plus. Mga katropa ang Vision X Plus, gituyo kini paghimo alang kini sa mata. Aduna kini epektibo nga potent antioxidant sama kini sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang kini aron nga malikayan nga makabaton kita og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pa nga mga sakit sa tuang nga mata mga katropa. Available sab kini sa mga butika nationwide. Sa detalye sa itong abaritang international, gatosan ka Palestino ang mitambong sa usa ka mass funeral sa Gaza City. Alang kini sa 112 ka mga biktima nga bag-o lamang nakuha gikan sa mga kagun-uban nga nahibilin o nahabilin sa mga airstrike nga 2023. Sumala sa Gaza Civil Defense, daghan sa mga namatay, mga bata, kababaihan o tigulang nalubong kinilam sa nagunob nga mga building sulod sa kapin o sa katuig. Padayon, gihapon ang retrieval operation sa lainlaing bahin sa Gaza aron nga makuha ang mga lawas nga nagapabilin pa sa ilawom sa mga struktura. Gibarabaran sa mga otoridad nga kapin na 8,000 pa ka mga lawas ang wa pa makuha samtang nagapadayon ang epekto sa gubat bisan aduray kasamtangan nga ceasefire.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Katapos ang hungit sa tuwang abritang nga international, nadagpan sa mga otoridad ang usa ka 38 anyos na lalaki sa golf course ni US President Donald Trump sa Rancho Palo Verdes dito sa California. Duha ka adlaw sa wala pa ang iyahang gikatakda nga pagbisita. Matod sa otoridad, namatikdan ang suspect nga nagkuha kini og mga litrato og video sa palibot sa pasilidad samtang daw nagmonitor sa seguridad nini. Sa dihang gidakop nakuhaan ang lalaki og armas og mga bala og nadiskubrihan usab sa panimalay sa suspect ang dugang pa nga mga armas, bulletproof vest og mga notebook nga dunay kadurahan nga sulod. Parahin karon ang investigasyon sa mga otoridad aron nga matino ang motibo sa suspect ug kung adunay potensyal nga hulga sa seguridad nga nalambigit sa insidente.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Sa tuwang balita nga paugnat sa kusog.
3: Balitang sports. Balita sa sports.
1: Atod ka na to siyempre sa Turbo Man Enhancer. Sulit ka kung nakaturbo ka. Pagkatabang ini sa sex life ng mga asawa. Ang turbo, if they approve, maong safe kining inumon, mag-turbo na. Makita sa mga Pinoy fans ang usa sa NBA's brightest young stars sa pagbisita ni Anthony Edwards sa Manila karong Agosto 15 sa iyahang Believe That Tour. Alang kini sa iyahang fan fest sa Bonifacio Global City, ang culmination sa week-long series aktibidad nga naglakip kini sa 1v1 tournament. Ituyo ang dadoon sa mga organizers ang four-time All-Star gikan sa Minnesota Timberwolves sa Pilipinas aron nga mahimamat kini sa mga fans kung asa nakakonek kini sa personalidad niini og paunsa kini nagadula sa basketball. Gihimo ang Fan Fest aron nga makakolekta o makakonekta kini ang Pinoy basketball fans sa iladong mga idolo sa ila mismo nga mga idolo. Sanglit hilabihan ka passionate ang Pilipinas sa maong adula. Kaya duman nga nahimong first overall pick ang 24 anyos pa lamang nga si Edward nga ito nga 2020 NBA rookie draft dayon two-time NBA all second team election. Nahimo usab kining all-star game MVP sa 2026 og nidaog og Olympic gold medal sa Team USA sa 2024 Paris Summer Games.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Sa itong balita ng showbiz.
3: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Atod nga ito sa Clear Skin Herbal Soap, ang sabon nga maalagaron. Gipaambit sa aktor nga si Ruru Madrid nga mas nirespeto siya kang basketball player Kai Soto kuman sa pag-atubang ini sa sitwasyon nga nalambigit siya ang igsuon nga si Rere Madrid. Matod ni Ruru, nabalaka siya sa sinugdanan sa

0: mga katropa sa dial sa tuang FM band. Good na good ang ato ang morning.
1: Good morning!
0: At ang iyang musunod nga mga tips sa tuang The Secret of Health. Kaupan na to niya si Doc Remily Tuoy o ang programang Bullseye back-to-back with katropang Brixa Flores and yours truly mga katropa. Sa ngalan sa tuang kreditibok ang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines. Sa ngalan sab ni katropang Andorina Causon. Ako yung katropang Alan Abais Magaingon. Kamaturan ang Sandigan.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
3: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!
8: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remily Tuoy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
10: The Secret of Health.
11: Santo Blasco.
12: Ako si Don, sa kamaestra.
13: Magka-ulcer ko.
12: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan. Sa duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan. Dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
11: Santo Blasco.
14: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: The Secret of Health.
9: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
10: The Secret of Health.
15: Vision X Plus user, atong paminawon.
16: Ako si Martin Usaka Wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-wilde, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
15: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: The Secret of Health.
9: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema ug hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
10: The Secret of Health.
1: Zanthone Plus Coffee Mix User.
5: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawa, Zanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie Dini, taga-Panabo, office worker.
1: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: The Secret of Health.
9: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga piliun nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanthone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klasing sakit. Inom na og Zanthone Plus Coffee Mix.
10: The Secret of Health.
9: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
10: The Secret of Health.
9: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
8: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kabalo ba kamo nga ang Zanthone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
7: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
6: Kaklarek sana!
12: Exciting!

0: Как Кларик сана.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklare, sana!
3: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka, tropa. Alas 6:42 na.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Hoy, kumustamos, mi amigos y amigas? Nga nabuta, ginagsatuan nga programa nga Bullseye, mga katropa.
1: Bullseye!
0: Adlaw karon nga Webes, oy, pizza! Piligro na. Pizza size naman. Dool na punta sa Pizza 15 ni karon mga katropa. Ha? Ano, mahadlok mga Pizza 15, di ba? Tingkwa na, ting swildo na. Pizza 10 ang uban mga katropa, ting swildo po na. Ha? Katong nag-swildo 10.25. Pero alang sa uban na oras ni peligro mga katropa, murag lisod ni. Kaya timpaningil mapuni mga katropa. Ito para ma-relax ta mga katropa. Siyempre, diugit ta sa tuang pagpangapi karong mga orasa. Ang tuang kapi gikan mismo sa Yes to Health Incorporated. Unique ni akong baso karong mga katropa kay medyo nawa na pud akong mag dito ha. Wa man tay kapi pero asang mag mahurot man. Ang kinatuang kape mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix. Muni ako ang isa ka shot lang ni mga katropa ha. Kay baso ni sa Energy to Build Champions in Life. Ah, talaga naman baby, oo. Oh. Mm. Nanam! Pagka nanam sa itong kape mga katropa. Ngunit ang itong partner po sa Kadaywan Dabawinyo mga katropa ha. Dili pa ang piyesta at itong celebration karong tuiga. Panahon na sab karon sa business connections o bagong opportunity. Appeal na sa Kadaywan Business Expo 2026 mga katropa. Magkapi-kapi ta rito ha karong August 17 to 19 sa SMX Convention Center, SM Lanang Premier Davao City. Libre ang entrance o ga-open ta everyday. Gikan alas 10 sa buntag hangtod alas 9 sa gabi. Perfect for retailers, wholesalers o store owners. Discover local brands, high quality products o direct manufacturer. O kini mga deals na to sa mga manufacturer mga katropa direkta na nga pwede nimo nga ma-wholesale o ma-distribute. Alam sa dugang detalye, i-follow ang Kadaywan Business Expo sa social media. Kita-kits ta mga katropa sa Kadaywan Business Expo 2026. Kini akong kindi sa akong kilid mga katropa. Kining kindi ni Anali Burha makakuan. Maka-adik. Sige tagpunit.
2: Pinawa!
0: Sa toal mga katropa, mag-insunahan at tangi mga balita, impormasyon, mga issue, por issue, trabaho lang, walang personalan.
1: Bullseye!
0: Siyempre, dili kompleto nga toang adlaw, kung wala toang sparring partner, karong mga katropa, na-plaster na baghagi ni iyahan. Dugay-dugay na ako na igadawat, mga katropa, kay grabe, pinalasaray, murag nang luya, marang imuhang siko niya, katropa nga, Bricks Flores, good morning!
3: Good morning! Good morning, Katropang Alan. Good morning sa itong mga tigpaminaw sa radio sa 89.1 XFM Davao o ingon man sa itong mga viewers karon sa Facebook live streaming broadcast sa XFM Katropa Digital. Paimbuntag ninyong tanan, hurot ha! Dili na pitas takbayan sa Davao, kumusta mo? Hapit ng Kadayawan! Good morning! Naminso ni Katropang Alan kaganina ang mga activity, no? Mga activities alang sa Kadayawan Festival 16 na sunod si Bana, no?
0: Doon na. 14, walay trabaho sila.
3: Walay sila trabaho, pero kita na, ha?
0: Onya, pagkasabandoan na, siyempre, kuna, dispiras na sa indak-indak.
3: Katrabaho na to, Katropang Alan, walay wedding anniversary, walay birthday, walay... death anniversary.
0: Kung saan sila masaya, suportado na lang nato sila.
3: Walay holiday.
0: Walay holiday.
3: So, good morning sa to mga igsoon. Karon hurot ha, diri sa Davao City, sa Davao Region. Ala, pangani mo, panuroy mo diri sa Davao, oy. Kaya, tagsara ning Kadayawan sa usa ka tuig.
0: Naghanap ba mga protas karo mga tropa ha? Kay nanay mga barato nga mangustin ako nakita dito ka tropang bricks.
3: Tagpila na lang ang mangustin karon, 50 na lang kilo siguro.
0: Nay tag 45 ako nakita ha? O 40 gani dito sa may Alambre Turil.
3: Sa Alambre. Okay, daghan
0: na ako tag 28 ka tropang bricks.
3: Oh.
0: 28 sa Alambre lang gyapon.
3: Sakon pa.
0: Ikaw lagi musaka, ikaw man gyud.
3: Naga ni tag kwan daw tag 5 pesos ang durian.
0: Ha? Ah, grabe pod.
3: Ang kilo. Oh. Pero salo, ikaw tig salo.
0: Ama. Ganit pa yun imong tangkogo. Padali suda, no?
3: May buntag sa to mga katropa diha karon sa probinsya, no? Sakop sa Davao Region, kumusta mo? Dili na pita sa may grabe ang ato ang mga katropa diha na pita sa may Davao Occidental, Katropang Alan. Kagahapong adlaw, doon na ito'y balita nga kung nasagap ka Tropangalan nga, maulay pag-abli nila para sa ilang tourist destination dito.
0: Oo.
3: Sa Kaasaranga, ano, no, sa Davao Occidental.
0: Oo.
3: Gitayog na po sila glinog.
0: Ingon ang kahitasan nga, ayaw sa mong pag-open-open dire, kaya muraga napay, dilimayang tilimad on.
3: Maray ginaingon nga, dili pa panahon sa kalipay.
0: Di pa panahon sa kalipay. Oo. Pagbangutan sa mo diya, pag hinulsol mo.
3: Hinulsol sa, kinahalan pa og 40 Diaz. Oo. Para nga mag-hinulsol, Katropangalan.
0: Oo, kinahalan na makabalo mo say, repent for the kingdom of heaven is at hand. Oh. Wali man ani kuan ni John the Baptist.
3: Oh. Samtang diri po dapita sa may kuan, no? sa Davao de Oro, sa Davao Oriental, Davao Oriental, silingan rabak ayon it, atbang rabi anis Davao Occidental Katropangalan.
0: Kasi malibog mo na mga tropa kanang maano diri sa to, matingala ka, padulong sila og malita, niya anong maabot man sila og kanang Oriental.
3: Oh.
0: Atbang ramin tawa na, alam na sa Balut Island, no?
3: Kaya wala lang ng dagat Katropangalan, pwede na ta magsyatong diha.
0: Pwede na magdagandagan diha.
3: Oh, pwede na ta magtigso diha, tigso ta dito sa kuan. Dito atong isa ka home sa Davao Occidental.
0: Mura lang imong gijaging ang kining kuan. Yeah, diri sa may Santa Ana Wharf padung ka sa Bugo Playa, sa Coastal Road.
3: Dito bitaw pangadto na kung si Gaboy ana dito akong pare ba nga. Pare, diha na diha pita pare o mo na siyang boulevard. Amo ba?
0: Makita na sa si Gaboy?
3: Dito, gitunlo niya sa kuha nga mo na siyang boulevard diya pare.
0: Sa mapa magod mga katropa, dito na ako nasabtan ba nga, ga C-shape lang din siya katropang bridge. Murag hapit na litter O ba? No, nagsugat tayo sila isig tumoy.
3: Natubang magun na diyan. Nagkatubang magun yung duha ka kuan ba? Duha ka probinsya katubang alas sa Pacific Ocean.
0: Pacific Ocean.
3: Kita, kay nasa lipdan mataning samal. Medyo murag, mula
0: kung wala, kung hawanan ang samal, katropang bricks, muna ay sagang sa tuwa po diri sa...
3: Ginatawa ganita, katropang ala, no, nga kining the chosen of God.
0: Oh, yan.
3: Okay,
0: promise gina, land, good tadri.
3: Ginaprotektahan taga usa ka bukid. Dili, basta-basta ang banggaan, tadri, uga kanang nagragasa nga tubig.
0: O ni mga katropa ha, sa toapod ng mga delikitanan ng mga isgutan at doon mga katropa.
3: Mga taga-Davao del Norte, good morning. Kaninyong tanan ha. Welcome din karo sa Panaguban sa programang Bullseye!
1: Bullseye! Bullseye!
0: O dito maglangan mga katropa. Dura kita 50 minutos na paglabay sa ikalasay sa buntag. Una sa itong mga pagtimbaya din mga katropa ni Davao de Rosa, Mary Grace sa Cruzada. O sa unang mga naka-monitor na to sa 89.1 mga katropa. Sa katol ba na akong ilong katropa, Grace? Sa mga katol, gina akong ilong na rin. Naan ko'y kanang kuan, kwarta mo abot.
3: Swerte daw na, swerte. Ayaw gini i-atsing ha, kaya i-atsing naman, gawas daw swerte po.
0: Di ka na, nang himungot, kung yan ang kadlaon, naglabaw naman ko, pagpanamin ako ba, nang labaw nga ko ang mga kining buhok dali sa ilong, anak, misis, naunsa naman ka, anak, tinigulang naman yung maika. Karoon naman ka, sige, sulti ka ng tinigulang ito. Nang imong bungot sa imong ilong, guntingin na, ako ang gi-resor, napurti mang gilukan. Moni na hinoni katol ka from time to time mugilok sa kung wala nga dili dapat nato ni kanang kiskisan ni ato ang pangilungan. Pasag din ang inko pasag din sa surod da pasag din ang mga bungot sa inyong ilong kay sagang sa abog na.
3: Muna sa muna yung strainer kumbaga.
0: Strainer na kay dili na
3: sala.
0: Di moderation na siya maginhawaan ng bakterya. Masala pa sa imuhang pangilungan. Anyway, mga katropa, sa ito ang mga headlines karon na mga katropa, atong dalikitan na katropa nga Bricks, birada niya.
3: Lang taon na ito karoon ng ito mga headlines sa mga panghitabo sulod sa milabay ng mga inuras, dinikaroon sa ito mga balitang lokal. Magnitude 6.4 nga linog mitayog na po dito na pita sa may Davao Occidental. Klase og trabaho gisuspinde.
0: Ano mga katropa ang Bricks nga, mo pa gani pag-open, i-close na po.
3: I-close na po. Ano sa bata ba nga bago pa nag ginatunan pa ni mo katropang Alan o reaction ba nga? Close, open. No,
0: close, open. Muna'y ang gitanggit anak, kanang SSS, kanang Sira-Sira Store.
3: Sira-Sira Store.
0: Close, open po na sila.
3: Wala kay wala pa ni sila naka, sa tinod lang katropang Alan, wala pa ni naka, kuano, wala pa ni
0: wala
3: naka,
0: na fully recover.
3: Recover ang Davao Occidental. Ilabi na katong sa Balut Island, no?
0: Kana.
3: Kining Balut Island, doon ay explanation bago lang si ang mayor diha, si Mayor John Jason.
0: Sakop na niya sa Sarangani, di ba? Jazz.
3: Kung siya, di ba Triple J man siya, no?
0: No, Triple J.
3: John Joyce. Jason
0: Joyce.
3: Joyce. Ang iya apelido, Joyce. Wapa yung taon, ingon siya, ginapasabot niya nga, kuan, kining Sarangani. Sarangani, mapudgo na sila. Sarangani, sakop sa Davao Occidental. Davao del Sur mo guni kani ato. Naman pud gyud sa Sarangani province sa Region 12 na siya.
0: Sakop sa Region 12 na siya ang Sarangani province.
3: Unya gatbang atbang rabiya pud ni. Kining duha ka Sarangani no. Ginatayog na pud in town sila og linog.
0: Nya kana kung makasuroy ka diyan sa Balut Island mga katropa no, nindot ang dagat din ka tropang BRICS. Unya ang mga isda diha kung labas ting sa Jensan, mas grabe kalabas ng isda diha sa kwan sa Balut Island. Dalimang ka nang
3: Moro nakainom og Santon Gold coffee mix diha
0: ang labaw isda pa, diha
3: kanang gakisikisi bisan og kwan. Nana sa banyera gakisikisi gapon.
0: Gakisikisi bisag binukal na gani. Nana kalabas. Pero perti kalami kang sabaw ka tropang BRICS. Perti makaingon jud ka nga bisag wala na kanang kwan lang.
3: Wala man isda ho. Wala man isda ho.
0: Nah, lisod na kayo. Di ko ka sa kanang kahigop o kanang sama niya to katamis sa kung magpalit ka ganing isda dinis bangkiruhan. Dil na labas.
3: Kaya kinis bangkiruhan magun ni Agi na magun nag ice ice baby katropang alan.
0: Lisod kayo. Kanang lahat yun nang dito yun mismo sa wa pag i-aisan katropang BRICS ha. Lami kaya dia sa Balut Island.
3: Manay isda dang o si Alumansok pa isda na siya isda
0: kay isda na
3: isda nga giisa na ba
0: napuno nag ice anyway
3: sa dugang pang bahin dinhi karon sa tuang balita bag-ong regional director sa DSWD Davao Region nanumpa na samtang misaad kini og transparensiya uban ang innovation
0: yun pag humagpanumpa saada yun
3: saada yun kay lisod kay na sa bagay ang kanang mong imong isaad dili man na imuhang pinaningtan.
0: Oo.
3: Di ba? Kaya kuha naman eh kanang sa itawag kanang spoon feed maning DSWD katapang alan.
0: Oo. Kaya
3: ka budget na magin eh budget allocation.
0: Nakaalat na nadaan.
3: Gikan sa tuang GAA sa NEP hantong sa GAA. May nagin na siya eh allocation na budget. Oo. Kanang Department of Social Welfare and Development. Ang nindot nga sa diri nga walay patas.
0: Walay patas.
3: Oh dili. Walay patas. Walay kini nga pabor-pabor.
0: Walay pabor-pabor.
3: Oh walay pinili.
0: Patas sa patas.
3: Oh patas tanan. Oy, fair.
0: Taga-komendasyon tong kwan si RD sa babae to di ba?
3: Laki.
0: Laki no. Ang katong gipulihan ani karon.
3: Kanhi ni siyang ang katong RD kani ato katropang Alan, engineer to siya nga.
0: Katong RD nga di ba babae man to hantong napulig lalaki.
3: Ang babae sa una si attorney to katong staff kaniadto ni Senator Bunggo.
0: Yan.
3: Karon chief of staff na ni ni Congressman Congressman Uyoy. Si samtang ang katong ni pulis sa iyaha DSWD bidabe. Si Kwani, si...
0: Ang katong gipulihan?
3: Si...
0: ni Poli atong babae, si attorney.
3: Si Engineer Ruelo Aranadas.
0: Aranadas.
3: Kipalo ka
0: si
3: nga
0: Ruelo,
3: sa...
0: Ruelo.
3: Si Kwani siya sa una, sa ARTA.
0: Okay. Mas kuyanig ka ng kaagi ni. Kay tigpangita ni og ka na gani mga tagdugay kayo mo process. Antay ARTA. Retreat din ka.
3: Antay, kuwani siya, kanabang...
0: Antay langanan.
3: Antay lang, red tape, no?
0: Antay red tape. Kana maglangan-langan ka o ganang proses sa mga dokumento, o niya, imura din yung ipadaplin, pwede ka mapasagaan na ganang ARTA. But anyway, sige, katapang BRICS.
3: Mauni karoon ilang panaad sa Department of Social Welfare and Development, hoping nga, katapang Alan nga, dili na nimo lutaw ka ng isyo ba nga dunay pinili diha karon sa ilang buhatan kinsa tong bugat silang dunghan
0: mo actually ang DSWD di man na mamili kay tanan mo diha ginapili
3: kay kining si Engineer Ruelo in fairness kay Engineer Ruelo former director sa DSWD nga si Ruelo Aranadas katropang Alan wala to pili pod. Tanan-tanan basta mo ato sa
0: DSWD.
3: Hatagan gid niya. Pero ambot lang kung sa hinungdan ngano nga napulihan siya.
0: Promotion siguro ni.
3: Posibilidad nga dunay promotion.
0: O reassignment lang.
3: Sa dugang pang bahin na dini karon sa tong mga balita, balitang regional klase sa mga tulungan og trabaho sa gobyerno sa Sarangani ug Jensan gisuspende tungod sa 7.0 magnitude nga linog. 6.4 sa isa ka Sarangani sa Davao Occidental.
0: 7.0 dito.
3: 7.0. Sa ato pa dito ang episinter ka ito pangalan.
0: Murag dako-dako na ganining linugan. O kusog-kusog na ning linugan ng 6.4.
3: Kay katong niagi nga linog
0: 7.0
3: sa primero, 7.8 man to. 7.8, no? So, kusog yapon eh.
0: Kusog. Uy, basta mo patong nakag 7. Kusog na na.
3: Eh, kagahapon na mga naman to sa mga alas 10 pasado katupang alan, no? O alas 11.
0: Wa man ko ka matikod kay
3: nabantayan ako kay basin og mao pagbiyahe nimo.
0: Pag kami nagsiril-siril mi kagahapon. Salamat tay sa mga naka-donate ha. Malipay jud ko ana. Kulang jud dugdugo ka tropang bricks. Ang tuang blood bank karon, no? Modyo na dili jud lang mo release og dai walay walay kuan kana ganing ikapuli, no? Ang sitawag na kanang pulihan din ba?
3: Wala kay kanang dadon dito bitbiton para nga mapuli. Sa Red Cross day.
0: Mao gina sa Red Cross og blood bank.
3: Naman po'y blood bank no nga iya sa DOH.
0: Diri sa tuan natay blood bank. Dito sa Digos Red Cross. Wala kuan dito. Way pundo.
3: Anyway, sige lang. Si Carmen na nakasagaran kadto pangalan, no? Kay bihan na si Carmen ang tigsala diha sa mga maayo pong lugo.
0: Labas na diha gikan sa liog.
3: Sa lugang pangbahin dinhi karon sa to mga balita, COMELEC kay giila ang information isip pinaka dakong hagit sa BARM elections.
0: Okay, kana ganing mga
3: misinformation,
0: fake news sa okay, di ba ka kanang magpalutaw ka og kanang dili maayo o dili mao nga mga impormasyon nga makapatrigger sa matag supporter.
3: Mao bitaw mao na kato pang alan kay ginagamit mangud nila karon nga ko ano kinibang social media ginagamit nila karon nga kato pang alan nga sumbunganan sa mga problema.
0: Mo nay
3: dang panan nila diha karon sa sumbunganan nila. Mo na karon ang COMELEC kay nagingon nga kung dunay mga misinformation dako kay ning hagit alang ato sa election sa BARM.
0: Dito sa si Garcia, di ba? Dito siya, nagkotsya, naghimo siya dito kanaganing pagkipag-kabildo sa mga leaders sa BARM o naghangyo kini sa kining pagkipag-alayon sa usag-usa before ang kining BARM election. Pero nagpangurog doon yung tuhod katropang BRICS. Nagpangurog, dali daw kini uli.
3: Ika magurog dito, basing mo kanang imong gitindugan, di mo kalit lang nagulbo.
0: Mga naman itong iba nga, kining COMELEC chair, pag makakita ganimi nga dili maayo, ayaw lang sa gagyog uli.
3: Uli.
0: Hadlok
3: sila katropang alan, kaya basin nun niya, doon ay nagpapilit yung bubble gum diya sa ihang gitindugan.
0: Ang plano rin yung tadi ato, diri sa Davao City mag-abot. Anong diri mo kalayo-layo ba? Diri sa Davao City mag-abot? Mag-istorya ba para sa orientation?
3: Ganon din, mapusis Davao ko, no? Ngagingon, Manila nga, dili safe ang Davao City. Dito sila sa Kwani, dito sila sa BARM, sa Lanao. Dito sila.
0: Tapos sa lugar ni gusto,
3: sa lugar ni Adjong.
0: Among gusto ka tropang BRICS sa Davao City, kung naa pa nasasakyanan, ka naamagoy neutral.
3: Sa lugang pangbahin, dinikaroon sa pagkatod sa itong mga balita sa balitang National Vice President Sara Duterte impeachment trial update. Bagong saksi gikan sa COA, miangkon nga walay ligon nga mga dokumento sa 112.5 million pesos nga confidential fund sa DepEd.
0: Nako. Dito ko sa abogada sa DepEd, babae po to, di ba? Yang nga pangutana ni nya murabaga niingon na lang siya halos ito nga wala man tay lain nga pangutana kay kung sa korte pa ni wala na ni dismiss na nya ano ato pa man da ginuton ni dire
3: dili kay kuan man kanang parang
0: naalan jud ma timbang-timbangan.
3: Na justification ang bayad nila ba sa katong mga prosecution na kuan ba kini bang mga private prosecutors
0: ayon.
3: Eh, budget, gi-budget gin ba yun? DBM ba yung budget na nila?
0: Pero kining witness ka lang gipresenta. Grabe na.
3: DBM yun, DBM.
0: Kining witness ka lang gipresenta ni Ulahi. Luoy ang prosecution na ni. Okay, sa pagpangutan na pa lang, iangko na rin nga, walay ligon nga dokumento. So, unsaw.
3: Di, murag, kanang contradict, dunay contradicting statements karon ang witness 1 o witness 2 nagikan sa COA. Ang witness 2
0: si Wamil, makaingon pa to si Wamil nga murag napay dapat katutukan.
3: Pero mo lagi daw moabot og hearsay katropang alan kay tanan nga mga senator judge nang utana nga nganong unsa man ni investigation o kuan lang kanang investigation ng inyo ha o kanang examination lang. Kay wala man niya gipanila kaso. Kaya doon na may nakita dito nga mga kahiwian, di ipabot na ninyo sa ombudsman o sa Liga Bayan.
0: Di manggod na diha dayon kay magkinahanglan pa man nag-rectification.
3: Ang ilaha dahil dito katropang alan, igo lang dahil silang investiga, wala dahil filing, ay imposible kay na katropang alan.
0: Pagsubay lang, pero dili, yun ingon o gana magka-file. Recommendatory lang man siguro na ilaha katropang BRICS.
3: Sa dugang pangbahin, bagyong Maymay o Habagat, nagdala na punong kusog kayo nga ulan, ingon man baha dito na pita sa Luzon. Na!
0: Nako!
3: Na? Mabuhi na po si Kwan ani, si flood control ani, katubangalan si FC.
0: Naisulti si Kwan, si Erwin Tolpo. Hindi na kami mag-imbestiga kasi nandiyan na si Ombudsman. Hindi na dapat idaan sa Blue Ribbon Committee. Apoy sulti si Sandro Marcos. Pareha sila og rason ni Erwin Tolfo. Murag sabot ning duha.
3: Sinabot tayo raman na katapang alan kay Parcel man sa 400 million ba?
0: Kulang na lang mo ingon nga, walay pulos kung kami mag-imbestiga, mas mayob dito ang ombudsman. Kasi sinabot ni si Erwin Tolfo o si Sandro Marcos, murag before mo nagpagawas na ng statement, inyo hagyo nang gilingkuran o pagpangape o something gold coffee mix na ha? Pare-pareha mo mag-statement.
3: Narabay ko ang gula ron ng mga statement katropang Alan ba nga gina-work out gidaw sa ombudsman ang mga kaso batok nga to kang former speaker Martin Romualdez. Doon sa kay kasuko po lang ni ombudsman. Doon na ba kay kasuko ni personal siya nga to kang kuano? Amayon, magina siya nga wala. Uy, kuano ka ng yan yung tulubago ninyo ni. Yan yung liability niya ni sa public funds.
0: Pero karong bago, nagsige pa daw yun. Sige pa daw sila pa daw yun sa pag-imbestiga. Dahil daw gi wa pa man yun ni gi formally gi file yun.
3: Abi ni mo katropang Alan, no? Maabot na lang ang kinibang end of the term no sa kining kongresista ni, kining speaker ni. Di pa na ma-duda ta nga, di pa na dili pa na mapile nga to sa hustong korte katropang Alan.
0: Sa karon lang daan no nga naning mga panahon na nagsige patag atang-atang istorya pa lang daan na. Pero kung si kompa na magkulita pa na, dali ra kayo.
3: Pero dutan gina nila katropang Alan no. Kini politika man ni. Primero
0: mo. Pwede good.
3: Mao gid ba yani gilalisa nila una no nga una ni Vice President Sara Duterte ni Speaker Martin Romualdez.
0: Kada kung pwede.
3: Sila magid ang duha may naguna og medyo bikil. Mao man ni cause of bulag nila ni President Bongbong Marcos ug ni Vice President Sara Duterte sa pagkabungkag sa unification. Tungod sa kinibang entry ni former speaker Martin Romualdez. Now, kay na siya man hinuon karon ang na kwan katupangala na igo sa iyang patama. Kung politika ang isikutan katupangalan, doon naman sila mga kwan ko, doon naman sila mga negotiator, no? Uban na lang ta Vice President kay kita magipang
0: ang tawag na nila kanang kamang party.
3: Kamang
0: may mukamang gitong istorya.
3: KP, no?
0: Anyway,
3: mga kamang.
0: Kamang. Anyway, ato nang isgutan na dugang pang detalye may kalabutan niya. Doon na kita 6 minutos na paglabay sa Galasite sa Buntanga. Moto ang mga headlines, mga katropa at mga lakbit ng mga pagbalita may kalabutan sa tuwang isubay karon sa programa ng Bullseye, mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dirita pag, asa man eh? Nanani, nakatambay na? Dirita sa tuapod nga pag aninaw sa mga balita, mga katropa. Nakatambay na karon si katropa nga Marvina Ibano. Agi tawagan pa na mga katropa. Kay dunay man nagsuon kuno nasikog kini sa Bybasta operation dinha sa ato ang mga awtoridad ha. Congratulations kay grabe po ni kaluoy po dani man nagsuon ha. Na mo ni yung trabaho. Wai drake na kasinabtan ay pagyud nga mag kun lang ta ni kanang kapatid ha. Kay wa matay kwarta. Ay dali diri nga easy money lang. Nadakpan ni mga katropa sa itong mga awtoridad ang detalye manukan ni katropa nga Marvin Ibano.
2: Live report. Live report.
0: Wait, Marbs. Marbs. Ay, tugtuga ako mga manok. At balikan si katropang Marvin kaya basig nahimo siyang manok.
4: Pinawa!
0: Si Lupa ni tugtuga ako mga manok, Marbs. Orang putang si Lars Sanyol sa kuan sa ilaha nga mo awang iro shi magbalit na ba kayo shi unsa ba unang shi
3: ilum nagbalit na ba ko
0: sige kaaw ingaw kakita si Running Iro og sudan ay yato balikan si katropang Marvin Ibano no o niya tatawad mga katropa doon na po tayo mga balita gikan sa tuwa mga regional patrollers na to sa XFM nato ng mga sister stations mga katropa ato daw no.
3: Yata sa unahon siguro ning ato ang regional news sa katropang Alan no.
0: Sige.
3: Gikan karon sa to mga sister station sa XFM Network Philippines, Mindanao area. Mm. At una uning report, may kalamigitan usab nining usa ka lalaki nga nagpahulay.
0: Wala kuno na. Ha? Wala.
3: Mm.
0: Oy, mo ni giingon og nawala dili na lang isa, ha? Ang isa na lang, ha?
3: Nawala na ang tanan.
0: Nawala si Junji kay nabagyuhan po.
3: Nabagyuhan sila.
0: Dili po ta sa ikaduha katrobang Rex.
3: Oh, atuan na to karon dito sa
0: may panisan.
3: Kini si katrobang Hanilo Tabios kay Tamis gini, no? Malay-Malay City National Science High School. Nagadawat kini og hulga sa pagpamusil.
0: Nako.
3: Katrobang mo sa balita si katrobang Hanilo Tabios, katrobang Hanilo Tabios. Good morning, please come in.
2: XFM Report.
4: Sa publiko ang gingong hulga sa seguridad sa Malaybalay City National Science High School sa Barangay Aglayan Miyerkules sa buntag Agosto 5, 2026 sa pagkiginabi sa XFM News team sa school principal nga si Pastor P. Abuela III matod ni ini nga nakadawat sila og shooting threat nga gikaingong pamusilon ang mga estudyante gikan sa grade 7 hangtod sa grade 12 hinungdan nga gilayon nila kining giaksyonan.
5: So ang among nadesisyonan pagkadawat namo sa shooting ba shooting atong i-clarify shooting threat siya para sa eskwelahan, mga giingnan kita nga pamusilon ng atong mga estudyante ba gikan sa grade 7 paingon sa grade 12 mo man iyang mensahe ready na ang iyang katrupa pero kita bisan to basin nagto kita nga binuang ra kana pero ato gyapon gyataga pagtagad
4: nakikordina dayon sila sa kapulisan gilak-in ang mga estudyante sa tagsa-tagsa ka classroom ug walay gipagawas hangtod nga wala pa nakaabot ang mga pulis.
5: Nag-request kami og sa Philippine National Police kay mao man ang atong protocol emergency protocol sa eskwelahan atong gilak-in ang mga bata walay atong gipagawas sa eskwelahan hangtod nga wala ni abot ang mga pulis.
4: Pagabot usab sa panghapon ng mga estudyante, gi-isolate una sila sa covered court samtang gi-clear ang mga classrooms uban sa tabang sa mga pulis. Ang mga BPSO usab mo'y nagsusi sa gawas sa tulungaan. Matod ni Abuela, daghang mga estudyante ang gisundo na sa ilang mga ginikanan tungod sa kabalaka sa seguridad. Rason nga pipila lamang ang nagpadayon sa ilang pagtuon niyatong adlawa. Dugang sa school principal, kini na ang ikaduhang gikayon nga nakadawat sila og hulga din niadtong Hulyo 27. Nakadawat sila og mensahe kalabot sa bomb threat gikan sa parihong social media account. Mga katropa, para sa Ligon ng immune system, glowing panit o overall vitality, tumarog Santon Vitamin C nga puno sa powerful antioxidants alang sa healthy body everyday. Alang sa nakahihusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Senilo Tabios, XFM News.
2: XFM Report.
0: Dagan salamat kinimo katropang Hanilo Tabios, katropang Bricks.
3: Sa pikas kabahin gikan kang katropang Hanilo Tabios, balikan nato diri karon sa Dakbayan sa Davao. Kay kining DIPito ka mga individual nga na-rescue karon. CGD SEM nagbutyag nga pito ka mga individual na rescue sa Coast Guard gikan sa kadagatang bahin sa Barangay Sasa. Naunsa makaintaw ni nang langoy ni sila unsa ba? Atong sayron karon kinatibuan detalye sa report katropa mo sa balita si katropang Marvin Ibano, katropang Marvin Ibano. Good morning, please come in.
2: Live report.
6: Luwas nga na rescue sa mga personahe sa Coast Guard District Southeastern Mindanao sukun CGD SEM, particular sa Coast Guard Station Igacos, ang anaa sa pito ka mga individual nga naglutaw-lutaw sa karagatang bahin diri sa may kilometer 10 Barangay sa Davao City. Sumala sa buhatan takna sa kapuno ning bilabayng adlaw samtang nagbiyahe ang MV Mawes 4. Padulong kini sa Igacos na si Platan matod paniini ang naunlod nga motorbangka kansang mga sakay naglisod samtang nahumol sa tubig rason nga gilayon kini nga gi-rescue. Gihatagan dayon kini og first aid ug initial nga medical assistance pag-abot sa Mayweather Port. Pinagi kana sa pagtinabangay sa CGS Igacos ug CDRMO Samal ug ubang partner agencies di nasayran nga duha sa mga na-rescue nakaangkon kini og minor injuries. Nigula sa initial nga investigasyon nga naka-encounter matod pa og kusog nga hangin ug dagkong balod ang naisgutan nga mga nagbiyahe o nga kining naisgutan nga mga na-rescue rason sa pagka-unload sa ilang gisakyang motorbangka. Hinoon malampuson nga napahimutang sa baybayong bahin diri sa may barangay Kaliklik sa Igacos ang nagubang motorbangka nga ipailalom sa tukmang assessment ay ha kini ibalik sa tag-iya. Nunot sa panghitabo, nagpahimang no ang Coast Guard sa tanang operator og bangka nga kanunay monitoron ang kahimtang sa panahon ug siguruhon nga anaa kanunay sa maayong kondisyon ang mga sakayan ng pandagat ug kumpleto kini sa safety gears ay ha mobiyahe aron luwas sa peligro ug makaabot sa destinasyon nga walay kakulingan. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, Exxon News.
2: Live report. Live report.
0: Salamat kini mo katropa nga Marvin Ibano. Ang katong una nga balita mga katropa kang Daniel June Marata. Katong managsuon nga nadakpan kini sa Bybast operation mga katropa sa tuang mga otoridad. Ay mga katropa kini magong hitabuan ni kini mga naadya sa southern part nga tuang dakbayan sa Davao. Matingala ta nga diha gyud pirmi masangit gyud ni mga durugista. Ato ni Sayro mga katropa kung taga-asa ni o giunsa pagka monitor ani o ngano kini nga dadakpan kini nga druha mga katropa. Na nasa tong niya karon si katropa nga June Marata.
2: Live report. Live report.
0: Kuya June.
7: Yes, ang katropang Blake, sa katropang Alan, nagmalapuson yun ang gikasang Waybas operation sa itong mga kapulisan sakop kini sa Edin Police. Pinangaluhan usap kini ni Police Major Hermosissima. Then, mismo yun sa panimalay, nining naisgutang managsuon. Bandang alas 3:45 antak na sa kapunon kami nakigtransak kini nga usaka lalaki kining igsuon nga si Sherwin Tubig ngadto sa atong mga kapulisan migamit sa mga atong mga kapulisan og 500 kapisos agiog bugti kini sa gitunol ning usa ka sasi sa gikatuan nga siya bo humaniana iya pong gitudlo sa bangiyang igsuon nga usa ka ruta sa Lome o Ramirez 50 anyos kini og didto nakuhaan pa kini sila sa ilahang nga posisyon og mga nagkalaing laing-laing klase o sizes sa gikatuang druga o syabo. Inungdan nga admitado usab kining druga nga nagagamit kini sila og droga o kaninga syabo gikatuang nga syabo apan maantod pa wala daw kini sila nagabaligya apan ang kining igsuon nga si Sherwin napalitan kini sa itong mga kapulisan. Kasamtangan kining druga karon naa sa Eden Police Station magatubang sa kasong pag-isupak sa Republic Act 916 con Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Katropa mo sa balita, katropang June Marata, XFM News.
2: Live report. Live report.
0: Doon na kita, 15 minutos na pulabay sa ikala 7 sa buntaga, mga katropa. Ato sa nga ambakan, mga katropa, ang kining ato ang mga news trends sa kanilang orasa. Kagahapon sa impeachment trial, nagpa-press con kini si Attorney Poa, no? Unya ang unod mga katropa sa mga pangutana, mo lang yapon ang narrative mga katropa sa kini mga naadya sa mainstream media, puro lang gyud ni Mary Grace Piatos. Kinsa man gyud si Mary Grace Piatos? Nakaila ba ka si Attorney Poa kang Mary Grace Piatos mga katropa, wala diyan nagsaba.
3: Ato nga patay isa ka Piatos si Rinan Piatos.
0: Oh, igsoon ba kato sila ni Rinan Piatos o mag-asawa? Ato na paminawon makayot no portion lamang kini, 1 minute lang ni mga katropa. Kini nga surprise video ni Attorney Poa gitubag niya ang pangutana labot kay Mary Grace Piatos mga katropa. Sige daw engineer.
8: Attorney, to your knowledge, meron pa ba other acknowledgement receipt na may nakapangalan kay Mary Grace Piatos?
9: I don't know, to be honest. I'm not trying to be evasive. Hindi ko lang po talaga alam.
8: Kasi talagang sobrang, syempre, kilalang kilala si Mary Grace Piatos. And kanina dun sa trial, lumalabas sa 70,000 pesos yung nabigay sa kanya compared dun sa mas malalaki pang mga pangalan.
9: Hindi ko po alam kung ano yung surmise natin doon sa halagang binigay sa kanya or halagang compared sa iba. I think ang importante po talaga dito, you'll have to wait doon sa ano ba yung naging findings talaga ng POA, no? Kasi yung Mary Grace Piatos, lumabasong naman yan sa congressional hearings eh, diba? So ngayon nandito pa lang tayo sa POA. I'm sure magkakaroon ng ebidensya para tugunan yung Mary Grace Piatos issue. I mean, magkakaroon ng ibang witness para tugunan yung Mary Grace Piatos issue. But pagdating naman sa pinag-uusapan natin ngayon, it's really just the COA findings.
10: Asawa po kaya siya ni Renan Piatos?
9: I don't want to speculate, ma'am. I don't know her personally, so I cannot speculate.
10: But definitely yung pumunta, pinakita kanilang ebidensya at testimonya ay kaya natin na tapatan yun sa inyong cross-examinations next.
9: Well, ayoko naman sabihing tapatan. I think sabihin na lang natin na kaya nating suriin yung mga naging findings ng COA para mapakita lang sa ating mga kababayan kung ano yung buong story. Because this is just one side of the story. But again, Factual lang din naman yung nangyari kanina, di ba? Dumalabas lang naman yung co-op finding. So sa ating pagsusuri, as much as possible, syempre factual din lang po tayo. We'll stick with what COA knows. We cannot naman kasi add on to yung limitations ng witness kung ano lang yung participation niya dun sa...
0: Yan. So, gi-size-head yan, mga katropa ni Attorney POA, no? Salamat, Engineer Royce. Kining about kay Mary Grace Piatos, nalang ko napansin mga katropa sa mga pinangutan-anan ani mga nasa mainstream media ba? Very well known na daw ka na si Mary Grace Piatos, no? Well known lagi sa pangalan, pero wama takailag, kinsa na. Anyway, ato na nga isiguta pa, tawad-tawad mga katropa, may kalabutan niya na. Dakong sunog mga katropa sa sa-sa ning syudad. Inon, girespondihan kini pero perti yung kusuga ni mga tropa, naug daw yun ni mga tropa, ni nga usaka, panimalay din ni mga tropa. Makita niyo sa usaka video din ha mga tropa nga sunod-sunod na kining ato ang insidente sa sunog ni ato nga dagbayan sa Davao. Under sa ato ang mga pipila ka mga rekomendatory nga nakaung-ong karon diri sa ato ang syudad, though ang 911 ang nagapasigarbo sa ilaha karon nga mga kagamitan, pero under sa ato po di ay nga monitoring ang Bureau of Fire Protection na kinahanglan pag yunig duga mga kiriminta. No, kaya ang dagbayan sa Davao nagkadaghan na rita karon diri mga lumulupyo katropang bricks. Doon na yung mga gisugyot nga dungagan kini ato ang mga boom, sana boom spray, boom nga truck, no? Kana kaning ground man ato ak sagaran man to man, no?
3: Akini mga boom truck siguro para ni sa kato mga high-rise building.
0: High-rise building. Nganong nag-recommend sila kay daghan tag mga high-rise building karon dinhi, mga condo units.
3: Kana kayo. Diya sa kinibang downtown area, tagaas na kay mga building diya katropang alan. Kani ato, flat aqua na kanabang single story ba, no? Oh,
0: kanang kuha na siya, kanang sa may Aldivin ko, no? Dool sa kuha ni.
3: Karun, taas
0: sa...
3: na kayo. Kani ato, daw sa magduko lang ka, pero karun, maghangad ka na yun.
0: Talag sa ramadyo ko maka agi-agi na karong downtown area, di na magdugo lagan karun ka tropang bricks. So, di pa rin sa una, mga ulitaw pa. Pagtas ko radyo na mga lugar na diya, no? Hantod nga diyan ako nakauyab diyan sa may Bonifacio. Sige ka nang pagsabaktas, no?
3: Diyan sa may kuan, kining usapay tawagan niya sa
0: UM?
3: Palmahil.
0: Palmahil? Ayaw tos Palmahil kay high voltage. So. Diyan sa Bonifacio kay mga mga borders muna diya.
3: Mga borders.
0: Mga borders na gikan sa probinsya. Diyan ito nag-board niya akong asawa.
3: Kauyab lagi.
0: Kauyab lagi. Diyan lugar ha, pag magsunog sa una mga katropa, binugnuari yun na, ground to ground na yun na mga katropa. Pero karamanggod, makita na ito, no? Nahi mo example niya sa may Claveria, gani katropang bricks, katungan yung karaan diyan ang hotel sa una. Diaz ba na?
3: Diaz. Dili, Imperial.
0: Imperial. Imperial Hotel. Kung wala, natay, sa 911, naatay ato ang kanang boom fire truck. Kanang kanang kwan. Pero ang Bureau of Fire Day katropang bricks. Lahi manggo di mga katropa ang sana noon mo na to nga rescuer na to, ato ang fire fighter na to. Kita ang nagpalit ani. Ang national manggod mga katropa, panahon pa ni Quancho sa una din ni Colonel Quancho, siya pa ang fire marshal, naghangyo siya sa city na to mga katropa nga suportaan. The time si Mabel Sunga Acosta, gitubag siya ni Mabel Sunga Acosta that time. Di ko kalimot ato ni si Mabel Sunga. Ngano diri man ka mangayog budget, no, nga national man mo. kay BFP god. Bureau of Fire Protection, di ba national ang inyohang dapat din nga budget man ugad.
3: Under sa pero under pagyapon ni sila sa DILG.
0: Under sa DILG. Dito mo pangayog kanang
3: pero
0: tabang.
3: Kay pero ang ato Philippine National Police katropang alan ginatagaan man sa city government, di ba? Halos-halos kada tuig may na sila mga patrol cars, provided sila karon ang ato ang mga pulis sa before, I don't know, o gahangto sa karon na gina-practice pagyapon na katropang alan ato mga pulis kaniya to na, with one sack tinood rice na. No, dunay grocery support gikan sa city government of Davao.
0: Nya makabitbit og kana ganing maliog nimo na mga badlungon sa sa street, di ba, nang mga snatcher.
3: Napunay mga amigo na pulis kaniya to katropang alan nga pag once na matagan siya og bugas, ipakilo na dai niya. Pilisan ako ni katong pilit kayo, may murag gahi-gahi.
0: Yeah, bitong nanukad ng reward-reward system. Actually, dili man na reward nga kana kay mapatay. At least ka nang Consider di bobo na lang sa itong mga otoridad.
3: Thank you to siya, Katropangalan. Oh. Marabag, nagpasalamat ang city government na naipulis nga nagatrabaho.
0: Pag-ingalap ko ni Garma nga, muraman siya kasabot kung saan ang reward system ang ipadagan sa ito sa Davao City.
3: Lugay na niya ng pulis ikan pagpagkadalaga niya, Katropangalan. Diha sa kuan sa matinipuli ni
0: Tana.
3: Ni Plaza.
0: Si Plaza. Oh.
3: Sa child in the children's desk.
0: Si IDG pa na siya na ito, no? Sauna pa.
3: Sauna. Si IDG.
0: After kay Digong, si IDG siya. O niya ito, nahimo siyang, tawag ka ni, manager sa, sa kwan ni PCSO. No? Nahimo siyang general manager sa PCSO. Pag abot niya sa PCSO, gihulga siya nga. Dagarabi niya bala ni mo sa PCSO, ha? Hindi ka mo naratib ngayon, nani. Nagilak siya ng walay luha. Maningon na reward-reward system ko sa investigation sa Tuwad.com.
3: Maapil naman ko siya siguro karon sa pangalan. May posibilidad nga maapil siya karon as witness diya karon sa kung ano.
0: Hindi ka mo Shelby Garma kay morag dili inana kalalum ang imong nibalaan kay hindi mo dipakita karon. Anyway, ang Bureau of Fire mga katropa, gipasigar mo diri sa tua local nga Bureau of Fire. Nagpasalamat sila sa mga volunteers na to sa kining Chinese volunteer. Padayon sila karon mga katropa sa pagtabang og naanagyud dai gyud na to ganaganing kapasidad sa tuang 911. Galing lang nagyapoy kulang. Nagyapoy kulang. Tanan nga mga butang mga katropa na madugang, piminti man na dunay kulang kaya nag-improve ang atong Davao City. Anyway, too much for that. Girespondihan man yung mga katropa. Ato ang pasalamatan ang ato apod ng mga taga Bureau Fire. Gabi na sa mga taga 911. Ha? Huwag na nga nagpakabana diyan mga katropa nga nagasumbong dahin kung dunay mga pagsunog nga panghitabo. Dito mga katropa, no? Ito sa ninyo ipakita ni mga katropa, may kay ang sitio electrification sa Nordico nagpadayon kinimatod paluyo sa hulga nga privatization. Ayan. At ito yung makajut nga paminawan yung kini mga pagpasalamat lamang sa mga tao, mga katropa, may kalabutan sila ang sitio electrification, may mga program. Diri na sa may Davao de Oro banda, no? May atong paminawan daw niya, o tanawan daw niya, katropa, ang Royce.
11: Sa utas kami isa mi nga una mi diri nga nagsugod og buyo ang bangahan ang wala jud bisuga niya syempre naagi ko kanang nagpakabit sa mo kay sila man puyo na diri nga una na super happy blessed kaayo.

0: Pa. Bullseye! Sa ito na pagbalik mga katropa, syempre inyo ang mga mensahe at tuntagan daw mga katropa, standby mo ha. Ito ang mga nag-greet ya karo mga katropa, ay mo kabalaka kay mabasag yun inyo ang mga gipadala dire. Sa ito na pagbalik mga katropa, itong isgutan ng Malacanang, nga miingon kini nga, ang pagdakop ko naman ito pa ni Senator Bato de la Rosa, katong gidungog ni katropang Briggs ng gidakop.
1: Diversionary tactic lang ko no?
0: Wama ni, gidakop yun nga unsa no, pero... Ang ilang version ng God sa interpretation kay unsa to?
1: Diversionary tactic. Oh, tungod sa kinibang investigation sa
0: confidential fund.
1: Confidential fund ni Vice President Sara Duterte.
0: Pero din si Ate Claire mo analyze, no?
1: Iya po na pag-analisa niya. Para po na inabtan sa iyang una-una.
0: Oo, oh, may ni siya ambot kanon na himo ning abogado ni dapat himo na lang siya kanang
1: showbiz
0: analytical kuan ni. Oh, showbiz personality, how can you analyze?
1: Ay, tandem ni kuan ni kisa kanitong kuan katong grabe ka witwit kayo nga
0: si kuan
1: si kisa itong babae ba
0: itong babae nga witwitan kayo
1: si showbiz ba
0: si Christy per minute
1: ano sila dito? Tandem kaya mura ka way paghubas ng ilang ngabil mga
0: way paghubas walay prino niya way po itumong
1: Way punto.
0: So ato na istoryahan mga katropa. O ang DepEd Davao City na ngayon kinipasailo in town sa viral nga video sa mga estudyante mga katropa. Kato sa Kalina ni, Riverside, no? Nga nagmura ka nga PBBM. Ako di po ko kauyon ato mga katropa. Pero di nyo mapungan ang kining outburst sa mga estudyante ba nga pati de sila nasayod na sa problema sa nasod.
1: Manay bantayan karon sa mga politiko. Kaya mga kabataan dahil karon katropang ala nagpakabana na. Muna action nga gipakita o ato makita karon nga katropang Alan from the Gen Z's.
0: So, ato na nga isgutan sa ato nga pagbalik mga katropa sa ato nga programa nga Bullseye.
2: Bullseye!
0: Atong oras. Alas 7:28.
3: Klarik sana.
4: Exciting!
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Handa mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
7: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila yung piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
2: Time Check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Time Check brought to you by.
4: Come on down to Ging's famous bibingka, where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
8: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Mat Forest o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous.

0: ka, Clarex, sana?
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
12: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
13: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun ko ga problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa yun kini.
12: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, muring, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
15: Mga katropa, available

0: Pharmacy, Mia and Jen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng naay magbago.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
5: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
6: Alright, balik ta diri mga katropa. Doon na kita ay 38 minutos na ang paglagutok sa ikala 7 sa buntag, katropang Bricks. Ito ang mga kwadrik. Ato ang mga sayo kay naka mata dire nagkapangapi mga katropa.
7: Mga early birds na to karong buntaga mga katropa. Tuaning liliyon sila kay sayo bay intawon kay ni sila ng mata no. Pero niya si Mami Grace Cruzada oh. Good morning katropa ng Sir Alan and Sir Briggs. Good morning di adapita sa may bago Galiera.
6: Lami kay nang iyaha mga inihawag baboy diha kay iyaha yung binuhi.
7: Lagi na mga binuhi diha kay mga kuan mo kuni diri karon ang kanang mga baktin bitaw daghang baktin diha kadto pangalan. Si Ma'am Nita Valderosa, good morning Sir Alan, Sir Briggs. Good morning. Mayong oras po nimo diha ma'am sa Canada. Mayong oras diha kumusta? Ang Canada ron ma'am, bugnaw ron o ting-init diyang napita. Si Ma'am Jing Bigarido, good morning mga katrupa. God is good all the time mga katrupa. Permintig na. Si Sir Randy Santisas, mayong buntag ni mo Sir Randy. Listening pod si Ma'am Munda Lapore, mayong buntag mga sir. Si Ma'am Nora Bunsukan, morning katrupang Alan Ugbrick. Morning katrupa. Si Harold Salang, watching from Purok. 3, kaman si Nyo Sambug, Nyo Corilla, Davao del Norte. May buntag nyo na mga taga Davao del Norte, no? Labi na sa may Nyo Corilla. Si Ma'am Leah Manalaysay, may buntag ni mo Ma'am Leah. Blessed morning po. Watching siya karong buntaga. Si Ma'am Romilita Bacaro, good morning katropang Sir Alan, Sir Briggs. Naglanog-lanog na po akong Radio Bulls ay Jod ka Clarix, Ana. God bless us all. Okay. Watching from asa man siya watching Bliss Bago Aplaya.
6: Taga Bliss ha?
7: Taga Bliss. Silingan na din ako ni no. Si Ma'am Romilita Bacaro. Si Sir Ronnie Peho, good morning mga katropa, listening while na masada. Mayong inahinis pagpamasada diya sir. Kaginhawa pa baghapon sa kamahal sa mga sa kamahal sa petrolyo ron. Sa pagpamasada. Napabagya po'y take home ang madalaan ni Katropang Alan. No? Good morning ni mo, Sir Ronnie Piho o Amping Kanunay. Si Ma'am Karina TCL, good morning and God bless to our power tandem, Sir Briggs o Sir Alan. Oy,
6: salamat, salamat, salamat. Thank you, thank you.
7: Salamat ni mo, Ma'am Karina TCL. Karong buntaga, mga katropa, no? Atong lantaon, kinibitaw nga punto karon sa palasyo sa Malacañang allegedly kining arrest sa allegedly kinibang alleged arrest of Senator Bato de la Rosa
6: paspas kay tumikata kay
7: usa lang kuno ni ka diversionary nga taktika engineered by the Duterte allies sumala pa ni Press Secretary
6: napay panahon diyan ni angko ni si Attorney Claire Castro nga usahay sa ilaha po nagikan?
8: Pinawa!
6: Puro naman ni dito sa ilaha
7: mga katropa. Sila mga mag-istorya katropang Alan, dito gina nila ibubo. Pabor nga to silang kontra.
6: Ngayon sa po nila pagkasayad.
7: Kay pura baga kung kay sila may kanunay magpagula o kanabang mga dunay mga press briefing sa palas kay doon na magiging sila
6: tingalabi tayo kuha na.
7: Doon na magiging sila press room ditong napita.
6: Kada adlaw gyud na nasa ka ng press briefing.
7: Unya kung naa pa lang tong isa katong si kisa na itong pagawas ni Kwan get lost. Ni anti-clear.
6: Taga kwanto eh taga
7: sa igid man to.
6: Net 25 to siya.
7: Taga net 25 kay mo titik pag kung saya eh. Mo titik pangutana
6: bang. Isa ka carry ato kung mangutana. Giban.
7: Gipaban niya. Gipaban niya.
6: Grabe, no?
7: Meaning, lupigan na siya ato.
6: Lupigan. Kaya di ka, kung ma-follow up ang question, mura ba ganang ang iya, mga logic, lohiko niya ng mga tubag, dili magsilbi ato.
7: Now, kung maingon ta katong katropang alan ko nadakpan uwa. Unsa bay kuan ani para nga pistahan sa media ko no? Unsa ba?
6: Unsa ba kay importante unsa ba kabugat? Unsa ba ka
7: Mao ni punto niya nganong niingon siya karon nga diversionary tactic ini engineered by
6: para dili isgutan ang confidential fund ko no.
7: Alay BP Sara Duterte Allies. Tungod kay ang isa sa iya mga rason is kini bang para matabunan purpose ani para nga matabunan ang allegedly misuse of funds, confidential funds sa Office of the Vice President o sa office ngadto sa Secretary's Office sa DepEd.
6: Haod lang kasi mo ingon ba nga kini para matabunan ang confidence pero kung, inday pero
7: ang dili sarado ang imong uto katropang alan ug dili sarado imong ulo sa pagpaniid ug pagpaminaw sa tanan nga mga punto nga gipagula sila mga sa mga witnesses no let's say katong si Roderick Wamil
6: si, nga ang unang si Ikpaw, salang sa witness stand
7: Ikpaw Sikpaw
6: og ang pamahayag nagkasinaw
7: nga purus man mga kuan purus daw hearsay ba no puro. Ang iyang mga dokumento nga gipagula iya mga testimony
6: sa kang Claire Castro magumisa nga inani ba ka importante ang confidential fund may bala no ni us-us man akong bangko pero pa ni kuan murag na ay nag kuan din nagtimon sa kung kuan no
7: may nagkuhit
6: bugat no. Siguro kay ko
7: ato nang balikan katro pang alan no
6: magadyot katro pang bisa ningon si Castro nga maoy iyang gipasanginlan karon nga para mawala ang isgutan ng confidential fund gipahype karon si Bato. Mo na iyang
7: para nga media, para nga ang media katropang Alan
6: ma-focus dito.
7: Dito sila mag-focus sa arrest na pod ni Senator Bato de la Rosa.
6: Pagpangita.
7: Ang tinuod lang katropang Alan no kung tinuod ning duda karon ni Claire Castro, ang kanibang PCO undersecretary. Murag makakuha ning pabor sa ila katropang Alan. At least matabunan ang paltos, palpak sa witness nga gibitbit sa prosecution.
6: Murag baliktad siro. Baliktad sila may nakapabor ani.
7: Sila may nakapabor para nga matabunan ang katong kakulangon sa mga kakulangon sa mga ebidensya nga gibitbit sa mga witnesses. Tapos katong usa sa mga punto katong pangalan nga nahisgutan nato kagahapon, di ba? Napakong sila dito sa diha nga gipangutana ni Attorney Poa, Michael Poa o gi-attest pod ni sa presiding officer
6: si Jesus Cordero
7: nga ang katong mga dokumento nga iyang gibutyag nga daw para bang with full of knowledge siya ni atong mga puntoha katong records nga iyang ginadala katong pangalan gikan sa month of August sa tuig 2024 wherein kini diing witness nga si Wamil wala na diha sa iyang opisina. Wala na sa PAW.
6: Agikan sa 2014 up to 2024.
7: Ni kuha na siya kanabang ni wala na siya sa PAW.
6: Kapoy nagsubay ani mga mupirma na lang kang wa kakibaw ka sa padong.
7: Nilukso na siya dito. Nilukso na siya wa na siya mitumaw sa PAW.
6: Anyway,
7: moto usa sa mga butang nga na namatikdan nga ay unsa may imong nalis ani karon so but bang ipasabot nga ang uban po diya dito scripted lang kuno no kay di gula magud ang istorya ani katong pangalan ba nga gisubay lang niya scripted karon kay bugado lagi may kay mo millions so palusot
6: may mani mo lusot bahalag pisat ni ubang mga abogado ha uban ha
7: isang tumbling ni bangon gyapon
6: bisan nalukot na
7: So dito na matikdan siya dito nga mao ba ni usa sa mga butang para nga tabunan tabunan karon definitely katropang Alan vice versa ning pasangil kung mupasangil karon si Attorney Claire Castro ngadto sa kinibang alleged arrest ni Senator Bato de la Rosa
6: para mawala sa isgutanan
7: kini mangod katropang Alan no sa media kini mga
6: media nakapabor na dahil sila sa pagisgot ana para magpa-hype ning mayong confidential fund so nay purpose ako nakita ni katropang
7: sa prosecution mangod katropang Alan no parang positive magini sila kanunay katropang Alan pag atubang nila sa media moingon dayon sila dito like for example si Kapunan ingon ni si Kapunan nga sawa pa siya nakapon ha karon kay nakapon naman si Kapunan na siya kining ingon siya nga the documents from the office office of the vice president are all kinibitang ang pundo ko no is scam.
6: Yeah. Mm. Oh, giyang i-declare nga scam.
7: Oh, scam ko no to. Na scam ang pundo sa
6: otro po ni si office Kapunan, of the vice mga president. Katropa, may lang ni mo yagayagag pangalan sa uban. Andilim, andilim. Oh. Unyag siya kahit tawag no ka ng ikapon. Oh. Lison po kayo, masuko po sa nanay.
7: Now, kaya pala naman gina ang mga media people, ang mga journalist, katropang Alan ba na, pag once nga din adunay mga, kung ano, ang journalistic principle ba nga, kung dunay balita, i-verify, una, kini i-amplify.
6: Pero sa gisulti ni, akong sakyan yung gisulti ni Claire Castro, sa Tagalog pa ni, napaghahalataan tuloy. Na nalipay sila karon sa confidential fund na issue para matabunan ang flood control. Eh, naman siya ang mentalidad. So, na siya ay purpose niya ay para matabunan ang flood control, gamitin na to si confidential fund. Karong kinigawas man ang ulo ni Bato. Ah, ni Gimo lang ba?
7: Ni Gimo.
6: Oh, nasuko din si Ate Claire. Ah, mawala ang isgutan ng confidential fund. Kaya nga ko ang mga vloggers, dito naman nagtutok ni noon kang Bato na dagpan. Ang iyang istoryahan, ano, dili man itong mga media yung mga ban nga nagasubay lang. Kini man iya mga trolls, mga vloggers. Ayaw mong sakay, ana. Kaya dili na ato, ilahan na. Paano si Claire? Kaya siya ay operation, ani, operational manager ng mga trolls eh. Anyway, daghag mga istorya, mga katropa, nga makita na ito din ni Karo, nga murag, makaingunta nga, ang ngayon
7: na itong tuhan o dili. Oh, diversionary tactic, katropang Alan, na issue. No?
6: Kaya mugamit ka nga pulong, bugat na.
7: Now, ang allegation sa palasyo, dili pa usa ka judicially established pact kanang ginatawag nila katropang Alan. No?
6: Ako na, paduda so, na.
7: Ang nakapaligo na ni Karon,
6: walay fax.
7: No? Siguro, mas maayo nga sa sabto na to nga kung diversion man, kinsa karon ang nakabinipisyo kabahin sa atensyon.
6: Mao ganin na, no?
7: Ang
6: isakay siya sa atensyon.
7: Office ba ni Vice President Sara Duterte o sila?
6: Oh. Actually, ang nakabinipisyo ni ang sila, no? May makuha si OVP ani kung madakpan si Bato or dili madakpan or... trabaho man na sa itong mga otoridad, no? Nga nag-itoy sa ICC.
7: Sa bagay, kung pulos lang yung mga abogado katropang Alan ang nag-atubang di karon sa kuano presentation sa evidence, murag kita gani katropang Alan nga yan, murag kita,
6: masabtang
7: ina to nga, oy, di man ni kuan, di man ni bugat ng mga...
6: Actually, grandstanding lang halos ang nadi na eh. Napay mga pangutana, bisig pangutana na sa isa, mangutana lang gyapon kay na si ang script eh. Nahinayak na eh.
7: Asa na ang script? Asa?
6: Ako sa tanan nila no, mas ubili pa ko ni kuan, may tumong pa ni si Robin Padilla. Ingon pa ta ni Robin bisag kanang out of nowhere ni usahay mga katropa pero murag ang gigamitan niya og kanaganing inverted pyramid ni si kuan ba?
7: Kay
6: si
7: sa iya pangutana.
6: Wamil.
7: Ano bang alam sa pangutan na sa nag-imbestiga lang mo o ganun wala niyo pa ili kaso?
6: Oh, kana isa pa trabaho ba niyo mo fellow kaso? O di ba ka nag-investigate ba mo doon na maboy preliminary investigation o kani ganing inyo halang pagsuta lang sa
7: observation kining, lang.
6: Observations o pag suta sa mga dokumento para makapirma lang mo, wala man nila nag-imbestiga. Di mo pa rin na trabaho ang mag-imbestiga. O wala po daw sa provision, kung namatod pa, nga sila mismo ang mag-imbestiga. Mangayon nagdaga ng report. Pag dili sila satisfied, ani, mangguni kasagaran, dili lang kayang OVP mga katropa, tanan-tanan na, gikan sa ground level, sa pangatungdanan, sa tuang national nga panggamhanan, mayor ka, kapitan ka, mag-agid yun ng restitution o di magkaha ka ng disallowances nga notice sa COA.
7: Sa tinanong katapanganan, balikan si
6: Anticlip,
7: kung atong balikan mga kaigsoonan, instead nga kung iyamang iyamang ma-justify na ang gatong gipagula nga report is
6: diversionary
7: fake news or diversionary, ang tinuod gyud nga spokesperson katropang Alan ila man ang i-correct. Unsay side karon sa palasyo sa Malacañang without report nga dunay arrest report sa usa ka certain na senator. Kay dunay warrant of arrest lagi from ICC. So ilang i-correct? Watay labot di ha.
6: Dapat ato nipahayag naman ang DILG.
7: siguro ang ilang mensahe ato kung
6: ang NBI nipahayag na.
7: Ang statement nga dapat ilang ipagulo ato ang Malacañang igol lang tanga mag-receive sa mga impormasyon ang tugutan nato nga ang balaod magdagan pinagi karon sa mga agency sa government nga sila karon ang gitahasan sa pag atiman o kasi kaso ani
6: dapat ningon si Ate Claire ato nga walang katuturan yan kasi nagsalita na ang NBI nagsalita na ang DILG wala sila mga information so
7: actually katro pangalan nag-change ang weather diha karon sa Malacañang manggod no tungod aning Ate Claire bang para bang center
6: sa yung istorya
7: vlog diha karon katro pangalan ang kining press sa office.
6: Unsa istorya ni Ate Claire, ang ngayon bang tuuhan mo ni uban mga katropa, nakaingon sila nga, mura naman tanig, nagtambong ani kanang maminaw o kanang showbiz eh. Wapopo po diha mga katropa itong mga kuan, itong mga tawag aning tiga cover din sa Malacañang, itong mga membro sa Malacañang Press Corps. Kumpara ni mo kang Harry Roque kanyan to. Di ba? Daghang kag madungog ng mga development.
7: Na po kay matunaan ato sa iya. Kay doon naman ito siya mga legal points. Kini iya karon maraga bugal-bugal points maning kay Ate Claire.
6: Sarkasam halos ang iya mga tubag eh.
7: Iya man na nga siya nagsulti katropang Alan nga kuan. Justify man karon sa mga kuano sa pipila ka mga naasa media pod. Kini lagi ko nung si Vice President Sara Duterte para bang war-blooded person ba kana bang murag naa sa kanunay gira kanunay suko no gipagula pa bitaw tong iyang away giaway niya tong naskorte katropang Alan
6: iyang gisaway pang maayo tapos nagahan kasi mga ini and towards ng mga words ito ginagamit so it shows her character unsa siya pero ako malingaw po ko ni Ate Claire maminaw ha kay sa tingog pa lang mulbo ng kaspa di makalingaw na. Si Mrs. pa lang daan pag maminaw kani sa balay kanang wapilaing lingaw katropang Briggs mag say maabot man na sa tuang kuna fed ng kanang iyang nakasplice gani how many mga vloggers mo splice manggod so maminaw ka kay gato kay mid up na daan basta manampong sa dalunggan din akong asawa hindi na ko ganahan na maminaw tanaw ba karon ayang gikalingawan kani mga short drama na lang yun unya ang kani pong ato apong impeachment trial murag wala na eh kanang mabaw na kay siya ang pananaw sa una manggod excited ka pero karon murag boring na siya boring paminaw nga na magbalik-balik na lang ang gipresenta sa kining prosecution ilang mga witnesses dili kay nanak guot ang ilang mga statement baka na makapaduot gani og sa katawo kita mga katropa gusto nato nga Siron kung unsa ka tinuod nga kining si Inday Sara Duterte Carpio nang waldas nig panalapi pero kutob lang sa sila information nga diha lang may kutob sa acknowledgement unya na may mga disallowances nga makita amo lang i-notify pag uman ani ila lang pang i-rectify ano ba na? After sa rectification ma-satisfied me oy ngano maning nagkulang ngano pong nanubra amo jud nang i-notify unya i-rectify po na mga katropa sa katong nagadawat unya asa may giingon ni Attorney Claire Castro dinha nga kinahanglan tutukan nga tagilid bang gani sila kung kita magtanaw. Sa pagpresenta palag mga witnesses sa confidential fund mga katropa, wala man kay madut dito si Inday. Ingon nag asa man karon gipang naingon pa si kuno kining si attorney adi man ni attorney day. Kato gani mo inom og kana ganing katong mo inom og suka gani katong si isa na tawo ni Sharon ba?
7: Si Kiko.
6: Oh Kiko, lima ka mukha niya inom na suka.
7: Sarap.
6: Sarap.
7: Wow, dagat. Wow, papaya.
6: Wow, sabaw. Sibula kainom, mga ito. Wow, ang sarap. Daog po buya.
7: Okay, kumilik. May ipalihok.
6: Daog, okay. Kumilik pa lang si Garcia, mga tropa. Dalawang apod. Ang akong katauan, ako natingala ko siya pangutana ba? Kaya di ba nag ni gawas manggod to sa social media pod kabalo nang kani mga DDS pod haut kay mo himog istorya pod bisang uban diha wala gyud resibo god ningon dito nga uy nang hinubro man lagi di ay ang di ba 125 million onya ni abot man lagi tog natoy subrag 150,000 isa may nagtapala ra di ba ang OVP 125 million ra gud ang confidential fund nganong naka-withdraw og 125,150,000 gipalit og kuno og sa to lamisa ba to katropang Briggs?
7: Lamisa og bangko.
6: Og bangko. Karon nangutana na karon si Kiko Pangilinan. Ningon siya nga masasabi mo ba na i-question niya tong bangko o lamisa? Masasabi mo ba na totoo talaga ito? Ngunit taon ang si witness nga, wa naman ko'y labot, ana. Di naman na muna trabaho ang manusi-susi kung naabag yun ang bangko o dili o kani mga tambal.
7: Ilan lagi? Resibo na lagi ila, ha?
6: Resibo naman sila kutob.
7: Resibo, acknowledgement receipt.
6: Kabalo ka dito, ang kining confidential fund issue ni bumirang kining ato sa mga senator judges. Nga naman, sige mag-ingon si Wamil nga, wala kasing provision, walang provision. Kasi man na maghimog provision, ana.
7: Si ang lawmakers.
6: Ang mga membro sa Congress. Hindi maghimog mag provision nga dapat ang COA, after nga magpirma acknowledgement receipt, dili lang tong pirma lang, kundi subayo nila tanan kinsa ni o asa patulong ni.
7: Doon ay mga senador karong katropang ala nung kuan ba nag-suggest na nga usbon ang katong joint kuan bitaw memorandum
6: circular
7: circular sa DTI kuan man ni sa COA and other agencies of government nung dunay mga offices
6: amindahan to
7: para sa kinibang COA audit katropang alan kay medyo murabag igo lang sila mag-inspection, dili investigation.
6: No?
7: Inspection
6: wala
7: lang.
6: Sila
7: after inspection, unsay mahitabuan.
6: Investigative body.
7: Wala recommendation for filing of charges kung dunay makita dito nga unsa.
6: Napan-napan.
7: Dunay makita dito nga problema.
6: Ang trabaho sa kuwa, mamawi lang. Kung naay sobra, mag-refund. Kunya, kung kulang, pangitaon yun, bisag
7: kaya
6: piso.
7: Kaya dito, sa mga pangutana, katropang alan, kung napadalhan ba sila, napadalhan ba ninyo o kuwan, kinibang letter for... kini bitang letter ang Office of the Vice President for them to respond. Kung doon na may kuan ba kana bang problema diha karon sa kinibang liquidation, napadalhan ba sila?
6: Napadalhan
7: man po daw.
6: Diyan na musulod tong mga notices.
7: So meaning nakapasabot po ang Office of the Vice President ani ngadto sa ila.
6: Tulong mo na ka-stage sa ata. Primero, i-cut ang attention. Then, siyempre, mo dool dito ang kato mga tinubdan sa opisina ng question. O niya, pagdili pa dyan masatisfied ang kuha, mag-notice na po sila katong sa restitution. Di ba? Kung naisubra, iuli. Karon kung wala lang yapon, notice of disallowances na. Sa notice of disallowances, muna itong panahon nga i-rectify lamang. Rectification. Dili buti pasabot nga makadawat kag notice of disallowances, dautan na ka. So ang kuha mangita gyud siya kay isibo isiro-siro man nila i-balance man nila katupang breaks. Kini karon murag nganong nasubra man mong piso. Mabit na problema sa mga kagawad sa barangay. Pangitaan bisag 2 pesos niya file ng kaso kay kulang 5.
7: Ingon si Ma'am Karina TCL ba. Ingon siya nga. Moni ingon ni retired Supreme Court Chief Justice Noel T. Ham. Statements made in the course of an interview ex curia or extra curial outside the court saying that VP Sara is a scammer is not evidence. If it were
6: grabe si
7: Kapunan, uttered inside the court, it would have amounted to contempt of the impeachment court and would have subjected the lawyer to bar discipline for violation of the CPRA.
6: Actually, katong gi luwata ni Kapunan, nakita na ko dito nga si Kapunan wak agwanta siya pagka kiniganing left ba? Gawas yun. Ano naman? Nahulog siya prosecutor judge.
1: Pinawa!
6: Ano naman? Nag-declare siya dito nga.